0: Basadi hangata e ba di profusantwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
1: Wa ratwa wa le Lesedi FM.
2: Ditaso go tshela mmila maria go ka beha bophelo ba gao kotsing ga gologolo mebileng e meholo go na le lebaka le o ka lona go thibetseng go tsamaya ka maoto mebileng ena ka mehla sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsong go tshela mmila le ga o ka go nka nako e teletsana go fitlha mo o yang teng ga go tsela e kgutshwanyane e e fetang botlhokwa ba bophelo ba gago nka mehato e e nepagetseng e ba le mamello mme ka mehla o tshele mmila mo go bolokegileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
3: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
4: Master V, ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
5: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
4: Master, ke ifumana go kae deal ena?
5: Ifumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
6: Mamedi metsotso e dula hantle ho emashuma mabedi a motsomong le segoto ka mora horena ya bobedi. Mona ho Lesedi FM ho jwangwa na memo le ntinga ka jeno. Mesong ena ya la bobedi jere matsatsi a leshomele metsero bedi kgwedi ya Phato. Mamedi ho hotle ho monate ka nnete o ha utlwahala hore re ya re ntse re atumela nakwane ya mofuthu. Ha o se a tsamaya ka nnete re tla dilatlha ja se tsena e sekgale. Mamedi ke la bobedi ka jeno ba paletse pina tse monate haholo o bohle be ndoda. Motlatsi a tsamaya le Gabisile Tshabalala, LL Cool J. Azamale Amiri Paradise India Array video e ke tsedi ntsa dipina hetso o dutuleng ka jeno e two sings o motlule le yena are ke wena re le bua itumele modibedi DJ Miza hlopile ka jeno mo mamedi are mvololo mesonga la bobedi tsa mang ha monnati le mo mamedi wa Lesedi FM. Mamedi mphamise teng ka jeno tla re phamisa ka temana letsatsi re lokise motho ya ka hare re ke re utlwe re le godimo le reng mesong ya la bobedi ha le bua le nna le wena le re beya hantle mbane nnete ya sala mo mamedi nako e re phelang ho yona re hloka ho atumela ho ntate modimo ka tsela e fika pa e fiesa tswane le maoba le maobane re ya mohloka ke ka hona mphamisa le teng mona ho Lesedi FM mesong dikalaneng re ya mohloka mo mamedi ho ba yena le teng tso hle diteng motho ya tsebang hantle matla hai o re ke mo lebedi wa Israele ha o tsele ha robali busibile matsiare o dula re lebetse ho ba motshepang ho ba mobitsang ho ba batla mfahlo sa hae che ha wena o itsamela fela le yena o emella thoko ha wena o re ke na le matla le yena o emella thoko o iketsetse ntho sa hao ho ba ne o itse meme mrerong yohle batla fahle o saka sisafumaneya jwale rona re se batla letsatsi le letsatsi re ya mobitsa ha re tswa ka tlung re re etelle pele wena qalo le qetelo ha re khutla re ri ya leboa o ile wa re jara raya ke mona re khutlile re ntse re bolokeile ntate modimo ri ya leboa ho bana ho tswa le khutla mo mamedi ke mohao mashuma ba bidame metso mehlano metso tsoga mara ho rena ya bona re tla utlwa le wena mo mametse le sedu le kae ka jeno ho renya bobedi ya lenane mo mamedi re tla sheba ditaba tse itlhomeng pele dingata ka 90 ho tloa mo bana mane le ka jeno re boele re jele komo ho renya o qetela ya boraro ya lenane o lena ka jeno e be re re ya ho lang ka jeno re malaka letsa ka tlego le mahlonolo ba bararo botswang ba hopotse morutino mbola e bo rokwalana no lena ka mafube mamedi a re se ke ra senya nako ne di re tlwele o thimelekana na le wena re kene mona
0: mantswe a go thatso go mphagamise
7: a tula moya wa
0: le nna ne o nna dikalane le mvolo
6: ka jeno mo mamedi a ke renge voice note o e rometseng jwalo ka mo mamedi re utlwe o reng
8: dumela vele letsatsing le letle le na la bobedi mme ya rona e phamela go ntate modimo ka pesalme 121 ena e reng ke lelaletsa matlho a ka dithabeng ga re lelaletse matlho a rona godimo ga re shebeng go ntate modimo ga re phamiseng ditlho tsa rona re mo tshepe ke dinete tšhaba tsane ka maokeng ke a leboa tivele bai
6: re a leboa mme matšhaba tsane ya ba ka jeno he o re fa momamedi pesaleme 121 pesaleme e khutshwanyane haholo fela e matla ka tsile makatsang ke yona re phamisang ka yona mme matšhaba tsane ka jeno momamedi re a leboa mme
0: mantswe a go thatso go mphagamise
7: a thula moya wa
0: le nna ne o nna dikalane le mvolo

la joang rato le leholo le tsotisang le makatsang la morena Jesu re ka le bala joang bitso le monnati la moloki a ratehang ya hlotseng satane o modimo re a le bala re ka le bala joang madi a konyana a tsholotsweng sefapanong a tsholletsweng rona lo wena ga jeno ha o lebala mo mamedi modimo o buimombo nang le bona mathato tsa mankare ho bona mphamise ne o hopotsa fela hore modimo ke mohlodi wa hao ha o hloki thuso ho motho o hloka thuso ho yena modimo ke molebedi wa hao o dula fadimeile metsotso mashumo a mabedi a metsumine matsatsi nga supileng a beke modimo ke seriti sa hao o sireletsa letsatsing le thata la bophelo ha o lebala o na le wena ka ra mathatana wena o hloka fela hore o lelaletse mahlo a hodimo ske wa tsepa motho ska tsepa ntho a lefatshe mabani ena ke nthotsohle ke modimo ya sa hlolweng ke letho ke modimo ya matla ohle ke modimo ya matla ntweng

0: Le Sedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.
1: Go tloa ka matjeke go fihla le ineng ko mobu le Sedi FM le gema le wena.
2: O mametse dikalane le velimulone go le Sedi FM.
3: Mamedi ri a leboa o fela go le jwalo le shumele metsumine e kemetse o tsopele wa tla gorane ya boraro mesong ya lebobedi ri a leboa re furalla mphamise he mogatlhelong ono wa pele re utlwe gore o kae o mametse le Sedi FM le kae mesong ena ntodi tsa majwa mo mamedi wena ngwana mme ya qhubang night shift wena ya tseleng ho jwa tseleng mono dintho di emejwang wena ya hlobaetseng lapeng ngwana mme o hlobaeditswe keng ntho di emejwang mo lenteng ka jeno 086 000 3084 079 ke WhatsApp ya lesedi 079 758 5066. Ya vele ne mpiriganyetsa mvololo ke sa ibone mona fela ke yona he mmamedi re utlwe ga jen hore mo lenteng mmametsile Sedi FM le kae re bone maobane avosimo sked matlala tega bopaki ka pele ho commission ya madlanga re tla di sheba mmamedi re tla utlwa ditlatsa majwang ke ne ke shebile leqwetha la hae ka nnete ba ile ba mokgalema banna le basadi ba entse molao jwalo ka yena ore emme advocate Sello a qetella itse ae e bang jwale o batla ho teka bopaki jwalo ka paki re tla o kenya ka mane ka le boxing lena la dipaki bane jwale o sitisa Commission o etsa mosebetsi bile o sitisa le paki ho ikarabela. Tseba o na ntho e monate jwalo ka ho kgalengwa ke motho ya tseba mosebetsi ona wa hao o etsang. A re ba o ko tshware, a re so o botse potso mmethola, so be nako ya hao ya ho bua. E o na sa qete ho bua mme enwa. Abu abuile. A e ba mogalemela ka nnete ba ra sitisa hore re etse mosebetsi wa rona jwale a ko eme nako ya o ya o bua re tla ofa.
4: Dumelang Vele Moloi.
3: Dumelang.
4: Ko mando tsikile ka mona ka le ga Tswana ka lekhubula 0.6. Ha mantswe a hao a matla la bobeding le nana. A matla mantswe a hao. O ke khobatse go go ke mametse wena ke nkhono ma sebata ka legatso
5: GM ke petso petse comrade sebata 36 3870 extension 5 mo yakeng ha bo versus code go bukela 89.4 le go mametse ka lona ha re hore ya ba
6: tumela tibeli le tsatsi lena ke mona kronstata maokeng le go bukela 90.3 ke a leboa ha re hore nya bohlano jenete tshaba tsane ka maoke. Thank you very much.
7: Yela mavolovolo a go mametse go jile ka tsebe ngwana mme ke le ka mola ka phamogetse go le re gaute mabone a ga ne tonzo di tshere hantle e motso mvololo ntso di tshere hantle ngwana mme 88.4 ke le khubule go mametse ka lona. Ke a leboa lekgolo kwa re horeng ya bohlano a re horeng ya bohlano ntate ke ntate lebese ka phamogisa.
8: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo further together Vodacom.

0: Mamedi mwana mametsi Brenda Mtambo ixesha la mekelibitso la pina hore ba ho mashwa mararo metsotso kamera horena ya boraro mwana ho lesedi FM o mamedi ka ditlwelo tse ba misonje na tla marene re ba pele mino ya ite wa monate o nate felo la o letse le mane nthodi tsa my hand a big zulu azana le malungelo le bona ba utlwile ba re amacala othando ringo arinto ya shantimo azama jolo le the boys to men your home is in my heart mantswa matla ha o batla ho ipata fela wa tseba hore pelong ena ya ka ke mo kahle wa ipata teng wa bolokeha wa ba hantle mamedi ke a leboha melaetsa lona e meng a tentseng e kena ka nnete ha re sa fihla wa hao mamedi ha se ka bomo e kena le mengata re bapale re kgonang go e bapalela ga nako e dumela fela ga e sa dumele re a feta sehlo se teng ke la bobedi re tlokena dikamanong tsa lerato ka jeno ai o bona ntho engwe ileng ya ntshosa mo mamedi ke ena ya go tlhaselwa ga baoki ga ba le mosebetsing dipetli le mane bana beso ka nnete lefapha la bophelo bo botle ba tlameha ba tiise ba matlafatse tshireletso ya basebeletsi ba lefapha lena le bohlokwa la bophelo bo botle bakudi le botlhe ba sebetsang teng mo mamedi ke bakudi ba tlabe ba hlekefetsa baoki ke bomang ba tlabe ba hlekefetsa baoki ka nnete e ntshositse tabena mo mamedi haholo Free State mane ke utlwile e atile mme go na le se seng se e tlamehang gore se etsiwe bakeng sa o matlafatsa a tshireletso motho a se ka tshaba o ya mosebetsing ka lebaka la gore ga ke a bolokega mamedi a re fete go tseno re shebetse pedi tse tharo tse itlhommeng pele re bone Vosmuscat matlala e go tweng ke setho sa mokgatlho wa ditlokotsebe o tlaile ka pele go komišene ya Madlanga maobane o lebeletse o tla boela gape a tlhaka jeno empahe momamedi o gana o fana ka dintlha ka kamano ya gae le balaodi ba phagameng ba sepolisa na le dipotso tsa sa batleng go di araba monneno fela re tla utlwa re tla bona momamedi dintho di tlatlhe di tsamaye jwang mme re bone General Khan le ena ka di-1 le di-2 tsa September re lebeletse o tlhaa ka pele go komišene ena ya Madlanga mme re tla tle re di bone he momamedi di tla tsamaya jwang mamedi re bone jalo kopo ya beili ya babelelwa ba tsheletseng ba ileng ba kena tavene mane tshepisong Sharpville e tšhetseditse go fitlhela ka di-25 tsa phato baqosiwa ba hlaile ga kgutshwanyane ka mane ka Vereeniging maobane mme ba qoswa jalo ka go utswa tšhelete mamedi ba ile ba kena tseding tsa di-tavern ka mono ba utswa ba otla batho mme emeng e mongwe wa babelelelwa mona ya ba obeta basadi ba bararo ebile ena o nyahladitse jalo go etsa kopo ya beili banna ga o tsamauwa bosibu mona di taverning a re itlokomeleng mo mamedi o le motho ya motona ka pa ya motsiadi ho ho be ba bangata batho ba jere mo buka difuba la hlapa hantle a ro ya tlapong me ha ka ba khutla o ila la toki kolo ya ba fuka e kae bemba strata bemba motse ba se ba mohlabile ba moqedile me ho bohlokwa mo mamedi hore ri tokomeleng me re utlwisise hore re phela maemong a jwang a bophelo mona Afrika Borwa mashuma mabira metso mehlano metso tsopile ho watla hora ya bone mamedi ka jeno mona ho dikamano sehlong sa rona sa dikamano tsa lerato a ke re bue ka ntho ke ena ho thwe ke red flags tseo re di hlokomelang ha re ratana empa momamedi re ipolelele ore ha efele wa tseba ke tla mo lokisa go be na le ntho eno red flag nyana maro ha ke tla mmona ke tla mo fetola wa tseba fela ka jeno walla go yo veli ai ha fetwe motho yona eno motho ha fetowe ke eng e we boneng kalong empa wa re ke tla mo fetola jwale yo ja hloho mo mamedi ha re etse mohlala mo mamedi motho yena o na le mona ke motho ratanang le yena mohlankana hao ke kharebe hao ke mofumadi wao ke malekano hao empa o na le jealousy ene e fetelletseng wa rae ke tla mo fetola wa tseba empa jwale ai ke se boulele o sa batla password ya hao batla o sheba di inbox tsa hao mane letsatsi le letsatsi hore o bua le bo mang social media man fela o ile e bona red flag ena hantse le jola ha o araba phone na le yena o bua le mammong o reng ere ke bone wa rae ke go kitla motloela kitla mofetola le selele mmoho nako jwale o bona poulelo yena ya tuta jalo sa batla di password tsa hao wa bona re so le bima ho se hlompi moedi ha hlompi moedi ha o na le metswalle ya hao ha thabi ha o bua le metswalle ya hao ha thabi ha o na le metswalle ao o bua le wena ka tsela ena ha hlompi medi eno a o ra o fe nako ya gore o na le metswalle ya hao o ile wa e bona ntho ena qalong ya lerato la lona felo ra nna ke tla mo fetola go bima ka jeno motho eno a e sala o nyenyefatsa ke motho yane reng ha etsa metlae o etsa metlae yane a tlabeng a bua se itseng a o hobosa mme wa bona jwale metlae ena e sa o tshwareng hantle jwale o sa etsa ka pela batho e wena mantho a shebileng kwa ntse ke bua le wena e wena phatle kgolo ke motho wa hao yono ena o itseng fela red flag ena o ile a e bona mo mamedi wa rae wa tseba ke tla mo fetola go bua leshano o qadile a nyana bua leshano e ke majiteng mona mane ntse re shapa two ha fitlha ha o fitlhe a le majiteng ba shapa two ha utlwe le smele nyana sa two sa biri go teng utlwa perfume ya mosadi mone qadile hanyane a tsho jwalo bua leshano fela ha jwale leshano lena le ntse le ya hodimo mamedi a ko ntumele voice note a o rekise ha ke kgutla re tsebe o tswela pele.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi metsotso e mashume ya mabedi le sekoto pele wo tla hora ya bone. Mamedi re a bua ka Genesis Clause rona. Re shebile atabena ya hore red flags tseo re di hlokomelang. Haratana king e we boneng qalong empaware ke tla mo fetola fela ha jwale ha yo ja hlo ha o khone hona lo ro mo fetole le shanong boyfriend ya hao girlfriend ya jwale le a tuta e nngwe mo mamedi ke yena ya ho qosa batho ba bang ka mihla mihla lena o dula ha amoele diphoso tsa ha o dula ka ex ene ha o metswalle ene ha o emibe he o dula a bua a qosa ha amoele diphoso ha yena di yentse ho si karabelle ka mehla ke phoso ya hao ha ona mhla yena na leng phoso e o bo kopetswa re lo bakeng sa re gotswe e beteng fela e se phoso ya hao mehlale na phoso ke ya hao mamedi ko fa mehlala fela ke tsebe wena ko wena ya tsebang ho laola tjhelete mo mamedi ntho e nngwe leng o batla ho itseba 20 rand ena o entseng ka yona o jile le mang neneng ke di mood swings le khalifa no tjena o thabile ho sa no tjena ha o motsebo o jwang o tsaba neneng ho bua le yena hobane o ke motho yeno ya phatlwa mfela ha o o thabile ha o sa fetule sa kwatile baby king ha si nix tlame o moqeke o qekane le liqheku ke eng e we boneng kalong empaware ke tla mo fetula jwale o ja hlo di red flag eo mamedi re hlokometseng empam wa bona rai e tswela pele me yo rutile eng letshwao ke le feletsang hore o re che veli naki la bakatsa maya e mong re mvololo ke le ka di bona fela ka le ka hore ke tla mo fetola ke ihluleile ka qetella ke itsa maetse nna a ke nana kweno ne ke dumela hore motho eno a ka re tla nka hanyane hanyane ke mo bontse a fetuwe fela ke ihluleile Kabagatsa ma 086-0003-084. Mamedi ke nomoro mahala mo ke dutseng teng ka jeno. A thoka nthumelela malaetsa wa kgatiso mamedi. O seke wa nthumelela WhatsApp e telele mo mamedi. Ke a kopa. 079-758-5066. Mona Holesedi FM.

0: emong o kopane le yena o tlo re ke motho ya nang le bothata ba maoto man ai motho a ka o nga maoto veli fela ka moruta bo di powder nyana lo hlatswa di kausu ai a di sebedisi motho eno o di be akwana motho ya nang le bothata ba le hafi ma hafi anga le ga tswa ka batla inging o re ke mothusa ao ke nna mo tsotellang ha ke sa re baby sebedisa ntwana ao ha itse letho jwale le tota o feta dula o hlatswitse dikobo
1: hoto se bubulisa ka semoyeng
0: ntate
1: hoto maetapele wa ka go mametse ka mehlala matsatsi o go beya gantle
0: o ngwana ntshwarele e ke tsa gale tsena mamedi gompamise fela ka kapa ke ya leboa man ke lebuila golo nkinela madi ao feta e melaetsena e kae ya setlhogo sena vele ai jwale nkisa go ya maobane jwale mvololo nketsa fang komporo ke rutlwega
2: dumela ntate mvolelo bua nnete ntho o e buang o bua nnete nna o tla banjotsa re ke kaekae ke isitse batho grotflay ee empa grotflay ya gae ga isitse batho ga o gutla ka nako e kgutshwane a sa re grotflay
0: keo he wa motlwa mme ke eno a buare
3: elomvononomvonono kgotsakgotsamvonono kgotsa ashvono nna nto keile ka e tlhokomela motho a tse o tlala utlwana le ena ga ka tlala fela a tla ka dituri ba le ya mone mvonono obe ga se ntho ya go šhintšha ntho e ntho e tlwaetse ntho eno o tsebe ga a tlala mašhano wena mo a tsa re keile garagadi ke tla gutla go sane o santse o tse bo bona lwena ra gona ragadi wa next mo a jalo mvonono gore o sa nna ipakelaitatela tshwene ka morathaba e ja fatshe mvonono etle o tlobele tlaga oba jalo bo bontshe gore ga a tla go wena ka ntho tse jalo o jere o di tlwaetse ma a tswang teng o di etse jale e mvonono go itloba nto tse ngata di-tress ee ba leya mvonono tlobela motho ono motho a change matle ke mvonono ga o mfumana no ke tao bore o tlantšhintšha o tlantšhintšha jwa motho ga tšhintšhe matleke mvonono ga tšhintšhe kore matleke fela ke peke le garafo tšhintšha motho mvonono gore a tšhintšhe phelo wa bophelang kore ga se ntho e ka e tsalang o sano se and ga motho a ikemisitse gore ga no tšhintšha mvonono mvonono a ka leboa ke tšhaba ka blofanteng ka tafactam tankeng
0: mamedi ke ya leboa ntate tšhabalala one akaretsa fela nka thaba ka utlwa monate go batho ba ile gore ba ile ba feta boemong bo jalo-jalo ka mme a qadile ro ntate ne le motho a gengwe ya grotflay ao jekejeko sa le teng motlhomong wena tse o ileng wa di bona ka ba moratiweng gao wa pele kapa oa jale le ga o sa ipulele lebitso mo mamedi re seke re akaretsa ra etsa taba fela ra bua fela banka nnete o seo kopane le tsona red flag tse jalo momamedi a re mamele ba ileng ba feta moo
4: yo nana we mvololo ba tla bua taba e botlhoko yo mosadi a lešhano botlhoko gore fo nana go tshwana le ga o dula le motho ya ntseng a o patetse no wa ka mona ka dikobong kapa o patetse sethunya ka tung ka mona o sa tsebe lešhano ke lebe and a le bue gape a le ka gara batho atšhe mvololo ga o na lenyalo bo emong bo jalo ga leyo yo hai gobane jale ke semelo sa gae ba bona bothata ntho eno ke semelo sa gae ya lešhano ntho eno ya go nyatsa ke semelo sa gae jale o tloetsa jang gobane ruri o ke ke wa dula o kampetse ga go batho ba seka batla ba tlo bona šhano le ena la gae le semelo sena sa gae ei e mong ya mobe ka go feta ke a rakana yo o mobetle mme wa rakana o ya le bo mvololo
3: dumela mvololo mvololo ke regile ka mochincha ba never motho o mochincha mvololo khante motho tsege ke mochinchile khanto ja ntlo maballo o tsagana dlangwe petelane le di tsampetela ona rata go tswa a go jaefa le di ka mo tsaka o rata nna ka pogata jwala a ga ja ka ta wena ka wa botloela o tloela menate ka poge ga tswela pele ka gona bophelo ba gona ka monyala motho ante motho tsa jan ntlo maballo nkgono na re wa hae a re ke a leboa ngwanaka ga sa rata go tsamaya menate ka polwang ga tsho go nna nkgono a tlhokagala gante motho o ne a tsa ja ntlo maballo motho never mochintsho o kopine moya Soul Brothers a re motho never mochintsha ka nnete motho never mochintsha dele ke tseba ka nna kolobe rata seretseng ya leboa vele
5: ena mfololo mfololo kgotso kgotso ngwana mme kgotso hae motho a se ntho ka e fetola ngwana mme motho a se ntho ka e fetola mfololo nkwe e shwale mabala ngwanaso nkwe e shwale mebala a se ntho ka fetola motho ntate o hlomathe lebelo o hlomosia jwalo o emelele thokomane go na le go jwalo tlatla o shwa ke mafu a dipelo
6: kgotso ntate moloi kgotso ntate ae ka nnete nna a tsebe ate moloi ke motho a ratang go tsamaya gona felebele hangata hangata ka ke la ka di fetlha mokgwa teng go ntse otho ke tla fetolwa ke tla fetolwa ae lotho le ga ke tsamaya ke ya mena teng ga o sa tshetswa gore ke ya mena teng motho ga a fetole ntate molo nna a ke fetole ga ke ya monateng ke ya monateng ga gore monate ke o kopanya le ntho tse ngata monate ke monate sekgetha ke sekgetha ga di kopane ntho tseno ga ke ya monateng ke ya monateng ke phetho felabele motho a go tlang fetola ga ke fetoga ke ntate nkosa e ba letsatsi mona tate moloi
7: dumelagetsediaka bele dum fela ke mmatshosana ga gankopane qoaqo nna bele a jo ntate wa mo a santsane a phela a go ne ke re ke ya familing yaka kante go na le motho o keyang go ena yo ke gopola motlhana a re thola se re tsamaya re le babele ya letsa molodi ke a ke bua mašhano ka re ena ka re ne ke tsamaya le moruti waka tsamaya le moruti waka re tlhaya kwanana um kopanong ya kereke
0: Hey, Matsosan.
8: Hey, I'm Volola. I'm just trying to show you that I'm not too Volola. Oh, Volola, na exiaka. I'm actually feeling a couple of them Volola. When I'm not sharp, I'm not Volola. I'm sure I'll get them changed. I'm trying to look well. Every weekend, I'm doing well. I'm trying to find a way to find one of them. I'm just trying to get them changed. One of my corner guy. Oh. Ga ka ba fetog mvololo ante le nanana ga tlwelelana ngwana mme ne le motho ke thelang jala oa ga o nolo tlhola motho a le mogolo a fetoge mvololo tenkwa ke strata spana mosheshe
0: a bula sekele spane ei and ga go mokgalema motho ya jalo ga a batle letho o e bula o feta a banke wiki ena e latlhele
9: mvololo mvololo ese o bua taba e botlhoko mogolo waka ei ela ka ntlha ntho le ntlhaitse nna ke dulela mosadi e mosadi ena a tsa dula gago nna ke tsaya motho a ntse a dula gago gante motho ena a sa dula go monneng na monna a sa dula le ena kae kae polekeng e nngwe ga ke mobetsa ke mothetsa ke okule se ke kule ka batho mobetsakeka go na motho a go bone kae kae o dula kae kae dula kae a lwana mona di ya go gakana gante ntho eno jalo mpololo ka e batlisa ba ka e thona mpololo go mosadi eno aa go segele babeti jalo sa bulela monna e mongwe e taba tse botlhokompolo gore ona bale kena ntse lo thata go ga tswe mo magobatlo go nne re be mo a shi tawa se botlhoko mpololo
0: mm o le batla le babedi mamedi metsotsong e tsheletseng a pele otla gora ya bona ha re khutla re ya phetela arbitse jolo karabo kakati

0: o kile wa bua le ena mme wa tsibana ko ngwe ba ga dipuisano di botlhokwa dikamanong kwa mo bontsa re ai mofumadi wa kwa tsiba ha askera nthwena ke thabele ba re botlhokwa mmamedi motho a tsiba hore o thabela eng ha o thabele eng o bona mohlomo motswalla ka ha o ke wa mmefa tswa re mradi wa ka kuntsitse metswalleng ya ha o ya mono tswela dingwalo ya heno ha o ile heno ntlela le ditaba tsa heno ha ke tswa fela ke tlame o nkokele hona le hona le hona mana o sa robala motho e wa tsiba ntate kuri ku utlwa hantle o re wa ikgonisa o ntse o mmametse hei mamedi
1: yo mvalo hai khone ke leka kopana le ena mothaba ke motho a sebetsang ka matsogo a ahang a weldela motho enwa o dula a sebetsa mare ha a kgole
0: haio
1: ke iputsa motho o ena o sebetsa a sa kgole ma
0: bathong
1: a gola botlhano go tlo kgola sa tota a se ke gore ena jalo o mfa bokae ke motho ke ne ke tswela le ena tla tlhathakwana a fitlhela ke be ke mo tlwelela mvololo fitlhela ke be ke mo tlwelela ke tswa go ena ke raye kgona mo motho tlo sia gapola puleng ya ke a leboa mvolo o jalo lerato tanko
0: banna ena o sebetsa fela mahala a sa kgole
2: hei veli
0: ndade
2: a ngwana mme ha nna ke tswa ho yona ka nnete mvololo taba eo ka nnete yona ko go laka ba go wa emamelela ha e tlo o sebeletsa motho e leng gore la na le diphoso tse e leng gore ga o kgone go di utlwisisa kapa go di amoela kore ga eletseye o ntse a dutse gona mane manganyeng a gae le go etsa dintho ka mo go ena batlang ka teng ka nako o di dula ka tlong mmogo wa tseba nna yaka ebilenyaneng e lanna ebile e leba ya kenya batho ba bagolo gore atšhe taba e ne e sa le kore motho o bua ka yona bobeding ba lona le ka diretse e ntlotse le batho ba bagolo ba katetse ba kore ba tloleile mvololo go fitlhelela kore re arwana maara ka go nna ka le gona o ke ntse ke le bohloko wa tseba ka nako tse ding re na le nthwane ya gore ga o batle o lusa motho o mo ratang maarenyaneng o ntse o na le mathata ka ena gona o motle go le go kae ai kore re qenegela botle le go bogega motho maara dintho tse bohloko tse e leng gona then o etsa tsona a kgona ke bothata mvololo nna kopane le yona ka nnete ai maraya ke gantle ka sheko tena vele thank you
0: ke a leboa ngwana mme o le gantle o fodile o fetisitse ntho tseo
3: a jo ngwana mme a ke re bona ke re le gale wa tsaya ke re le gale ga ona motho o ka bangwa mo fetola le gale ke gore ga ona o mo fumana a kene segetseng wa tseba a kene segetseng a le ka gara tlofotlofo ya segetse o wa monka ebile o tlabe o monyeka ka leleme o tlosa segetse seo ka leleme ga o tla bona gore o tlabe o kene ga kae go ene o utlwisisa gore wa tseba motho empa fela batho ba mo rejecting batho ba monkile ba mo overrite ba mo latlhetse gole kwa bona ga tlo ga ona motlhang motho a lokang ga o tlo lokisa motho ga ono mo lokisa legale ga ona motho a lokisiwang ke motho o mongwe legale legale legale ngwaneso jo aatlhe hai letsatsi le monate jo
4: kgotso kgotso kgotso mbodisito kgotso ndake ya mvololo hai wai bua nnete o bua nnete ngwaneso le re tshaba le o bua re tshaba le o bua mvololo ya ke a leboa ke fose ore chifa

0: Davos o tshaba
1: o e la mbololo ha ile le go lokolo go tswa
0: ntate kwa
1: ya yo taba tsa hawa ka jengile ya di botlhoko botsan nan na tlaotswetsa ne ke fitla hae ra ke fitla hae motho ha ba tlo bona tshumi tsaka ha ba tle tsisinye ho ja le mosebetsi ha ka go tla ke le siyo hey hey hey ne ba ntwa engwe engwe ya mohlolo ma hommakatsang hommakatsa hore ha nna ke tsamaya ha bana le thata ba koloi o ya tshumi tsa ka tselo ba tla thuso teng go se bo makeniki mara nna ke a bona ha ba ke ba bona go bona pele mo phone ya ka dilo e se ha ke re ke tsaka go kula tsile le mo na mobile ke re ke tsaka ya ntwa ne ka TS ke ntshela phone ya ka ya seshwa and ya ha ina le password ya ka ina password ka khutla mnyako ka eta ntle ka mnyako ja go kwala ka khutlela ka hara ke khutlela ka hare ke thao tshwere phone phone o ile ka matsoho mbe involola ya wa ka matsoho a itshwere ka phela ka mosheba fela ei khawane ka nka se tshwere paper ka tsa ka go dira ka mosia le phone yo bolo gwa ka nne ya ba lori ke mo tsama sia ka bona ga yona bokolo go gela ka phela a ka ha ke go bona next
0: mamedikile buile ha holo melaetse mengata e keneng se hlonsa ka Jean Morne re sheba the red flags tsewa re di hlokomelang ha ntse re ratana empa re ipolelle hore a Mutiona ke tla mofetola na go ntse ya re utlule dipaletsa tsa lona mo mamedi re nele matsometseng ho wena re tsa fihlang malaitseng wa o fela re ya le bowa me bo holo ba mamedi ba re velo ke kebe wa fetola motho motho a le jwalo jwalo o ke kebe wa metsa letho motho a le malishano ke malishano jwalo ha ile ralishano ke ralishano jwalo ha ithatela bontate ba bangata o ithatela bontate ba bangata ha ithatela bomme o tla le ba bontate ke yona o buile o mmakwati a ga jola le mtswallaka ke se ke bone ke hlokometse a hana ra re le babedi ra moletse ka moletse tsa ska tswara phone ha mtswalle eno a ka letsa wa itshwara jwale ho thu ha motho simelo sa e se le jwalo mo mamedi o ke ke ba mofetola mwana mme a ikwala ngore ya ga ne se na password phone ya ha ina le yona ha ke tswa fela ke ya ka ntle phone ya ga sala e shebu ya ha ina le password ho ba ni ya ga se na yona jwale ke tse ding tsa dintho mamedi tse robang dikamano man gobane ntho e batlang e etsale ka go nna le nna e tlame e etsale ka wena e e tsalang letsong le letsiadi le letona e etsale le ntho ena ya o naanela motho wa ratane a sa ratane motho a tswile a tlapile so o so utlwile botlhoko baneng o naana o le o jola ke ntho e o e etsang wena ai mamedi ke a leboa leshome le motshelo mo metsotso gantle ka morago rena ya bone dumela ngwana mmelesedi FM ke molelwa ke mang ya golang ka jeno ruri happy happy birthday a re bitse jolo Treso o tsamaya le aka Mount Everest

0: sa ngoba buka phela wesisi ngifuna plenty ye kids oshuma
1: mama di bitswa ka hore a kethile kethile ha o kethile o kethile ngwanesh jale ke ka hona o tlame o etse bonnete ba hore ha o re mona ke kgetha teng o sho le batho ba baholo ba o bitsa o sho na le bonnete he mana ska ba pala mona hai bo tshoga hai bo malume a ka nnete ke kgethile mona kethile kethile ha o tshigele muva bafo kethile kethile uthe uthandala manje thatha ke bafo thatha mfana kithi ha u buyele muva khutlele murao u ya kae murao huwa pele abuti Mamedi kipine manati kwesta makwa tseho AMG le The Legacy mwana hole Serie FM Dreso aka le bona ba utlwile bare Mount Everest Mamedi kimanya holanka jeno re re happy birthday jalo kai hlela matsatsi a le shumela metsi ro bedi kgwedi ya phato kgwedi ya basadi ba nna kgwedi etse re nna lane le mongsena se udimo sa 2026 Mamedi ka di 9 rena re ke teka dilemo tseno tse mashuma supileng bomme ba fitang ke tsepedi ba ile ba ema ka maoto ba re ba nna le kgale re utlwile ke mmuso ona o batlang re tsamaye re tshwere dipasa le kgale jwale ke kgwedi e matla golo e tlamang e kgothatse bana ba banana ba ntseng ba tla ba gola gore motho wa mosadi o na le matla morwetsana o na le matla me o ka ba sotle so se batlang ha iyo ntho ya no ro tla emela ro nyalwe ke mamang ho re bophelo ba botse banana ba tsama ka kolo itse golo banana ke di CEO banana ke ba ukamedi company ntse golo banana ba gwala top ya bo di 12,000 a se regular ke boyfriend ka pa ke monna ba itsebeletse Jwale khaitsedi ga ona le bogone mme o ka ba so se batlang ha o etsa dintho tsa o ka tseleng ne pahetseng ke ntone ke bua ha re bua le bana ba banana mane mo mamedi ba le ba bashimane re bua le bona hore o ka ba ntho engwe le engwe batlang mme a le ya mane di haholo di university hlokomela bontate ba baholo ba bapallang baneng ba tlabeng ba o totosa ba o bontsha tšhelete ba o bontsha jwala nightly ha e sebetse nthweno bana ba bangata ba banana re bone ka dipalopalo mmamedi go tlwa le mong tse leshomele metsomeneo ya o 24 ba kula ba na le tshwaetso mme a ba e fumana thakeng tsa bona mme re tlameha re etse ka gotlhe gotlhe go ba tshireletsa go bontate moholo bana ba stoutu ba ba le anthakeng tsa bona mme re ba rute gape gore ga ebe o ile a kopana le ntate a o fa tshwaetso tsamao o ne a sa o jwetsa a o fa tšhelete o na le maatla o lo mmulela nyewe ke yane monna Pretoria mane o ile a tshwarwa ka yona ntho eno ya gore o rwabetse le motho a sa o jwetsa boemo ba gae mpatse ba gore o boemo ba gae ba bophelo bo jwang ke ntho re tlamehang re irute bana ba banana gore ngwana-ngwanana wa ikemela ha batlo nyalwa kae-kae ha batlo sugar daddy bophelo ba bo batlang a ka iketsetsa bona yena re ba tshireletse re ba rate ebile gona bana ba bashimana a re batle ka kgaitsedi tsa gona jwale gotlhe mona bana bana ba banana jwalo ka re le basebeletsi ba setšhaba ke mosebetsi wa rona o ba tshireletsa go bontate ba sa tseng gore ba batla eng go bontate ba o zipi ya bona e buleyang fela-fela kore motho a be le sebeti sa go robala le thaka ngwana gae
2: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo
3: Hello, Bololo. You did some mamu me ma bo shele. Oh, hola mane mangane le shoto. Oh, hola le le wile maharane. Oslokas. Ma kauta kasha. Ala kopele ngono. Kalo.
4: Bololo, Bololo, Bololo. Tiastrat. Kei kupela ne kihola mawa ane volisto ne kihola mawa ane volisto kei kupela mvololo kwa dia ba na mkuu taiki ba volo volo
5: uvololo upite lo kuhugui kipe autia strata hava tuwe bato mekeo Alexander tabisho amaso po Alexander chumba kuhulumiisha. I'm a salary bitola ka khotso
6: vololo tso bongwe dlala ka mola ka khomete tso be ri mufukeng ka mola ka khomete go pano go thatso ka mola ka khomete ke magobula ndlatla ka mola ka ka delside ke lebo mvololo
7: ola mvololo be listome a gore kire sitati si ba hlemagetha ka mola ka Virginia kire Gauta Mavuso wa Lebakania ka mola ka Sasolberege ke ketelle ka mapatata ka Crossstata machiwal ko se liratswa
8: le kholo go dimela ha batswe ba tshindetse o go re ke ke ye ho pause man ke ga se mamlo ya tswe welcome ke ga se ma ka vela tswe ke ga re sutuka mane motse di futhule ke ntate mafetsane checha. After two, but you're a whole girl was just like a man, a parkist. Thank you, Ted.
9: I do Mela Veli, like I Veli, Veli, I go back to Sele. Go to Sam Mabinda, go to Sam Nemasima McAfee Jones Corny, get the leg out to Sassy Patty Kamakonica Seven de Line. When I go fell about to Saki Mapata, I can have a two about. Thank you, Veli.
10: Hotso le kholokwe ke president Sonopo kwa motse ithotaneng ya holang ke morata janki nkadi Sonopo kwa habedi ya leboa
11: e mpololo hotso ntati re bolokile ka mahaudi ya kwa ka jene ho hola Morena wa Qhanyane Morena Makoko Daniel Makwai o tsaba dimane ka tshasneke e ka lo sotho go perwa ke ntlhokwa Makwai skake ke ga hole a bone tsedintse ngata mokwena yeno ga mogata ntati ame
12: hai mbololo ke mampho magetha Matatiele Thaba teacher ke tsosa go thala makau Thaba makau le mziwa ka mkhari mkhatshane ba kopela ke mampho magetha
13: dume madumele go kwa kuntumele ke mathele ka mang ka thabang tshu thank you mme mamka na maloka se a go tswetswa mme wa ka ke ka mana ka poti ke geng ke mme mamahlatsi a go tswetswa mme wa ka bosiu se le ke ketelle ka mme mamoloi ka mane ka dipelaneng go phausi ke re tsoa lekgolokwe bosiuse e le batho bana ba tsoa ba gopotse ke mme malebitsa ka mo kwasetenegi ya semoya
14: dumela ptibele letsatsi le na ke godisa paballo mokwena ena o ka kwana ka orangebele ke setlolo saka ke re mejalofatšha batsane o ganna dintogontogo yena ka ga boke ka kwana henemane ke re sa botsa tšhabatsane le ena o dula kwana Siena Karma Tobi, Calibu, Abacupilo, Kishin, the Tabatano Saint Jane, Calibu, Vili Bai
15: Tatumulu to Melalikai, Rati Yokupa Cupella, Dino Moha Pika Fix Bekika Zun Six, Giritino Hola Hola Oban Elemozin in Sengata, Bekir Memanga Tsuga Pakweste, Bekir Memaga Bella Tsuber Como, Bekikatella Gamam Sali Kekela Kirit. Thank you, Kaitzidi, Akaki Mamutina Mea Tun. Bye.
16: Jumela Mvololo, ha ke tso se bana ba latelang ke tso seno vula maziboko tso se te bonhlapo ke setting ya mkwena bana ba tswa ke bontsha mkwena ka mokapetse mariskele ba tsa slim na tivele
17: hashtag ha ba tso ba tudumela ba jaboy isithethe se ba hlema khathamelodi Virginia ke tso sa skalo humble man ke tso se machirwa le khosi ke qetela ka mezondwe ngolwane ka manika street in velko ke ga batso ba phatsime ba beletse le monate le wena fela jolo pleasure boy sithethe se ba hlema khathamelodi Virginia 89.4 danko
18: ha tsamvali sto avala vala ko pa ba tsusa tsusa stwe madumai ke tso sena ni che qetela ka baba muloi ka mona ka tswa tswa thaba bosipa ka ofe batho sa ke na traffic masangane ka moka kwa kwa thaba bosi
4: mvololo mvololo wa re mvela mvololo a mona o bua le David Bafana Khumalo mo Sandela Sasolbek ke ikupela mfuthu ye ikupela ye ikupela ke tsale mo tsenga tanga ta ka jeno kena
1: ke
4: na ntatwa banana fela ntatwa banana happy birthday to me kalebo
1: happy birthday dada banana
19: ha batswe batho ke tsosa molantwa diputing sabata ga molla o simani sitiro steven nyelele khotso botabile tango
20: dumela mabolo bolo go ke kere plan ke tane yana o hona mona holomisa njabulo mashane mani limpopo ke re ba hole ha monate ho dinyena ya bona shuma mo fuku matela box pe ke lo misela pe mo thau te mo khona no mo ne ntangi
21: hi zeli o bua le ngwana ne a beileng matatiele mapeng ke kopa ho tsosa le a bua mo gatshano mane na Icefield ke re mme mphangeli o mane le getlane ke re mme mphangeli tse ko rata ngwana ha iso ke qetelle ka makhelone wa ka Tebo Ismail Kwalane yena o mane mahasheng batsosa ke sekoima tumane thank you veli
22: bela veli sto a kire makhiro ka Ratswana ke re botihlongwane ka Harrismith ke qetelle ka ntate Malfitane se lokalo sotu a kopela ke mema moloi ka mona ka medal koptango
23: ala la mvololo ala la mvololo ke tebello makhalanyane ka mona ka qoqwa ka lusaka ka mona ra ha batswe ba thaba batswe ba tshile ntate abatswe ma ntra u di ga mo ka ga se metsi ya me ga mo le ntra go a re nge tshile a re nge tshile
24: zo go tso mapelisto a go rgeke ma tshela ga bana ka le sutu ga bana ke tso sele tshela le tshela ga mana ka go khuni le siana ra ntlele qetela ka selwa le le ka ga mana ka re fatile go le tsamela sa ba ga mana ga moroga nofo tagi ma police tu
25: tia strata abatswe batho ke tsose juka denisi ka mo ba di placing tsa mo ibelt ke tsose le mpatsa balala ka di placing ka mo qetela ka mtsoso mo kwena ka di placing tsa botavin batho sa ke mangata e borso
26: eh mo police le kholo go bana le nna ke re ke tsene ke kopela ushwa zone ya ka e le ngozi za mangwane hlongwane ke kopela le tebo mlaba ka mana ka tshia me e ke mlaba thapo ka mana na ka khalanyon he smith
27: no volo volo te strada te la zima ke pa bitha mang ka dal maska mara ke tso se mo se u ga khate bo o bo tshabela mang ka di emeng ke tso se tax kwa za za ke tso se le mo khono wa ka ke no no di the bo fe se bo rona mang ka le bonta te thank you
28: ha ba tswe ba thuma volo volo ha nge ke tso se ndate ngoja ka mo ka Richmond ke ke tso senda te mo kana ga ntiba linda teng kae kae ka mona ka khuisa sa le thu ketele ka memanga ka ka mona ka pakeste ba tso sa linda tele be se ke ale
29: tibele ve le tibele ke sebele ba loka be pena go ba metse ka 88.1
30: khoto khoto khoto volono o ya le di phapang go sha volono kamona ka fanda be ke tsosa bana ba latela bololo ke tsosa nono ko shaka kwa kwa thaba busimo bololo ke tsosa le tsidi no tsene bololo ka fanda be di ka bophelo bololo ke qetelle ka le bo mkhosi ze mistini a tsosa ke di phaphang ko sha bololo
0: bololo ha ba tswe ba thike ga talotsu sa bana ba latela tshimhloni ntshoreng ena o kwa kwa putatshaba ya ba ntshatuwa ntshoreng magwedi ntshoreng bana ba ka France ya boipatong pela PlayStation ba ga talotsu sa kime wa bona matsholo tedana ka Face 5 bayo
2: gotisa Tabang Motaung le Ausma Mokete Motaung ke a re babela letsatsi le monate kajeno a ba hodisang ke Mamoso Motaung.

0: Dikalaneng Holisedi FM
1: Velimulo Bololo Holisedi FM.

0: ha ho tsuo ho ba leng ho Jesu Kriste ba tsamayang ka moya e seng kana ba tla tswa mahlomoleng a jwale ba phela ba lebeletse phethelo ya poloko ba tsebisisa ho ba ha ho leto le ka ba arohanyang le lerato la Modimo ha re rapele mo mamedi Modimo ya Mosa ya mohau ya lereko wena ya re neileng tsoso ya letsatsi lena o re phamiseditse la hao itse ha e lwana bosiu ha ra ka ra e bona gobane ya na leng teng ke wena bakeng sa rona mme o re gauhetse re leboa mogau wa gao le ka letsatsi lena morana le Modimo ya matla otlhe tlhonolofatsa mo mamedi e mong o ka re o koloi ya mollo ya mosebetsing bana ba ya dikolong ba bang ba tšhaisa mosebetsing ba bang ba kena mosebetsing ditoronko di butse morena le Modimo ya matla otlhe di kwenya beng ka rona ka mesebetsi ya bona ba bang ka diketseloitso ba bang ba bona morena le Modimo mong ba tlangwe ke dibethe ba kobontse tšhisang ba lwanela maphelo a bona ba bang ba malapeng ke bonkgono ke bontatemogolo ba tlogetswe ke bana ba bona le ditlogolo tsa bona khutla Jehova o tla isa kae o gauele setšhaba sa gago ka Jesu Kriste morena wa rona mo mamedi a rategang ra e bala tshebeletsong ena ya mafube ke buka e galalelang ya marena kgaolo ke ya borobedi temana ke ya botshelela buka ya marena kgaolo ya borobedi temana ke ya botshelela eo bala yang ka tsela ena gobane thato ya nama ke lefu mpa thato ya moya ke bophelo le kgotso le ke le ntsola morena morena o le boloke le dule dipelong tsa rona jwale le metlhe seno fela amen phetolelo ya mantswe ana a ngolwang ke paulose go phutheo ya roma ya lakaditseng go e etela leetong la gae la bobedi lao ya mafatsheng a tshwanang le bo asia ya monyenyane paulose ba mongwelela ba mmotsa ka tsa tumelo mme o ba arabela ka tsa moya ka baka leo paulose o ngwala mantswe ana gobane thato ya nama ke lefu mpa thato ya moya ke bophelo le kgotso ka baka leo seo paulose a se tlhalosang ke ore moya o ikgethetse rona ka baka leo re kgethe tsa moya batlang moya wa bophelo moya o phedisang o go Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona le o seng a letsatsi lena ga o tla tswa o ya o batla mosebetsi dumelela moya wa Modimo o tsamaye le wena o dike ka nxa tsotlhe o baballe o sireletse mema moya dinthong tsotlhe tse o di etsang mme o tla bona katlego le leseo o re ka baka leo ga re fumane moya re bophelong mme ga re bophelong fela empa re apeswa ka kgotso kgotso ke yona e kwalang lesoba le pelong ya gago e kwalang lesoba leo seng motho yaka le kwalang le ileng la bulwa ke o latlhelwa ke batswadi le ileng la bulwa ke o latlhelwa ke beng ka rona ka baka leo batlatsa moya gore o be le kgotso le bophelo ke moruti nombula a reng wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago ka baka leo mogau wa morena rona Jesu Kriste rato la Modimo ntate kopane le matshiso ma ya galalelang di be le rona botlhe ka Kriste morena amen
1: re a leboa moruti nombula mafube re kopana gape le nao sane mona go lesedi fm mamedi ke ya o bona moifo wa makumano se le teng ke a mmona datsi ka le nao teng o tle gore balela tsa gora ya botlhano e re ntle le o senyega nako phoka mantse wa Mofokeng le moifo bana beso ke tseo
2: makumano ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go lesedi FM fela.

0: ho fela ho le jalo kgaitsedi ya ka Otia Strata ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tsoha ka difeng ho makumane ho sengona
1: ke nana go ha ile wena a gona a ka ba sala morao ba ka gona go ba potla ke ba gona ho ba nthusa
0: Sisuti ho fela se le moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thi ho tseding modula studio ba sadeke e leng mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o re katleho ya seboka sa sadeke sa bo mashome a mane le metso tsheletseng e tla bonahala ka kgahlamelo e tla ba teng bophelong ba baahi ba le batho lena le theilweng ka dinaha tse leshome le metso e tsheletseng Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang lebelephele nna le bitso la ka ke Mmantsheuwa Mofokeng ha re tiene ka moraditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi moholadi.

0: le shebala betse so bile fela betse so go fela tsora ya botselela eno a ke langa mavuso love lost messiah khotso pelo bona gela tletse jo lo skun pampir stara se bile tsoga mantla le seria fam Africa Bros se le tenga the biggest of on the drive Acha kwa breakfast show le seria fam kala ba kae kala ba bedi pore me tsela jolo matsatsi a le shume le metso robedi e kholi ya robedi a selemo selwa ke sona sa 2026 I get that biggest of on the drive 87.7 of Tlajolo 106.6 megahertz kala bo bedi le monate ke tsapa lona dubela hlo pomotse ha monate a jalo tswa ka mafolofolo letsatsi ile le letsha e bongare ei wa bua ka o tswa monate nna ke tswa night shifting ke ona motho sa ntse lo pomola tsama lo pomola ha monate mogotsi wa ka tswa vuka ka se sengile teng he a jalo ka ke tshulo ke re ke la bo bedi le bo ya go mo ifama kubana mona le mali jalo ka be tsalme tsa botsebetso mo tlo re ga na ba tsalo fitlhelo re ga botselela ba sebeditse ba betseile ba tla khutla se ba khutla gape o sane re utlo ga tse ba ditshwegeng a golo ge shebile ditaba le fatse ka bophara o le tsama jwang nna ka le bitso ke tshela ga ba thusa ke mkaka ga bana re felletse jo di toteng chepa toteng le twasa le cara boy o tlo re nyane ya borropong Afrika borra o tla ba bona ati di o ga tse tharo ka ofela tumela nhle
1: tumela hle mamela tsabela tso ya le seria fm la ka le bitso ke monono ke thonga sa ke o sola khazang le nna ke sentse ke ho ma dumehle nna go di ena ya basadi e hlola matsatsi a ma shumele metsi robedi ke sentse ke tshoke ra re wotla o ratsana tse tharo re be mane ho reng ya borobong ho le monate tshe ka ntle ka mona la ile re ntsegele marieng empa era mesane sa beke fitileng se batla se tshirwile a nyane mme ke a dumela hore a wena ngwana isa o ya sekolong ha monate o ska bala bala skaftini sentse ke tshoke re lwena hle mamedi a itukisetsa o ya mosebetsi lwena a itukisetsa ngwe lo bona hore ke menyetla e feteng ka ntle ka mona o ka tshwara mona wa ikopanya le eng ke sentse ke tshojwa lo ke re ka mafulufulu ka wikemisetsa ka lerato leo a retse bonete ba hore re tswa ka matjato pamedi na ke monono ke ho madume hallo
0: le chapato ke khaitsiri ya ka ka jero la kitka cha chapate tlo go dumelisa boso ka le kae
2: moro ka mono the disco dancer moro DJ lwena comrade Jonito ka mo haule kae ka jero bana be
1: chapate ntwa dilukile ke a leboa
0: tsho ke tsona ho jwang ho lona mo futhi ka ho be akalo ka ho rona wena chapate
2: a enso batla ho le jwalo ka nete so batla ho futhumetse empa cheo seng o tamela no bebe nthonyana e matso a matelele ke mo re cheo bata ha kalo empa o tlo taba lo moya
0: fela ha o tshwane le beke a ofe
2: a lele
1: o tsebe ga di beha chepat ga di beha mahetle o thata thata
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisa, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe. Ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: pele ya pele basadi
5: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: Ashuma mo bere basa hlalo fela metso a fela tsora ya botselela tele streams lose control radio ba khatlo ngwa pele ba the biggest one to drive tele ya jo skolo mo ntlo tsedi ya hantle a re a le bua man re a le bua re a re a thaba a ru twa ntlo tsedi tsa mahantle ya no so come tsibile ba ngola go di report mo na hore ngwana o lo file matsatsi a makae ya khothatsa ka nnete go etsa bonnete ba hore ha e bona lo file matsatsi a mararo mohlomong go tla geng file ngwe tse bonnete ba hore go tla geng ena jwa le ha ke batla go roba rekoto ke ke betse ka zero ke bontse hore le sekolo le tsatsi le leng le leng ga ntse re gola nona le matitšhere ana le o fa o feta bana ba sekolo ga ntse re gola ra le matitšhere ale a sa tle go feta wena ngwana wa sekolo ke a bona ba ne ba le busy ga itsedia jale re di bona ga ntse re gola tjena ga ba ne ba le busy ga ba ne ba le
1: lona le tseba ba nna ke tseba ba neng ba kgathetse mantaha o molomo meniere ka mantaha oseng kada e ka re mafelo a beke a na le mahetleng a ga ya lemo
0: ba sebetsa mafelong go ne go na le bana he ba romang bana le tsheyage lena kaofela
1: scaftine
0: ya ntle le magwenya ntle le ntle le magwenya ntle le sunuku ntle le ma ke a ipotsa ntse di etswa hana jwa ai fela ho ya ka bo ntse di leng ka teng
1: ba o shoot
0: ya o tla kena mathateng o
1: tla o shoot tata
0: e mistress ba manga patichere ma mangwa ro mama e ne ba ro a dula mpela sekolong la go ma le ha ha e ha le betse ntlo ya le itse ha o tshe
1: a ko mathotle
0: e ha o tshe pa
1: go ma ka nngwe o tla so le mane go le betse pentos
0: e ya re nana
1: o go tle le di kausu tsa mme o go tle le kausu tsa
0: fela ngwana go rongwa ke go a sheba mohlomong a o le
1: fura la ngwana ke go rongwa
0: go a sheba o le tiche gore o bo hlalinyane eno male a ka fetwa ke metsotso e mehlano o tla
1: ya
0: e
1: ha ba tshwa
0: ai fela go kela ma o ka kela mathateng a la jwa le gaitsela go sona le nthotseng a taho
1: ai gaitsela ka hape le mosebetsi ha re bua nnete mosebetsi o so le mongata ke ne ke mametse podcast ya ne ya African Renaissance
0: ya ke
1: buise a bua le mena le dipando ei fela puisano e nnatefetseng he eo
0: e golanga go lote yona ona le moana bua le mmeng kosazana dlamini zuma e la e tsa ditabanya ya baka ditabanyana
1: puisanoela nnete e ka pelong ya gaepuisano
0: eo ya bona e la baka fela ntho e ke e tlhokometseng ke ngwa di-podcast a segala e qadileng buisene ke bona e tlile e gola ka lebelo le e leng le makatsa
1: ga itsedi yaka mmena le diphando ga tlhalosa gore obaneng di-college tsena tsa matitšhere di ile tsa kwalwa bogolo a hlalosa boleng ba thuto kana go yeno le a sa bapisa le hana jwale ai khaitsedi aka o no ipotsa dipotso lwana ho mametse nna ke mongwa batho be leng hore ke tswa qwaqwa mme ho la kwalwa dikolo tsengata tseleng hore ke dumela hore nke be re di re thusa hana jwale motho a ipotsa hore ho kwalwa ha tsona nna ne re keke ra ntlafatsa maemo a thuto ho tsona ho na lo dikwalana
0: o reng yena o re o le hana le baka ke le
1: fa o bontsha hore nako yeno muso no sebedisa tjhelete ngata fela tlhaiso ya di-college tseo tsengata tse leng tsa kwalo ne di hlile di hlaisa boleng ba thuto bo e leng gore bo batla bo le tlase
0: gagolo
1: ne bo hlaisa mofuta wa matitšhere be e leng gore ga ba tlo ba le bokgoni ba go etsa se tlhokang go etsiwa maemong a na diphetogo le ntlafatso ya thuto bae neng bona e leng mmuso ba bona e kae ka re
0: ditlhoka ba bona gore ba dikwale
1: ba bona gore ba dikwale ba tsepamise tšhelete go tsena tse sebetsang hantle ba eketse palo ya ba yang go tsene
0: fela ntho e ntshosang kapa e nkutlwisang botlhoko ke ya gore e re ntse re na le matitšhere a mangata thwasa a ntseng a dutse lekeišeneng ba dutse
1: ba sa hiruing ga itsedi yaka taba gape kore ba dithutong difeng ke engwe dintlhatse golo ke a kgola puisanong ena ke lebogetse le ka mokgwa ileng a amogela gore ae ga re se re ipuela nnete le rona go na le diqeto tse re seng re hetla re sheba rere ai e ka re bona re le ra ja phoso nna sa bue ka ena ka go otloloa fela o na bontsha gore ai o na le diqeto tse dintse e leng gore le ena jalo ka motho e ke la ka ba letona la thuto ha hetla gore ai ena yona e ka re ai khona ke
0: le ba letse ba bangata ba dithuto go na le
1: o buile ka bona le bona ba
0: le makala mang ba kgothaletsang bana ba seke bang ka bana ba bua nnete gore o tlo leng ka o tlo letleta fela
1: mbuisano na botsa ka maths literacy gore thuto e ya maths literacy
0: o tla e wotla 95% 90% fela o fumana gore a mang a makala o a batlang
1: ha o tlo gona
0: ha isebetse le yona 95% ena metsli
1: ke yona botata wa bona hona le thuto tse pedi gaitse ya ka tse batswa di kannete ba tshwanelang ho ipotsa dipotso motho a ska thabela fela le toto la la dithuto ripoto nya ngwana a a ka shebe ke di wa bona life orientation gaitse ya ka ha o futla university mane we pasa ka distinction a ruwa sheba ha ina le point ile ngwe ya bobedi ke yona ena ya maths literacy ke nnete we pasitse man we wotli ya utlwa fela ha e gone ho sututsa leto ho bulela le mali
0: ena maths literacy ba tla shebu ho bane le yona ma teacher a bua ka yona ba bua ma teacher ya ba bua hore hey
1: khaitse ya ka
0: ntse ba rutan maths literacy ena fela
1: wa ho pola re ne re etsa maths standard grade le higher grade yo no ntsotlo ye
0: lo sena lower grade
1: le ona ine le teng ha ile re standard ile yao box ne ba ithole la ho lower ma fela gaitse di aka o no tse o no na le ntwa o re metse o sebetsa
0: ntso etsa metse ya no di thodingata zo so no dilwe fatsi di shege ka nnete palo palo tsa ma teacher ga dutsing la pengisi yona fela batho ba dutsing ka mangolo ya so se ke ba shoma mabedi ba tsere mabedi fela ba tsotso ga le bile tsholo ga ba supa ke pika swa le drive tsa go breakfast show real chepa tsela ke tla tsaka di papa

0: tswa ke le sedi ya fa metso tshidi la hantle le shemela metso robo nga pele ho hora ya bukae tswa salekada pele ho hora ya bo super mamela tsebeletso ya le sedi ya fa ma a gore ha o le tsena re kopane le exinia me rutwe hore se phalla jwang se petepete ka moramo ono fela ka mora hore fela exinia a o fe tsona tsena tsa maemalo hodimo
1: o jalo khaitri aka ka mara bona fela rutwe le tsena tsa sepetepete di metro tsena tse tharo hore di ntholi tsa majo a manga o metro City of Joburg le kamane ka mangaung hanga tanke ke bone ka ga tsenga ta ke tsa City of Joburg ke tsa sepetepete
0: City of Joburg ke khaitri aka ya no huwa o di mo le tase e hle mathata nyana a be mangata ha holo a phepelo ya motlakase ke ke hlokomela hore ke bothata fela he ba me di butle ha ho le tsena re hle re etse jwalo e bile re na le tsa technology e ona le watch e nngwe tsena ona le tshibollo ya watch e nngwe tsena ke gola ntwe ke ratang e bile ka tabena ya watch gore yentswe ke mo Afrika borwa round channel re rwala di wearables jwale ke e mongwe wa batho ba e leng gore ke thasella technology haholo mme o se ka ba fetwa tlo o qoqela ka gore e kgona go etsang ei ntho tse ntle ka nnete tse e tswang ke maAforika Borwa re lela metlha ena gore re o kae rona tabeng tsa tshibololo mme go a thabisa gore e be go na le ba bangwe ba rona ba e leng botho ba ntse ba naganela pele mme ba etsa bonnete ba gore le rona re ba teng sedikadikweng sena sa ditshibololo sa ntse a le teng exinia a dumela tlhe wena exinia re amoela o thakgoa breakfast show a ko re fe ditaba go tla ba jwang ka jeno
2: ere ke le dumedise thata le bathukada mmogo le ba bamedi ba lesedi FM ga re shaba tsaka jeno tsa bolepi re kala ka mona ka porofenseng ya Gauteng teng go tlakile mme go tla futhumala ka jeno Pretoria di ka dilamane go mašimamabedi le metserobedi ga e le Johannesburg di ka dilamane go mašimamabedi le metsemetlhano porofenseng ya Mpumalanga le teng go tlakile mme go tla futhumala ka jeno Mbombela le Emalahleni di ka dilamane go mašimamabedi le metso e tsileng ka mona ka profenseng ya lepo ya bophirima le teng go tlakile mme go tla futhumala ka jeno Klerkstop le Potchefstroom dikadilamane go mašome a mabedi le metso metlhano ga e le ka mona ka Mafikeng dikadilamane go mašome a mabedi le metso robong profenseng ya Freestata le teng go tlakile mme go tla futhumala ka jeno Bloemfontein le Welkom dikadilamane go mašome a mabedi le metso metlhano ha re tla ka mona ka KwaZulu-Natal teng go tlakile mme go tla futhumala ka jeno Durban le Richards Bay dikadilamane go mašome a mabedi le metso e metlhano ha re phethela ka porofenseng ya Kapa le Leboyane teng go tlakile mme go tla futhumala ka jeno Upington le Kimberley dikadilamane go mašome a mabedi le metso e robong kitso tsa bolepi mamedi a ke leboe thata le batho kapa
1: a re leboya go lotlhega itsedi yaka exinia go tla khutla sa khutla gape go sale ke leshomela botsesupileng fela betsotso ga lebile tsalo reka bosupa the biggest about the drive at a kwa breakfast show e uno podile bekeng ya o feta matsatsing a o feta mona o no tlile go pata ka nnete fela motho a o no le ka mane ka Sun City Northwest ke la ka utlwa ka nnete o futhumetse monate jwalo ka exinia ile a hlatho ka nnete wa opola ke la ka motsa ka re go tlabe o le jwang le le paro maemo a tlabe le jwang ka mono ka bokoni bophirima Northwest ka nnete o no futhumetse ha monate mafelong a beke papisong le matsatsi o motho no tswa wona a fetileng pele godibe ya godi gautseno tsa disama tse bakile ditaba ka nnete disama ha di sa tshwana re bua ka tsona maobane gore ba tlo tlameya ba sebetse ka matla ba tlo tlameya ba sebetse ka thata go tswa go batho ba e leng gore ba di tlhophisa marketing wa teng dibini tsona ka botsona gore di bone molemo le botlhokwa ba gore ba tle dikgaung tsa mofuta ono ba tle gobane bogolo ba bona ba ne ba le siko ba ne ba fumana jwalo dikgau o fumana gore ke bona bahlodi bosing bono ai e ne e swabisa ga o bitswa eno hayo ga o bitswa yane hayo a e ne le mathata fela jwalo di tlo tlameya gore go lokiswe ka nnete ka nnete ka nnete ga e be ga ba e bona rona re ya ba jwetsa gobane re ne re le ka mono motho o bua tjena gobane wa ditseba disama ga ditseba ka nnete motho o se o tsamaile tsebo leshome o isa o tse leshome le motso mmedi ka nnete motho wa tseba o bua ka eng ga o bua ka disama o a tlala ka mono wena mmamedi go ba monate gona gona gona industry ya kopana le ba bangwe ba industry ba qetetseng gale le ya kopana ka mono ba monate ka nnete gore jwale gana jwale go dintho di fetile ka e ya makatsa fela ke a tseba ga ba ka dula fatshe wa tlhophiswa ga nna ke santsane ketho SABC ka matsatsing ana fela ka Ziyakhala ke batlo bua ka tse dintse ngata ka Ziyakhala fela sheba SABC ka matsatsing ana fela ka venda ka mane hona le festival e kgolo ke venda ka pakae bana ya le phalaphala e kgolo tjena tala tswete sheba zia card ka matsatsi nyana fela o tlatsetsa sona sebaka seno no di sama di tlolwa ke mbanna e le mosebetsi o mogolo ha ka ba kensa di bini tsa rona fela ka nnete ba fitleng di bini ka mo ke bona ba bangata ka nnete la re sa kopanang le ba bang he re kopane re thulana mo re thulana nteng a ba ne ba tlile ba tlileng empa ke bona ntse hlomphwa go lokile bini tsa gale batho ba ka mbo skido bo bo ata ata mafukati ke eng ntse tsa ra di di sama fela watse ba hore ke ata mafukati tjena ka di sama o skido watse ba ke o kido tjena ka di sama ke bone DJ's Bully ena ene le mongwa batho ba ne ba le teng ka mona ke bone Penny le Beane le di bini tse ntseng di tla di hola ka nnete ke ba bone ka mona maphorisa o la fitla le yena moqibelo le ha fela o na nhlalosetsa hore ha fitla mosebetsing wa di gawe empa after party money teng o gonne o fitla bo tira ke ba bone le bona bo stone motswako le ba bang ba bangane di sama tsena ke tsa rona bini le lona ha le sa sireletse mosebetsi ona o motlona e o thaila go nong o tloa mo soma wa tle kwana re ke a ba ne wa tseba hore di gawe dietsa eng mosebetsi wa sibini se se le se se re shwala botse mena fela betse tsogela bile tsholo re ka supa re rutla ka sepedi sa sebe jo a ke tsapele sa sepedi pete o the biggest one in drive di busa marumote manga o metro a re fetse ona tsapele go tlo di emejwa ga se di busa ntle go di bedisa ga itse ri aka ke la bobedi ka tsheno ke tsapele tsa sepedi pete o ta go wa breakfast show di emejwa manga o metro
3: I told you that I could be in the same way. How could we sell a movie about a corporate special? I said, if you sign up on a Tamanga or Buffontain, to produce a little Palakamatamanica address in it, the Lakatova Bridge local mass sport, a Molness and Mandela Tribe, the Kubakan Varun, the Ele Sokohore, Kamani, Nelson Mandela Tribe, Honadam Kotus and Palace, the Pitikamono, the Nelson Mandela, the prison brand, Nelson Mandela Lee Hill, Aki Hengale Havi, Hamoholi Hengali Nelson Mandela Tribe, the Timonali, Mukoti Hansakahara, the Lakamono Kubakan Varun, the Fokotari, the Havasikamono by Ele Soko, of the Mo, Hanalitan.
1: Are le boya go lwana ga itse ri ya ka re tla kopana ape mogatlhelong la telang ka feta fetela city of Joburg go tlo go tendi me jwa mo sa magale ma o teng a go fetsona o se bo sa tla go dumedisa ga itse ri ya ka ke tsa pele tsa sepedipedi ka la bobedi city of Joburg di me jwang
4: that correct to medise ho wena le tsasa ke dumediso ba mamedi ba batle ba sedi fm rena le kolo e fini healing mane new roads e tibiletsela e bile nyetsa sepetipeti sebele matla ha ho lore kopa bagane ba tlokomele hle ka mo n7 ka mo n1 south olifant fountain le mo hape rena le kolo e fini healing le yona hape tibiletsela mane ho on ramp ya olifant fountain hante sepetipeti sa rona se matla ho n1 south marenga prat fountain le olifant fountain ho n1 south rivonia for M2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange mane N1 enters Diepkloof Interchange ra tseba kana go tsena se a petetsana hape le ka mo M1 North mahareng a Poisons le Crown Interchange ra se bile mane ho Colette ho ya ho Grandstand Drive le mo hona le mathata ho petetsane hantle ho feta mo go hlebitsa mahantle re le bo JPD le JRA ka tlala ho ena
1: a re bo ya holo hle ga itse ya ka mo sa magalema re fete le ekurulene ko ba di mogeseng o teng ke ena ga fantsona tsa ekurulene re utlo go di emejwang ka jeno thata mogeseng tla go rubedi sel gwala ka ke tsa pele tsa sepedipedi ekurulene di emejwang ka jeno a o bana ntate mogeseng o etsa la gere ke mo le ke ape ntate mogeseng
5: ya ke na lo ena kara
1: a re mo ye ntate di emejwa
5: re ya le bohale go ala ka le ho bana ba se ke dumetse mo ifo wa lona le ba mamedi ka le ho ena ya sepetipeti le tlisa tso ka ho tlotswa sepoliseng sa masepala wa motse moholo e kurulene mothati mo gwele dikolo e ditlana mane se bakeng sa Herio Dale mona ke tlenya le bilo le phaming N3 o di bile le boya mmileng o gelwelang M2 e leng ba vumile filagatse re bua ka Geldenis interchange ya tlokomela moganneng mo mabone a laolang sepetipeti that's been taolong e ba le tsholo o MIBD a re faneng se baka a re buisana ka mora hora ya busupa
1: a re buisana ka mora hora ya busupa ntate mogeseng le buile mamedi ditabakitsena mzantsi lutlile Delicious Festival ke le sebedisano mmoho le SABC. Moketona o tlisa mino, dijo le fashion ba ai ba bangata ho patlala le naha ka baka la batho ba bangata ba SABC kgonang ho ba fihlella. E ba le rona ka la di 10 le 11 Mmesa 2027.
6: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
7: Gizara ya hao ene e tla bena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane jwale transformer ile ya tlhoma ka lebaka la ho imelwa sedumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno Kale ha botlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Robo fela beso tsaka le bile sholo re ka busupa. Yes, toko hopote. So it's a delicious festival. 11 Mesa. Ke di tene le 11 Mesa 2027 ka moka khala mi Grand Prix. Re toko panang ka mo wa kere. Just got me to the bone, fell a bit of a lot of a salad, so I got a soup.

mme ketsagalo ya bobedi e tshwanang le ena re ile ra e bona motseng wa nene wa Matwabeng sontaga se fetseng kgwedi ena yodimo ya netlhola matsatsi ya robong mo ileng ra bona teng le gape motlhankana a thunya a ile gona go bolaya garebe ya gae mmogo le ena a ithunya jole diketsalong tsena ka bobedi re se re kopa ebile re ipiletsa re le sepolesa gore ga ona le dikamano tse e leng gore di a dukega bakeng sa batho ba babedi mo e leng gore go na le tlhekefetso teng ga re ke re lekeng ka metlha le matsatsi gore re tlalage diketsagalong tsena mafapha a e leng gore ke a mmuso a sebetsang ka diketsagalo tsena tsa mofuta ona mmogo le sepolesa gore batho ba thole thuso nako e sa le teng.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka

0: Ntela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lekubu la 88.4 le a le hweta baahi ba Orange Farm. Kapa kenang ho SABC Plus App bakeng sa lesedi FM.
2: Ke
1: molle.
2: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelo ona o reyang ona. O na le monyetla wa hopa jackpot ya loto e lekanyeditsweng jwalo ho 100 million ranta kaofela. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi ke ka ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya 9 o'clock ho SABC 2. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse leshome le motso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: A tsama mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya. O tsamaya ka ska ntshusa. Ska tsama mogotsi a sentse e tshusang. O sotla bona bekeng e tlang. Ha ba pele diketwane tsa

0: pile wa heu Musagwa pile wa wa lapa Kanta umaganda Wa uta la kusimu kukwela Kifela pile muna Uwe kitatisu hubona Uwe nyanyana nyana hundu umata Tate Kile nati muhu
1: ke mokoba thoka ya borwa le sanere Thames pele ho mono me and you ba khatlong wa bobedi wa thagwa breakfast show to asale batukala ba de u dimo e tlola matsatsi a makai ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya aparto mamedi wa tsebeletso ya le Sedi FM e tlola matsatsi a le shume le metsi robedi ke 2026 nna ke monono hello
2: ka shapa pina maikutlo a ke a finka motho ya bina njalo ka sibini se sentse se le teng
1: That's like it's a maka manjaring. Pala it's a palaning. Tebe tell out my. It's a hell out my own. Jolly.
2: I say I'm a pillow. How digital is it? What I say, I tell you.
1: Has Moody said she sang Lissady Elekada?
2: Yeah.
1: I created that.
2: Rikke, remember what I said?
1: Hanamo.
2: How now? Hola.
1: Kilike ho. Ho, we tuta.
2: How now? Hola.
1: That's like it's anale. Kada, ma China a tsana
2: ka tsana. Aona hola.
1: Ba tune ba ga ma China etsa di Hong Kong. Ka jeno le ga re matha China town ra etsa.
2: Aona hola le kgana.
1: Aona hola le kgana.
2: Sanere ke sanere thwas.
1: Fela le yena hona le ma.
2: Thoka ya bogwa ke
1: hona le mo o qalile ka sanere. Hona le mo o qalwang teng. Ha ke rene le bra ya nye ya malume vek.
2: Fela magabini jwa lo ka malume vek.
1: Kada. O qadile mo.
2: Magabini jwa lo ka malume vek.
1: O fumane ye ya hai.
2: Malume Vector na bina lo utlwa ke Malume Vector sanere ha bina lo utlwa ke sanne
1: Lundi le Rebecca malo
2: eh ke ka o Rebecca tsa yeme le ka je
1: o batla
2: le ke doctor
1: o batla hore
2: doctor Rebecca malo
1: Lundi una rekisa papa
2: doctor Rebecca malo
1: Lundi u rekisitse u ikapesitse
2: na ke
1: a ithekela matlo Lundi
2: ne ke imametse hape
1: ha no ka wa
2: ya go
1: tutubetse wa ska elen
2: o
1: no ka nahana hore ke Mary Becker malo
2: ka ke nala ke mo khathala wa Sun City
1: empa
2: ke re hape ke nna hape ka koloi
1: ke lundi ka da khale ba
2: tsana la di la ba da thwas sanne re ke sanne
1: hona le mo ho qala
2: ha ona motho a tla mo sanne
1: hona le mo ho qalwa ntii
2: fela ska ba tshwana le motho e
1: be ho ga qala ka
2: ska ba tshwana le
1: o qala ka ho yetsisa motho yeno a qala ka ho yetsisa mo yetsise ka ho gana go khona utlwa ngwe nna ke batla ho yotla
2: ne ke jetsa mfano o mong ke re brown dash la la uthe ngwe tsenana e batho ba bangata ba ne ba bona gore brown dash ore ei bile brown dash o hloka itse jwa le mamma ka tlo o betsa ka lo ka brown hantle le ka jeno le la ntse re bua ka mofu
1: ha re bua ka daemana binang jwa lo ka the village pope o na tlo di nka kae di gigi ana sabini jwa lo ka ntate tshepotsho
2: ha ona lo ka re tlo lula re bua le ka jeno ntse re tshepotsho
1: o bina tsona tsa ntate tshe
2: ha ona lo
1: tsona tse
2: re tlo lula ntse re tshoga re
1: o ntse
2: mo shimanelwa la tla wa jwa lo ka tshepotsho la khona ga itse
1: ya
2: originality yona e tla dula le teng wa bona ha o tlo batla ho tshwana le manka pa mamfatsi mo tla le mala
1: ha khada ha bona ha
2: lo tsitse tani tsa bo mantho a sa le buella tshe
1: batho ba
2: tsitse sa ma
1: ba rekisa magwenya ba kopisa di risepe me hlai fela magwenya re tsitsa kone
2: re bua ka ena o
1: magwenya rekisa kone nya
2: e ha itswane
1: e monle ena o itse hela se kethe go ya ka go na
2: se no ke o etsa mosala o hole ke bua ka ena ya mino ke bua ka ena ya mino ke bua ka ya
1: le di ba padisa bolo ka
2: le hana jwa le ntse
1: le
2: bua ka bona ka hana jana jwa le ntse re bua ka bona
1: fela le ba nle ba moetsisa ba ke
2: ba swaka o mofi
1: na ba ka ba swaka ba ka ha
2: ha re bui ka boka ha ka re ba teng ba swaka o moka
1: jana le a se ka ofela re batla mo ba ka teng la se ka ofela re batla
2: ha ona motho ba tla o ba ka mogao
1: ba teng
2: ha o le shalo
1: ba teng
2: shalo
1: kada
2: ha ona ha o kana mino go batla o batla o
1: hlo
2: ha o kana mino go batla o hlo o kana mino go batla
1: o etsa o rekisa o rekisetsa ba ha
2: o tlole
1: ba ha ona
2: motho ba tla o bana ba two ha yo motho ba tla o bana ba
1: ha ona number 2 go ba reka ngwena number 1 u bona
2: o tlo ba number 2 ba nwe tsetsa o etsa mochemo
1: ska thetsa bana ba ba
2: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: e ba original le khaidi ya ka ba original o re bona la bina jolo ka tsepotsula ha hona motho a tla feta
1: sebetsa ha ba tlo mo feta
2: a o ke lusa ba tlo feta mo
1: o ke netse
2: o ke netse tlhulisa mo
1: wa mo gata
2: mino ke tlhulisa
1: mo a a
2: tsasa wa le thetsa mo mamela le sikela mamela sipati wa le die
1: ha o ka ya ka khada
2: ke bela mamela sipati wa le die
1: o tla ye ma o ska
2: ha o ha o ke na nthonga o ke no ba tla ba number 2 ba tla ba number 1
1: khada na le batho ba sa batle ho ba number 1 ba shapo ba number
2: 2 ba kenetseng ho ba number 2
1: le ka le baleng ho na le ba shapo ba di
2: ha ona motho ba tla ngo kena ba number 2
1: ho na le ba shapo
2: ba emo a mo atla ho yetsa ba
1: number 5 ka mona ho khona ho bapala ba le le tsa nna mo mamedi ke a
2: ubetse se le shano se bu
1: ho ka mpa se le shano se bu
2: nna
1: le gale ke santane ke tshoke ho mamedi
2: tsa ho ka se le ba tla ba number 2 le ha o ka hlolela le ha o ka hlolela o tlo hlolela e le ho rono ba tla ho ha
1: a khada hona le batho ba sabatle
2: le swa ka lena hapa he le ha ile swa
1: hona le batho ba sabatleng ho ha o sharp
2: le swa le swa How can I talk and how can I get it?
1: Yeah,
2: how can I? Oh, look, my am what I told number 2.
1: We too,
2: my am what you are not told number 5.
1: We too,
2: tell her how can
1: we pull a mona man?
2: Can I get a can a mona? Can I come to Mulu? Mo,
1: you narata, unarata, merbeck. Unamurata, unasa, peace and
2: come a loop.
1: Tell her Abina Jaloka, tell her Abina Jaloka.
2: Becca Malup. Ke re be ka malo
1: le tsa lundi di albumo di rekisitse lundi a ba le
2: fela a lundi ha ke na ba tlo ba number 2
1: fela o na
2: rata bona ba tlo ba number 1 ka bo madima ba bona le number 1
1: ona sa ba tlo fela
2: re ke ya hana
1: ka bo madima ba ha sa le yona
2: le re ka mo le re ka mo letsetsa
1: le re tla mo
2: nna o ke re ba tlo ba number 2
1: ona ba tlo ba number 1 le ba tlo ba tsola re mo bitse re tlo mmotsa o tla o jwetse ho ha le ke o hlola ntate tshe.
2: Ah la gana gona o bane ho bane motho e o teng.
1: Mm khata.
2: Le hana ka ro batla o mohlola ne re tlo mojotswa ba o tlo gona.
1: Di mane ke ba sabini ho ja ntate tshe pa lesi.
2: Eh ke le ha le ha re ka mmotsa ka jeno gore o nona hana o ka mohlola hana ka re ke tlo mohlola ne re tlo re a ona mohlola o bane o teng. A re mmitse. Di buse maruma o teng manga o metro o se buse di eme jwa tsa se pete pete na jwa la khaitse ya ka. Ha di
3: bona ke di be se ka Ke me dise ba mme di ba tsapa ba re show se ke tsana na komana ka mangau re mo fontseng se ke tsana ka mana ka o a tsambo o feta ga monument shows avenue president brand victoria perfect o a feta ka mana ka walter sisulu go ba gane ba rona ba tsebisane mo ha ba tsama ka mo ka bibileng yeno go ba le spirit se palla ka matla a tshege ta ba le tshe tsa bibile ka mana ta is better pa ke tsa charles le charlotte matlake tsoko ba khane ba rona ba se se mebile emeng na go ya motsiare a o fetela ka dikago lentse ntse ka roko feta mo mo di go tsa se betseng tsoko ba khane ba rona ba se se la ka ka hona le matso a o ema ne ra fana le se ba ka tele ba ya ka lo kres
2: a re le boya go logaitse ya ka re fete rutwe city of joburg mo sama khale maoteng a re fetse no se bosa ho re nye di sama jwang khaitse ya ka
4: ba tsara ke dimi se hape ba mamedi ba batle ba CD FM hara tropo ya Johannesburg ho bona hala di robot di sa sebetse mane Southern Cape Respect Road le Outspan ka mo Massive View ka mo di quarter le Petra Street hara tropo di ntse di sa sebetse Queens le Cumberland Road Kensington Pereira tso le Mayfield ka mo Greenside Extension hape le ka mo St Andrews Road le M1 South of Ramp ka mo Park Town di robot di sebetse mer kopa ba gani ba di sebetse tsana le di four stops ka bo banke mola wa di appointment rna le spiti petse matla mane so we two motorway le N17 ka mo M1 North Kilani Bend ho ya ho Glenhove Malibongwe Drive mane e Sharon Lee spiti tsane ho Winnie Mandela Drive ha ho feta Wetkopen le mo hape ho ke mathata fela main reef road mahareng a China Mall le Dragon City since spiti tsane hante hape le ka mo N1 N12 Deepcliff Interchange ho ya Maraisbeck ho bona hala spiti tsane ha holo le re kopa bagani ba be le tlokomelo e bile ba be de mamello ho feta mo ho feta ho bona la tso ke di tsama hantle re le boetse NPT HRA ka tlale ho ena
1: re a le bo wena ngwane suma medi metsotsi di lantle mashuma
2: mabedi
1: ana le metsi mira ro ka mara hora ya bo supa nna ke santsaneng ke
2: tshoka
1: mara ka o moholo hore number 1 e ka ba yena fe hona le mara hona le karolo yena e ka nkuang kwena o ntse ka re o nye
2: o bane ha o folo ba number 1
1: tate mogeseng go tsole ka ndate
5: re tsile re ka ka lona ga itse ya
1: mo go a tlile lokile o re nye o tloetsa lang ka mo ka ikurule
5: ke a le bua ga itse ya ka mo tatimwa ba le dikolo di thulane mane se ba ke ntsha re go le kop endabene mona ke tseding ya le bidole pharming and re o di dilo ya mmileng o gelwelang Heidelberg athi kamane ka Kempton Park di thulane tseleng e golo e leng Albertina Sesulu tlhakoreng la R21 o dibile borwa mmileng o gelwelang Atlas e leng Solomon Jefferson Mahlang tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepedipita tsuleng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.

0: lona le tsoba mathata lona o go romela di voice note tseno mo hlomo ganna base o ganna tekesi ba ganni o go romela 079 a holo ba sebetsang ka batho ba tla ba sebetsang ka batho a holo be leng hore mo hlomo ngo ba le batho ba palamang tekesi ya hao base ya hao 079 758 5066. Ke di voice note tseno 079 758 5066. Dinomoro tso ka di letsetsang tsona ke 086 000 3084. Mme bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, batho ba tsamaisang baeti e be bona ba re letsetsang 086 000 3084. Ke kopa re seke ra fumana ba ditraka gana jwale, re kopa ba tsamaisang baeti ba ditraka re tla etsa nengneng, re batla ba tsamaisang baeti fela 086 000 3084 kapa 079 kidi voice note 758 5066.
1: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa ona jole au ranta e sana matla man.
2: Hi, RIP.
1: Fela e sana le matla go gone o itshekela kopi ya recoof.
2: Hey, ha o etse motla ya kiri.
1: Ke disitse. Pakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe. Recoof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshwaetseng monwana.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tulo e nngwe le nngwe ka lekatoro. Metalo o mong le o mong o hlalosa pale. Mampudi e mong le mong o sebeletsa sebaka sa nalaneng. Ka Sontaha sa la 23 Phato 2026, Afrika Borwa ya kopana bakeng sa ho keteka banna le basadi bao tjheseho ya bona, maikemisetso le makgabane a bona a kgothaditseng setjhaba. E ba le rona bakeng sa South African Sport Awards sa 19 tseo di tlisetswang ka motlotlo ke Lefapha la Dipapadi, Bonono le Botjhaba ka kopanelo le SASTOC le SABC. Mookotaba wa selemo sena, Crowned by Greatness, re tlotla bano ba fihlelletseng sehlohlolo ka makgabane dipapading. South African Sport Awards sa 19 ka otlolo wa SABC 1 ho tloha metsotsong e 30 ka morao ra bosupa mantsiboya ka Sontaha sa la 23 Phato 2026 ka otlolo wa ho tswa Sun City Super Bowl. Hashtag isn't just a game. For the love of the game.
0: Boshodi ba motlakase le tshenyo ya marangrang ha di senye fela dithapo tsa motlakase. Empa di siya setjhaba se sena motlakase. Eskom o itlama ho ntlafatsa jwalo tshepahalo ya marangrang le bokamoso bo tswellang ba motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa tahlehelo ya matla, di ntlafatsa tshebetso ya marangrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. E re A ho dimitara tse smart mme ho thusa ho aha marangrang a bolokehileng a motlakase. Eskom, phetoho e lebisang bokamosong bo kganyang. Supile fela betsotso. Ale bile tsholo reja bo ya borobedi. Ke the biggest one to try for the breakfast show ho le seri ya fema felo ngana beke re tla bona tsena sa MTN 8. Orlando Pirates ke a tsiba ba pala jolo le sekukuni. Ha Sundowns tla kopana jolo le Golden Arrows. Ha ke tsebe na wena mmamedi ntso di utlwa menyenyetsi e supang jolo Thembinko Lodge ka mona ka ho Kaizer Chiefs ka nnete nna ha ke tsebe letho, ke utlwa jolo ka menyenyetsi jolo ka ile menyenyetsi tjena. Ha ke tsebe letho le nna fela he ba mosupa ka mona ka ho Kaizer Chiefs. Etla makatsa ha e ka ba ka nnete e a etsahala kapa etla etsahala etlo makatsa. Ke tla o jwetsa hobane ke re tla makatsa ona kgaitsedi ya ka. Motho ha o sheba tjhelete eo Thembinko a e kgolang ka mane ka Libya le tjhelete ana e kgola Morocco mo ana le teng ho Wydad mo Libya ba mo rekileng a le contracteng ba mo rekile a kgola tjhelete e ngata hampe ka mane ka Morocco. Empa wa thu contract ena e fumaneng ka Libya
5: e phahametse
0: ya feta ya ne ya Morocco ka Libya jwale e tlabe makaditse nna ha o ka etsa hala hore ka nnete atle e sengwe Kaizer Chiefs fela se tlhopa sefe ka pa sefe Africa borwa mona e ne tlabe makaditse go baneng o bane o sa tswa Orlando Pirates ho letsela tsa maileng ka yona next na bona

0: ha ke bone menyetla rona ka khutlela ka mos o tswa sundowns tsela tsa my little engwe tsa my loso se hantle ya
1: hona le se bapadise ke la ka sa bapala pirates sundowns le kaizer chiefs nalane nya son gore se le simfela se ke la ka sa re sa dipota ka ofela sa bapala sundowns sa bapala kaizer chiefs sa bapala Orlando Pirates
0: le sono lo bapala tse pirates sa bapala chiefs sa bapala sundowns
1: I get to this papadi se dipotileng di lithago.
0: Jabulani Mendu ba paletse Chiefs. O ba paletse Sundowns. Na u fitle Pirates ha fitla Pirates. Ke mang e ka mona nang ka pelenyana?
1: Ha ke tse mamedi lo wena o ka ya. A di ba paletse di letharo a le mong. Ke bone batho ba bangata ba tswa Pirates, ba paletse ngata tse tswa Pirates. Ha ke hopole di ya Kaizer Chiefs.
0: Ina lo sukudis Jimmy Tau itse Pirates le Chiefs ha fitla Sundowns ke batla ona hana ga itse di ya ke batla ona hana and le jalo itse Pirates Sundowns ha fitla Chiefs
1: ha nyoso akaya Kaizer Chiefs etlabele se ke setse ba etlabele ba padisa pele se ke setse ba
0: ga tla sheba
1: se di otleng di le thago ke ibutsiswa ke ntwe eno ha se ke thula ke ena ha
0: re tla sheba ana jwale ntate so tobetsa mohala fela mohala o tlela le ditaba
1: le batho ntate ha o bua ba tsebe
0: ba tsebe so tobetsa fela
1: kinye
0: Collins Mbesuma aw ba mamedi ke ba sentse ba nromella khaitsedi ya ba re Mark Bachelor ba tshojwalo Bare Collins Mbesuma ke a hopola Mbesuma ba betse Sundowns ba betse Chiefs ba betse Pirates ya Mbesuma ke a tsipa bare Donald Eskhuze ba betse Pirates ya Eskhuze le yona ke a tsipa ka nnete ba betse Pirates ba betse Sundowns ba betse Chiefs dobetsa mo jona re bone ke bo mang hape bare le Linda Botelisi
1: bare le Sizwe Motau
0: bare Sizwe Motau le Linda Botelisi ha ke ditsebe tsa bona ka nnete Sizwe ke a hopola Chiefs ke a hopola sa le Pirates sizo ke a mopola.
1: Ha o tla ke tshokere.
0: Sizo mo tla ke a mopola Pirates ke a mopola. Mark Bachelor ke next a hopoleng hantle.
1: Mark Bachelor ha ke hopola bona.
0: Ha ke hopola.
1: Yo. Ha re bua tate ba batho ba tseba thata. Nene batho ba tseba. Fela he. Jolo ka hautsho ena ya nyoso re tla e bona.
0: Re tla e bona. Nna ke tsebe ka nnete wena kgaitsedi ya ka. Se ke na le batho ba bangata ba isa le ba mpotsa o tloha bekeng e fitileng hantle ntle. Ha ke tsebe letho me
1: ha lo monyenyetse o hlaile
0: ha ke tsebe nna ka nnete ha ke tsebe se re tla yutlwa ka makhosi ke yona e tla o fa ditaba hangata le maemong a tjena le ha o mmotsa monga ditaba ha holo ha ya bo makhosi tjena o ka la ka tsone e hlae se hla ka makhosi nna ha ke tsebe letho ka nnete fela he thwasa makhosi ya ka fumana nyoso a fumana Thembi Nkosi Lodge ba tla be ba ka nnete ba ngodisitse se seng sa dibapadi tse e leng hore batho ba bangata ba ne ba sa lebelele se ke dumelang gore o tla thusa sehlopha haholo tshwere talente Thembi Nkosi
1: Lodge
0: ba tseba ditaba
1: mmamedi moya ntumela
2: mama sorry mama o ka ke lesedi sorry ke ka fona ka nako
1: okay yeah. Papa ra leboa mmamedi moya ntumela
2: Karas.
1: Yeah. Yeah.
2: Sabuzet Karas le tsara.
1: Lololo.
2: A le mente ke yuta e ya nyoso Karas. Le ne ke itumela ke re ma ha ga ya go tshivu di da. Ka ba tsainile good player a Karas.
0: Ya ba tla ba thotse player ga bolo.
2: Ba thusa. Ba thusa bana ga because like. Ba go batla ga le gore ba rela ye mo go le itse mo go phile a le wa no understand.
0: Hona le ntwe ya go makhosi hlile ha e ga to patala jwalo ka bo Sundowns di patala. Ke ka ga se nnete ntwe o ba le. Ha o ya motho ka lodge sentse re bua ka ka. A ka sekwele tshelete eng a tane a ifumana ndi o leng kwa.
2: Aba ya go tshivu. Ke nana re me ba ka mo patala. Karas.
0: Ata mo patala ne?
2: Ata mo patala bra. Ka botsi go pa Western Union.
0: Yeah.
2: Wa khone bua le.
0: A ke di kene nna ke sebetsa le seng. Sebetsa le seng di ntate. Re tla utlwa ka bona ba re nyetse. A ke tsebe next.
2: Okay.
0: Fela twasa makhosi ne bontsi. Wa pola ba kile banka Kama Billiard. E le hore go dumela ke mo ma dipapadi.
1: Ke hopola hand.
0: Ba kile banka ke manga na tla le Kama Billiard Jonito.
1: Dol. Kige.
0: Kige. Wa pola doli bile ho no hla e menyenyetse ya re kgola bokana. Wa
1: kana kweno ke mehleng ya CBD. How no tshwatwa CBD ene ba ka mo fofela.
0: Makhosi ya kgola ba nka ya ba.
1: Makho eh. Fela na ba la ba basebeletse.
0: Hey, bolo mo.
1: Gautso.
0: I fell a lot chena. Ulo ba sebeletse. Listen, yala. Listen, you better.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ke masilo majane ba tukara. Ke re lojo rege mono mo.
0: Kai.
3: O rege mo ke iza chi.
0: Le tla mo gona chi.
3: Re tla mo gona kana le tshele. Aho ba tukara.
0: Le la le tshele.
3: Rena le tshele tenga atandadi.
0: Ya fela ha kae ka moloka nnete le nna ke dumela gore etla mothusa etla thusa le slop.
3: Nda ndi ke masilo ka mo bese zwone ka mona bathu.
0: A sharp sharp ra masilo.
3: Sharp bathu.
0: Ei fela etla be thwas. Wena we bona jwa ntwas o bona ka re.
1: Ha yona ka ba sebeletse.
0: O bona la e ka re etloetsa.
1: Ma cause ai ha ke bone man.
0: Bobane mo sa e bone.
1: Hai ka mmaka makosi gaitse ya ka nna ha ke bone ba ikemiseditse o tsheka dipoko thotsa bona maunje
0: o jwana o bona
1: wena o di bapadi tsengata di ghetwa ke balatedi di fella hana social media
0: ye ya lo tshugna ha ina itsa
1: ha ke bone
0: a tlo ri ba tlo ra ka probedi tsietse bala di go balata batse

0: Salcho khaitse ya ka wa tenta ba fazi ya ho dinge na ya basadi ba di ya basadi
1: imbogo
0: ya imbogo shobela ba tsetsa tsetsa fela besoso tsone so ra ga probedi ga mahlalo ga bobedi the biggest one to try ka tsakwa breakfast show bongo mafeng dipindlela tsedi tsa dipindlela tsa bongo ba fele tsekidi ga tanga holo tsala pina tsa bona bongo mafeng Nati di tse di mamelea le hana jwana CC Peniston we got a lot thing so mo khatlong ba raro what the biggest fun to drive to Quebec for show ka la bobedi lena le monate ekipo tsa hle bona ntse di ya jwa mo linting a ke a tshepa di thotse tse di tsa monate thodi botjotjo ke ne ritse re tlo buisana le CEO ya Risa ka jeno o rumeletse mo laetsa ka nnete re hey santsane ke kopa o kopa kopanya eng ke a bona le yena ke a bona mo a leng teng wa tshware yei
1: engata ena e batla mothutle o itukisitse
0: e batla mothutle o itukisitse re tlo shebana haholo le taba tsena tsa dikgautsa rona tsa Afrika Borwa fela he o re tshepisitse hle mamedi kopile fela hore re mo fena konyana ha hona mathata ka nnete fela ntho re batla ngwe bona go bona dikgautsena tsa ileng gore ke tsona dikgautse kgolo haholo ha re tla jwa le ho dibini tsa rona naeng ya rona Afrika Borwa di leng bohloka ka teng midi sama ha dikashwa e bolela hore mmino wa rona wa Afrika Borwa ka nnete o tla bo sena boleng jwalo tshwantse re eme ka maoto ke ka ho ka nnete re buang le maobane re ntse re bua ka disama o tshwantse re me ka maoto ntho ke bone mafelong a beke nna ha ya nthabisa motho a sa ditlwaelang o tla yena a tshwa ga khadasi ene ntse le 70% disama di betsa ka 100% ntate ha re batle le ho bona setulo se le seng ho sena motho dibini ka batla ho di bona di le kaofela di le mono mme ne ke tsama ong ya leto lena la tsena tsa boithabiso ka nnete motho hlokometse gore ntho tse ka mbo disama di nyolla lebitso mang la sebini nna nke ke hlokomele thwasa batswa mono ba bangata haholo bana be re phetseng le bona haholo le ha ebe ona go tlatlo le thabisa moo pele ho disama kapa pele anka gau ona kopa 10 randa ei nke ke bone ha batswa mono haholo ha tle ka gau
1: 100
0: a ke le ka gauke ke bone e hile fetola dintho ka ofela jwale di a bontsha gore di bohlokwa kae bophelo ba dibini tsa rona
1: ne ke tutse ke nahana ha re ntse re bua ka disama disatma disaleteng a ke
0: ke tsane tsa busa brazil
1: African traditional music award
0: e ola brazil ka tso
1: ha mona di round up e
0: ka antle ke tlamile
1: ke ya ka mane ka sao paulo
0: tlamile ke ka utlwa so hla hore ke go tsama we Ya ga tsa mangile ka khaitse ya ka o kanna.
1: Hey. Gaya Sao Paulo. Ka nnete ka di sat ma jwale ne ke ipotsa ka hore di santsane di le teng ha be ke hopola. Morang tsena o sona le basadi.
0: Fela o bone basadi ho hola ka sekgatha.
1: Basadi itati.
0: O bone tatile. O bone basadi ho hola.
1: A hloni modise wa sebetse.
0: O bane basadi ho hola tje.
1: Hloni wa hopola o kila ka sebetse
0: sa sama.
1: Wa hopola.
0: Ola sebetsa disama.
1: Hloni ona sebetsa disama.
0: O sa opola Leslie Mofokeng.
1: Ehe, le yena ona sebetsa disame.
0: Ha ba sa le.
1: Me ke thutse shebile sena se etswang ke hloni jwale.
0: O bone basadi ho.
1: Se hotetse ntate se ama. Jwale, o opola na le di gautse bitswang dikora.
0: Ke di hopola hantle.
1: Dikai.
0: Na ntse di le teng dikora.
1: Kora.
0: O ntse di le teng.
1: Di tshwarelwa ka.
0: Buela mono manjono sibudi
2: ha ke ne pe mara ke bone me ivona bua hore o ya teng
0: ka patwa sa bana dina go di afetwa thotse tsa di gau mohlomong ha di sana mole
1: jwa
0: ai wa ba mona tlo mamedi wa ba le ntwe go dumelana nka yo ai ka la ka bona tlo bo ka
1: ha le ba no mpeisa ka ntwe o mpisa ka ntwe se
0: Fela mohlomong thwasa ha nke re botseng batho bana bana bana go tsena tsa hana jwale ba dumelang hore fela industry le hana jwale bo intsetse jwa ke bona bo
1: ha re di bale tsa kwano lapeng DSTV Mzansi Viewers Choice wa di hopola
0: ke ne ke eng ke ntate o tletse 20 Sandton Convention Center
1: ntse di le teng kada ntse di le teng ha go ena hana ha ke tla o fa sebaka
0: ntle
1: a ke tla o fa sebaka sa roko dina hana
0: ke la ka bakwatisa ke fitla ke ka go batho ba bua le sego
1: South African yeah traditional music awards Metro FM music awards South African music awards
0: ile nsama tsena
1: sa
0: tsa sa re khotsofatsang ho ha so no tswantse go tsebetsana le tsone ene nna ke a tseba ditlaloka mane tlaloka ke go thusana fe nna thwasa ne go jwetsa ke re zia khala ka matsatsi a mabedi a magago ka re tshogere e tla betletse
1: ha ya tlala
0: ha go sebetsele se di si ha ba tla di tsetsa mane
1: a re pompeng thusa
0: sebetsale SABC
1: e sa tlale ha re pompa mona o tsebe ya tla
0: tla bona ka dilishia or SABC ke SABC sebetsale SABC ha ba tla di sama ha ba sebetsale SABC ke nana ke percente ke nana tse tonka mmele pelo le moya le tlo sebetsa le SABC lo ke ntho ya disama ai ka loka noke kgaitse diaka
1: ai mamedi a rutle hore bana ba ka di taxi
0: eh re ba kopile mamedi wa tseba la borarule le leng re tsa jalo ro fa monyetla ro ka la bobedi ntshwagele la bobedi le leng go fa monyetla mesebetsi ka ofapana se re tswa ma teachereng se re tswa ka ofapana jwale ka jeno le la re ke re shebe hona le ntotse ntle tseo o fumanang hore mosebetsi wa hao le ya dietsa ga re ditsebe kapa hona le ntotse ntle tseo di ratang ka mosebetsi wa hao hona le tsena tseo sa di rateng tseo nyahamisa mohlomong ga re ditsebe le tsona a re thusaneng ka bone re thusana jwang o go le tsetso 0860003084 Voice note to the son, the cane, about Tabaka and the take a sick up at the base.
3: You better move for Taho. I want to let you to have how could you send about what I can add a shop point in and I'll say that is your dinner. I'm not. I'm sure I'll get your flag, be it out with your lag of glory. I can a shop point and a regis and genus in as a tie. How about your dad in your lag of glory? I can't trust you more. Among other, with your one again, nitty, I'll thank you. Ga ke di peanuts ba di jela ngwana ha o fitla fumane a di ebo ebo tse ko di bua ka tsana tsena tso thunge maputo ha thwata a fitla a di ebo lela ka mona ka tadi sia fa se ko ne mona back seat o di bua le ko tlo ka mona ka thimbisa ka mona ha ke kwala le sotho ma 50 tango 24
4: ba tsuka da o shapo jwa o shapo e nna nka ntoke langa ona tse ba ke ntho change change ba tswa ga ba jo tsa se ba pala me lukisa di change di change ja di mathata ta ba di change o se fela mo ta o hlabe 201 ha o ba ta change wa la go msinyetsa nako ma go ba ta yana change a ke botata that a ke mo hlaka le bitso ka mo ga se
5: XX Caras, Chapuze Praia, Mkhele, Gaiga Sasombe, Gaiga, but I don't go Pana Lona, Praia, Gaish. I want all the tipsy driver hot man, yes. Otolam Pasapana, Mama, D, I will say, Mosuri Chinche, Chapo for one up and another Gaiga Sasolo, the driver for plus one. One amount at the Randradran, Dowsi, Praia, Rossi, Rai. Tolan to go Pana Zona hot man.
6: Dumela botinya ka lelweno sisipati ehle a botinya ka lo nna ke go bafela di taxi drivers tsa mona Bloemfontein ba bua le di vulavela tsa bona ba hlape ke ntho re kopanye hygiene tsa pele batho bana ba nkha mofufutso ba ne ke palame taxi mo ba ne ke ya toropong from Grassland a le gala botwaka
7: dumela ntwasa le batho ka ai mathata ga thola taxi mo na ntate o thola motho a pala na pala me ga marao a kere ke po teachers o pala me ga marao ha thewa o thewa fela wa tsama lo yena wa o starta go lwa tsama nene ha le kopana o sa o bolela gore na pa me koloi yena ya hao o sile phone ka mo ma go na ditse ka marao koloi ya pala misa ya thosa ya pala misa ya thosa ka la ke nga e bona mara se a bonolo motho a di tsika mo ga o tla e bona jwa mphone ha o lui e sa letsetswa ha ke tla o theoa o palama ye mong ke ma tsaba yo o ingela yona ke ma thata ga thola nga re ke
8: la ka bo a thwa sa le batho kara ke la tsa ke fela pirate e sentse mosebetsi ha ho lo ka mo ka kwa ka mo a khona ke ma thata fela ha bua ga taxi ka mpa bua ga msebetsi o mo a taxi ya khona o so go thata fella no o ba ne pirate e tletse ho hle ke lo distance ke kae a e tletse thwasa a ke tletse
0: ay ntho tse ba balang ka tse ba buang ka tsona tsengate ke bona ile ntho tse ka tse ka lukisiang bo chelete e mo fela hore ha ke tswa lata ka tlung se tshwara 100 rand ba so buli mong ka kopang change ke tlaetsa bo
1: ke a gola ntho e kgolo ke utlwang bothata ke ba palami ha ke utlwi e lengata ka lehlakong la bahiri ha ku tlo mathata mangata a hlang ka ho bahiri ntle le hore fela le go le batla chelete ya lona fela le yena mageza a rutile hantle ntle o ntse alla ka bapalami
0: fela ke lla ka nna ke re yena ya bapalami mo palami ya tshwereng
1: 100 200
0: o khotse le mo ba ke ona ke tswang fela motho mo tla o botsa go bane mo ba no sa batla
1: ho palangwa ka ka 10 rand
0: go bane ka 200 balla ka chele ka change fela lo wena ha o le moganni ha o na change o
1: ke kae
0: e kae e tswang kae
1: e kae hobane batho ba di 200 ba ba palama ba le bagao
0: ba ikile ka ofela
1: fedile
0: ba ikile ka ofela le se di dumela
9: hello
0: hi le kae
9: ke tseng o kae
0: re teng
9: ke le se di FM
0: e bile o moyeng
9: le bua le sister Bettina ka mo Centurion mo Oliver
0: ke sister Bettina
9: ke bua le
0: Oh, wa khanna lwena.
9: ke a gang na le nna
0: ba itsa eng
9: a tuba mudimo a ke le re thuseng ka di TikTok tsa lona ka dikoloi
0: eh
1: di etsa
9: o me ya rasa ba tla ba go du buka e mo ke tsheng tsheke ena le yona ka mona e a sokudisa o mo tsa go tumela ke ya ka ba go entse di headset ba hedge
1: Gwalang!
0: Tso.
9: Eh, ma kwa ente di headset. Kena ka mo o shompe ba pala ni ba rona ba imametsi. O shompe ba motho ba tsaha le founu. O re o sa tsebe le gore o tla re mathata ke eng.
0: A fela se le re kwatela le ya re tsheya re tsheya ntho tsa rona.
9: Ha ka re kwata go di ba tshukatse.
0: Eh.
9: Shompe ba pala ni ba ka.
1: Ba ba.
9: Ba imametsi. Ke ho senye. O wa fihla. Wa rasa ka founu.
0: Go tla hantle go tla ya ntlo ya ntse ke botsa thwasa kere ke a tswana joale ke 6 le bo di shop mo ke kopang tshe mo ka kopang tshintshi teng ha ba so buli ke tshwere 100 rand e hlile ke bothata a hololo na mo le nna ke joale ha ke tlo e
9: a buti ba tshukada Di shopo magolo mmola matsatsi ana ke kwa la bosetsa. O pa tshintshi ya ke kene garage. Ha o botsa hore ke kene garage go botsa petrol ka itlhetse. A ke shoke le to garage.
0: Yeah.
9: O ka mpa ba re ke mobe.
0: Jwale ge o etsa jwang? O etsa ke yena ke tshwere ke 200 ke 100 rand go se.
9: Nna ke mo ke yang ke se batho ba ka mosebetsi ba itse ba ke mosebetsi tonga mosebetsi.
1: O khan o khannang o khanna 15 seater 16 seater
9: ke tsama ka quantum
0: n86 yeah
1: ai ke ka bona na centurion ka mo
0: ba o support e
9: mo o di bene mo taxi rank e chairman ya ka ke mo tipe
0: ba o support hana o sika ma sister Bettina hebe
9: sister Bettina
0: yeah no ba support
1: thank you sister Bettina
9: ke la buile ke ka lo ke la ke ke le mehlaena
0: ga le o so to ke la mehlaena ya sister Bettina le se
1: di hello
10: hello hello ba tu wa le sono lo mo mia tuni muna
1: ha o sono
10: eh ke mo khenni wa taxi ntate lo re ma go di tsamageza ma ba di lo ba fika
1: eh
10: eh ke na le botata ka bona mani wa bona line ntse tsa rona tse tswa mia tuni tse mo Facebook mo ever tuni especially la bohlano Saturday
0: ke
10: e ba tsana ba na o tsetsa o hlatswa go lo itate ba tla kena ba tshwere di donse la tsa bona tse ba itsa ba be bohlano ba ke ba khalle ka go lenga mo na ba di di botolo
0: ai
10: ha ro Afrika o tla utla ka botole sella so tsa ba tshuka mo na ntate ba tshuka
1: ba
10: go botata wa tswana ba jelang ka go
0: ai fela ga etse melao ga etse melao re ne re bua ka thoga re tseding o ka fumana ho ngotso thwe ha o jellwe ka mona ka pa ha o noelle ka mona ha le etse melao nyana motho a tsebe
10: eh ba tugala la o yentse melao e down so ba tshiba o itsa go ba se ba hlwa ba pala makolo ya ha ba rai ona ona le melao e mengata too much
1: jala ha le sebetse mmoho re melao ye hlebe go bonela ho sa gathale go pala maifeng
10: motho mong a e ka dewa e be molao le re go tsene straight o tswa sa tshisi go ba thola ba skene ba jella dikolo e mona hey
1: ai ke mata ba
10: tshibile sa tata tata ya ba tshibe tshuta
1: fela bemba lona bona ntho di tsamaya hantle ka lehlakoreng le
10: ladita ah so tswa samane mutho mo batla mola o tsonyana go batho ba skene ba nwella ka koloi aba u bitse makeza mo sheba u fane wena o hlapile u mofita mutho le nna le ka tshutho wa botabula
1: ke ne ke botsa ka taba ya ba bemba di taxi ka pa wena o monga spalang wa nse o tsana
10: a yo mo khanne o tswa sa
1: eh jwale di kamano di ntle pakentsa ha o le monga thepa
0: I didn't tell you. Ai mali ka re ka le ka sebedisana mo hantle. Hey, ba ba dilala vuka ba ntate motho a tla ka silatsa.
10: Hey tati.
1: Hey, ba lla ka ba vula ba la ntate.
10: Motho mo tawu tshisa silatsa ba dikada.
1: Eh eh bo vula ba la ba lutwa ha le le hafi.
10: Hey.
0: Thank you mozo.
1: Hey.
0: Hey. Hey.
1: Hey. Oh, yola la tale matikwana vula vala. Ale ata moya ona man.
0: Hona le babatle ba hlokile thwasa. Hona le babambele ngore le bona ba le ba.
1: Ha usulla ka le hafi a re wala go vula vala. O kopa ba ke ba ipudutse.
0: Ke mantswa mo mamedi ka mo.
1: Ke mo mamedi a tshonjwa.
0: Ya, ke mo mamedi a tshonjwa. Mamedi re fetela o chepate go tlotsola pele ka taba tsena. Mashoma mamedi a botsa botlhano metso tso pele ora ya bro bon chepate.
11: Kipapa, Lisedi FM, la Gichia Pacha.
12: A go lebowe the disco dancer, go lebowe DJ Thwasa lwena comrade Johnny to batho bana ka ofela ke ba Lesedi FM mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM moro harle go le tsena sa papadi ya rugby mo ka morao hlalosa ditaba tsa holla ka baletsa phala ha mokotlisi wa New Zealand le mongadi Rennie mokotlisi Rasi Rasmus ha gotlela tabeng tsa dipapo tsa papadi yena o itse
13: we watch the Cavalier series and the Flower Bombs and we only watch test matches because there wasn't other international test matches. Me growing up as who I am, that was the games where you knew the Marimek States and Dinzan Brooks and those guys said, no, we're our heroes as well. You know, Donnie Gerdel was my hero, but also I wanted to play like Marimek State.
12: Arotloela tseno tsa monghadi Rasi e go hopotsa mamedi tsane tsa MTN 8 di semifinale dipedi semifinale ya pele ke Sekhukhune United le Orlando Pirates Old Peter Mokaba ka mokabelo ka hora ya boraro semifinale ya bobedi yona ke ntse jalo Mamelodi Sundowns le Golden Arrows ka mane ka Lucas Moripe ka Sontaga ka tsatsi la tshepe ka hora ya boraro mme he tla tle di gagatane jalo a the papadi ya bolo e teng ke ya Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants metsotso ma shoma raro ka morao ra ya bosupa ka mona ka ho la liga ka je ka la boraro Atletico Madrid e tla isano di mole tlase le Malaga ke tsona tseno tse tla be di etsala se dikodikweng seno sa papadi ya bolo ge ntse le mono ntumelela ke mathele ka mane ka the cop ke ka Liverpool ka mane ka London ka ho finyane le London mo re fumana hore se tlopa sa Liverpool mamedi sudumelane le dipehelo le se bapadi sa PSG Ibrahim Mbaye hore se ka mongodisa Mbaye le se Liverpool ba utlwana ba dumella impa Mbaye o dilmo le ya dilmo tse le shone na le metso e robedi o eleng se bapadi sa machaba sa naha yana ya Senegal o kgethile hore a bapale Liverpool hona le hore a e hlopeng sa Bayern Leverkusen se se tseng fela he mona gore se bapadi sena sa PSG se etse bonnete ba gore PSG le Liverpool jwalo ka ditlhopha le tsona di a dumellana ka dipehelo tsa bona Liverpool e boela e batla ho ngodisa sebapadi sena mmoho le Mbaye e leng Bradley Bacola ya tla kena sekgeong sa mo Sala o tla hopola he Sala mamedi wa ka go ha sa le yo sale ka mane ka Turkey mme ba re ba batla sebapadi se ka kena mono go utlwa gore na e be sona e tla ba sefeng mohlomo he Bradley yena ya bapalang le yena Mbaye ba tla mo nka a kena tlhophang seno sa You Never Walk Alone Liverpool hopola he mamiri wa sebele tswale seri FM mokwetlisi papadinyana ya rugby ha re di phethela mokwetlisi yena wa New Zealand uri ka nnete ba kwe ba letsa phala ba ska ba batlo sinya nako ya line out ha ho etswa line out ya ba jole ba sinya nako ba tloela bana ba di Springbok ba go ba kene empa he mo letsa phala wa mehleng wa maemo wa amachaba wa mo Africa Borwa ebile a sebetsa le di Springbok ke ya ko paper me yena ula hlaisa maikutlo ka taba eno ya mokwetlisi hare
14: referees the next 3 weeks in South Africa. They got these appointments based on experience and based on what they've done in the last 12 months. They've incredibly strong characters. They not push around. So I think they get annoyed when we tell them how to referee the game because they've earned the right to be here and they know the game.
12: Go fela le jwa mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ka nnete a o tloga sa o sontse o jwetsa gore ae mona o tlo tsamaisa papadi mme o seka wa senyana o seka wa etsang e ba mathata ana ha e sale e ba mathata ana ha e sale empa he o e tlhalositse hantle ya copaper ora ntho e nngwe le nngwe e tsamaya hantle he jwale batho bana ba tlisitsweng ba tseba mosebetsi wa bona mme ba tla etsa mosebetsi wa bona ka bokgabane bona ba ha e sale mamele ke tsona tseno ko jagetse tsona he e nngwe taba ke ya gore Lorch le yena o nyoloile o ile ka mane ka Libya ba qala jwale ka di-preseason tsa bona mme o tla ba setlhopheng sa gae sa Etihad ya ka mane ka Libya ha re boele re tshepela ona o dumela gore mogautla ga jaaga re tlhaentse re feleletse o sanne le bana bana beso ka o sho jwale he ke takwa gore ke tle ke le tipatipe ke wele gona teng dipopsing tsa gatso tse dutseng tla salagalala Auckland Park
15: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
16: Swai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bobedi ka 99 randa. Dewdrop Fat Spread Grape 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.
0: Mese sa go le mese le shoma le robo fela mese so go le bile tsholo roga bro bedi chapat o saile chapat o saile ka bo
12: chame
0: ya ina o betsa ka pele ina o bono ga ina a ina o bereke fantsu du
12: ah ma ke a dula be tena ke re my friend o dinga
0: ya fantsu dule a nyane hela ya o tla o dule
1: le betsa le kwe
0: ya ba ke go dule a nyane hela
12: o a nyane hela
0: Anyane lo skaba skaba ta. E boswak, ore lo tshwetsa la tse go tla mengeketse mengata mona.
12: E ka re o ile Libya hona jwale ba lo qala pre-season o bane. O no tlamile ba o ile mane me mabasa ile nteng.
0: Eh,
12: empa ke yena o tla go dira o ka mane ka Libya jwale. Ha re no tsi ba o rena o libile Libya ka bona le ma ile nteng.
0: O nahana o bane ngo so hlaela tsetsa hore ka re o tla tla le khosi.
12: Ai kho.
0: Ha we bone ya le khosi?
12: Ai kho. Lochi ubone. Ubone ngwana mme wa tseba, mme o sa bone gona chelte ha idutse kae. Ha ya le bia lo bapala. E tle ga maya a tlala peng kwana be lo ga che we me hantle. Mme ntho ga a tswe mona Afrika Borwa e mothusi ka holo go latela ka mogwana sa dula le ditabeng ka teng empa he. Ke no se beditse ka thata me ntho tsa di mosebeletsa hantle a ke nahana ka tla makho
0: ke shebile
1: ya hladule mosemono ka hae mo
0: ke shebile boleng ba contract ka hae ke shebile boleng ba contract ka hae wena thwasa le chepatori contract ka ina ya hae ka mogadi le motse tse tharo ali Libya mane wena chepat e tla moetsetsa bo ma 36 million
12: jola wa utlo rena ke shelte kae e a o itlisa tšhelete ya lapeng
0: kapa banna makgosi ba tla e ja ka yona eo ba
12: nna ga ke na bothata ga makgosi a ka mo tshepisa ba seka ba tlisentse tshwana le ena e ba e beka odimonyana
0: nna ga ne mohlomong ke ne ke ka ba le monyetla wa o mo kgothatsa kapa o mo eletsa ne ke tlo mo jwetsa hae mona gape man social media tsena dintho dingata lapeng mona ntle le taba tšhelete fela wena chepata
12: nna ke dumelana le wena ha dule mo ma bapalang teng o batla go bapala
0: thodi ngata man ona o so bone kawashi o so bone le mang o so se re e se etsa ntho tse kwana le haebe ha re di bone ha re di utlwe chepard
12: hape le mo ma hangata di na hatena tsa ma arab wana media o thusa ka discipline a o kena tseleng o rata ka posa rata
1: hey ha o ka mpa mamela wa ya batswalo la ha o letla o busa Bona le ka tlhakoreng le leng ha o ka wa nka qeto ya ho ba manganga.
0: Eish.
1: Di tlamorao tse tla o aparela dina hentseo.
12: A le ho ba bui. Bona hona jo le tsena ne ke shebile taba ya Siphombule hore o papadi nya ya pele ka ba man of the match.
0: Ke ne ke bua le yena Sontaha. O na le tseditse Sontaha. Ke ne ke so di bone di video tseno, ne ke so di bone ka nnete. Ke re jwa le ne re le di sameng kwa na. Ka kwala ditsebe ka kwala ntho ke shebana le di sama chepat le di sama wa nkutlwa ke re chepat
12: ha kutlwa hanne
0: ya jwale next o ka ke bona letho o na ntwetsa Sontaha aban romela tsedintsa dintho a o bona la Thabile o fumane man of the match ka papadi ya pele
12: ha lo sebeditse
0: ka papadi ya pele a fumana man of the match
12: jwale ya o bontsha hore na ko ngo tlamea o tloe sebakeng tikulohonyi o etlwaetse ngo ke bakeng sese
1: Fela ntho en sebeleditseng bophelong yeo.
12: Ya o thusa.
1: Ke le ka tloa kwa.
0: Ya o thusa.
1: Ke gautse
0: mana. Ke gaitse diatla. Ke le ka tloa botshabelo ke sa le monyane le nna.
1: Ka nnete ke leo ho tloa o ye kae kae mo sa tsebeng. Ka nako nngwe ka nnete ke yona ntho bulela. Jalo ka se ke le malahleng hana jwa.
0: Jalo o bua nnete thwaso, o bua nnete. Ha ne ke fitla Soweto mona, o no se na motho a ntse ba le zone eo ke dulang ho yona. Jwale le ha batho ba re na le o konopana. nna ha ba ntse
1: ha ba kono ba o tlele ba betsa na ka bo bona
12: ma hono ka mele ba mo ke ba re no ke no a mo tsheno
1: ha re mo ha re mo tlise ntwe tsa lape
0: go na di tsala bona nna le ba santse. Thank you, Chapat.
12: Kyota.
0: Tuli ki nana kese Chapat usa.
1: Usa kreti lo
0: kala. Ki nana sa mo nye zetso. Kuta ka mkwa kata mwaya kate.
17: Iza. Izani.
0: E mwaya wakata mwela mpame ni nere rafit.
1: Ah, kere ka mkara. Hulu kile wanabe.
17: Le khali.
1: Mpele tso elente.
0: Kata mwumuna.
17: Kere ka mwumuna. Mwumuni se. Ho tla loka ke thotsa teng fela thulwane bophelo bophelo ka nnete ho hola ga di bona nthotse nna ntse re ya pele jena ntso e tse tla di lengata o bua nnete wena ba tshiki mantsa ba tsadi ba rona ba neng ba re jwetsa ona go tla hola o tla di bona
0: a di tla di lengata la di tla di lengata jwa le gaitsedi yaka hey ke ba tle ke mongwapa mona ke tsebe
1: na le mantsa ga le mena thulwane. Hey, tulona theo hela jwale ba ngwapana moyeng. Tulona go tibe bana ba tlantsana. Ba tlantsana kotsi moyeng.
17: Ke le ngwapana mo.
0: Tulona wa ngwapa, wa ngwapa.
1: Ha tsi. Tulona wetsa strike
0: ya la. Ke la ba.
1: Ai, kona tulona no.
0: Tulona go bapala mmino
1: sa. Na ke mo bapadisa yena o sa yetsa sa mmino.
0: Wa ngwa.
1: Ke mo tola fela ha ngwenyana tlo mona yena o ha khutla o sa khutla.
0: Fela o me tirane le di cake ka ba ke mo ile fa.
17: Ba bang ba bona ba fumana ha ho le barwetsana ba robea lengwele pele ho dile motsa teng difihla jwale o fumana hore ba bang ba bona ke o hloka tsebo kapa ho hloka bolukuluhi ba ho bua ka ditaba tsa thobalano le batswadi ba bona ke yona taba eo re tla ngwe seka seka sekhutwaneng sena ka jeno ntle le bonhe re tla bua le mosadi ya ileng a theha mokgatlo wa basadi le batho ba batjha ntle le bonhe ditabeng tsa kgwebo le moruo re tla ke re tlo qala ka lethathamo la neo arona a kantoro ena ya auditor general South Africa ke tsona ba ne ba sekile bo ile go
0: are le bo e gaitsela ka mamedi a re tse general
15: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsebeletswa le sedi metsotsong ena e robong pele ho hora ya borobong ke utlwile taba tse bohloko hona ka mona ka kgutlo tharo ya lekwa ke utlwile hore go na le batho ba kene mane kerekeng ya Koinonia kerekeng yane Bishop Mthimkhulu ke utlwa taba tsena ke bona di voice note di matha ka mona ka nnete ha ka ba ke nnete taba e jwalo ka mono ka kgutlo tharo ya lekwa ai khona eng kutlwise bohloko ke reke leng hore e sebeletsa setšhaba jwalo ka moo kireke leng hore e ratwa hakalo ka mo hore be batho ba kene ka dithunya mesong ya ka jeno me ke a utlwa hore ba fasa ba lebedi ka mono ba bang bang ka di step ladder ba kena ka udimo ba fasolla di pikara ba fasolla di screen ba kena ka control room ba nkile di camera ke a utlwa taba tsena na di sentse di matha mona ke sentse ke kopa setšhaba ka nnete gore setšhaba ra ba tseba batho ba etsa ntho tsena tse tjena re a bona ba na le dintho tseo leng gore ne ba sena tsona maobane re a ba bona ba bang ba tlole ka o di rekisa ba bang ba tla le ka o di sebedisa nna ke a kopa ka nnete gore tšhaba se sekgutlo tharo ya le kwa moo a thusang Koinonia ya gore e fumane thepa ya yona thepa ena e thusa barapedi kerekeno e kgolo haholo e tlhoka go sebetsa ka dipikara ba di tlhoka di-microphone tseo boholo ba ditho tsa mono ba bang ba kena kereke online go a streamuwa ka bo disontaga jwalo jwale ka kopotlhe ke sentse ke kopa setšhaba gore ga ebe o bona ntho wa bona gore ntho tsena na ke tsa kereke itseng kapa motho yo ne ona sena mamela maponisa seponisa se haufinyana go wena mme ebile ga ngata thepa ya kereke e tshwauwe na le mokgwa e o tshwauweng ka ona tsebisa maponisa se ka leka o inkela molao matsong se ka leka o etsang tsebisa maponisa kapa o ya gona kereke mono ba jwetse gore ae ntho tsena tsa lona ke di bone kae bona ba tla ya maponisa
0: fela setšhaba se tatse ba gaitse go na le ba tlo thusa seba o ile ka bona fatshe a re thusaneng bane jwa la ga sa itse tsena ho sane ba lo sengetsa rona dikolong tsa rona ba lo sengetsa bana ba rona dikolong ba lo sengetsa rona malapeng a rona batho bona batho ba me anga ta batho ba etsa dintho tsena re ya batseba ba phela le rona makation mo batho ba tsone di dulas antsa ga ke tshwere dulas
1: zone 40
0: ah
1: ka se bokeng ka mo
0: ha lena fela la ka jene
1: ha ba tshwara
0: ha lena fela

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya Moqebelo wa jackpoto ya loto. Moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 100 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho Moqebelong ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena, loto ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
2: Ke nako e telele basadi basa.

0: Tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Mamedi e mashima a mabedi le metso e medi metso soka mara hora ena ya borobong so mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Hey maobane ka nnete ho no futhumetse ke bone batho ba apere ba le diphaka fela ho no futhumetse maobane ebe o so tla futhumala ho ya pele ka pa rentse re tshwanetse re ne re be dijasi re skebe se re di be ya ho la holo. E ka nnete ha batho ba ne ba thabile maobane ka nnete ho no batla ho futhumetse le ka jeno ke bona ka nnete le hlakile le sele le bohem bantja mo mamedi motle e hlile boemo ba lehodimo bo buleile ka nnete ba batlang ho hlatswa dikobo tsa mana ba ka dihlatswa ba batlang ho palama difestere le ka dihlatswa ba batlang ho hlokisa ka matlung ka mona le ka hlokisa hantle ka nnete lehodimo le batla le dumela hore nthengwe lengwe ka etsa hala nthengwe lengwe ka etsa hala ho monate ka nnete ha ho futhumetse ke ke bone nna ka nnete hona le batho ba thabelang hore ho futhumale mane batho ba bang ha ba rate Maria ba bang ba rata Maria ba bang ha ba rate ba bang ba rata ho futhumetse ba bang ba ha kutlwane le motjheso jwale ke nako ya hore batho ba nke qeto jwale ho tlo tjhesa jwale ntate tsantsi o itlhophe o hlitlhophe ka dintho tsohle o itlhophe ka dintho tsohle le hlophele le bana dikolomane le uniform ke a tsebaetlo fetwa ya bana ho tloa kgwedi ena e tlang yena jwale ba beetsa Maria banka ba apara tsa hlabula hlele ba lokisetse ha ebe o no se o di beile ho laholo o no di ntshe hanyane o di atametse hobane se kgale ba tlabe ba bolellwa hore le a qetela jwalo ka uniformo ya Maria le se le tlo apara uniformo ya lehlabula. Le a tseba he di a fetofetoha ho ya ka dihlatsa rona tsa selemo. Me mo mamedi motle ho monate man ho monate le ka ntle ka mona o tsa mahau monate mamedi motle ho pela hle re tlo fumana senelo sa tumelo me se sungena e mashima mararo ka mara hora ena ya borobong me sona se tla ka ntate muruti Thabiso Ntlatseng ka jeno o bala buka ya Exoda kgaolo ke ya leshome le metso mene o bala temana ya leshome le metso e mene. Me ka mora mona he rena le dikapulelo o tla ntetsetsa nomorong ya 086-000-3084. Me ompolele he mphe dikarabo tsa dikapulelo tseo ke tlabeng ke o tshwaretse tsona. Metswalle ya rona ya tsohang, dumelang hle. O batho nna ha o futhumala ke nahana lona fela. Ke nahana ka lona fela hore mono mo le leng teng le lona le thabile. Ke a tseba ha le rate ho hatsela kere. Le bona ba khutla ba tla re fa ditaba tsa bohlokwa ka jeno tseo ba tla beng ba re tshwaretse tsona. Ke bona maobane ma presidente wa naha Sebokeng sa ne sa Sadeka na fana ka puo tsona a hlile a hlanosa hore ba tla leka ho tiisa maqhama a kgwebisano pakeng tsa dinaha tsena tsa SADC. Me o nahana hantle hore sena se tlo etsa bonnete ba hore ba beha batho ba batjha ka pele le basadi. Batho ba batjha le basadi ke bona bao e leng hore ba tlo lakatsa hore ba ke ba babee ka pele ntlheng ya hore moruo wa naha ena o tle o ntlafale. Jwale ke tsona dintlha tsa bohlokwa tseo kileng ka utlwa a bua ka tsona ka nnete. Ka utlwa ke thabile le nna ha bua ka taba ya hore ba tla hle ba tsepamise maikutlo ho batho ba batjha e ka setana le basadi. Jwale basadi tsohang he monyetla ko ono wa hore le thee dikgwebo basadi le ikopanyeng. Ha hona ntho e hlolang ha basadi ba ikopanya le sebetsa mmoho, le kopanya maboko, le kopanya dikelello, hona le seo le ka se unang ka ho sebetsa mmoho. Sebetsa mmoho hle. Re a kopa ntho ena ya hore dipuo tsena tsa hore basadi bo maleng teng ke ntwa fela. Ha re se ra di netefatsang, ha re se ra di tiisang. Ka kgwedi ena ya basadi ke kgothaletsa hore basadi ha re kopaneng, ha re sebetseng mmoho, ha re tshehetsaneng dinthong tseo e leng hore re bona hore di tla re ntshetsa pele. Ha hona le basadi ba etelletseng pele mesebetsi e fapaneng, ha re ba tshehetseng. Ha re ba tshehetseng re be le bona hobane ka jeno ke e mong hosane ke e mong. Jwale ngweneso, re a hlokana bophelong re a hlokana. Wa ntlhoka, ke a o hloka le nna. Jale ke ntwentle kgoding ena ya basadi ha re tsoeng ha re phaphameng re se ke ra phaphama phirisage le serobe Ee, ha re phaphameng ba sadi ke go di a rona ena re boneng go rona re phamisana joang, re phamisana joang. Botsa ba bang go rona wena o gonne joang industry ena e o leng ho yona. O tla o joetsa motho a keke ba o swetsa. Ha o botsa o tla fumana dikarabo tsene paetseng. Ebe le wena o nka hona mono o tswela pele. Ha re nka pina ya Omega Khunong Classic Medley. Me re itukisetsa jwale ho kena senolong sa tumelo.
2: Is happening in my head.

0: Ke a o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele le reng mosadi o seke wa thetswa. A re fumane lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe buka ya Exodus kgaolo ya 14 temana ya 14. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Jehova o tla le lwanela ha e le lona ikgutsetseng. Leo ke lentswe la Modimo. Lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Moo re badileng teng bukeng ya Exodus, Modimo o kgethile Moshe ho ntsha Iseraele e kgapetsa tlung ya kgolego le bohlanka. Mme jwale ba ya ba lebile ho tshela lewatle le lefubedu. Mme ha o bobebe ho Farao le ya kgapetsa ho lokolla Iseraele. Farao le ya kgapetsa ba etsa tsohle tse matleng a bona ho thibela tokoloho ya Iseraele. Ke ka nako ena eo matshwafo a phahameng. Ke ka nako ena dipotso di le ngata. Ke ka nako ena ditshomo di qalang. Moo Modimo a buang le Moshe le Iseraele a re Jehova o tla le lwanela ha e le lona ikgutsetseng. Mosadi o seke wa thetswa. Jehova o tla o lwanela. Tshebeletso ena e kopana le wena jwalo ka mosadi o seng hona. Mohlomong o la dula e kgapetsa ya hao. Farao a lekanya hore o qetile ka wena. Farao a lekanya ekare e kgapetsa ke pheletso ya bophelo ba hao. Empa Modimo ya tshepahalang wa o ntsha ya kgapetsa. Mme Modimo ha o ntsha ya kgapetsa, ho na le diphephetso tseo Farao a tla di etsa. Momamedi, ka nako eo re reng re tlohella bobe, ka nako eo re reng re tlohella sebe, Satane o etsa ka wohle wohle hore sebe se re hulale morao. Satane o etsa ka wohle wohle hore re be matswalong a diphoso tsa sebe tseo re di entseng, mme re qetelletse re sa bone ho ya pele. Mme Jehova o seng hona o bua le mosadi hore o seke wa thetswa. Jehova o tla o lwanela. O tla o lwanela matsong a kgapetsa, a o lwanele matsong a Farao. Ha e ka ba o na le ntho o sera se sebedisang kgahlano le basadi, ke hore itwanele, iketsetse, iphethetse. Mme tshebeletso ena e re o lekile ho lwana. Bona o so qabane le batho ba bangata jwang. O lekile ho itwanela, empa ha o letho le o thusitseng. Empa o seng ona tshebeletso ena e re Modimo o bona ntwa tseo kaofela. O bona ntho tse ba o entseng tsona kaofela. Wena ikgutsetse, o tlohelle Modimo, o mo fe sebaka, o tla o lwanela. O ya tshepahala, o tseba merogo ya hao, o tseba pelo ya hao ya bohloko. O tla o lokolla jwalo ka a lokollotse Iseraele. O tla o lwanela jwalo ka a lwanetse Iseraele. Mosadi e tlohelele Modimo, o tla o lwanela. Ka Kreste morena ke re kutlo ha e beketso. Amen.
1: Hey, ntate Moruti, re a leboga. Ntwa ha se ya rona, ke ya Modimo. Ha re fe Modimo. Ha re fe Modimo, yena o tla etsa mosebetsi. Re a leboga ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng. Mamele motlae o re beha metsotsong ya 20 le metso e mene pele hora ena ya 10.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Kena go ya hore ke o first ba ka ke na le dikapulelo ka jeno se kapulelo sa pele. How to ho tshola tlhakomoro. Ho bolelwang. How to ho inwesa ka ngo. Ho bolelwang. 086 000 3084 086 000 3084 Omametse Leseri FM. Hello.
2: Hello, Billy.
1: Hi, May.
2: Ho tshola tlhakong rong ke ho baleya.
1: Mhm.
2: Ho ine tsa ka ngo. Aha, ha ba ho tshola le ntse hlaileng kae kae. Wa ya o lo sheba o lo nyetifatsa. Matibelo le yang hybridi. Thank you to me.
1: Thank you Matibelo ke le boha. Leseri FM mo mabedi dimela.
3: Mama mani tule.
1: Dimela ntate.
3: Ba dimo tsa ngolo ke se mahuma mani.
1: Ntate.
3: O bua le tsapo di tema ka ga thaba ntse zone 4.
1: Eh.
3: Mama ne o hlakola tsako mo ke o baleha.
1: Mm. O
3: se mo ntho e kutsi wa e baleha. Ya bo bedi. Enkare o batla go ikutisa ntho e kgotsa mo se mo ha ntho e hlai. O di ke ke hlai. O batla ho nete fatsa le bo ba ke ke nete e tsa hetsi.
1: Mm. Ke
3: le ba mama.
1: Ntate ke le bile.
3: Thank you mama.
1: Thank you. Hello.
2: Eh men mantle.
1: Hello me.
2: Eh ke o khola phalo e go ba nna.
1: Mm.
2: E se o tsola tlhako. Ke se di bua hase mantle.
1: O tsola tlhako mo rong.
2: Ke o khola phalo go ba nna.
1: E go se. Ho ine sa ka ngo.
2: Ke i kholisa o ine ke o ne ke fatsa o i kholisa.
1: Mm.
2: Ke o dikele di blue side.
1: O se dikele di ke le buile o tla DK.
2: Ba ba. Ba tsaka kana o ite go hese.
1: Ba bi di mele.
4: O tso tuli.
1: Di mele ntate?
4: Eh ke di ya le zimu ka mo ka bese ne.
1: Eh.
4: E o tsola tla go moro o baleya.
1: Mhm.
4: Eh o ile sa ka ngo o itisa ka seko. O ne te pasa.
1: Eh. Thank you ntate. Ke le bo ntate Zim. Bye bye. Le Seri FM. Hello. Hello. Hello.
5: Le ga tuli.
1: Ntate.
5: Bua siya go pala ka bona ka botsalelo.
1: Ei.
5: Ya pele. Go baleya. A bo be itse o ikgodisa.
1: Ntate.
5: Tanke tuli.
1: Ke le buile. Ho na le molaetsa. Hello tuli. Ho tshola tlhako mo rong. Ke o baleha. Ho inwesa ka ngo. Ke ho ikutlwela o bua le Sophie ka bana ka Mautse Rosendal. A re ke ka mono he ka mona ka Rosendal. A temong hape he ya arabileng dikapulelo tsena a re ho tshola tlhakomorong ke o baleha ho inwesa ka ngo ke o netefatsa se hlahileng ka pa boikgodiso a re ke nna Thabo Thibo Touch le sali ka mana ka kapa le sali ka mana ka Joburg CBD a re ke mametse ka 88.4 megahertz ke mametse le Seri FM. Mamiti ere ko lebwe a ina ka ne tine le bonolo ha ona fo sitse le ne pile ka ofela le ne pile ka nete le hlalositse hantle ho tshola tlhako morong ko baleha ho inwesa ka ngo ke ho iponela taba ka boena o sa romeletse ka pa ho igodisa a le ne pile mo mamiti motla ha ona ya fo sitse ka jenole he ha o bone ebile ke itswela ho yona ka pele yana ke a utlwa ga ena e bonolo le matha fela ke botle e re konkele pina Vosenova o bohleng.

0: le pina e monnate ka nnete. Dumela ntle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jene ho sana le pali e nngwe e monnate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a kgolwa hore pali ya ka jene e ntse e tla ba monnate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Mathepi.
1: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa tsatsi lena la ka jene mme Mathepi.
0: O lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jene ke e buang ka Gauta ya ledimo.
1: Mme Mathepi. Ke a ipotsa hore ledimo lena le nkile kae Gauta. Ke a tseba hore ona ke batho ba sukudisang.
2: Hloni.
1: Wekane.
2: Ha se ona kaofela a sukudisang batho hle. Na o sa upola lela le ileng la thusa batho ho tima mollo o neng o entswe ke drakone.
0: Ka nnete wena kane o bua nnete. Ha se madimo ohle a inahanelang ka ona a le mang. Le yona pali e o buang ka yona. Ke sa e hopola hantle. Bana ba ka. Ha re duleng fatshe hle re mameleng pale ya rona hoba e ya qala. Kgale kwana, motsaneng o mong o neng o kgutsitse, o leng mahareng a leralla le lefika le leng le leng le lele, ho ne ho phela ngwananyana e mong ya sebete ya neng a bitswa Moleboheng. Motsaneng ona wa habo, jwalo ka metsaneng e meng e neng e le haufi le ona. Batho ba ne ba phela ka letswalo ka baka la ledimo le neng le phela lehaheng le hodima lefika leo. Ledimo leo le ne le tsejwa ka ho hlasela baahi, ho ba utswetsa le hona ho ba lesa ba futsanehile.
1: Ke a tseba le tjena madimo hemme Mathepi. A ka tla hlekefetsa batho ka tseo ba itshebeleditseng tsona ka thata.
0: Hloni.
1: Hemme Mathepi.
0: Ke a utlwa hle ngwanaka. Ke a tseba hore madimo a etsang ketso tsena ka dikgoka. Ke a tletseng botsikwane ka ditsebeng. Fela le ha o le jwalo ngwana ka re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsi le leng mme wa Moleboheng o ile a kula haholo. Moleboheng o ile a dula haufi le mohalo wa mme wa hae. A tshwere letsoho la hae le holofetseng. Yaba o bua le yena o re.
2: Mme.
3: Mme Moleboheng.
2: Re hloka ho isa ngakeng.
3: Ngwanaka.
2: Ho bonahala ntse o mpefala tsatsi le letsatsi.
3: Empa, ga ke ra kgona hle Moleboheng. Ha re na tjhelete ya ho lefa ngaka.
2: Ke tla fumana tjhelete.
3: Moleboheng.
2: Ke tla utlwa hape mane ho ledimo.
3: Tjhebo Moleboheng.
2: O hopola hore qalong e ne e le ya rona pele ledimo leo le nka.
3: O se ke wa etsa ketso e jwalo hle ngwanaka. Ledimo le tla o tshwara. Jwale le se le o tshwere tlasela ke le ngwana mang. Ntshepisa hore o ke ke wa atamela lehala le dimo le eno hle.
2: Se ke wa tshwenyeha mme. Ke na le leano.
3: Ke ga o le manganga tje Moleboheng.
2: Le ke ke la ntshwara. Ke a o tshepisa mme.
0: Ka hobane o ne a tsielehile hore a thuse mme wa hae. Moleboheng o ile a nka qeto ya ho nka kgato. O ile a kgobokanya metswalle ya hae ya moo motseng. Bona e ne e le Mosa le Mohau. Mme a ba bolella leano lena la hae. O ile a bua le bona a re.
2: Re lokela ho utswa tjhelete ya rona le matlotlo a rona mane le haheng la ledimo.
3: Empa Moleboheng, re tla hlola ledimo leo jwang? Kutlo ya lona ya ho fofonela e ntle haholo. O tla re tshwara ha bonolo fela tjena hle Moleboheng.
2: Ke na le leano le letle haholo.
3: Ke le feng le reng?
2: Ke tla sebedisa jwang le mahlaku a metsi a difate ho pata monko wa rona. Mme re tla etsa mosi hore o tle o mo fahle. Moleboheng, o mmama qheka. E se ka leano lena la hao le ka o sebeletsa.
0: Ke a kgolwa hore le tla hle le sebetse ka nane le ngwanaka. Ha re tsweleng pele ka pale. Mantsibueng ao, ka hara lefifi la bonkantjana, boraro bona bo ile ba leba lehaeng la ledimo. Ba ile ba tlatsa dilei tsa bona ka jwang bo metsi le mahlaku a difate a metsi jwalo ka ha Moleboheng a ne a boletse pejana hore ba dule ba le malala a laodi. Ha ba le lekgatheng la ho atamela lehaa lena la ledimo, dipelo tsa bona di ile tsa qala ho otla ka potlako ke letswalo.
2: Hela, kgutlang le sana le nako. Ha le tsebe hore letswalo ke Modisa.
0: Kananelo.
2: Mme Mathepi.
0: Bana ke banana ba sebete. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ba ile ba nyonyobela ka hara lehaha lena la ledimo ka sekgukgu. Ha Moleboheng, Mosa le Mohau ba kena ka phaposing eo ledimo le neng le beile matlotlo ka olona ba ile ba tona mahlo ka baka la go tsota ka mona go ne go tletse dikhwaene tsa gauta megabiso ya mabenyane le diaparo tse ngata tse ntlegadi tse paketsweng ka bongata mme sena e ne e le sona sesupo sa meharo ya ledimo lena lentswe la molebue le ile la thothomela ke o tlollwa le galefo
2: banang dintho tsena ke tseo di utswitseng go rona
1: le reng ke tse dintho tse ngata la tlolelela pa leso le tlhopheng ga lona le ikabile ka maruana sena se a loka gohang
2: ke ka gore lokelang o fumana tseo e leng tsa rona le gona go di gotlhisetsa bathong
0: ba ile ba sebetsa ka potlako ka lenyele ba thola jwang bo metsi le mahlaku a difate mme ba pakela matlotlo a mangata ka moo ba ka kgonang ka teng ka mona ka dileng tsa bone hang fela ha ba le legatheng la o tsamaya ba ile ba utlwa mehato ya ledimo ha e atamela molebuang o ile a lemosa metswalle ya hae gore ba latlhele jwang le mahlaku a metsi leifong la ledimo mosi o ile wa titiana wa tlala lehaa lena wa kgotlhedisa ledimo hampe fela mme jwale la lokela go pikitla mahlo a lona le sa qete gore le tsebe go bona gantle le ile la hoeletsa la re
4: ke mang ya teng ka mo ke le kgona go utlwa monko wa lobempa ga ke le bone
2: jale ke motsotso wa rona ga re tsamayeng
0: ba ile ba tswa ka mona ka gara lehaha empa modumo wa o otlana ga gauta mmoo le matlotlo a mang wa tlisa tshitiso le ha pono ya ledimo e ne e le lerutho le ile la leba ka o otloloa mmona moo modumo ona o neng o tlhaa teng le ile la hoeletsa gape la re
4: ke a tseba gore le teng ka mo le ikeke la kgona go phumiwa ke lelegale
0: molebueng o ile a etelela metswalle ya hae pele go leba monyako wa lehaha ledimo le ile la latela modumo wa mantswe a bona empa le ne le ntse le fahlwa ke mosi ha ba qeta go tswa ka gara lehaha molebueng o ile a re
2: emang le thotse mme le shebelele jome matshepi ke tshohile ke bona eka ledimo le tla ba tshwaga
0: a o kane ngwanaka se ke wa tshwaga kana le ena e ntse e le pale e tshwanang le tse ding tse o nkileng ka lephetela tsona le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona o ile a tshwara selei se tletseng sa matlotlo mme a se latlhela tlase mane lerata le neng le etswa ke gauta le otlana ga selei tlase mane godima maralla go ile ga phelekanyetsa ledimo leo le ile latlha la potlakela pele ka mehato ya maoto a lona a buile le ile la hoeletsa gape la re
4: ke no
0: ke ga ledimo lena le leba ka o otloloa mona moo modumo o neng o tlhaa teng qetellong ledimo le ile la wela go tloa lehaheng go leba tlase godima maralla le o rora ga lentswe la lona la felela jwalo lefifing la bosio molebueng le metswalle ya gae ba ne ba shebile ketsalo ena ka kgutso dipelo tsa bona di ile tsa otla ka maatla ga lerole le ntse le theoa le ga fela e ne e le bosio
3: re kgonne re kgonne
2: ka nnete re kgonne
1: ga re iseng matlotlwana motseng le batlhodi le ka nnete ke a leboa gobane le ntse le bolokeile
0: go jwalo tlhole ga re qetelleng pale ya rona bana baka ka kelotlhoko yotlhe ba ile ba gotlisetsa dilei tsa bona motseng matlotlo a ne a lla ga bonojwana gara lefifi la bosio baagi ba motse ba ile ba tsoswa ke lerata lena mme ba potlaka go ba kgatlhanyetsa botlhe ke ga difatlho tsa bona di kganya ke thabo mme botlhe ba ikutlwa ba imoloile mme matlotlo a bona a gotletse matsong a bona ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo letlhoni le kananela go ya ka pale eo re qetang go e mamela gona jwale ke mang ya neng a tlhorisa baagi ba motse wa bo moleboheng
2: ke ledimo mematshepi
0: metswalle ya moleboheng e ne e le bomang
1: e ne e le mosa le mogau mematshepi
0: lebaka le ileng la susumetsa moleboheng le metswalle ya gae gore ba lebe lehaeng la ledimo ke lefe
2: ke o bane mo ha ona kula me ya batla ho muisa ngakeng me mathepe
0: na ba ile batla ho fumana matlotlo a o lidimo le neng le yankile
1: eh me mathepe
0: ke a leboa metswalle
5: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana batle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bile nteng pele ho bona metswalle etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo ho fihlela hape kana ko etlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle me mathepe
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Ometse zamo dinyembeti ke metsoso e le shimele metsimedi ka mora hora ya le shime house eni mokwena o teng ha re utlo rena re ka lebella ngwe lihlo la sechaba bosimbona house eni dumela
1: ga tso tle baby
0: ke pitso pitso hantle
1: ha monate ke ngwe so
0: ha monate ke le bohle house eni re ka lebella ngwe lihlo la sechaba bosimbo
1: ke le baby a ke le bo se baka le motsotso tshuma menye na ho lihlo la sechaba re tlo lebella taba ya batho ba kopanang le mathata ga ba kenya kopo ya tšhelete mane go road accident fund ke le batho ba bangata a ke tsebe gore nako ga ba tsebe empa ba ntse ba ya di-lawyer-eng kapa makwetha gore ba ba kenyetse kopo ya tšhelete go road accident fund mme re ngoletse ka batho ba bangata ba reng ba tsietswa makwetha ana a ya kenya kopo e be he tšhelete ga e fitlha ba inkela karolo e kgolo ya tšhelete ba tse motho ena e ba mo sebeleditseng tšhelete nnyane jale re bone go le botlhokwa gore re bitse ba road accident fund ba tle tla tlhalosa dintlha ka botlalo gore na ke eng se ba tshwanetseng go tsietsa ga e le gore ba batla go tlaleya tšhelete mane go road accident fund nna o ne o tse ba thuli ore koloi ga e sa thulana le nngwe e le yona fela e ntseng kotsi tsileng mo ga ona o ka tlaleya road accident fund kapa ele gore motlhomong o ne o na le moya kapa pula kapa eng ya bakoloi e ya tshwatlhea kapa go etsang kapa o kene diphotholong batho ba bangwe ka nako nngwe ba e ba o tlaleya go road accident fund ga lemetse e le gore o na le maemong a kang ao kopana le mathata tseleng empa ga e ba tlhalosa ka botlalo gore na road accident fund ke eng e sebetsa jwang mme ga o tsieditse ke makwetha kapa bona ba bue le bana o ka ya kae wa etsa jwang tshe dintlha ka botlalo ba tla di fumana phirimaneng ena mme taba ya bohlokwa lentlho la setšhaba le fetitse dinako mane go SABC 2 lesele ka kena ka half past 9 mantsiboyane re teng le o legae re teng le o mane marangrang motho ga a sena television mohale a ka lebelela founung a ka lebelela SABC plus batho ke lerata ka lerato e ba lefatshe le monate
0: ke lebile hle house any sa se le monate ngwaneso
1: e tsogo
0: bye bye mamedi o ikutletse he o seke wa fetwa ke lihlo la sechaba bosimba ka jeno me metsotso e dula hantle o le shume le metse mehlano ka mora hora ena ya le shume mamedi motle rena le sekhutana sane mo re ratang hore re ke re tataise batho ba batjha ke ke tshuka mehla ke re hona le batho ba batjha ba tsamayang ka lebelo le phaming haholo bophilo mona kile ka sebedisa lentswe lena la sesotho la ho tatela moro na maiso butswe batjha ba bangata ba tatela moro pele na maibutso re bona batjha ba bangata ba le bothata ba ho ima pele ho nako boholo ba bona ke batjha ba robehang lengwele o fumane hore o so robeile lengwele mme o robeha ha hao lengwele ho kgina ditoro tsa hao ho kgina ditoro tsa hao mme ho kgina ka mo wena o neng o batla hore bophelo ba hao bo tsamaye ka teng ho kgina ntho tse ngata ho robeha lengwele ba bangata letswa mono le a tseba jale ka nako nngwe o iphumana o wetse ka hara sena hobane o no hloka tsebo ya dintho tse ding tse itseng ka nako nngwe o fumana o sena bolokolohi ba ho buisana le batswadi ba hao haholo ka ditaba tsa thobalano ba bang o fumana hore re thabela ho fumana lesedi metswalleng ya rona ho feta batswading ba rona ba bang re kopana le ditaba tsena tsa bo thobalano tse re hlokomedisang re kopana le tsona re se re kopana le tsona marangrang mona di internet mona o so kopana le ditaba tseno o ipalla tsona ba bang o tla fumana hore le kopana le dithuto tse le amahanyang le tsona ditaba tsena tsa thobalano jwale sekolo mane o fumana hore ke teng mo so kopana le dithuto tsena teng jwale ke na le potso mona e ke lakatsang ho botsa wena ya ileng a robe ha lengwele kapa ya robe ileng lengwele ha ke bua le wena tjena o sontso o le boemong bona bo ke buang ka bona jwale o nahana puisanong ya hao mohlomong le batswadi ba hao ke eng ntho eo o nahanang hore nkabe ba o buleletse yona nkebe bothata bona bo ileng ba o hlaela kapa bo o hlahetseng bo sa ka ba e bateng ke puisano e feng ke dintho di feng tseo reng wa tseba hoja batswadi ba ka ba ile ba ntataisa ka ntho ya mofuta ona nkabe ke sa hlaelwa ke sena se ntlhahetseng mohlomong kebe ke ithutile ka dintlha tsa bohlokwa dikeletso tseo ba ileng ba mpha tsona empa ntho ya hore ha ke a ba le bolokolohi ba ho buisana le bona ka ditaba tsa thobalano ke qetelletse ke robeile lengwele hobane ke ne ke hloka tsebo ya dintho tse itseng 0860003084 ebile ke bona le di WhatsApp dintse di kena kwano 079 758 5066 ke nomoraka ya mo ya di WhatsApp tsa rona di kena mono 079 758 5066 kapa 086 000 3084 ke yona taba eo ke lakatsang ho e tshohla le wena mo mamedi motle empa he pele re kena ditabeng tseno ntle le tshitiso ya eng kapa eng ha re fete mabenkeleng
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mokele, Tommy, re ke o jwetse. O a tseba hore ke na le sim e straight, ne? Ka ke ba le di-sidesome.
4: O reng na?
3: Hantle tjena.
4: Wena o dating app, ne?
3: Hai wena, e nngwe ke ya data, ne? E nngwe ke ya holetsa. Ha e nngwe le ya matsatsi a ikgethileng.
4: Ho bona hala ka o setepung tsa di-network. Babes, it seems o le fifing.
3: Hai bo, o tho jwang?
4: Tommy, MTN ke yona fela sim e o e hlokang.
3: O, ha ke hloke di-sidesome.
4: Ile letho. Ha ona drama ya di-sidesome, ho hang.
3: Oh,
4: hey motho a re sightseeing.
5: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepehi. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengata-ngata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
6: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
7: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
8: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Mamedi a kore kenke di voice note ke di bona di teng di kene ka kwano mapapi le sehlohlo sena seo re buang ka sona hobane ka nnete ke tla ofa dipalopalo mona mo mamedi motho hona le dipalopalo tsa bana ba imam ba sa le banyane dilemong tse ileng tsa phatlalatswa selemong sa 2024-2025 mme re ebile ke tsa kwano lapeng Afrika Borwa re tla ke tla ke go fetsona ke hola go hona banana bana batla go di se ya hore e hlile re batla re tatile bophelong ha re ke re chacha hanyane ke le checheng hanyane hey o putla go ka ntle ka bona ere ke bona he mo mabidi botle mo mamedi o rometse voice note kone
9: host to learn a host. I'm an actor girl. You are Banu Bana Bapa pa, Hona Hona Hona Ho Motua thing. How Wamu elates a noji Nalimana's own more. I elate Kutlela si me munga mahalimela and tuna yore Tole Sale onto Tella Zaratia Lunaga Bashingana Bubachincha. A home mewaka hasna, but at the winner again, I go like it in more. So bana ba no ha ba go a ba go go no ba eletsa o thata ho o eletse ngwana especially ha iseng ngwana ha o motswala o thata cause rona she ma ke batlo wa rshano ba ha e bana ba eletsa ha ho le singanyana o dula ke dula la fatse le bona bana ba nono although na le bana ba sa ba meleng ba tselantrata o so bona fela ka di post go motho nane majwale motho go tsile ka bojala mara ga o kopana le ena wa mona wa motho nwe swa betse ntwa yintse so ba ba mona ha ba swa be le ho a o tsama lo dula fatso
0: ke a utlwa moratiwa ke a utlwa ngongoro ya hao empa ke batla bana ba robeileng lengwele motho a hlalose hore na ke eng yona hana hore motswadi wa hao a ka be a o tataisitse ka yona mohlomong bothata bona bo o ileng ba wela bokebe bo sa wela a ke re bueng le bana he a ke re bueng le bana re ke re ba Facebook ke utlwa ngongoreo ya hangwane se ibile ke ananela ire re ke re ba Facebook re ke rutle hore na bana hana hore ke eng
9: e o ba tsena e tsa ntho sekolo a mama ke rutuwe ntho sekolo mo utlwe sesa
10: ha se tsola na dumela ai bana na ba nne ba hlotse ba hlotse ba hlotse mhlona aya manjwaleng ba tsetletse ba yentse thobalano ba ba le kisele ba shimane ka morao ha ba bona ba shimane ba sinetsa go phela hai hai bana no nche ba bitse tsholana ba bitse
0: wa tsiba ke utla ke utla ka reng ka letsetswa ke bemba ditaba ere ke nke mo mamedi mohaleng kwa 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala le sedi fm hello. Hello? Mami di Dumel. Hello? Lisa di hello?
11: Hello, Mitch.
0: Hello?
11: Hello, Mitch, little guy.
0: Daddy?
11: Okay, Ntuli.
0: Ula Robe, Emmanuel, Daddy Kapora.
11: Emmanuel, Mona.
0: Ula Robe, Mwale, Emmanuel.
11: Emmanuel
0: Butlapele a ke le mameleng hle ke kopa re ke re ba fe sebaka batho bana ba amehang hle Emmanuel a ke re ba fence ba ka mogotsi Singham a ke re ba fence ba
11: ka le ke re nna ke la thusa ha at least ba itope
0: hanyane fela ge tsirek hanyane fela mo ba mete motle re ke itse ke kopa re ke re bua ke tsgutlana sa barwetsana bana ba o iphumanang hore o elwa ke kodua ya ho robeha lengwele kana ka nngwe mabaka ha o e bataba ya hore o no sa tsebe ha ke batle ba le buelle ke batla motho le motho a ipuella nna ho ile ha etsa hala tjena thuli ke ile ka ba ka etsa phoso ya mofuta ono le bakala ka ene le hore ha ke na tsebo kapa lebaka laka e ne e le hore batswadi ba ka ha ba ka ba mpha monyetla wa hore ke be le dipuisano tse buleileng le bona jwalo-jwalo ke kopa le se ke la ba buella ba ipuelle bona beng ba ditaba le sedi ya fam dumela le sedi dumela
12: hello.
0: Hello me
12: hello
0: hello
12: le ka tshuli
0: hamna
12: le kae hamna
0: e
12: tshuli ke le ka rozela ngwe le ka the age of 14 years.
0: Uh-huh.
12: 14 years ke le sekolong ke le primary empa ke ile ke a bona gore nthone ke ntseng ke phoso thule batswadi ba rona ka nako ne ba ne ba sena itso ya go ba ka re beya fatshe ba hlalosetsa empa ka mora mo thule ke ile ke ithuta ka hanga gore ke ile ke etsa ngwana bobedi ke se ke le lenyalo bana ba ka ba siana ka 20 years se ke se kgothaletsang ga ngwana jwale ke gore batswadi a re bueng le bana ba rona sekolong ba rutiwa bana ba jwetswa sekolong ba bolelelwa ka dintsho tsena at the age of 10 years ba se ba rutiwa sekolong so le rona batswadi a netse gore re gatelele re thuse maditšhere Both ngwana na le mushima.
0: Mm.
12: Ka gare he e fela ke ka bana ne fela. Mm. Ka bana ne ke se le ka bashima.
0: Mm. Oui, sa le se handle me ba. Me ha o sheba mohlo mong fela pele ke ga bona lwena. Ha o sheba tsela yeo bana ba banana ba phelang ka yona, ba rotsana ba phelang ka yona matsatsing yana. Papiso mlena go e fitileng. O bona papanyele ka. E o kae bona?
12: Kholo kholo, e kholo go bane. Dintho di mona fela di matsong a bona. Social media ya ba ruta, di TV mona ha bua, di radio ha bua. Kona kana kwa ne thulini se, re ne re sa ndi re sina social media.
0: Mm.
12: Ntse na kana sa di bone di WhatsApp ndi Facebook. Di buke mo, a re ne re tsiba ngwana a tla ka sephofane thuli go tsa mo kireke ya le tamo.
0: Mm.
12: Ne jo tsena ga bulelo gona ngwana o tla tswa. Lo rona batswadi ha ka kenya thuto eno baneng ba rona re ka fokotsa re ipena bana na ba yena.
0: Mm.
12: Taba hape ke hore bana ba hona jwale ba tsebe go ipuela ba ka hanong too much.
0: Thank you Mekile le bile ho le mogatu. Mm.
12: Thank you Mekile me ma hupela ka thabantsu. Thank you.
0: Thank you ma. Le Sedi FM dimela. Hello.
13: Hello.
0: Hello me.
13: Amanati.
0: Hey.
13: Eh, watla tuli batswadi ba khale. Ke ente ke mistake ka lebaka la bona. Nna ke ile ka ba le ngwana ke na le drink.
0: Mm.
13: E le hore mola ka toka ga mpatle ka gang tloman o ntlile fela ke tsena ke e. Ke le botsa motho ke bua le yena ke qetelletse ke iphumana ke kene ka radio ka tsa moshimane e le o jang fa ngwana. Empa ka mora teng ka hlokomela hore le ha ka ba bua jang ka jang ka gang tlo. Ha o ba le moshimane. Mm. Ha ba le le mushimani jwang ka pogo ba nka tsiba gore hona le batho ba bangata ba tsamayang le nyo nna ke leng ga itsa maya o fumana go tla teng ha o monate ha go bane le mushimani bana na baka mushimani na ke ba o hata le ha o ka ba hata go tsedi ke sefela a ba o lahla ha o sia le ngwana
0: mm
13: mm ka mo teng ka teng ke le mpa o tlhile go bong she bo tlo bo ha ntse bona jwa le mpa ke tshile ka phoso yo ya ka gore batsadi ba gona bana ba go kwalla ka ntle ba rekisa diphoso tse le wena o le ngwana kana ko ga o di batle mpa ka baka la kelelo e fokona o qetelela o etsa diphoso
0: hei o buile taba bohlokwa utlwa ke thotse jwang ke thotse ke mameletse ke thuisa taba ena o qetang o e bua gore o ile wa iphumana ntate wa gago a sa o rate a sa o thabele mme ntho eo ya etsa gore o lo itatlhela ka gara matsoo a ngwana wa moshanyana go ba le rato le o neng o le batla go ntate wa gago ga wa ka wa le fumana yes
13: ke le ne ke tsomana le lerato le mo go society-ng ga fela e le la motho wa ntate ke ka tla ke tlhela matsong a society-ng
0: mongati wa ke lebile holo ha re ba ruteng ke lebile holo ka se mahem le sa di hello Mami di me.
14: Hello
0: me, ke teng o kae?
14: Ke teng.
0: Mm.
14: Ke me. Ke le ka re ba le mo le e go se go tlhora ba le mo le ke le ka re ba le mo le e le agent 18.
0: Mm.
14: Ke sa tsena sekolo. Give me 80. Ke go se go tsena ka nako tse tsa khang. Ba tsere ba rena le ba sa bua le direct.
0: Mm.
14: Ke le ka ya le le nna se ke go di le gore. Ke le ka tlhoka advice. But we have to learn how to do it. We have to learn how to do it. We have to learn how to do it. But like, what do you want to do? They are more advanced than that. We have to learn how to do it. We have to learn how to do it. We have to learn how to do it. Because space is space. We have to learn how to do it.
0: Hmm. Me wake ko mametse hantle ke lebile mogatu. Thank you. Amiti re renke wa qetela fela le sedi dumela le sedi FM dumela hello amiti dumela hello
15: kiri
0: hello le kai
15: hotel le ka
0: hamunat
15: My darling, Kiri, Lim, not to leak a lack of a little kilimian, make a whole 16 years.
0: Eh?
15: In Pajola Castilla, who ke hudisitswe ke ausi wa ka mohlomongne ke sa momamele ka nako eo mme o tlhokaetse ke le monyane empa ka kana le ngwana Thuli marehe motho o a nkuka tholwana kana le ba bararo ka nyalwa ka kgutla empa hona jale Thuli ke ithutile gore bana ba ka le ditlolo tsa ka ke dula le bona fatshe bane nna ga nka kana le tsebo ke dula le bona fatshe ga ke potologe ke bua e etsagetseng ke re ga o tsamaya le moshimane nako ga e so ka e fitlhe o robala le ena o etsang go tlhaga ntho e tsena ngwana wa tlhaga moo kapanyane ngwana a sa tlhae go na le mahloko a mangata a thobalano a teng ke a bua le bana le ga e se wa ka ba le teng moo ba tli ba tšhakile ke rate gore nne ke bue gore le tseleng thobalano ditlamorago tsa yona ke eng ke a leboga maedaleng
0: Thank you, Meke. Lebuila haholo. Kya lebo hamratiwa. Kya lebuila haholo.
15: Nemi mikwastat.
0: Asimo hem. Mabide mo tlaki mesosu e mashmama bedi le meso e supile ngapele hora ya le shime le motso mong. Leba kale zang hore ridule rentse re hlokomedisa barwetsana hore. Botsha ke palesa. Hlokomelang hore. Botsha ke palesa. Me nako. Ha ile ya feta. O keke wa hlola o e khutlisetsa morao ka tsela efeng kapa efeng. Ha o fitwe ke dintho tseo jwalo ka ngwana wa ngwanana jwalo ka morotsana jwalo ka mohlankana o neng o na le toro ya hore o batla o dipheta me nako ya o sia nako yeo ha isa hlola e khutlela morao hore o tloetsa dintho tseo jwale ba balla botshaba hao me ha o sheba wena mo mamide motle jwalo ka kile ka o hlokomedisa ho ile ha etswa dipalapalo selemong sa ne sa ditšhelete sa 2024-2025 moo ho neng ho shejwa gore na ke bana ba bakae ba iphumanang ba imme ka hara Afrika Borwa pele ho nako ya bona mme o fumana gore ke dipalapalo tse tshosang 117,195 ya bana ba banana ba dilemong tse leshome o ka hlanahana ha ngwana ya dilemong tse leshome aba le ngwana hore na ke ntho jwang ba dilemong tse leshome ho isa mane dilemong tse leshome le metserobong ba ile ba ba le bana ka selemo sa 2024-2025 me ha o etswa dipalapalo tsena ke nomoro e phahameng haholo mme ntho e tshosang ke ha ngwana ya dilemong tse leshome a se a kgona ho ka ba le ngwana ya tshosa batswadi me ha o shejwa ho fumana hore ngwana na a le mong ho ba mashume a mabedi le metsemene pakeng tsa dilemo tse leshome le metsemehlano le leshome le metserobong ba bile le bana kore ke bana ba ba le bana me ka hara diprofensi tsena kaofela KZN profensi ena ya KwaZulu-Natal bana aba ka bang makgolo a mane mashume a mabedi le motselomong ba dipakeng tsa dilemo tse leshome ho isa dilemong tse leshome le metsemene 10 ho ya mane ho 14 years. Ba ile ba ima. Profensing ya KwaZulu-Natal. Me hape bana ba 28,108 ba tlase dilemong. Hona dilemong tsena tsa 15 ho fihlela mane ho 19. Ba ile ba ima. Jwale ke se ke kenyeletsa le selemong sena sa 2025-2026 ka mana ka KwaZulu-Natal ke bana ba banana ba 28,108 ba ileng ba ima. Ba sa le tlase dilemong. Profensing ya Mpumalanga le yona ke profensi e nang le bothata ba bana ba banana ba imang ba le tlase dilemong. Mme ho hlalosa ha bana ba 9,712 ya banana ba tlase dilemong ba bile le bana ya tshosa mo mabete motla ha re ke re pense baka sa ho ba le bolokolui ba o buisana le bana ba rona ba kenang borotsaneng le ba kenang bohlankaneng ka o tshwana hore ba hlokomela hore bophelong mona hona le dintho tseo e ba tse ka bakhinang ditorong tsa bona ba hlokomedise batswadi e bang le sebaka sa ho buisana le bana ka ditaba tsa thobalano ha e sa le mehlengnyane mo re ntseng re tshaba hobane ha o ntse o tshaba o tlo qetella o kopane le botshata ke metsotso e mashama mabedi le metso e meraro pele hora ya le shimele motsomong e re keng ke pina ya Amanda Black Amazulu.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mabidi ele shume le metsi mene mesoso pelo horra ya le shume le motsomong ntso mametsi le sedi FM ki tlhabolle ke ntse ke bua le me Merem Gumbi Megumbi ke a khola jalo e a o batla o le bitirinyana jalo mohala wa hao o batla o le bitirinyana e wa tsama Megumbi le ntse lena la o matlafatsa basadi le melomo nya rona ka mehla empa ke batla nke kutlwa ka wena gore ha o re o mosadi o matlafetse o bolelang
2: ha kere o mosadi o matlafetse o bole mosadi o khona go ikemela o khona go itirela gore o phele o iphidise o ke wa o kra o batla thuso mo bothong ba bontate wena o le mosadi ema o itirela ka matsogo a gago gore o khona gore o phele yona go matlafatsa basadi gore basadi ba matlafatse.
1: Ke utlwile o bua ka gore mokgatlhong ona wa gago ile wa bona go tlhokega gore o kopanye bomme o ba fe tsebo skill e leng ntho ya botlhokwa e ka ba thusang gore ba kgone go ikemela ba kgone go iketsetsa e be motlhomong o na le diprogramo tse o nang le tsona tseo e leng gore o kopana le bona ka tsona e be le sebetsana le tsona
2: ee ke re gona yanong go na le diprogramme tse e leng gore e rile gekentse ka nagana gore mara wa itse modimo o re file matsogo and-e ga re fa matsogo o mongwe o mongwe o mo file gift ya gage ga e tlhore ka ya ko bebeleng modimo o reile moswe a re moswe o tshwereng moswe a re ke tshwere thobane modimo a berekisa thobane e molefe e moswe a e tshwereng so motsadi o mongwe o mongwe motho o mongwe o mongwe o na le something se e leng gore a ka se berekisa ee ke kopa o boeletse potso gape
1: a ke utlweme o ne goreng
2: o ne ke re boeletsa gape potso
1: ee potso e ne le yone yeno ya gore na ga o re o fana ka di-skill go basadi bana bao e leng gore o ba kopantse mme o batla o tlisa phapang bophelong ba bona jalo ka ga wena o ile wa feta dinthong tse ngata ga o lakatse kareng le bona ba ka feta moo wena o fetileng empa o lakatsa go fetola bophelo ba bone ke ne ke botsa potso ya gore ke di-skill tsa mofuta ofeng tse e leng gore o ba fa tsona na e be go na le di-programme tseo o nang le tsona tse ba matlafatsang
2: ee gona nong ge ke bua le wena ke na le bomme ba e leng gore ke a ba matlafatsa ka go roka ke thomile ka ira mokgatso ke thomile gore ke berise bomme gore ka matsogo a gago o ka kgona go roka something se e leng gore o sa berekise motšhini o berekisa matsogo a gago then from there o roke selo and then o se rekise and then o beye borotho mo tafoleng so gona anong ke busy le bomme ba e leng gore ke ba ruta go roka ka matsogo ke ba ruta dietsa go tshwana le dibonete go roka bonete ka matsogo go roka di-scrunchy ka matsogo go roka dituku tse di ready to wear duku tse e leng gore o ka di roka ka matsogo wa di rekisa at the end bana ba lala ba jele so ke busy ka go roka go ruta bomme bago go roka ba re ge re fetsa e be re ya ko motšhining ba ithuta ka motšhining
1: ke utlwa mokgatlha o na wa gago e ka re o kenyeleditse bomme le batho ba batšha ga re ke re tsepamise maikutlo bathong ba batšha bona o ba thusa jwang
2: ee le bona batho ba batšha ba ke ba thusa yalo ke ba thusa gore ba ithute gore gona anong ge re lebelela batho ba batšha ke bona ba e leng gore ga ba kere mmereko thata so ke ba rotloetsa gore how about leke and then le igroupe and then re roke ke ba rute ka matsogo ke a ba ruta le bona batšha ba teng ke a ba ruta ka matsogo dibonete di-scrunch ebile bona ka gore ke batšha ba kgone gore ba di rekise and then ntho e nngwe gape e ke etsang ke gore ke batla ba sena confidence mara ge ba tswa foo o kry-a ba thabile motho a thabile gore yo ke nna ke editseng sose ne ke sa kgone gore nka dira sose so ke the way ke matlafatsang bašwa ka teng gore ba eme ba itirele ee
1: re ke re ge fotse re nke pina ka mora mona he re tlabe re tswela le wena pele re qetela ditaba tsena selfless be tseleng

0: Mamedi e sepele metso sepele horra ya le shimele motsomong ke phetela ditaba tsa ka le me Miriam Gumbi. Me Miriam, me metsaneng ena ya rona ena o fumana mohlamong di challenges tse kgolo tse tobileng basadi e le difeng haholo le batho ba batjha. O fumana e leng diphepetso tse ba tobileng haholo metsaneng e ya rona.
1: Ke bona challenge tse basadi ba kopanang le tsona ke di-challenges tsa abuse. Sometimes basadi go kopana le bona le bona ba ba kerokang le bona ba ke ba rutang go roka ba batlang ke ba e leng gore ba depressed gore wa botsisa ntate o nkeditse yana a etsa yana a etsa yana. So di-challenge thata tse re kopanang le tsona mo community ke di-challenge tsa abuse. Seo tsona ke tsone tse e leng gore ke di gatelela thata gore bo mme ba ntse thata ka mo gare ga tsona ba ntse ka mo go tsona. Ke di-challenge tse ke bonang gore abuse ke yone e itsileng maatla thata le botlhoka tiro.
0: Jale, ha re qetela fela ho na le mosadi ya mametseng ke kgwedi ya basadi hona jwale re leka hore re kgothatse basadi re phamise basadi ba meya e weleng ka nako nngwe wa tseba ha dintho di sa tsamaye hantle tsa bophelo ba hao ntho nngwe le nngwe e tlang ho wena ha o bone na le boleng ba letho jwale ho na le basadi ba jwalo motsotsong ona re nkilekile empa ha ona ntho e ke bonang e ka re ena le boleng ho nna ho ya ka moo dintho di nketsagalelang ka teng o qeta go tlhalosa gore metsaneng ya rona mona bothata bo bogolo ke tlhokego ya mesebetsi bothata bo bogolo gape ke taba ya tlhekefetso ka mona ka malapeng jwale o ka reng go basadi bao e leng gore motlhomong o bona jwale ka re o sa feleletse mona mo wa leng teng wa tsheba ka nako ngwe o na le o re maemo a o naganise gore ai ke bone ka re nna ke feleletse gona moomo ke leng teng mo ke se ke feleletse gona mone o ka lekatsa go reng go basadi ba jwalo ba naganang gore moomo wa leng teng o sa feleletse gona mo
1: bomme o seke wa ema o re o emetse gore sometimes tla ke re example o kry-a motho gore reke o sa rekise acha a ra re ke emetse gore ke tshware tšhelete. So of course emela ntho eo emela gore o starte whatever ka se sebo o se tshwere o starte go 'ira something and then o rekise yakege ke bua gore ba ba di-scrunchy ba ba 'irile di-scrunchy gone anong ba di rekisa ba di rekisa ko sekolong ba 'irang ga ba emela gore o nne le tšhelete. So mo bomme ke kopa gore le seka emela gore ke ga ke na tšheletse nka se starte yona tšhelete eo e tshwereng ke kopa go bua yana ke re go na le 350 e a kry-iwa mo South Africa. 350 ka ya mawa ya ko mongware ka masela wa thoma something ka yona wa rekisa wa 'ira tšhelete ore wa reka floru wa 'ira magunya wa ema motlhoko wa tsela wa 'ira tšhelete o se ka nyatsa selo se sennyane seo se thomang gonne le tsela bodimo le re I will bless the hands that do something that work. So modimo o tlo blessa matogo a dirang wa ka se sengwe se se simololang seo please se thome wena mo kgoneng o rekise modimo o tlo se oketsa.
0: Ke lebile go letlhe me Miriam Gumbi le etsa mosebetsi o motle wa tseba ga ona ntho e ntle jalo ka ga basadi ba ye ba batla go fetola bophelo ke ntho e ntle ka tsela e makatsang re lebile gagolo tsatsi le monate mme.
1: Thank you,
0: Megumbi. Bye bye.
1: Thank you. Bye bye.
0: Skalibala mema kamoka breads. Imraro metso sepele hora ya le shimele motsumong tshebeletso ke hao ya le sedi re kenke Jehovah ke le bitso la pina re a ditebeng tsena tsa hora ya le shimele motsumong.

0: Tsena tsa hora ya leshomele motso mo di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya leshomele metso emedi itlhabolle.
1: O wa ra twa.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Le serie FM. Aquí muy lejos.

0: Mamedi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le motsomong re kena ha ditabeng tsa kgwebo le moruo. Re bua le ntate Steven Kgeledi, ke business unit leader ya AGSA. Me Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi wa lenaneo lena leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwano ho Lesedi FM, Enriching Minds, Enriching Lives. Momamedi na o kile wa ipotsa hore na ke mang ya laolang tsela eo mmuso o sebedisang tjhelete ka teng. Na o kile wa ipotsa hore na mosebetsi wa ofisi ya mohlahlobi kakaretso wa ditjhelete wa Afrika Borwa e leng Auditor General South Africa ke eng. Dibekeng tsena tse tlang re tla bula menyako ya setsi sena hore re utlwisise mosebetsi o ba o etsang le hore o re ama jwang bophelong ba rona. Ka jeno re tlo shebana le hore Auditor General SA ke eng le hore mosebetsi wa yona ke eng. Ntate Steven Kgeledi, dumela ntate.
1: Dumela o tholana le ba mamedi ba hao.
0: Re ya lebogantle ntate Kgeledi, re boetse hape ra o amohela. Ke a kgola o bile hantle beke kaofela o tloa e sale re qetela o bua bekeng e fetileng.
1: Ee, e sale ke le hantle ausi Tholwana, ke tshepa hore le wena e sale o bolokile.
0: Hantle, hantle fela jalo ntate Kgeledi, re a leboga. Ntate, a ko re hlalosetse ka Auditor General South Africa ke eng, mme bohlokwa ba setsi sena ke bofeng naheng ya rona.
1: Ke a leboga ausi Tholwana. Auditor General ke ofisi e phahameng ka ho fetisisa naheng mona. E hlahlobang dibuka tsa tjhelete ya mmuso wa Afrika Borwa. Ebile ke setho sa mokgatlo wa matjhaba wa ditsi tse phahameng tse hlahlobang dibuka tsa ditjhelete, re bitsa ka bokgutshwanyane INTOSAI, e metseng International Organization of Supreme Audit Institutions. So e na le boikarabelo ba ho hlahloba mafapha a mmuso a fanang ka ditshebetso setjhabeng. Ene re etsa mosebetsi ona selemo le selemo, mme re ntsha ditlaleho selemo le selemo tsa diphetho tseo tsa mmuso, mme batho dikantoro tse kareng bo palamente jwalo, tse kareng bo legislature le mekgatlo e meng e nang le thahasello ya tsa tshebediso ya tsa ditjhelete tsa mmuso le bana le mekgatlo ena ya bo mmasepala. Jwale ba be ba nka ditlaleho tseo hee ba di sebedisetsa hore ba netefatse hore ba kgona hore ba tshware batho ba nang le boikarabello, ba tshware accountable, e le hona hore tshebediso eo e nne e be tshebediso e hlwekileng e ikgethileng Australia.
0: Ntate, ke a leboga. Ha o sheba ntate Kgeledi, ofisi ena ya mohlahlobi kakaretso wa ditjhelete wa Afrika Borwa e leng AGSA e na le dilemo tse lekgolo leshome le metso e mehlano e le teng, empa re fumana hore ho ntse ho na le batho ba bangata naheng ena ya rona ba sa utlwisiseng mosebetsi o le o etsang. A ko re hlalosetsa holwanyane ka mosebetsi wa lona hore na ke eng.
1: Ke a leboha ausi Tholwana. Mosebetsi wa rona ke ho hlahloba dibuka tsena tsa setjhaba, mme re hlahloba ka mekgahla e meraro. La pele ke mona mo re shebanang le tlaleho e amohelehileng, e nepahetseng, ebileng e senang le diphoso tse kgolo tsa tshebediso ya ditjhelete, e leng se re se bitsang fela fair presentation and absence of material misstatements ausi Tholwana. And then mokgahlelo wa bobedi re tla be re sheba hee hona ho bitsang tlaleho ya tshebetso e tshepahalang, ebileng e nang le seriti bakeng sa dipeelo tseo tse reretsweng selemo le selemo, tse reretsweng ke mafapha ana a mmuso. So mafapha ana a mmuso selemo le selemo ba tla ba le merero ya hore lemong sena re batla hore re fe baahi ba rona sena le sena le sena le sena. Jwale re kgona hore re shebe tlaleho eo e ba e behang e pakahatsang tshebetso eo hore na e fela e tshepahala, e fela e nepahetse, e fela e na le seriti na, e leng hona re bitsang reliable and credible performance information audit. And then ya bo mokgahlelo wa boraro ke mona mo re shebang go latela ga melao le melawana e laolang ditaba tsa ditšhelete e leng go re bitsang compliance with laws and regulations. So re ama taba tsena ka boraro ga tsona. So ha re sheba go tsena tsa tlalego ya ditšhelete ke mona mo ga nka ka o etsetsa mošala austholwana a ke re e tla re ga o kena lebenkeleng molo bo tseba go rona le bokae ka pokothong, mme seo se rekang o reka o tseba gore tšhelete o nang le yona pokothong e feleletse, ga ona gore o tla ba le nngwe e fetang mono. Jwale o tlameha o itse bonnete ba gore o e sebedisetsa dinthong tse e leng gore ke tsa bohlokwa-tlhokwa-tlhokwa bophelong ba gago, tse e leng gore wa tseba le wena gore ga o ka sebe le tsona mono di ka nna tsa o etsetsa wa ba le phoso. Jwalo ka mmuso mona re tla sheba he go fana ka tshebeletso ya bophelo bo botle, go fana ka thuto, go fana ka metsi, jwalo-jwalo. Jwale ga o se o la wa khutla wa e sebedisa, ga o fitlha ntlo mane he hai o se kgona gore o bule a phephabeke o tsaereka mona o shebe dilipi tse o di beileng mona, jwale o reconcile gore bana e fela ke rekile seo ke neng ke ikemiseditse go a se reka and-e ke se rekile ka tšhelete e batlang e le mo neng ke ipeetse sekepeleng sa teng jwalo. So ke gona o re retsa mosebetsi o jwalo fela he re tlhatlhoba ditshebediso tsa ditšhelete tsa mafapha otlhe ya mmuso jwale ka ke ne se ke la ka tlhalosa beke fetileng. Jwale ga re tla go tsena tsa phano ya ditshebeletso le yona e ntse batla e le jwalo dimasepala ka go fela le mafapha otlhe a mmuso a itela gore na lemong sena ba batla go fitlhelela merero e feng ya ditshebeletso tsa setšhaba. So batla nka mohlomong ba ga re etsa mohlala ba re lemong sena re batla gore re fe mangaung metsi a lekanang le dikete tse lesome a kere jwale ba tlameha ba kgutle ba reporte gore na mona mo neng ba ipeetse sekepele sa go fa mangaung metsi a dikete tse lesome ba fitlheleletse go le go kae, mohlomong ba ka tlase go mo kapa ba ka godimo go mong. So ba tshwanetse ba reporte jwalo. Ke yona ena e dulang mona mo re reng ke performance information e leng yona e re tlhatlhobang selemo le selemo le yona. And then o tla tseba he austholwana gore re na le melao le melawana ya go sebedisa ditšhelete tsa mmuso jwalo ka molao wa taolo ya ditšhelete tsa setšhaba e leng PFMA le molao wa taolo ya ditšhelete tsa bommasepala e leng MFMA. So bana ba basebeletsi mmusong ba lokela gore nako e nngwe le e nngwe mo ba sebedisang tšhelete ene ya mmuso ba be ba ipapisitse le melao eo le melawana eo, mme ke yona ntho e re e shebang gore na le lala ka la ipapisa le melao le melawana eo na. And-e melao le melawana eo austholwana e bohlokwa gobane ka gare go melawana eo ba tla re pele o sebedisa tšhelete ya mmuso o bo etsa bonnete ba gore o laka wa kena dikantolo o barekising ba bararo go isa go ba lesome o compare di-price e le gore price e o tlotla o reka ka yona o bo o tseba gore ke price e leng gore e reasonable and o la wa e testa ka gona go nna o kena dishopong mmuso. Ke melao ya bohlokwa e tsang gore re sebedise tšhelete ya mmuso ka tsela e nang le boikarabelelo austholwana.
0: Ntate Kgeledi, ga re ke re fete mabenkeleng pele go na le potso e ke lakatsang go e botsa yona ntlheng eo ya ntho e o qetang go e ama gona jwale, empa ga re fete mona pele re gotlhe.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA go thata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe. Diplane tsa rona ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5,000 rand. SMS a lesedi go 39771. Ke lesedi go 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Comedy e selese metsotso pele hora ya leshome le metsemedi re tlo qetella ditaba tsa ka le ntate Steven Geledi me ho pola hlele nane ho lena ke le ka tshoka re o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwa no ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives ntate Geledi jolo ka haria re fihla pheletsong ya lenaneo la rona tjena jole ke ke bone hangata ha lile laetsa di tlhatlhobotsa lona le phatlalatsa sephetho hore sechaba setsebe ebe mohlomo se phe se seholo sa o phatlalatsa sephetho sa di tlhatlhobotsa ditshelete ke eng
1: ke le bua Australia se pio se seholo sa hore re phatlalatsa mesebetsi ya rona ke hore re se ba ahi ba Afrika Borwa dintlha re ba fe le tlhago leseding ya gore na ditshebediso tsa ditšhelete di tsamaile jwang ditshebeletso di fihletse kae tsa se fihletse kae mme na melao e la ya latelwa kapa ya seke ya latelwa na e le gore haba nka karolo ka hare ho democracy mme e le tsela ya gore ba tshware boetapele accountable ba ka kgona ho sebedisa dintlha tseo ba ka kgona ho sebedisa ditlhaoleseding tseo tse tlabe re di beile mono diripotong tsa rona mme o tla fumana gore Australia re a ke re palamente moleng mohlatlhobikakaretso a ya fitlhe a tlalehe tlaleho yeno ha qeta go itlaleha jale aba etsa di-media briefing ka godimo go di-media briefing o tla fumana le gore maane letlhopheng la rona la ofici eleng www.agsa.co.za re ntse re beya tsona ditlaleho tseo e le gore di kgone go ba gaufi le maAforika Borwa gore ba kgone gore ba dintse e le gore batle ba kgone go ntshetsa pele that responsibility ya that democratic right ya bona Australia. Mme mohlomong ha nka ka ama ka tsela e tena ko re ke go bontshe hantle go bohlokwa-hlokwa ba taba ena ke. O tla dumelana le nna le ba mamedi gore ha ngata go se latele melao le melawana mona Afrika Borwa go putlamisa diphano tsa ditshebeletso haholo. Mme re tlhola re bona ntho jwale re na le dintlha kapa re na le ditlhago leseding kwa moo tla tlhola gore go la gwa tlholega gore go na le mafapha a ileng a tlholega mekgweng ya theko ya thepa le ditshebeletso re e beya mono le kgone go tlhalosa gore na ba tlholeile kae ga ba tlholega kae ga ba etsang e leng tsena tse re di bitsang di-procurement failures Australia. So re tlabe re na le dintlha tse kareng jalo re be gape le dintlha tse amanang le tshebediso e nepagetseng ya ditšhelete e leng gore re bitsa irregular expenditure ka nako e telele akere e le gona go bontsha gore tšhelete eo ga e ya sebediswa go latela melao le melawana le gore ditshebeletso tsa botlhokwa tse e leng gore di tomile setšhaba o na le go thola gore jale ga di kgone gore di ka tsa fitlhelelwa ka baka la tshebediso eno e sa lokang ya ditšhelete le gona go ipapisa le melao jalo ka se ke tlhalositse gore melao ena ya rona e laolang ditšhelete yona ele ba tlileng ka yona ba e naganne ka kotlologo le gona gore ka gare go yone e thuse ka go tlhokomela gore tšhelete kapa tshebediso ya tšhelete e sebediswa ka tsela e leng gore e kgona go imela maAforika Borwa molemo ka botlalo e leng gore ba kgone go thola value for money for the usage ya one rand e ba nang le yona so ga re sa etse bonnete ba gore dintlha tsena tsa rona le ditlhaoleseding tsena tsa rona di kgona gore di fitlhelele maAforika Borwa ga bana dintlha tse ba ka ba di sebedisang go engagea democratic right ya bona ya go holda mmuso accountable Australia.
0: Ntate Geledi ha re kopane gape bekeng e tlang ke lebuile ntate
1: ke a leboa Australia le bamamedi ba
0: asemahem Mamedi le nane ulena unoliti seriswe ka motlotlo ke SABC Education ka tsebedisana mo le AGSA kwa no le SADC FM and Enriching Minds and Enriching Lives lene le hlophisitswe ke Thandi Chabalala. La ka libiso ke tholana moletsane maletsatsi sejake e bile mhlophisi wa e tlapolle ha DJ Lovers ine lena ya hlophisitse mino. Mamedi e ba le bo mamedi bo monate mananong a tla latela kwa no le SADC FM. Ke nako ya lenane o la ditaba la imatlafatsa.

0: bea dihlo dipuisano se banteng ho mehala ya di selula e tsejwang ka hore ke IMSI tsena le tseding ho lena le matlafase e ka jeno empa pele ho mo ha re fitise mabekele
1: moratua a kwatlise ngwana o kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
1: Dumela hle dipunka punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelelo nyane ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Africa borwa. E fanang ka tshireletso di hora tse 12. Ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
3: Na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mamedi metsotso ke e robong ka morago hora ya leshome le metso e mmedi ha re wela gabong ditabeng seo re di tlhophiseng ka jeno go lena la imatlafatse bahlanka ba lefapha la temo provinceng ya Free State ba etetse dibaka tsa mapolasi seo go tsona go bileng le tshenyo e kgolo ka lebaka la maemo a legodimo ao naga e ileng ya tobana le ona bekeng e fetileng diphoofolo tse ngata di shwele ka lebaka la mogatsela o kenelelang masapong mapolasing a seterekeng sa Kopisi le Heilbron mongwa bemba mapolasi o lahletswe ke diphoofolo tse 20 anang le motso o le mongwe bahlanka bana ba ile o lekola gore tshenyo ke e kae le gore na ba ka thusa jwang re buisana le moqhulutsi wa rona wa ditaba eo sa leng a ntse a le ka mono yena ke kamogelo tshotetsi go lekola maemo ka mo gare o amogele ga e sale o ntse o le tikologong ya Heilbron le Kopisi le lekola maemo le tshenyo e bakilweng ke dipula tse maatla o kgethe ya galetlwa meya le mogatsela o maatla re fe setshwantsho sa ka moo maemo a leng ka teng ga jwale kamo kamo elo kgotso mamedi e ka mohala wa kamohelo o gauhile empa ka potlako fela bahlaisi ba ka batla mofumana gore re tlo kenelela tabeng ya rona re buisana le ena go lekola gore na ebe maemo ke a jwang ao e leng gore a rena ga jwale dibakeng tse fapaneng tsa mapolasi baneng mamedi o tla gopola gore re ile ra aparelwa ke mogatsela o maatla e bekeng e fetileng mo re ileng ra bona go e ba le tshenyeo dibakeng tse fapaneng le dipula ra bona marulelo a matlo a fefoa dibakeng tse ding diphoofolo tsa šwa mme re utlwe gore na ebe ka tikologong eo ya kopi se le Heilbron tshenyego ke e kae ka mogotswa re o amoele o le sedi FM
4: jala ka nne ke tshodi makato a se ba tlhalositse gona Heilbron mo nana gore ba lahletswe haholo mme dibaka tse dintse a meileng ka o social ke Kopisi ha mmogo le Dennisville mme ke le ra bua le mogato o nana wa Pai e leng a fasa mme wa bolela ga o tlo etela dibaka tsenana tse a meileng ha mmogo le lefapha le nana la la tsa temo ona province mo nana go bona e ka ba ke tshenyo e kae mara ga jwale e leng re se ba e boletse kore go se go na le mafu a ka fetang a magolo a mahlano e leng re dikgomo tse di latlhetse ke maphelo mme bona ba ile ba bolelela gore tabataba ga se e tlheke mobato ga se taba ya gore ke serame senana ga se taba gore ke dijo kapa di ne di sa fepue gantle gape e nngwe e ileng a bolela kore ka gobane e ntse le maria gona jwale bojwang wa bona mmala wa bona o fetogile mme senana se bolela gore di-nutrients kapa phepo e leng gore le boleng ba bojwang be e leng gore dikgomi tsena di ne di bofula e ne le tlase gagolo mme bona he batholo ba re ba tatisa di-supplement go leka gore go thusa dihwai tsenana tse e leng gore di amegile gore di se kana tsa latlhelwa ke

0: bina monnata lona binwang ke zwang ke tloka mo e bapalwang a monnata ka teng ka ba ka opola katare e bapalwang ke star tshala le mona banna wow ke le botle zonke ka bina monnata feeling mona ole sedi fm nomoro ke leng ho yona motho motle ke tlo fa yona ha ke khutla fela ka mabenkeleng wow
1: clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Diplan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Moratuwa, a ko tlise ngwano kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwa no Africa Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.

0: birthday ya Shoprite. Mere bulukela Afrika Borwa 2 billion rand hanghang. Di sulung tse jolo ka di Pokbangers ka 59.99 kilo ka nngwe. Le 2 liter ya Delight Pure Cooking Oil ka 64.99 fela. Di solo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Jwale ke bua ka Lotto. Ako mamele mo mamedi ka moqebelo ono no ri andru libile. Moqebelo ono ri andru libile. Ona le monyetla ba ho hapa jackpot ya Lotto e lekanyetswa 100 million. 100 million. Ina ke chelete ka fetola mophelo ba ho hanganga. Me mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ke tsalona ya ho hulwa di nomoro ka kotlolo moqebelo ngwana. Ka hora ya borobong mantsibuya SABC2 o ka ba mongwa wa boradi milioni mona Afrika Borwa. Eh, ke bua le wena, ke bua le wena, ke mametse ku wena mo mamedi wena mona ke Lotto yana di bapadi dingata menyetla e mengata di milioni dingata di bapadi di tlameha ba le motse 18 kapa o feta moo bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya. Utlwa he? Ke o taba. Montho montle, ke a tseba le babedi le bararo ebile le bane. Ke tlo bua le lona le babedi le bararo le bane. Jwale montho enwa ke etsa jwang? Mongae gore wena Iman o nketsetsa lerata gore o tlatsitse lerata ka TikTok wena ha o mona mosebetsing. It's a loose engine. It's out of my twara chalet. We are quidikina. We are high uluina hana. Mutumu to get laring home. Womungandati. Get laring. Kwata mumamidi kibuelu and a hono draw le capilla fella. Kifite. Ketori. Robs. Undatamaili. Recopanalin tatamaili. Hono draw le muna. Let's say the FM. Ela. Hebana. Letuna.
2: Letuna.
1: Jwale ha o sebetsa bona o sa robale jwalo jwalo wa sebetsa jwale o sebeletsa tshaba sa Afrika Borwa jwale ka Alexander mumamedi a koma melentate maile e leng le tona la rona la thuto ona teng kwa mona Gauteng mehlolo e wa kopanang le yona o ile a hla ka mane ka bo Carltonville a kopana le mehlolo e leng ya batla gore wa tswa a we fatse jwale o sale ka Alexander jwale ho etsa lang Alexander ntate maile.
2: A se ona fela Alexander ona le dipleke tse fapafapaneng. Alexander o ba le bana ba ileng ba tshisa furniture ya sekolo bekeng e fetileng. Ba tshisa ditafola le ditulo. Ke ile ka kopa hore maponisa a e lebelle taba eo ka hore ba bangwe ba bona e ka re ya se bana ba sekolo. Ke batho ba setseng ba feditse sekolo re tlo tshwanela gore re ba kwalle and then mabane ko Westbury go na le batho ba community ba ileng ba bolawa e mongwe wa bona ke ngwana sekolo ka mathata a crime e leng teng ko Westbury. So re na le mathata a mangata haholo ka e rile ra tjho gore re kopa gore batho ba bo rona ba re thuse o netefatsa gore re lwantshana le crime ko dikolong and crime e etsagalang ko makeišeneng e se ka re ya fitlha ko dikolong ke ntho e etsagalang ha re di bua le wena je ko Tsakane ba re ba na le mathata a gore ga gona motlakase. Setšhaba se kwetse ditsela bana ba kgone go ya sekolong matišhere a kgone go ya sekolong so bana ba rutiwa mabane le ka jeke go raya gore bana ba loser very important time ya dikolo so ke ona mathata a re shebaneng le ona ao e tla re gangwaga o fela bana ba sa gantle ko dikolong re tlabe re iputsisa gore wetsa heding re la be re blame ma teacher e le rona re tsa dintle sengata tse tsuleng seleng re le tshap
1: ndate ndate maile re ke botse mona nda botata bona bo etsa lang dikolong ebe asisi ipone reflection asisi ipone samakeshini a mo re philanti na ebe bana bana ha ba bontsi tsela eo re phelang ka yona makeišeneng
2: ke sona ntate Motaung and-e ke yona ntho ke ileng ka bua ka yona makgetlong a mangata a ne re re go godisa bana go tlhoka gore e be mmereko e tsang ke setšhaba a ne re bua ka it takes a village to raise a child gobane ne re acknowledge gore mathata a re shebaneng le ona ko makeišeneng a se mathata a tla lokisiwang ke matišhere a le bangwe ke mathata a tlhokang gore setšhaba se eme ka maoto se wa lokise gobane matišhere a le mangwe ba ka se kgone gore ba ka lokisa mathata a kago fela e nyile ya batswadi e nyile ya setšhaba kago fela and ka ge o e beile gantle ntatemotaung re na le mathata a mangata makeišeneng a rona and unfortunately mathata ao a qetelela fitlha dikolong tsa rona
1: ndate maile go na le ntho e nngwe o tla ntshwarela moetapele wa ka mme taba e ne ke buang ka yona ke tlo o kopa gore ga o le tshwarela moetapele wa ka mme taba e ne ke buang ka yona ke tlo o kopa gore ga o le gae o dutse o le monga jwale ka ke bona gore ga o robale o mathabo springs o mathabo kaekae o matha gotlhe o alexander o soweto a ore o soweto frena kgomoetsa taba ka ke eng nna re ke se kenye thuto ya boitshwaro dikolong re tshwane le Singapore mo bana ba rutwang go tloa ba le mane di-greateng tse fatshe go na le a motto e ba e sebedisang you do good you'll be rewarded bad you'll be thoroughly punished wrong you'll be thoroughly punished kore bana bana ke ntho ba e buang letsatsi le letsatsi ba rutwa le gore ba seke ba utswa le dipene tsa bana ba bang ba rutwa le gore ba seke ba buela godimo ga ba bua ba tsebe ba be le mokgwa wa go bua na ga o nagane gore jwale ke nako ya gore re be le thuto e shebang boitshwaro fela go seng go gong le go gong dikolong kao fela South Africa mona le gona mona Gauteng
2: ke ka moo rurileng e nngwe ya dintlho tse re nyakang go etsa ko busa dilo tsa go tshwana le ntle re bitsang values in education ebile re buse dipapadi re buse arts and culture and e sekgale ke tlabe ke ntsha secular e reng it's compulsory dikolo kao fela di tshwanetse gore di etse dintho tse tshwanang le tseo ebile re nyako bereka le ba dikereke ba bangata ba tlileng go rona
3: ke ba phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao motle o kaka lebota le moemeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang go loan e le nngwe ya FNB ka FNB app o e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse edingka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobane ngwe lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya go qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
4: bakganni ba makoloi marigeng a na maemo mebileng ya Aforika Borwa a ka fetoga ka motsotswana motsotsong o mongwe mmila o ka bonagala gantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa fifa sa pono ya gago o seke wa ganna ka go tshapa seo o naganang gore se ka pela gago ganna fela ga e ba pono ya gago e tlakile ga e ba o sa kgone go bona ka go tlhaka sebaka se fetsang dimetara tse 50 emisa koloi ya gago ka polokego sebakeng se gaufi sa go emisa ditraka dula o fadimegile dula o phela lekola sebaka seo e leng go sona o tlhabe ba bangwe malotsana bona mme o bonagale ga re tsamaisane mmogo ka polokego mariga mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
5: itukisetse ho ihapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100 ho hapa voucher ya 10,000 rand ya ho ntlafatsa ntlo. Ho kenela tlhodisano, ithekele airtime kapa data ya Telkom ya 10 rand kapa ho feta. Lebenkeleng lefe kapa lefe la Flash. Hohle mo bonang letshwao la kgomo. Ebe o dialer *130*3621*8*. O kenya reference number e hlahelang slipping sa hao o bo tobetsa hash. O ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di-voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rand. Se fetwe, kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026. Ho na le dipehelo.
6: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August.

0: lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
1: Ke leboha ntate o ka qetela hore le tlo sebetsa le ba ruti le bomang.
2: Le batho ba dikereke ka ofela ba nyakang ho sebedisana le rona hore re buse di-assembly ko dikolong ebile re netefatse le gore dilo tsa go tshwana le thapelo di ba teng ko dikolong religious education ko di-assembly re kgone gore re berekisane gape le dikereke gore ko dikerekeng ka disontaga baruti ba preache gore batho ba bo rona ba nke maikarabelo go bana ba bona ebile ba nke maikarabelo go lwantshana le bobodu le manyofonyofo mo setlhabeng sa re.
1: Empa ntho e nngwe wena ntate Maile, mo mamedi ke bua le ntate Maile ke letona la thuto mo na Gauteng. Ya parade ke a e bona jwalo ka titšhere, ke ne ke le titšhere le gona jwale ke ntse ke le titšhere mo re neng re tshwara parade, baruti ba tla parading mo ne re tshwarelwa parade. Empa e ke kopang gore ntate Maile a e shebe haholo ke mo bana ka ha ba se ba le ka phapusing ka mane ka tlelaseng matitšhere pele ba qala ka eng kapa eng e be mosebetsi ono wa gore ha ba kene ka 7 o'clock go tloga ka 7 o fitlha 7:30 ba rutwa ka boitshwaro kore go bo gobe jwalo ka ke itse go wena bana mo ke neng ke le teng mane Singapore ba na le lepetso leo ba le buang ka mehla, you do good you'll be rewarded, wrong you'll be thoroughly punished. Kore babe le ntho gore go hang ga ke a tlameya go etsa bobe, go utswetsa ngwane mong, go shapa ngwane mong sekolong, go etsa lerata ke bua le motho mong ke tlhome kore ba rutwa o tlwa ba sa le banyane tlhompho kore ena e be thuto ya ka tlelaseng letsatsi le letsatsi metsotso e 30 minutes.
2: Thirty minutes.
1: Ntate Maile.
2: No, ke nnete ke dumelana le wena ntate Mndau. Ntho e nngwe tshwanetseng re etse ke gore re ithute gore mafatsheng a mangwe ba etsa dilo jwang, re bone gore re ka dinka dintho tseo re di adapted to our conditions. Re ka se kgone di etsa dingwe ba di etsang ka teng, empa ntho tse ntle tse etswang ke mafatshe a mangwe a re dinkeng already adapted to our conditions. Ke dumelana le wena gore definitely tshwanetse re rute bana maitshwaro go tloga ko gae ko sekolong ko polekeng e nngwe le nngwe mo bana ba leng ko teng.
1: Ntate Maile ke a leboga, ke ntho e bohloko go bona dikolo tsa rona tsa bana ba batho ba batsho go e na le boitshwaro bo tjena kore ke nagana gore bana ba nako utlwa bohloko ka nako tsotlhe moeta pele gore bana bana ga ba bapala ka thuto ba tla phela ka eng, ba tla phela ka eng?
2: Ke nnete ntate Mndaung, go a swabisa gagolo. Re tla leka ka maatla re se se re ka se etsang re le mmuso go netefatsa gore re a lokisa mo dikolong tsa bone.
1: Ntho e ke e ratileng ya gago e sa le dimilione tsena tsa Lesedi FM di lela ka yona, o gotlisa di-parade bana ba ye di-parading go bue lentswe la Modimo, baruti ba kene di-parading go be teng thapelo gape di-parading. Excellent, excellent, excellent, excellent, excellent, excellent. 10/10. Ke a leboha ntate.
2: Ke a leboha. Ne buile rena ntate Mndau.
1: Thank you ntate.
2: Bye.
1: Mo mamedi a ba ya gutla ntho e sale o e llela parade dikolong. Ebile o re o tlo ntsha lengolo le tlamang gore ngwana e mong le mong a be parading o seng bana ba tshwarelwe parade gale le lela ka yona ke eo karabo ya lona. Gale le lela ka parade ke eo karabo ya lona gore baruti ba tle ba tlo rera. Ba tle baruti mo parading ba tlo rera ba bue le bana. Jwale ntho e dikolo itlameleng go etsa jwalo ke o kgetha baruti. Ke a e pheta gape mohlomong ke miss call. Mohlomong ke miss call. Ke a e pheta gape ke o kgetha baruti ba tlatla go tla rera dikolong. Le tseba mathata gore bane le ona gona jwale ka baruti le bagolo ba dikereke. A se gore ke bona kaofela. le ba holo le ya tsa ona le moholo e mong wa ka mona ka Dobsonville o tshwere hona jwale nyewe ya ya le khuteng le phamin la dinyewe ntate wa ka mona ka Dobsonville ine le moholo wa kereke gore mona ha re bueng di nete la ile bohloko nete e hlaba empire ya fodisa ha re bueng di nete ho kgethwe ba ruti ba tla ya mono ba ile rerela bana ebe ba ruti ha ile moholo wa kereke ho kgethwe moholo wa kereke ya tla ya mono a ile rere a ye parade nya bana a kgethwe le a tswa ho itsa itseng ka Dobsonville ka mona ntate o ntsa le lekgotleng la dinyewe mme Nesta mo tla e sala morao taba ena le tla e utlwa mona lenanong lena o tla e sala morao Nesta teng ngwana ka moo Nesta mo tla ba tsamaya a e mono e ya high court jwale o tla ba le teng moo mohlang ntate a yang high court o tla ba le teng moo ee nnete yona ya hlaba re kgethe baruti re kgethe baholo ba kereke

0: Di tabatsena tsa ora ya pele re di feletsa ka ho lekola boema ba le ho di mo le tshagelena re ka laga province ya Gauteng le Mpumalanga ho a tshwana. Le ho di mo le hlakile ho futhumetse. Le North West le hlakile ho futhumetse. A tele province ya Free State le ho di mo le hlakile ho futhumetse. Northern Cape le hlakile ho futhumetse. Empa foka moya di kagolontse e gotlile le bopo ka bophirima. Western Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Ka go lonya ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ho phodile. Empa le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka borwa. KwaZulu-Natal le kwetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. Ditaba tsena tsa hora ya pele di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bobedi. Mokgahlelo kwa bobedi wa jole ke nako ke tseo sebata.
1: Hako lebue ngwana mme o mpe hantle metsotsong e re bonele sekoto ka morao hora ya pele he mona o le Sedi FM. Me ho tloha hona jwale he ke mo fihla e dula metsotsong e leshome ka morao hora ya pele. Ke o bapaletse pina mannatenate ya tsonka ke bula lenaneo lena mme o tloha mona ra kena ho ntate Maile. Re ka dire re se re le bohale haholo, re le bohale re chesa re chesa re baba re rehe re le pele pele ka boitshwaro bo hlephileng. Empa ba leka ho bolokisa dikolong mona ka hore jwale ba kgutlise parade. Parade be teng, baruti ba be teng, ba ilo rera ba bue le bana. Re a leboha. E re jwale re nke mokgatlholona wa bobedi. Ke ne ke buile le momamedi ke botsa hore na ngwana mme ya neng a re re tle re mo thuse ha e le mona ba itse o le a etsetsa monga hae le rata ka TikTok tseno. Mono ka go bona go sendwa motho o na sa le TikTokong a le mosebetsing. Ngwana mme hlompha mosebetsi wa hao hle. Re a kopa ngwana so hlompha mosebetsi wa hao. Hobane monnenwa o re jwale ha mpa tšhelete ya ka kaofela ya kgwedi ntate ho bolelang ha re go nna ke lo inahana. Ke lo inahana. E ne e ka nka fumana ba mamedi ba babedi ba bararo fela ba bane ba bahlano ho 086-000-3084 kapa mona ho WhatsApp ya Lesedi FM ho 079-758-5066. Ho 079-758-5066 rona o reng ho motho wa moholo ha e ntse jwalo ha tenne monga mosebetsi. Hape bana ba basu la ba bua ba buela fatshe ha ba le batle le rata ba rata wa utlwa le bona la ba bua mabenkeleng mona kae nako ngwa utlwa le ntse ba reng ke rona ba hoeletsang hela e jwale mo he bana ba buela fatshe se batho ba ratang le rata. Se batho ba ratang le rata. E re ke tle ke fetehe ke nke momamedi e mong kwano ke mmona ho na le momamedi ya re ngolletseng empa momamedi wa ntumelela hore pele ke ya kae kapa kae ke bapa le pina maobane.

0: maobane pele ne binwa ke le sometsotso le shomane metso e tsenetseng hantle ka mora gorra ye pele re le botle ngwanana a re lefu le sehloho ntate motaung mme wa ka o hlaetse Groot Gesney haufi le Allen Ridge le monele 1964 ba ile ba re batla di DNA re ile ra etsa di DNA ha ka hlaela spetlele o hlaetse ha yo kana kotseo bana ngwana o mo fumanela hae jwale bile maplasing teng ya ke sa bua jwale hona jwale le nna ha ke na lengolo la boitsebiso ka baka la bothata bona itse ha re ile he hona teng mane ho ba tsa le hae ba re etse DNA yo hantle ho hlolokile mpa le hona jwale mme o ntse ena le bothata ke a leboha wena ngwaneso ke lahletse ho ntate mokete ra ka e shebe ai popole tabena ya hao wena wa motswadi a hlaetseng polasing ya Groot Gesney ba re haufi le Allen Ridge mme motswadi o hlaile ka lemo sa 1964 ke e fetisitse ngwaneso molaetsa o bile ko ona o utlwile ko o badile re metsotsong e leshome le metso e supileng ka morago ra ya pele ke le ka bela ka kopana le bo ausi ba neng ba lla perenge tshwausing a ngata Bloemfontein mme sello sa bona ke sa mosebetsi o etswang ke masepala go na le batho ba bang mona ba hirwang ke masepala jwale ba re bona ba ile ba emiswa mosebetsing ka mora mono ha hirwa ba bang ba bona mme bona ga ba ka ba hirwa tabena ke tla enka ke e fetisetse go mm e leng ntate sello more ke bue le ena ka bona bothata bona gore na go ile ga e tsala jwang le seke la re ga ke a utlwa taba lona ke utlwile gantle mme ke tla e fetisetsa go mm e re ke fete gape Thabang Morobane go na le bana ba warden ba lla ka FDC gape ba re ba bang jalo ka ga professor a ne a bua le nna le wena ba e fumane tšhelete ya bona empa bona ka warden ga ba e fumana a kobotse profotlhe monna ka mono mo letsetse gorena ka bana ba kamane ka warden le bona ka bothata bo le ba tšhelete FDC go bona go tsamaya jwang ke a leboa ngwaneso ke a leboa monna a ko etse jalo e tsa mosebetsi ono e re ke fete mono lona ge bana ba kaka warden ga di tsebe le nthabisa jwang batšha ke ikutlwa ke le motlotlo gampe gobane ke batšha bana ba ngwollang lenanong lena le maatla lena la jwale ke nako ke batšha ba ngwolang bana ba leng o di-learnership mona ga o na le bothata ba learnership ke a leboa ke a leboa taba lona re tla e sheba re tla bua le prof re mmotsa gore lona jwale ka moo ka bo warden ditoropong tsena tsenyane gobane le sa fumana tšhelete ya lona na o ntse a e tlhophisa na re a feta ke tlhule dipolaseng tse gaufi le Allen Ridge mo mamedi mong a dumedisa le ena o ngotse ke bona mona go Habakuke o itse fela kgotso ntate thuso jwale mme a wa tlhalosa ditaba tsa gao o itse fela le kae ntate thuso mme ke a phela goba ke mona wa nkutlwa ke a bua Klerksdorp pele ke bua ditaba tsa Klerksdorp ke a mabenkeleng
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: re metsotsong ya mašomo a mabedi le motsholo mongwe ka morago ra ya pele re kgweding e kgolo ya basadi kgwedi ena ke kgwedi ya basadi ena ba ileng ba e lwana ntwa ena ba e lwana ba e lwana ba e lwana mme go ka ba jwang ga o ka utlwa taba tsa bona
2: pele ya pele basadi ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa.

0: Eko. Mme Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: A kontumelle ke kene ka mona ka Impala Road ke bua le wena mogani hlokomela ka mono ba ai ba ipilaetsa ka baka la o kgaolwa ha phepelo ya motlakatse batswa di ba la hore hela mmanna ha ole tsena ho etsa la joang ba ai le bona mona baba bana jwale le ba dikolo ba re tla e kena tabena ke ka Impala Road ke a kopa o tlo o hlokomele mono he ha o tsamaya ka Impala Road re a kopa ka mona ka tshepiso ka baka la boipelaetso ba baagi re sentse re o hlokomedisa gona jwale ke kgale ba qadile o ipelaetsa ke a kgola lona jwale ba ntse ba tswela pele o ipelaetsa e be ka nka fumana moai a le mong ka moo ka tshepisong a ntetsetse ke utlwe gore na bothata bona ba motlakase bo qadile neng gape bo bakwa ke eng e be ka motho a ka fumana moai wa ka tshepisong bona ba dulang go ya ka mono ga o feta ka Impala ka mono le wena ya gannang ka moo ka Impala ke tla ikutlwa ke le motlotlo ga o ka ntetsetsa kapa wa ngwalla WhatsApp ya ka ke 079-758-5066. Semohe mothemotle e re tle re bue le Lucy kwano. Lucy mohala o walla gona jwale re batla go bua le wena ka bothata ba nkgono ka mona ka Thabang jwa ko shebe mohala o walla ka mono 2353 ke nomoro ya gago mane mane mo e felelelang teng 2353 o ha re mofumane Thabang mamela ngwana morobane bana ba Warden ba re ba kopa gore re bue le professor bana ba bang ba fumane tšhelete ya bona ya FDC jwale empa ba e fumaneng ke ba ditoropo tse golo fela bo Warden toropo tsena tse nyane ba re ga ba e fumana ke a kgola bo Cornelia ke a kgola bo Friede ke a kgola bo Memel toropo tse nyane empa ba ngotseng ke ba Warden ba kopa fela gore profo a ka tlhalosa ape rona jwale bona ba toropong tse nyane ba tla e fumana neng a ko shebe ntate re fe bana karabo wa bona ke batšha fela ba re ngwollang o tswe batšha bana ba re ngwolletseng Thabang ba 6,000 ona go bolela gore ba re jwale ke nako ke yona ba re jwale ke nako ke yona o tla mphumanela profo fela a re tlhalosetse gore na go jwang wena mme ka mono ka Thabantšu re ne re o letsetsa ausi Lucy re utlwa bothata ba nkgono re kgone o bolokisa re bohatehate ka pelenyana re fete moo empa wa phamisa mohala jwalo ka tsele jwalo re a feta wena ausi Lucy a se gampe ngwana mme ke obane mosebetsi wa rona o mongata mosebetsi wa rona o mongata kwa KwaZulu-Natal Ntwena ha ke tsebe ke behe jwang empa jwalo ka sebudi ke tla tlameha ho e beha baai ba motse o mong ka mona ka KwaZulu ba lla mme se etsang gore ba lle haholo ke se etsagalang mabitleng ka mane ka Verulam ke KwaZulu-Natal go na le mekhukhu mono go na le ba maindia mono go na leng go tletse go thwe bontate ba ya mabitleng mono wa bona mabitlana le majo ke ana majo a matle mona majo a ngotswe mona ba ya mono mabitleng ha ba fihla mabitleng ana a Verulam ba paqa maudima mabitlana e be ba shebella di cellphone tsa bona diketso tsa maponapona jwale ba kgetha mabitla ba le bona lena ke la motho wa mme le bitso mona ba ba etsa jwale e be ba shebella diketso tsa mapona pona di cellphone ntsa bona kamora mono ha ba ntse ba shebelletse diketso tsena tsa mapona pona sana sefako sa minwane ibe sefako setlana ibe sefako setlana a sefako sena sena batla ho tla sala ile sefako fela mabitleng a batho ba baholo mono bo mme mono ona shebelletse tshwantsho tsena tsa mapona pona o sa bile a paqama hodima lebitla leno la libitso la

0: motho wa ka ke rona bao ga re tšhaisa re se re fapoela sepetlele ela motho a sephotsei jalo
1: ke eng o etsaetse
0: ke fumane tsholwane a sa lokisetswa go ntshwa discharge mane sepetlele wa tseba ke tsebo gorea ka le tabe ekae
1: ka le gotlhe ma
0: re ne re batla go le o mmona jalo ka batho ba sebetsang mmogo ka ofela sheba re fumane motho a kwetse monyako ka mmele a sateletse fela jalo ka tsepe monyako moo
1: utlebutle batho o bua ka manga
0: otsa metlolo e re e bona ke bua ka senfie
1: aebo
0: ga ke re jalo ke a ikentse tau e purumang a kwetse monyako mono le jalo letlhoyo le tswang mo senfie ga ke se le
1: boneutlebutle ga ke kesisima batho ebile ba qabanane le senfiate
0: motho eo ke etsa tlhoo ya ka go yena kgwedi le kgwedi ke yena motho a tlhokometse moruona wako ga re se o qabane le ga kananyana ko bolele fela maobane ile nthefula ka lehetla ga ne ke sa ikemelang ka be ke tswile
1: fatshe
0: ga ke suthetseleng ebile ke tsamaye ke tlatsitse sebaka sepetlele mone
1: hela mmanna
0: ela ka mabifia jwang
1: jale a komplele mosadi yaka wena ba etsa jwang a ole
0: o ke ko a golo ga nka o bolelela gona ke bueletswe ke
1: mangke mang o bueletswe ke mang tsaka tsona batho ko utlwe mane ke mametse o etsalang
0: mamela kgoetse motho waka o utlwe kere metlholo ke batho mesenene ke dino bueletswe ke
1: mavisbutlebutlebutlebutle mavis
0: ela
1: o bua ka mavis o fengate o bua mavis yane ke motsebanyeng
0: a ntle gago ena ka sebele ga go maketse wena nagana gona nna ke ikutlwa jwa
1: ba tsaya batho ba bua nnete ba go motho ka modisano ke wa mokgeta
0: lelee
1: motho tsatsi lena ke sera sa gago go sasa e se le mothusi wa gago jale ga o sa tseba gona e nante motho bothata ba ekeng e ga e kgona ma
0: he babi ke imetswe ka ntle ka mo nako o jetse
1: no
0: fela he tsheetso eo ya gae ke yona e ntse gore re lelekwe sepetlele sefia o ile a bitsa security a re ke tlo setisa kgotso ya motswala wa gae mono ene o a bonagala gore ebile ga re batla ga le mono fela sentse yona re tseitse o sa ga o ka bona re ntshitse jwaa ga nkapanyo ya ditlho sepetlele
1: ee wena mma batho jale gore o le tibetse ka go fele le matšhere mono
0: ga o ne o ka bona mphene le moo
1: ebo nna ke a utlwisisa gona gobaneng ga o le tišhere tsatsilele dipale o itswaletswe e kore o utlwa mogokoka dipalena ka teng kapa stori sena e ka re ga di ntho tse o amang kapa tse e tsatsong go wena e ka go kokre taba tsa motho e mongwe
0: mamela he kore ka o fela botlhe be neng re ile more re etela principal ke lele kue fela he motho o tla re nlafa lefologolo ke ditshela
1: a modisa
0: re tswile mono re re gofola
1: ga e kgonma
0: ga teta sentsie a re ke nna ya tetebeditseng ngwana bo ka go motelela o inkela marapo ke se letho sekolong sa mogala ditho o tsa kila ka thola ka mosheba fela pakeng tsa matlhomo
1: anna we
0: ene ebile o re pakeng tsa ka le mmebisi re batla go bolaela tsholwane
1: positionprispa
0: ke ka go re qetelelang ka go o mo bakela kgatelelo ya maikutlo kore nagana fela nagana fela
1: ntho ya diwang ya ba le re wena le mmebisi ba
0: re sa tlare ke ba motho ga o na le lentsi le o ka reng o ka le re he motho ya teng ga e qetile o tlo supa wena ka monwana o ka bua wa itlhantsha empa ga o na le tholo o tla le etsa e tse sentle ke ga tlatsitse marata mono a re tlo qetelela seo re se tadileng na le mebisi re ikgodise gore ke nnete thata ya rona e phetaetse motlho mongwe ya ka ena re batla go bolaya tsholane jalo
1: kaa ka bodisano o tla go di bone tsatsing le teng
0: sheba wena wa bapa baby re lelekue mono jalo ka dintšanyana tse setse moketeng tse batwang ka
1: dikotlona
0: o sebile gothwe re tlo utswa dinepe tsa tsholwane ka nako eo a neng a o ile ka yo re ikentse ka ra kgathalela a the re batla fela mokosi le content re tsebe go lotshaisa ka ena marangrang e te ntho jalo re ka etsa ntho e jalo jang ka tsholwane
1: batsa ga o bua je nkile ka ba le motswa le mong kgale kwana batsa mme o gae a ileng a nketsa ntho ene eo sentse a le ntseng yona che phapang fela ko gore jale mma o ne a re kelo ye ngwane no gae ke ao bolelela ke ga re o ya ka sepetlele e ne le ga mo qetelela moo a ke a o etsa batsaya ntho eo e ne ntshware ga botlhoko gore ke sa tsebo gona ke iketseng ile a ntema tsa maikutlo ka nako e telele ko etse
0: fela ge re ko jetse motho wake go ya sekolong a se monyetla ke molemo o mogolo o motho wa ka iketsetsa ngwana bophelong thuto e fana ka kutlwisiso e seng jalo o tla dula o tetebetse o ikutlwisitse botlhoko ke mantswe ya batho o sa tsebe gore na batho ba lemetseng ba lematsa batho jang
1: a tsewa bua nnete thuto tle e thusa gagolo gore o be le tlhakisetso ya matlhakoro otlhe wa tsaya motho a katla go wena mo natlo buang o tsontse o utlwa fela gona motho eno o tswa kae o lebile kae ka tala go o tla ipona se o qeteletse o mo tshwaretse lepele a kopa tshwarela e fela go batla ntho ena e fete wena o ba ntse o mmona gore motho eno imetswe ka baka fela la thuto samgatsaka mosebetsi ke nthong e ka o makatsang
0: gagolo
1: ebile ke sebaka se seng seo ke keng wa senepa gantle gorena ga e le gantle ke ga o tlamaya gong ka eng kopanya le eng ga o le mongwe ka modisana hai dilo tsena ka nako ngwe di ka o makatswa tsena
0: o wa ditsebe
1: di gana go ntse o thelemelag metheo ya sebetsa maake o etsa ya gana
0: hela nna tse ka o fela tsentseng re di bua e santsane le ka babaka mosebetsi kapa
1: jeresae tla ba enna
0: tabenye nngwe
1: bona wena o ne o se fofetse go kae ga ko tlwele taba tseno bane bale re bua ka tsone taba tse ntse tsagalang ka ntle o stafon watsa o ipuela nnete e ka letlhakoreng le neng ke a tshwenyega mane ke ntho ene ya moeketse mane e tsalang ka tlomane mane le gore ka nnete na ngwane eo wa legape be o safe banna go stepfather se se gae banna kapa ba mane
0: taba e ntse se o ka e tswa
1: temaebe gantle
0: mantle sele se moeketse o itse
1: butla ke re ne ko o etse gona o itseng.

0: Daddy, o ina hane sitse taba yaane e o ne re bua ka yona.
1: Empo e feng jwa le mponyana wa ka da nono wa tseba taba sa rona dingata ga re le moo matsatsing ana ebe bua le o tshwere kae
0: dedi bonatlhe ke kopa o nkutlwa
1: bona ke omametse o file tsebe tsaka tse pedi a nte ka otlolo
0: dedi ke a gopola gore ke nna eo kitse re seke ra tlhose re bua ka medi e ka tlong ka
1: monna
0: monnaka empa ke kopa o mphe motsofonyana fela ko behelenyeo ya ka gane
1: nyewe ka nnete a ke opole go le teng kgampakeng tsa ka le wena mane e le nna ge mamela ke edumetse kopo ena gago e tile ga ke le ame lebitso la letshotshutha leno la gago lengwa ke le ame
0: iketle go emelela motswalle wa ka o mo bitsa matshotshutha a ke
1: tlwelanto tsena takaratanen pomana
0: ke gore o ikemiseditse gore ga go tloa go motiei o tlo segang baka le ga go fitlhela kae bona gona jalo o reng ga yena mogotsi eng wa gago ntate ya bofano a nnathile modiei ga kalekane o reng ka dipapotla tsa difile modiei eng
1: ga bofano o tetekile modiei
0: ga o tsebe
1: ngwanatoe lešhano le lebe danon le kgale bona ke a tapanya bona ke supa legodimo ka monare ke re le kgale fane ya keke a bea letsoo bona motho ga mosadi motho emo ke le gatang moo ke a utlwetsa ke motseba yo gae
0: wa bona a fitlha moo wi nepa gore ke le gatang mmogo le wena
1: ekere
0: nonyana tsa tshiba e leng di fofanceleng a ke re tate
1: phadimeeoyaaoaloreoe
0: ke re motlhomo just maybe o tla elelelwa reputational damage e tla ke utobile mme wa tswa ka ga sekepe sena sa ranting se tebang wa sesetsa pelenyana manemo e kareng metsi a tlhokile
1: teng reputational damage eng ka makae ga o mo o serithisa ka setlasenya teng phonyana ko utswetse ko tsebele wa kutlwa ee ke manyofonyofona a fanye le sekgete sena sa
0: gae monnaka oa fosa o bona ga o tla moo ka itlholo e le o shebileng ka lone fosa gopola gore wena o lengkekebe phadimo o ikemetse ntle le ntate ya bofane ona le lebitso la gago le tsamaisanang le GBV ebile o se ka lebala gore inthanete ga e lebale a kere
1: ga e ke tobaka goreng go nna mare mponyana mponyana phadime mogatsaka o batla goreng
0: nte phadime ga nkutlwisise ga ke batle gore ga ke batle ehlile kere motswalle wa leshopo ke leshopo mme wena ga sa iphapanye ntate ya bofane wa sutha pela gae melato yotlhe e e ntseng a etsa e tlo o tshwanela le wena
1: o e tshwere ka ngwana tuebutle
0: pele re ko gopotse wena nka re taba tsena ga o di shebisise gantle ke mang a nyetse ngwana a tlase dilemo ka mora nako e kae barata ke mang a ileng a shapa mosadi a mo tlekefetsa lefatshe ka go fela le moshebile jwale ke mang a gatang metlhaleng ya mang ga oe mamele a ke soqetedite o a bona ka mora se sentate ya bofano a se entseng ga ke sa re wena dedi takalatsa latlhela mage ka mona le ka ma ke re wena balega balega pele o re tlisetsa bofuma le seriti se sebe ka tlong ka mona seke dedi tsamelela gole le motlhekefetsi eno a bitswang tate ga bofano o seke wa lebala gore setšhaba se rata jwang distori tsena tsa redemption redemption wena imataganye le a bodimogale a kere wena le ena leleletsa diphoso phatlalatsa setšhaba se leshebile kao fela mme gona jwale le a itukisa le a dilokisa le batla go sebetsa setšhaba gantle ntho
1: dilokeakampapisa le bomogale ga nneteng
0: a dedidedi se ka sheba lebitso mogale sheba e winning team e mmataganye le winning team ke wena ga utlwisise ntho ena wa bona wena le abuti mogale le tlo ba batlhodi ba feleletseng ebile ba tshetswang ke setšhaba ka gotlhe gotlhe
1: wana tlotlhe a ke goa ba le nkgoelenkgerela seno ao se

0: Legatwe, o se ka ba re ke a o stokela ne ke a o kopa a ko o jwetse ngwaneno wa gago fe a apare ga le ka tlong ka mo ka kopo tle
1: mokese ke na le bana ba bane ka tlong ka mo fo o bua ka ofe
2: moradi eno wa gago lerato go seng gongwe o tsamaya tsotse ka tlong ka mo o naana gore ke ikutlwe jwang ka seo
1: ga ore ngwana o tsotse gantlentle o reng goba nna a ke so mmone a tsamaya le mošhampane ka
2: o reng ka mesi ya ga e bona letsang le marukgwe ao motho o bonang tsotlhe ka tsona he lerato ngwana-ngwanana a mokalo e be o benke ditshenyetso ka ntle ke dirope ke matswele tsotlhe di bapaditswe kore ga go letho le e tlogeleletseng kgopolo lerato
1: imagination mokese a ko ntswetse gona ke imagination ya eng ga ngwana a le gabo ka tlong ya mmae leng tatae ke imagination e feng yo o buang ka yone
2: wa bona gore
1: mokese ga o bolele gore ngwana ga o sa mo tswala o tlameya ebe o dula o mogoba ka ntho ngwe le nngwe kore gatsilona a etse eng ngwanenwa ka tlong ka mo
2: he banna o o ikutlwe gantle gore na o bo bua jwang le nna kere go sane mona ga ngwanenwa a imme kapa a ipitseditse
1: mokese ke eng gantlentle ene o sa e beng tafoleng ebe pepeneneng he
2: go sane mona o tla ipitseditse mathata ngwane banna le bona ke batho o fumane maikutlo a gapeile mona ntle le kgatlho ya leto
1: maikutlo o buang ka ona a gapeyang ke amang ke gao mokese o galela ngwana ka
2: ke motho le nna ka tlong ka mona e banna
1: mokese ore
2: wa
1: ore ngwana wa ka ka leitlho lefeng
2: jwetsa ngwaneno wa gago eno a apare eno ga a tsamaya ka tlong ka mona
1: o apara ka tlong ka mona moeketsi se ka ba iketsa moleko wa ka tle wa seba ga e ba o ka tlo wa sheba ngwane o ka leitlho la ntate jalo ka o le ntate ka tlong ka mo jalo ka bana ba bangwe
2: jolo ka ntate ke galemela ngwaneno wa gago he gore a se ka nna a tsamaya a tsotse ka tlong ka mona
1: a seba wantshosa mokese ga gona ntate a nkang gantle ka ra ntlo a buang mantsana wa bua o galela ngwana wena
2: i
1: a ke a boga
2: ke gore ke galela ngwana ke re ngwane wa o aparen ka
1: monare jalo o na le maikutlo
2: ele
1: jalo taba tsa thakisi hai sefeto ke kgaolo e latelang ka moso.
3: Ke o pali ha o ira tanga holo ile nga monyaka me ha ke shaba metsotso ya ka ntle fela ke me raro pele ho horram ya abubedi ho le se di FM ira na ko ye metsena ke tle ke kopane le bo rakgwebo
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka sireletse dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ka jwale metsotso ke medi o leba goreng ya bobedi ngwanana re qetile he ka taba ya hawa mme ke a kgola o tla fumana mahala re a lebogatlhe ngwana Masilo ka mona ka Thabantshiwa e re tle ke fete ke bone molaetsa o mong dumela motaunga ke na le mme mona motseng wa Namadi Frankfurt bothata ba hae ke ba road accident fund o ngotse ngwaneso ke a bona wa ba o ngola fefetho empa ntho nke tse ditseng yona kwano mona he ke gore ga wa ngola ke re le ga e le ID number gobane batho ba ke sebetsang le bona ba RAF ba sebetsa ka dinomoro tsa mohala se dinomoro tsa mohala ka di-ID numbers pp ke na le bothata ntate motaunga motlakase go etsela jwang ka motlakase o ngotse gore o mo extension for Alabama e o kae Alabama ngwaneso Otlegsdorp, Otlegsdorp. Alabama Otlegsdorp. Kina Esther, house number mamma mamma Alabama. Ke na le bothata ba go etsala jwang he wena ka mona ka Alabama Otlegsdorp a go ngole ditaba tsa go di felletle wena ka mona ka Alabama Otlegsdorp ngole ditaba tsa go di felle gore go tla jwang gore hloke motlakase tsa itseng ke gona go e romela a le yona e bile ke gola motlakase wa lona mona kwa Eskom ke le bowa ere ke fete ya ke nke mo mamidi mo mona ya re ngoletseng are jo pele ke bala ke ditabeng nna go ke hora ya bobedi o mametse le CD FM go tlhola gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora bobedi o di ballwa ke Kenny Modupe.

0: ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya boraro magatlhelo ka o qetela wa jole ke nako masututsa
1: wa re masututsa wa qeta ditaba ke dile ditaba o qala fela re masututsa ke mehlano metsotso wa kamora hora ya bobedi mona le sedi FM ndate mutau nna ke tewa Fixback ke lengolo leno bothata ba ka ke ID re hlahetse kwano Afrika Borwa re le bararo ha isale re apply di ID utlo 2022 le hona jwale re na le mathare na le mangolo a tlao a di clinic a ona ntere sna nyona bo paki ba di petlele empa re sukudiswa ka ID holukile ngwanaka ere ndate mutaunga atai fitise e khona u fihla kantoro nye kholo me le fapalena le selile la hlolwa ka maneka motsekapa gore le skela sukudisa bana ha batswa letsuka kwano ka Afrika Borwa ka ditokomane la ha motswadi wa ngwanenwa a tswa ka ntle wa Afrika Borwa ere ke fitise ibile kana go tsohle ha di le tjena ke ke fitisi le sepetho seno sa lekgotla le phameng la dinyewe mo ke fitisetsa nteng gore ha ebe wetsa la re motho ni be ha bona a be sa bona le sepetho thuso wetsa mjalo ke etsa jwalo nyewe ntla ina le bopaki ntla mpinye wa ina le bopaki jwale ke fitisa jwalo e se tsa maile ke ane ile le bona bo pakibo ke ketile ke a feta mowa ke a feta mowa ke metsotso e supileng hona jwale ka morao hora ya bobedi go le sedi FM a go re hanyane fela ke nke Freddy Jackson are look around

Ho ya ka mo ngotseng ka teng, mongolona hangata ke batho ba Lesotho ba ngolang tjena. Le khotso ke KH, atika Afrika Borwa rona re re KG. Ere ke tle ke tse mosebetsi wa ka ko arabe metsotsong e tsheletseng ho tloha hona jwale. Ke kopa o dule o mametse le CD FM. E tla re ka metsotso e tsheletseng tabe ko fa karabo hore na ho baneng o sa fumana tjhelete ya o kapa tjhelete o e fumane. Jwale ke kopa hore o seke wa leka wa suta o file sealemoya ke kgone ho araba. Wa utlwa ngwaneso, o dimahlo wa metsotso e leshome le metso e mene ka mora hora ya bobedi. Ha o le tseleng ke rata ho kopa hore o kganne hantle, hlompha melao ya tsela, o seke wa jaha koloi. Koloi eno a se mmao. Bothata ba koloi ke hore ha e o tsebe, koloi eno a se ntatao. A se nkgonao, a se rakgadi. Ha e o tsebe koloi. Theola lebelo, ha e tjhate. Ke a kopa, ha e tjhate. O tla fihla mo yang. Ha e tjhate. O tla fihla mo yang. Me tla ra e kgitla metsotso e mashome a mabedi hantle ka mora hora ya bobedi ke tla be ke ya mabenkeleng, tla be ke tshwara mabenkele. Ke se ke rometse he wena ntate ka mona ka Lesotho, ke kopa o dule o mametse hle ka metsotso e tsheletseng tshwantse ko arabe ko fe karabo ya hao. Mohlomong bothata bo boholo ke tjhelete. Ke a pineng. Mme pina ko o tshwaretseng yona ke ngwa pina tse monate haholo ke ya Afro Traction ba re Jabula. Empa pele he ke ya ka o Jabula. Ke tla ka mona ka lehlakoreng lena la ka le letona lena. Ke tsamaya ka diipone kwano mona. Ke tsamaya ka diipone. Mme diipone tsena tsa ka di kgona ho qoqa le nna. Ha ke ratang ka re fela.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Durban e malalalaotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le leng tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya diindasteri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang.
2: Ona jole metsotso e mashoma mabedi le motso le monga hantle fela ka mora gora ya bobedi mo mamedi ke nale ba bana ba ka batengkwano me ke nale bona mona ke bo sibidi ka ba bona bo thabo bo topla ma 7 bo motlo mona ke ba shebile ka ofela ke bana ke tla ba du dumedisang mo mamedi wa lesedi dumedisang ba le tlokena hona jwa dumedisang thabo dumedisang bana.
3: Mamelwa se di dumela hlele kae ka lapeng
2: ha
3: o tsoritse hantle le tau
2: wa utlwa he ke o taba he jwale wena o tla bole ka ya ka man ka mo ha ha ya ka ya ka ha ha o he ngwanana ya ka ha ha wena o ya ka ha ha o batla he utlwang I walk tall I when na uri nga ro batla Jwale he, hauli munu, jwale rea sheba, kita muna kiri.
4: Kio na ndi mtao. Kio na kani, kio na ndi mtao.
2: Jwale tabo he, sheba, atamela he. Mm-hmm. Wabona lebu pila hawa, hantri munu.
3: Jwale kamisha, yes.
2: Kie. Yes. Wautisis, o chabalala ukai. Ukai mchibu.
4: Kie.
2: Kienwa he, chabalala hake na muna he. Chabalala kie. Hayo lelu chabalala utudula munu. Ota munu, umulata munu.
4: Mm-hmm.
2: Dumenisa mchibu.
3: Eh. Mamelo ya lesedi se
2: re re e hona
3: ka tsakena
2: re e ya nka re e hona wena mtsana twe
3: e ya tata mtau
2: ke le bua mwana
3: ke yota
2: e se bi di ustho twa o tsa mshana na
5: le ka ustha ke tsa jala
2: o tsa mshana na tsamala
6: are
2: e manda o bona he bona mo pela ka mo bosibidi ba leng ka tenki ena ke mo mcheko mcheko tlo ba mono a kere
3: jwale
2: mcheko tla ba dutsi mona ke le bua mshengwa shelela o tla ba dutsi mona he mcheko jwale top la ma 7 o tla ba tsama mona
4: hey
2: tsara topi
4: a ke le bula ho lo ntate mtao
2: hey tsa du
4: du
2: ntotsa u di etsa
4: a una tsena ke ba singa
2: sheba ntotsa u di etsa sheba ntotsa u di etsa oho ntotsa u di etsa oho be ma bone ya mota tsong dumela mtao dumela mshibani wa Dumela tlo dumela mona o phetsa ntle.
3: Mona ndo ndo.
2: O phetsa ntle mona. He mona o bua jalo ka ntatao. Lentswe lena le tshwana le ntatao lena mtlo. Hantle hantle hantle bua jalo ka 0 mona. Bua jalo ka 0 hantle hantle hantle. Ye ntatao na tsiba bolo wena.
6: ntate
2: wa ona tseba bolo go na le moshimana neng ba pala le a le kwakwa mane a le kwakwa ba re ke chain chain thula ya nwa mfukeng hono hono nka bolo ka lotola letele a ba tsama le yona ntate o tsamo a la hledila mmu ha a la hledila mmu yona o tla thonoka a nthoma gapetla panana o tswedwa le o tsama ile chain thula maketa ha o suka ka le bo moshimana wa ka o suka a ona le mobi a go ntate ka moshimana no na le mobi bana o na ba pala le moshimana bengwa le photo ne ba re ke peace o na dula ka udimo ka mane re bolo ena ha itla aba enka ka suba a be a fatse ba ba pala visit o na le tlhopha ne ba zibitsa vuku zanzele go na le se seng ba re ke blue beds
7: go ja wa ka mantle go
2: Get out of here. O ngo tsukano mohlomong o batla re muthuse ka nthoitse atamela sebidi tlo moletsetsa ke batla o tlo moletsetsa ha sebidi o lokile letsetsa mo mamedi mona moletsetsa ke ke
4: touch screen
2: ako mtshware bona o wa kena mo mutache sebidi ke we ke
4: halala
2: ke no mo mamedi ke no ha jwale re bua le yena re ya moletsetsa re utlo rona bothata ba he bo kae jwale wena mushaneso bula WhatsApp ya hawe bula WhatsApp ntho bula mona bula WhatsApp eke tsantsi be mohala wa le

0: Hey, barin tatemulu mwana kena skolo te. Kolo tsa ntatemulu haudi wile, man. Baro, baro, tla itola kai di kolo tsa ntatemulu hao.
1: Haya, kitsi mi ntatemulu.
0: Ba blokile idea hai.
1: Ee, ke khoitse fojo ya sa thori chelete
0: hai. Ha, fumane chelete. Dilemo tsa over tsi dikae? 1940s. Mphe nomoro ya mshimane ke pakise ke romele pitori. Are ya?
1: Jaunele tsa tsa mtau.
0: Untso betsa ngwe na.
1: Eish, ya ke ifudu mona ke go shwa.
0: Ha, ke tawe a se ifitlile wa totumela. Empa o ingotsi mona ha ba cooking ya ka akere.
1: Eh, ke na ke le 49.
0: Ha re 49.
1: 01 01 01 51 51 21 21 08
0: Minta temfukeng o ka kamona ka Forsberg akere
1: e yanda
0: ka le ba munna wa hlompano sa re ntatene ko gaula ka le ba wa hlompha munna hulukile re ke se ke tshwere tabatsa o ka ofela le nomoro ya o he ka e fitisa tabene ya home shimano wa ka ka le ba tata bye bye re ke fete mono he mothemotle ke a pine njwale tsamaya Pinakina he, tsamaya. Kwata.

0: Ntate Mamabolo dumela.
1: Ere go dumedise ntate Motaung go dumedise le setšhaba ka moka ga sona.
0: Ditaba tsa bohlokwa tse o re tshwaretseng tsona ka jeno ntate obane le nako tsao ke a bona di potlakile mono mo o leng teng ga komphe ditaba tle dimilione tsena di tsebe gore go iragalang.
1: Ntate thuso Motaung le batheletši ge re bolela le lena bjalo ka ona mokgo re ka mo go la semonye ka mo Randwest Local Municipality ka mo siteng tša bobeka stal re tsamaya le maloko a palamente re checka di-project tša rena re tswa re le ka mo khutsong ka mo local municipality ya merafong re be re ile go lebelela tliniki ba re ke khutsong south re feditse re tle mo sekolong sa go remalegong go bo ntshwara o le ka go ntshwara o sankwetse ke gona re be re tsena mo sekolong sa semonye re fitlhile re mo re lebeletse ka kua re bone mošomo mo botse ka kua go la khutsong south clinic ke go botsa ntate Motaung ke re sekolo se se re leng mo go sona se sa semonye se agegile ka bogware le bokgoni bja maemo a godimo go o e lebelela wa bona rawa bana ba tlile go tsena sekolo mo sekolong se se botse sa go agiwa ka maemo a godimo le bogware bjanong ke rate gore go wena ke re se sengwe gape se ge re tswa mo re ile o bona tše dingwe ka mo Bakerstal le ka mo Rusteval ka mo sedibeng ke ra gona ka mo Emfuleni re ya gona ge re tloga mo empa o tla gopola gore maloba re be re le ka mo go la lesedi wa gopola gore ka mo lesedi ntate Motaung go bo go na le mathata a mabedi be ke ya go feta bothata bja metsi bo sepelelana le bothata bja mabone ka baka la diphefo tsele tse dikgolo di bileng gona le gona re a tswa re tso rarolola re be re na le ba Rentwater re na le ba Eskom re na le ba masepala wa lesedi re le mmušo wa national province le ba masepala re šoma ka moka ge ke bolela bjalo ebile meara ore maemo a kaonafetse ka motlhagase a kaonafetse ka metsi ka mo lesedi bjalong re a bona gore mo Gauteng mošomo o tswela pele ebile ke rata go wena gore beke ye re taba re checka di-project ka project mo provinceng ka moka
0: gaoaanyanefelatshwaraganyanaanyan
2: rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan diplan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Ntate Mamabolo o re ka mono
1: ka
0: o re ka lesedi ka mono metsi jwale ho betere haholo.
1: Re boletse le meyara ka re ntse re checka re tlhokomela ba re maemo a fetogile re tswa go tswa bona di water storage facility tsona di reservoir tše dingwe ba re ke Kloof ke yona Heidelberg water reservoir re tswa e lebelela ra ile go checka mo e leng gore di-pipe tša Rentwater di tlhakana le tša lesedi re kgona go kwešiša gore na ga botsebotse bothata goreng mo di-highlying areas di be di sa kgone go hwetša metsi ga botse bjalong re checkile le mera re mmotsišitše gore e sa le mola re etela be ke ya go feta re romile ke premier Panyaza Lesufi dilo di eme bja mera kgontisitse rawa dilo le re na nako e le re le molantate Motaung ba Eskom ba le gona electricity e be e setse e buile letšatši la go feta mantši bo a gona bjalong mera ore dilo di boela sekeng dilo di kaonafetse a go sa swana empa re ntse re theogetse re check ka re kgontišiša
0: ke a leboa ntate mme le dikolong ke mona o fetile ore jwale bekeng e tlang le ya diprojekeng gape projeke tse di ntse lenang go tsona ke difeng di o kae
1: bjale o ka gekesetse ke tlhalositse ka motsotswana gore mamotlha re ka mo go la merafong ebile re tlile ka mo go la Randwest re mo Bakerstal re lebeletse semonye school re ya go old age home re a lebelela ge re fetse re ya ka mo emfuleni sekolo sela ba re ke Rastafal re lo checka amangwe a mafilo a re yang gona ntatjetsi somtown ba theletsi a bala mafilo a ka mo ekuruleni re lo fita re checka ba ka e ka mo ethwatwa ka mo bo Davidton re checka sekolo ba re ke Barcelona re tlo fita moshumo tswela pele re lo checka ka mo Tshwane ka mo gona le mo wa go mongwe o ile wa re swarisha boima wa ba bothata ra sokola le ona ba re ke Women's Living Monument ke kgopodiso yela ya nako ela ya March wa bomme bjanong ka di 9 le ya gopola o celebrate le gona e baneng re mo kgweding ya bomme bjanong moagola re be re oaga e le yona segopotso o ile wa re sokodisa go sa le yona beke tse di tlang re tla ba ke go botsa kere ba Tshwane ba re file lengwalo la gore moago o agilwe go ya ka maemo lengwalo se le re lebeletse beke e tlang beke e tlang re kwane kwa re setse re re re a keteka goba yela ye nngwe yela re lebeletse gore disciplina bjang gape go na le bo dikolo a mso badile mo dikuranteng ka sekolo se sengwe ba re ke ba re ke sempato le sona re ile o gata mo re checke o tla ba o se bone re a lokisa le moo bjalong ka boripana re gata re gatoga mo Gauteng re ya mafelo a go fapafapana re lebeletse diprojecte tša rena mo go beng le mathata a metsi mathata a motlhagase premier le sufuri le re thuše re na le dimbizo laboraro le lengwe le lengwe re ya go batho go setšhaba go kwa rena kana mona go shortaeng ga re a lokisa kae go senyegile kae bjalo laboraro le lengwe le lengwe premier le sufi o dira se re reng ke imbizo Wednesday re checka metsi re checka mabone re checka diproject re checka ntw engwe le engwe re šoma le dimasepala le mmušo wa gare
0: gako leboe ntate ke leboa gagolo
1: re na le wena ntate Motaung ka nako tše ka moka ge e le nyaka go tseba gore tla kae re dirang ka gore Gauteng ke yona ikonomi e kgolo ke moo e leng gore mathata a gona le thari ya tile dilo ke tse dintšhi mo Gauteng bjalong re go lena re re go fa batho ditaba le gore ba tsebe gore go diragalang re šomela setšhaba re na le lena le kano fela le re tlhola re tla le fa ditaba gore na re tla kae go diragalang re bona bjang empa ke be ke rata gore wena le batheletše ke re mo sekolong se se botse sa semonye go o se lebeletše ge nkareng ka go swantšhetša batho ba tla re o ka re wa e feteletša empa e re ke no re se botse se agilwe ga botse ke mo re leng gona gona bjalo ge ke bolela le wena ke mo jarateng ya mo semonye re lebeletše mošomo o mo botse šore ya go bona ke lebogile ntate Motaung
0: a re leboe ntate a re sekolo se botse sekolo se setle ke leboa go
1: lebogile
0: o mametse tshebeletso e kgolo o mametse le Sedi FM ke ne ke kwala ka mona ya ka re ke kwala ka mane we ke a utlwa ka moka Botterville ke a utlwa gore ka moka Botterville go na le bothata ga le utlwe le Sedi FM ke se ke rometse ke se ke rometse ke se ke rometse ke rometse ke rometse ei wena a thabo monna jwale re ke tseketse tsena he motemo ke ba re nthotse o dietsa ba re nthotse o dietsa wa bona he jwale nna nthotse o dietsang tsena e bile ke ka ditikina nthotse o dietsang ke ka ditikina signature yaka ke ka ditikina metsotso hantle fela ke metsotso e mene pele go ra ya bo raro ke utlwa go na le batho bona ba se ba batla go iketsetsa dintho tsa bona go na le batho ba se ba batla go iketsetsa dintho tsa bona bathong wa tswa gore nako nngwe dintho tsa batho le se ke la di etsa jalo motho ga modimo a ile a mo fa ntho itseng a iketsetsa tšhaba se setso tšhaba sa rantso ga re se ke ra etsang gore dintho tse ntle tse e tswang ke batho ba bangwe ba tswa motho a ba di senya fela motho a ba etsang ga re se ke ra etsang ga ke re tlhompheng dintho tsa batho re tlhompheng boqapi ba batho re tlhompheng creativity ya batho ga motho a na le creativity ya gae ke ka go ntho e ngwe le nngwe ke etsang ke a itekena ke tikena hona jole ha ke etsa magolong a matala o fumana signature ya ka mono ha ke le mona ke etsa mona o ba hona le batho ba etsang le botsotsi ka lenane o lena ba nkela batho di chelete ba utswa di chelete tsa batho baking yana ba ne ba nkile bo 800 rand ya motho baking le ba nkile di 900 rand ya motho e jwa la ba utswa motho ntse hore o tla o re dinthotse o dietsa motho ra re ke tsamae nna ke loetsa tsene ntho ya ka ke a itekena ha ntho a tsena signature thutso motaung a siona lankinela matso meeting hle ko jwetse he mo mamedi tokya itekena signature le hlokomele batho ba etsang botsotsi ka dinthotsa batho ba etsang botsotsi ka boiqapelo ba batho ka creativity ya batho e o modimo aba fileng yona le ba hlokomele no to piracy le bolong ba tshojwalo ba re no to piracy ke le shebe di intellectual rights tsa batho no to piracy re akopa hantle fela metsotso ke yena ke medi pele go gora ya boraro to rona re sebetsa le bo machine motlong dikakapatse kholo bo machine te mushibana te wa nqwaqwa mane ere ke itse tsena ke ya kwala ke itse tsena re tlabe re le mvelo re hasa re le mvelo e mvelo e ntla hampe re tlabe re le mvelo mono re le babe re bitse track suit tsa le CD FM tlabe re hasa re le mvelo re otla track suit ya le CD FM e ka khitsho kana ke tlo bona track suit mshimane tlabe re le mvelo mane ra pele di track suit tsa le CD FM re le batle le bo thaba mono ya ke na track suit ya le CD FM mosane re tlabe re di apere o ya pere hona jwale ya ke ya le di keeper ka ofela le CD FM ke sene ke se bona was bona id camera di tshebile monna le keeper sa te mosa le CD FM ke ntse ke bua le momamedi mong mona wa ngola sheba momamedi o ngoletseng bona o ngoletseng wa o phetsa ntle ntate
3: ke tshepa o phetse
0: le jwalo bona ditaba kitse bona hona le motho a seng a etsa eng bona
3: he tso di a and
0: bona batho intellectual property yaka motho o nka intellectual property yaka ba tla wetsa jwale nna mona gore ha ile tsena na ke tikinne tshwantse be le signature yaka eh tshwantse be le signature yaka mono ibe mo ke signa nti ba ba kapi ke baka jwale ntho motho a batla ntweetseng nna ke a signela ina le signature yaka hohle bo mkokotlong hohle bokae jwale it's not signature no signature siona yeah ke intellectual property fela se tsi se machine motlong mshaneso tshwantse re lwanele ntho tsa rona tse matla le sedi le re phamisitse ha o sa hlompile sedi o tla ikutlwa tswa le sedi FM kagiso ha re sa hlompi station se re tla ikutlwa ngwanaka le sedi le re phamisitse more le nteng ka jeno ka bakala le sedi re more le nteng ka bakala ba tsamaisi ba nao le sedi FM bo mme manini bo tabulele bo nthabo ma re mo tshwantse re phameng ka ofela re ba phamiseng ba yodimo hodi mahlona go ke ora ya boraro ena ke na kwa hore mushane sokwano mona ilenga Kenny Mudupi arballe ditaba.

0: FM fair. Ke molelo. Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM liri. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelo. Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho.
1: Wa tseba ha o se fetang tshehetso e matlafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka re thusa jwang?
2: O kgona ho kena ho FNB Web Store e ntjha hore o ikahele website. O tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leihlo, o iphumane o rekisetsa lefatshe ka bophara.
1: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle. Ka nnete ke matlafatso e kgolo ya dikgwebo.
3: Kena gaming ya ditefello ka FNB Web Store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Poma nanko senja poma.
0: Basadi hangata, eba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.

0: ke ntumela tya ho leta ngwana jalo ka massive music tsa maletsa xene ba refela jwalo lilizela bitsona motlo jalo temtura sam deep le obuyonke ba refela jwalo mperform lo wa makira tell afternoon drive much mama dem tso seletseng a metsotso kamera ho reda ya bora re hasa jalo ka kotlo di studio tse ja ha ne ke o emetse botsotso ra ke go ya ke go ne
1: much mama beti le metsotso pele fela metsotso fela letse ho ra ya bora re serke ne re fitlile mama ke drive time to come mara ka ke lamka ka jana ke la bobedi go re di mohlala matsatsi a le shumele metswe robedi ha 18 yo fela ke la bobedi hela hashtag
0: mjolo Tuesday. Mama bidi gato mema ho 0860003084 kapo 0797585066 ke WhatsApp ya wana kwa le Radio FM. Sholo ka re bua ka tpena e botlhokwa o luka jelo e abang mjolo.
1: Hona le di ntho bo phira mo mama di tseo keng wa di compromise tseo di batlang motho nge utlwanang le ene. Hona le mo reng wa tseba keng nka mamella hore le hore fela ena le ena a itsona ke ke ka nete ka di mamella motho a jwalo nna le na re ke ke ra tsamaisana tsela. O fumana hore monneno motho yo no thika di box out of 10 80 ka o fela o sharp ka ntse gore mamela man ha o rutla ka mona o utla ka mona fela ona letse pedi tse aha o ahana ene ke tsona tsa bohloko
0: eish bo me di ai what's about ha go bohloko di bohloko ho mang ho wena di bohloko ho wena
1: ke di ntho tse nna ka nna motho ke matla tse o ke ya di batla ho tswa ho yena tse pedi tse
0: fela na le 8
1: fela na le 8
0: a nna ke re ke a mong ka ntse na le 8 ke tla mo ruta tsena tse pedi tse leng hore ke ya di
1: ha sa rute tsena tse pedi tse ha sa rute itsona di bo hopola ke tsa bohlokwa ho wena bongs
0: ke tla mamela tsa
1: hai
0: wa tsa ke tla ana le 8
1: bongs
0: ke mamela
2: hey ya che kya o tlusisa batho ba mamellang ba ka nete di presente di nyane ya holo papiso le di nthotse wa di etsantse hantle empa ke mona mo ke rentse na tse leng hore tibla tse wa hanana le tsona ka patse o leng hore hana tsona ka patse o leng hore wa di etsa ke di rate ke tse nthefulang ha holo letseng kutlusa mo
1: tsokwa
2: ke tsa bohlokwa bona ba haisale gore le bza ho tsana le ha jwalo ka ho le a u sitjena ho tsala nka re a o rate a buti a o fetsena ka ofela empa ha ne ka chelete
1: yes
2: abare ho ha mono ha kuno ofa le ha ile sente ke le tenya ka ho ha
1: u isa ho hle mo ofa nthong le ngwa para o fela ha o fetchelete ha o gone o pheta mabaka a hao e leng a hao a chelete
2: e bile ka ba ke teng ha o batla ho itsingwa o rekele
1: wa yena o roko ke
0: ke nna ke tlamamela
1: ai ke tlamamela ho hloka chelete
0: eh ke fela ha nna ke re ha rena profile ka ke a mamela
1: ana ke ke bi bongs
0: ana ke
2: ha le nna ka bohutswana fela ngwana so aka
1: hopola re tsena tse pedi ke tsa bohlokwa tse o di batlang motho
0: ha ke re ke motho a sa rateng batho wena o motho a ratang batho ana se o se ka etsa
1: nna sentse ke mmela ka thuko motho a sa rateng batho re tlo phela jwang hobane ke motho nna ke motho wa batho ntho a pele fela ke motho wa batho ke ntho a pele di tloa fela ke motho a ratang go dula le bana ba beso ha e gone ebile ho so bile hona le diphapano dintwa pakeng tsa ka le bana beso le batho ba bang hobane motho eno wa ka o dula molebe
0: a shina nka msiya ha fela ana le 8 ke dutse a ke re sa ke tseba hore ha rate batho ke a msiya ha ke ya batho ha ke tsebo ha rate a ke na ne ke tsa mhlala ka eng ya ngwana ha rate ngwanaka ka ba bana ba ka ya
1: ai tsa ntong leng a o tsa ntong leng fela ha rate bana ba ha
0: ai ho yenwa
1: ha ke kere ke batla re se ke ra tlosa emphasis ntong ya hore tsena tse pedi ke tsa bohlokwa ho wena ke ri ntho tse uitseng tsena tsona jwang ka patjwang ha ke papala ha re tla ho tsona tsena tse pedi a o fetse na tse robedi hantle wa tsama hona le bana ba hona le majita reng wa tsakeng na akina taba le ntho tsengata a o se motle ka pa motle ha fela tseba o phe ke rata mothatsi ba ngophe o fumana o se le motle tsa dintho ka ofela o fumana gore o ja re ise popo manga ga metsi
0: o tla mo ruta gore ha ya tsholla ba jwa
1: a ba sa rute
0: o fumana ke Jesu ke rutu gore tshwanela e popome gore re tsebe
1: o tla thakabula se
2: ho bo bale bana he ba ile ngore ba mamella che bona ba gona ho mamella tsena tse wa sa di ratintse robedi
1: a lwanela tsena
2: tse le fela hore hona le dikoti marameng
1: yes
2: ke sepona no se dikoti marameng bui thatela fela hore ke tshehlana
1: bongwe bo nthongwe botsa
2: tsena tsena tseding hana taba le tsona hore fela ke tshehlana ha ke ya bathung ke ya bonahala
1: ya hona le bana ba mameletseng a o sia telang a sna ntompo a jwang a fela o bana a le motle mothako no Joseph a hang kampa o bana fela e le sila tsa tsiwa
0: tsone le mo hlompha jalo ka majita
1: lona jalo ka mauthi hlompha uthi fela yona uthi edutse mashala
2: me a sere tibanyane ke a tseba ba ba mohlomong e ka ba utlwisa bohloko ka tselengwe itseng taba ya bana ha holo manyalong ke ntho kgolo a ho ba ba motho ile a siwa ka lebaka la hore ana le dintho tsohle go bana fela ona hlolo ya mohlomong hore abe le bana
1: abe le bana
2: ya ba motho re ha ke no phela le motho ya tjena nka mpaka batla e monya senang tse o nang le tsona ha fela gona hore a ntswa le bana
0: e bohloko e na le ha o tlokere ke le maole ntla dipedi go ba ka nne ding ke keng ka tloela motho a nang letse go bedi a hlole ya ketse pedi ke nthona ke re nna nka muruta mme hape o fumane hore e nona letse pedi tse bohlokwa tsena tse leng hore di bohlokwa ona wa dikwala empa tse go bedi ka ofela ke dula ke lwana
1: Kore ke re ke a ipona ke se ke na le motho ya motle ka o fetisisa ya etsa ntho engwe lengwe fela e le motho wa mme a telelang ga ke mo utlwisise kore ebile e se motho wa mme motho a telelang motho e mongwe ga ke mo utlwisise jale wa mme a telelang nna e leng motho wa
0: kaanngwe
1: ampitsa hewe
0: ga re tlokwane atamela
1: ya bitse ka monwana ona wa busika
0: o wa cha re thabotsa la
2: ba ba ho kopana bona e le di malapa kopana jo le ka re yana go nya monate bo December mane ba u bitsetse ka thuko ba monna jwale ba ne ba se ba fedile ha o
1: tla
2: o ga o tsiba o phe ho tsiba tsa re a bona
1: e bona e fela
2: bona ba tshika nnete
1: bona
0: ba bona jo le taba o hlalosa

0: 싸움을 해볼까요? 얘기 최, 얘기 최, 이쪽이 꼬알이 뭐나 기억이 와 있어 올랐다 봉한, 올랐다 올랐다 봉스. 한식 쉐베 스크린란 다테
1: 라우트시 모베 미조조 마쇼 베 미조조 빌랭가 게 리블로 겐야네 ya bona kira tsela afternoon drive ga tlo fetela dipapading le bongane shabalala mshengo a ofetsa na tselong hore di tlhomepele hore ngena ha wena ha ntse o dikisetsa go letsetsa 086 0003 084 ka 079 758 5066.
2: Le bongane chabalala.
3: Ke le buile ho le bana ba se mama di wa tsebele tsela se di tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re ya thella re tlele ka tsere ndi gautsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bo le shumele na le metsoro bonga di tsamaya ka mokota ba o reng crowned by greatness ho kitika dipapadi le katlao ya naha shebella di gautsena ka kotlo ho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta se na sala mashuma mabedi ana le metsoro raro phato metsotsunga e mashuma mararo ka mara ho ra ya bo super thapama #isinjatheGame ha re tlale ka tsa papadi ya tennis re lebe mane na hantsa kopaneng tsa America tlhurusano ya Cincinnati Open e o kitse maobane ke tlhurusano e lelekelanye golo e tlo bapalwa ma mara o nyana kgweding ena ya phato e leng ya US Open re fumana hore hem letswallwa la mane Poland basadi mona e leng Iga Swiatek o lwa nentwa ya ena ya isale maobane le hoja a hlotse seteng ya pele ho qetella shasharile sebapadi e leng Maria Sakkari ka skoro sa 4-6, 6-1, 6-1 papadi nya makhatlelo wa tse mashuma mararo ana le metsumedi tsa o qetela tlhubisanong eo Swiatek ya satswa hapa tlhubisano ya Canadian Open mane Toronto o ne aba ona hala ihlekare o gathetse seteng ya pele empa phakisa ho iphumana le o qetella hapile papadi eo mine le papadi ya ha ya borobedi e wa e hapang ka tatellano ha o sheba dikhulisanong tse fapaneng ho bona la ka nnete o batla ihlea le motjeng me mogatlhelong o latelang wa tse le shumele na le metsoetsiletseng tsa o qetela o tlo thulana jwalo le Diane Perry wa mane na henga ya France papadi nye nngwe teng Amanda Anisimova ya maemong a borobongo ho ya ka dipalopalo tsa tlhulisano ya Cincinnati o phunyeleditse bakeng sa mogatlhelo wa tse le shumele metsoetsiletseng tsa o qetela ka mora ho hlola sebapadi se maemong a bo le shumele metsoetsiletseng tlhulisanong eo e leng Alexandra Ayler a mo hlola jwalo ka skoro sa 4-6, 6-4, 6-2 mme mogatlhelong o latelang o tlo thulana le mpudi wa Wimbledon ya maemong a borobong maemong a botshelela ho ya ka dipalopalo tsa tlhulisanong ya Cincinnati e leng Linda Noskova papading e kekenya ba bonolo hara selela papadi ya bolo ho sa ne se hlopa sa Mamelodi Sundowns se tlo bapala papadi e o seneng se lokela hore be se ba petse ka lapele kgweding ena empa ya tshetsetswa morao ka mora hore se hlopa se kope ho bana ba Betway hore re tshetsetswe morao ka lebaka la hore se ne soka se itukisa ka ofelletseng ka re a tsiba se le sala hlolwa ke sebapadi sa sona ya re kamera mono sa lebamani na nya Europa mo se neng se lo itukisa tsa sehla mme sa kopa hore mafelano a beke a lapele kgweding ya phato se se ke sa bapala le hore papadi eno e tle tshetsetswe morao jwale papadi ena e tlo bapala ho sane ke papadi ba tlo bapala kgatlana le hlopa sa Marumo Gallants e le ya Betway Premiership ka bana ka Loftus Versfeld me ke papadi ya bohlokwa ho lo yena e mamedi bakeng sa mokotlisi Miguel Cardoso jwale ka ha ba ntse ba leka ka nnete ho sebedisa le ho tlwaela mogona o motjha o wa batlang ba bapale ka ona o kitse maobane o fihlela kana o boletsa ile hore o kgotsofetse ya ho lo ya ka mogodi papadi tsa di ntse di utlwaela ho latela papadi ya bona ya bekeng e fitileng masandawana ba tlo kena papadi nye ka mara hore beke nye fitileng ba bapale ka 1-1 le sehlopha sa Amakhosi ibile ba kena papadi nyeno ile hore ka nnete ho na le dibapadinyana tse peditse tharo tse leng hore di lemetse empa o tshepa ba tla kgona hore ba bapale hantle jwalo ka ha tshepa Morethitho le mogono o motjha wa seng ba bapala ka ona ha jwale ka o le leng sehlopha sa Marumo se tla sa tataiswa mokotisi ya motjha e leng Phuthi Mahafe sona se ntse se tsumana le tlholo ya sona ya pele sehleng sena ka mora ho bapala ka Not Not le ditlabotjha e leng Kruger United papadi nya pele ya ba bona ho tloha mono ba hlolwa ke hlopha sa Stellenbosch ka dinthatse tharo ho elengwe ha re kwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore sebapadi se bapalang ka bokgabane bona ba e sale ka lephiong sehlopheng sa All Blacks e leng Josh Mubi ore pepetso e batlotiana le yona e kholo moqebelong ona ha batlhulana le sotlopa sa Springboks papa dinya pele le totong latse netsati kwa kamana ka Ellis Park ki tsela yo sotlopa sa Springboks se hlaselang ka yona se papa disana he mamedi se thole ditse mapalo mo tlwa di papadi tse wa dumelang hore ke tsona tse tlo ba kotsi ya holo gahlano le bona tse bapalang ka le Pyong Shopping sa Deboke e leng Cheslin Colby e ka tsana jalo le Kurt Lee Arense ore ho ya ka yena ke di papadi tse hlwahlwa ka ofitisisa le fatseng tse bapalang ka le Pyong ba tlokela hore ba dikenye lihlwa holo papading yeno mme a re le mogwa wa mapalo o sebediswang ke Deboke ke engwe ya dintho tse ba tlokela ba sebetsana le tsona holo e le hore ba tle ba kgone go hapa le totole na la dipapadi tsenne la lo jwalo o thole ditse dipapadi mo le yena shopping sa All Blacks ka hore ke dipapadi tse hlaselang ka bogabane ba re ba sa le mme ke dipapadi tse kgonang hore di hlabe le di try e leng se ananang hore se ka nna sa ba sebeletsa papading yena ya pele e tlo bapala maqebelong ona ka mona ka Ellis Park e le ya pele le totole la tsenne tseo tlhopha sa All Blacks se tetseng kwano lapeng se tlo di bapala kgatlhano le sa Aforika Borwa sa Deboke di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa bobedi di metsetsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana beso ke tseo
4: re lebile go lefela Bongzito mabedi re tle re kwale kwano re a leboa Bongzito o tlabela gutla gape ka mora hora ya bone ke batla go thantho kwano top la ma 7 ke batla go thantho kwano tla re dumela hore re fitlhe mo re yang teng ka bolokuluhi re ketse
2: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle
5: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: O romella molaetsa ha o fihla lapeng. Romella location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla. Eseng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobane ntlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana e ne ka ba boitshepo, eseng hore ba dule ba tonne mahlo. Ha re ne re ka ba ruta tshepo, eseng letswalo ba dule ba tshohile. Kgweding ena ya basadi, ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona, a sebetse hantle ka bolokolohi. Moho, re ka fedisa tlhekefetso. O itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
7: Soy ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka cool baked beans 400 grams enne ka 60 randa. Best cook instant noodles multi-pack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa ho fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer.
1: Hakule bo tibla moho le wena Bongzito mabedi jo lo fela ga sentse re kena mebileng kwano Johannesburg ka tlhola jalo ka maraka N1 northbound pele fika jalo Gordon Road ke melong ho rona la koloi eneng eme ka rumi la tlositswe ha jalo se pala mona tsena se petipeti mera fete ra ka maraka N1 northbound pele fika jalo Summerant Avenue le pele le tsedi la mmila le kwezo ka mo ga nna ga kelo hloko le bele le tieso e matla ka bakala kotsi amanga makoloi amalwa ra fete mo mere ra ka mane ka N1 southbound ka Rajal Avenue le teng ho rona jalo le lo ene nyame ka rumila e tlositswe ha jalo fela ntse go thaletsa hore o ganne ka kelo hloko e bangwe se bedisa mmila o ha jwale N1 northbound pele fitla jalo Winnie Mandela Drive le pele le tuna la mmila le kwetso ganna ka kelo hloko hle moamedi hona le lori e emeng gegenene ka hare ho mmila ke ne go tsaretse kana hore nyena e bana tso di bona ga sa di bona ga tswa ga ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic
2: lesedi fm ke mo molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba Lesedi FM ke molelwa motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng
8: ba mona ka rate ha fort man so sa saluna sa today nyane se ntsha papelo tse ke le spaneng no ha ke utlwa mane ke a mana go go re ke bua mme go tla ka fela ka ba sharp le se DF e mong ke mo mo ke le fatshe na baby mama fort man yo baby mama wa ka fort man ka ke ne dilo yena le phone ya chalete ne dilo yena some cheated years go fela ke le honest yo but ke mo hlomo ene ke magata ga everything ne ke sa bo di phoso mpa re la lwana fela tshika lack of communication I fort man maona jela ntse ke sebetsa la nge thile se tse ke sebetsa go tla khutlela pe fort man se bua yo nyana no fort ke tla ba ga ba di mfela pele ba ka tla ba ntle ke mtse ba yo ke le new le la pe ne ke bulete
0: a o ba fwetse a re ke bulete a re ke nyelo ile hae
1: ke bulete
0: a o ba fwetse
1: bulete tswa ga ndi khathe le re fort
0: lukisa braya ka man ho loke man lukisa man
9: Tatemtau tsara a tibo sa ka nhlompa rata Jesu askanwa jwala a tsina ka ofela nka di handlela shapo braya ka ke mtsohle ka ene ba
10: hey ausley tibo Tibos er na gile ka khabateya ke ntwena ya gone ha ke batla go bona ke majita poga wa ka opakile le ntshile na paka le na ya gile ka khabateya ene ene le ngona le go ne ha o sele so eish buile ba thathanyana go ne ke tso ho yena hey ke mo hlokwa le bitso
0: ha
1: opakile
0: ai ai ai ai ai ai hona o tshuna ithaela na henge ne ka mona ka ntho
1: eu bagi
0: ne le motho na hina ka Pakistan a itulela ka mona
1: amato bam
0: sho
11: ke budi tsaka tse khabani go di ena ya phake makwatle kula marutu ya hola
0: re tla khutla troublemaker re sa tshwara tsena tsa
1: sa
0: tsena tsa sloho lama 7
12: jobs and jobs tibo sile kae bana
0: mme le ga smaria
12: re ke tibo se o tla phela rice tletse metsi ka kaoli ya jobs and jobs re o rutwe jalo ha ke bana na ba phang KFC o tla le nama o ka ikenya botu
1: mona tumka mona
12: tumka ya bitla
0: Yo, I love Pulaya. Okay, Haru Kahe,
13: 06063084 plus 7.
0: I'm going to go to the house.
13: O tla kopana le ba bantle le ba ka dimellana le ntho tse jwalo nna ka nnete a e tshelete e tshwanetse e be teng hompo thata le seka ba teng wa bona
0: danke
13: le bolethabo
1: ke mo enkgatsa
13: yana le bolethabo
1: le kae ma
13: ke
1: mo tlhoka lebitso
13: hei ke re wa ka jo manganga Kunna,
14: Ah, I can't look at the heart.
4: tate le gore o ka tlwala me out au le lapa litile gore le lapa o bona gore ke le lapa litile ka lebaka la snaifi le saka tuku fela
14: kibos snaifi a se kopane le motshwiso sa smell ta di konta ke ka fudiwa mane
4: tate le
14: thank you kibos
4: bye bye
1: Jo.
4: Molaetsa gore jo bana na tlhogosaka. Ka tlohela motho a neng a ntlhompha. Ka nka tlelang gore a tlelang. Sa tsileleng aba sampitsa. Ha, wa bona he? Wa bona?
1: A yo a ke go tlelletsa o hlompha.
4: Jo.
1: Ka ga la sine fifela. Moeng khotsa. Grabe de moeng khotsa.
15: Hi Lebo.
1: Hi.
15: Bona fela.
1: Ke sha ba mo ga tjo wena?
15: Hi, ke monate.
1: Eh.
15: Nna ke batla motho a nhlomphang.
1: Mhm.
15: A ba le na go fona.
1: Mhm.
15: Ka pokotho. Pokotho se di skipa du.
1: Hilang.
15: Le tsone skila tsa fela le tsa tshaga letho.
4: Butle butle butle a re se ke rata a re nke hanyane mogatuwa re nke hanyane hanga ofa hanga ofa ntwe ngwe lengwe e o e hlokanya lefatshe fela be ke sa o hlomphe o tla dula o tla tsama
15: a kompetsa pele ba nna ke a hlompha
1: la dipokoto di
4: tsa tsama la dipokoto di tsa dutle fela o fumane go ga ko hlomphe o tla tsama
15: o ke ndi tsulla
4: o tla tsama iso ke ntlo
15: tsama strike ngwe le tsama
4: o sia chalet
15: Ah,
4: it's a my. I can't tell the same thing. I'll go and phone for you. Highly
15: DIM
4: Kappa. Oh, who had a car? Bye
15: bye, Thank you, Baran.
4: Bye. Bye. What's the deal, Lisa?
1: My uncle.
16: What's yours?
4: Hey, Jack.
16: Suppose that the lecturer.
1: Remember to say this.
16: I guess I'm a brat. I want to know. I'm going to hold. Ke mo tsamaisana le nna tse botawa.
1: Se a fumane go wa no wetsa tsohle.
4: O wa phea wa a ina
1: o di lo go
16: tsene. E ne ba go thetsa re bao. Ba go thetsa re bao. Ke se batla ka roto gola. Ke a hana nna le. Ke a tsela ke ba ka ke o mo no o ke mo na te ma ke hana nna go betsa nna wa ene tsepedi tsa iteng. Ba fa na thata mang e ba ba na thata ba.
4: Ha o batle roaza mehlae.
16: Ah ke ka te roaza tshibo sele romana le tsaka ma ya nda tshibo. Wae bona okay relax.
4: Yeah.
1: No ke
16: o tsho. Wae bona romana le tsaka ma mna ta ole halo man. Jai ha nanna. Jai ha no bona mo alcohol o ngi no. Ke no.
1: Ga utla ga itsena
16: ke no. Tsap tshibo.
4: Ora na re brur ai ha utla ne le madila.
1: A ga ile ba khothetsa.
4: A utla ne le motho a mongela madila. Are.
1: Ga ga ba.
4: Ha o di ofela.
1: Ha ona. Ho ofela ha o.
4: E mo mo mana le tsa mantla tsa le madila nya.
1: E re wa tsuba ga ga.
4: Wa tsetsa apole tse. Tsena le bo apole tse. O tlwe motho a teng ha go rotlo gore le romana o tlwe ntate le anga wa zaina apole. Ha le romana le tsa mantla.
1: Ha ke ntjo. Tsebetse.
4: Ao.
1: Ao. A ke so ba le le ka.
4: Wena. Wena. Well, do I have part of the FM 0 today?

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
2: Thank you.

0: Leshumele mesumedi le mesumomedi kamera hore na bone ke ratela afternoon drive le effort wa top number 7 ba leshumele mesumiraro kamera hore a bone ne go nketse ntho mona tya hole o thagotseng hore na bo bedi ka yona re fela jwa lokhi Wiz Khalifa atse male a T dollar sign ba something new mele go naga something new ka jena oh e tsamela tiba go se fitu ke hore na mo medi jolo ka ha re tlokena sekgotleng sa rona so se gatang ha holo se bitswang ka hore ke hashtag
1: 30
2: under 30
1: o re ka jeno re batla re ke re be se hloho mona ha re bua ka 30 under 30 se batla go go soma medisise hantle o se utlwisise me le puo ya rona ha re shebisana ditaba tsena di batla re tle ka boiketlo re iketlile re sebedisa le mantswe a hlwekileng tlhompho re hlomphane hona le polelo mo rautjena ya hothu batho ke ma 2000 me ar re sa batla wa ka retsa re bua ka ma 2000 bana bua ka ma 2000 u bua ka motho ya mothatsotsweng ka selemo sa 2000 ana jwa lo dilemo tsa mashuma ma bedi le metsotseletseng a ke re la ma 7 motho ya jwa lo ke ke bua mo super jwa lo ka le 2000 ka pa ka mogore nana re polele ne bolela ka teng re bua ka bana ba banyane jwa le ka mantswa mang re batla re ke re tla bua ka the late 2000s gore bo 2012-15 jwa lo ha re bua ka ma 2000
0: ho jalo ga itsira ka me re tina re sheba dilemo tseo ka mantswe ma re tlo bua ka motho a qetile matric dilemo tse pedi tse tharo tse fetileng le a ntseng a le sekolong ke bona batho leng go tlo ba sheba hona jwale gobane mo medi ditlaleo e bangwe di sheba hona jalo di super high le gore bana ba bangata ba dilemo tseno ke batho leng go bana le bothata ba go itlhalosa go bua

0: maikutlo a bona me banka qeto tse tshwana le hore motho a re ha o fele ka nna e ba o sa sia lengolo fela hore ha le nkutlwisisi lona haimon ha le batle ketseng lona haimon mme le se le ifumana e le gore nako ka nnete e se e le sio
1: go na le karohano ya kutlwano pakeng tsa batšha ba ne be re buang ka bona ba ma 2000 fela hopola mpa fela ke sa batle re sebedise senyesimane se sengata hopola re re the late 2000 ha re re ma 2000 re ba late ka 2000 hona le ho sa utlwana hona le mo puisano e tsamang e salla morao teng mo teng batswadi ba reng bana bana ba batle go galengwa hona le mo bana bana ba ma 2000 ba reng batswadi ba rona ha ba re utlwisise mme o ka sheba dipalopalo boholo ba bona batšhabana ba re buang ka bona ba ma 2000 a morauje boholo ba bona ba ha o tlua ntlheng ya mahloko a kelello ha o tla ntlheng ya suicide ntlheng ya ho ipolaya ntlheng ya ho etsa dintho tse ngata tse e leng gore ba ke tsela ya bona ya ho bontsha maikutlo le se kgotsofale le dintho tse itseng tse e tswang ke batswadi ba bona mme le batswadi ba emele monna mateneng gore bana bana re kgone go ba galema bana bana ba batla soft parenting mme rona ga re a gola ka soft parenting ga re a gola ka batswadi ba rona ba re naganela ba ba le dipuisano le go bontshana le rona batswadi ba rona ne ba re jwetsa ntho e ba sa e batleng e nepaetseng le sa nepaelang mme ka jeno bana bana ba rona ba ma 2000 ba batla re bontshane re buisane mme ke mo bothata bo e ka reng bo ba teng kutlwano e ka re ga e be teng pakeng tsa motswadi le ngwana ngwana bana ba na tswale ba bua ke bana di-TikTok ba tlhaya gore e ne ka re batswadi ba ka re fatsebe ba re mamela gore le rona re na le maikutlo ba bangwe ke bana boholo ba bona ba bangata re ka bala dipalopalo tsa bana ba e leng gore ke ma 2000 ba ile ba iphanyeya top la ma 7 ka lebaka la kgatelelo ya maikutlo gobane ba nagana gore batswadi ba bona ga ba ba utlwisise
0: mme ba bangwe ba etsa le content tibla go na le content ya bana bana bana ba rereng ke ma 2000 ba na le TikTok accounts antsa le sekolong kapana le dilemo tse pedi a tsile sekolong mme ke mane mo e leng gore o tlo posta gore nna ntate wa ka gana sa nsupport e bobe ya setshwantsho sa gago ke mane mo e leng gore gape o tlo gore mme wa ka ke bully e bobe ya setshwantsho sa gago ga ke utlwise step mara saka o beya setshwantsho sa gago ke bana bano be e leng gore ba ntsha maikutlo a bona ka tsela eo mme ge ka jeno moamedi ge o fa monyetla gagolo jang ga o le motswadi wa ngwana dilemong tseo tse re buang ka tsona kapa o le motlhokomedi wa ngwana dilemong tseo tse re buang ka tsona kapa o le ngwana ya dilemong tseo gore ke eng e batswadi kapa batho ba baholo ba sa e utlwisiseng ka lona mme le batswadi re batla go utlwisisa gore e senyeile kae kapa ke phoso e ba go kae ga o tla ntlheng ya gore le dule fatshe le buisane le bana bana
1: o kore letsetse mamedi 086003084 ke ratela afternoon drive tshebeletsong ya lesedi FM ka tsone re batla re ke re kene dipakeng re le moifore ratela afternoon drive re ke re bitse bana bana ba ntseng ba hola ba ma 2000 re ke re bitse batswadi ba ma 2000 re ke re bontshaneng gore phoso ebile kae phoso e hokae bana ke bana ba ngala bana ke bana ba kgona go bua maikutlo a bona ka jeno gore batswadi ba rona ba rutlwisise nna ntate wa ka o dula etsa tjena batswadi ke bana ba re bana bana ba batla soft parenting ga re tsebe re ba galemele jwang se re sa ba le go ba galemela re lukisa jwa
0: mme re re be dilemo re bua le motho a ha re 20 we are class
1: yes
0: baneng sekolo se qetana le 18 mme re lebeletse gore ga dilemo ntsentse pedi o na le seo swentse jale ga re 20 ho ya tlase moamedi ke batho ba e leng gore shebile go bona bane ga o na le 21 na le motho a graduateng a na le 21 ana jale mme o ntse o na le mongwe e leng gore o sa ntse a ikgwantlella a le 21 jale re thuse he moamedi o bue le rona ka jalo ga re sebediseng puo ene paetseng ya sealemoya ha re seke rangalanang re bueng hantle ka tlhompho
1: re seke ra bua bana bana ba batswadi re bueng hantle ora re mehale
0: o moeng kgotso
2: halo lego
0: re tle ka ntate
2: ke a go utlwa le bo ke le bua khanye ngwe e botlhokwa ma
0: ntate wa ka
2: nna ke ka mo jobetina ka mo ke dena ka mo jobetina ntate ke na le ngwana ma ngwana ke o feditse ko sekolong matric o na le 3 years a feditseng o tshwara 21 ngwana ke mo kentse sekolo the time ya etsa grade 11 ke a mme wa hae a tlhokafala a fetsa o take a sopola le ene jalo ka sopola le ene a ba fetsa grade 12 ngwana ke itse a tlamehile a ye sekolong a applya ntse a re o applyela di-university ka nako ke bua ka motho o fumaneng bachelor o fumane bachelor kape a etsa third year ya gage ne o yana ko sekolong ngwana ke ne tse ke sebetsa koo ga ke tla ngwana ke o ile go sangoneng ngwana ga sa batla go ya sekolong ke itse ka re ke a bua le ene ke re ke moetsaoo ee ntho e nkutlwisitse botlhoko thata eo ga ke re ke bua le ene o kena gore a tlhalo ake tlhaloganye nna o utlwa ka ditshoni tsa gage ne ke mmeletse ka re ngwanake ga o
1: kabraben
2: o tla utlwa molao wa
3: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tseko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: I'm a baby, mommy, the camera hore na bone ke ratela afternoon drive le bulletibos TLB me ha re tsole pele honka me hala ha ntate ke Braben
1: o gawe
0: re tswagela ho lola gawa o mo eng khotso
4: khotso thabo le lebu
0: le ka ngone so
4: ke te le ka ngone
0: re pese
4: tani ke thabelo ke ne ke thabelo ke
1: na
4: ne mwana a hlahile ka 2010
1: mm
4: a bit of close life ke kopalo jetsa ho mona ke tshokodiso o bua le ena tsa tsile tshaba le medikela
1: mm
4: o re nda to ha e bile problem ka weekend le fetsa ho feta ke ha mo shapa ka tsela e ne e tshosa
1: mm
4: o bile la ka ngwana a e tshosa ntho eng le eng
1: mm
4: ko re ngwana e leng hore o tena le sekolo se leng hore bana ba bang ba kgalla ho tsona le
1: mm
4: so ke ne ke botsa ntate wa last ke go yena ke ana batho bana ke batho na ke batho ha o ho tlile fatela fela ka 2000 na ke batho batho ba
1: ha le sheba jalo ka batswadi gore le se le iketla le le ka o sheba mohlomong se susa bothata bo hokae ha hona le mo ntwe le ifufunelang ha le bone letho
4: peer pressure ha ne so ha hona niks nna ke tse ka nna go bela ka ngwana a fumana ntho engwe e. Engwe le engwe. E le mo la ha ka kena ka mo go bana nyana ka tinka ha go se bo fumana ntho engwe le engwe e le mo ngwana le mo tsa hae. Go laba la bela go bana yo.
1: Mm.
0: Me ana.
4: Ha mo fa di jo tsane.
0: Ha ya sinye ha mo ileng hore o na le ntho engwe le engwe. Mm. Ho ba ke nahana go o tina ba le ntho engwe le engwe e o bana ba ba ile ba labelang. Ka bakala hore le lona le ne le re ha ke batle ngwana ka hlokeng. Ebe ha le dula fatshe le tekola jalo ka batswadi, ha le bone o na le hopeless ho itseng e leng hore le ya qeteletse le wentse.
1: Soft parenting.
0: Mm.
4: Bana ba se e yona ha ke tlhana na le yona ke nahana ke yona.
0: Mm.
4: Wa tsaba ke nna le tsho a go jo le mwana a sa ile go se go tsile.
0: Mm.
4: Ke batla o di tsoga ke dilika e ja 40 ka ke balwe.
0: Mm.
4: Wa yo na go na 16. Ke nna le wa re mwana ha o tsuba le mo kae. Ke re wa yo ke ja bela ka bela go di aparo tsena ke ba se tsena ke batla tsika. Then wa lwana go ga di fumane.
0: Mm.
1: Yo.
0: Ga le boha.
4: Ha a di tlo. E ke a ka le boha ke mane tsika pele bo fuku.
0: Ah, askisimo.
4: Ba ne ke tsitsa go bana ba di limotse nna mme ke bina ka malapi.
0: Mm.
1: Askisimo, askis.
4: Ene ke thali ke bua le lona ka sheko ha ho ke le gata ka pele ka kaofela.
1: O rata ke le
0: lona.
4: Ke pito. Ya a witi thabo.
0: Hello mama.
4: Thank you mama.
1: Thank you.
4: Re
1: le mo.
4: Mina le bile.
1: Ei. E ka re le bopile re kwala le wena bong se re ka be re fuma e mongwa bona ba tshabana a reng le bua ka nna nna bothata ba ka ka batswadi ba ka ke 1 2 3 4 iske ba hlakore le leleng iske ya ba batswadi fela ba reng bana
0: empa ho tseba hona le ntwe ke ratang ka hona le ntwe re bitsang accountability ho nka boikarabelo ba diketso mme o re ka bakala hore ke mofumane ke le 40 rene se re le baholo mme ke ne ke yona nthuna hore ikile ka ba soft ka batla ho etsa dintho ha bonolo bakela ha go batla diaparo tsena o ne a di fumana mme ke rata nthuna hore o a dumela hore le nna phosong ena e leng hore ga e bona ha jwa ke nkile karolo ho yona
1: yo
0: o mo eng khotsa
2: e ya tabili
0: ma
2: ei tabo
1: e ya ma
2: ke na le se tsholo mona ei
5: se re tshwarisa botlhatha tlamele se sekolo.
1: Mm.
5: Ha ke tsedi ngwana o ikemisetseng. O se tsa le mma ba ngwe se tsa ntlongwe le mme.
1: Ha le bua le yena. Ha le bua le yena nkgono ha le mo bitsa mohlomong o re botlhatha ba haikeng.
5: Mosadi ngwana ka o tla ithulela re tu ana re ha o koko. O mo bontshe ha bontshe.
1: Na
5: ibile wa rangwana e ana ba tlamele e kadu ba ketile re-careful le yena. O ketile o mosile. O ntse a le mole ha ntse a hlalefile. O ntse a le mole lesedi ngwana ka
1: batho.
5: Ana o nkutlwisa botlhoko jwang?
1: Ah.
5: E ngwana o nkutlwisa botlhoko yo.
1: Phephi nkgono.
5: Ai go le tlile thabo le leru. Di ba nne ka tsa monate.
1: Re lebo, le bulela go lefela.
5: Mama Makhubo ka la botsa, halala.
1: Halala mama Makhubo.
5: Thank you leru.
1: Lebo, are dule mona. Batswa di be re seng re buile le bona ba babedi ba bararo. Hona le lentse le leng le common. Mhm. O fumana re moetsetsa nthwe nngwe le nngwe.
0: Mhm.
1: Lentse leo. Ha ibe nngwe mametse batswa di be re seng re buile le bona. Boholo ba bona ba sebeditse lentswe leo re ba etsetsa re moetsetsa ntho engwe le nngwe
0: moyeng kgotsa
6: lebo
0: le kae ntate
6: re
0: tentle
1: ntate
6: se ke mametse sefo sa lona kore ke ntho kareng e shebile ka go nna ke na le ngwana ke stepfather sa hae ngwanona ke moshimane o qetile o na le 3 years a qetile matric ke ngwana a gotseng a tswa mokola o wendane gongolo o kene sepetlele so ne ke utlwa a nkutlwisa botlhoko go qetelong a nwa ditidisi tsaka mo nantlong a go ipolaya le gana ke na a ketsedi soso sa ona e ne le ene ke a leka go ke dule fatshe le yena jalo ka ngwana moshimane ke go monana ke o se godile ga o na le 21 years o godile ntse ngata o tshwanetse o kope thuso batho ba modimo ke qetile sekolo ga ke phole mosebetsi ga le ka lanketsa tjena mothomong nka thola mosebetsi ke gana tjena ga o ka sheba molao o dumela go maintain ngwana a na le 18 years ga ntse a kena sekolo ofta mona ka maintain a le over 18 a sa kene sekolo ke re no wa sebe ke a sebetsa o matle ngata ba o kaiwa o matle ngata nna first bona ka na le 38 years first bona ka ha di le ho nna ke le itlela ka moholwane o na le bothata le nwa mo lapi ke go kwa ke tsi tsa fega o ngwanaka o na le ka more ntlongwe le nngwe thola easy go hana hano ga ka sebetsa mara ntse ke bona go e mo sentse ke gore ha o batlwa eng ana fuwe khathe a loreka o fuelwa khathe o tsebela khathe ke wa tshwitse
1: sho
6: a tsama tshobo kgileng amplela yona o la go thutse sekolo sa private for na khinka go mona ke tlo patala sekolo sa private mo se isa bana le go a khunka go thutse sekolo college o registara ke 500 ke mo romela ke lo modi a fela jwale ke ntse ke motho e tsalang ga mpe ntlhetheletse ngwatsa ke rata bua radio ke re mona ntse ke founetse radiong ke botsa ga gona ya kgonala ngwana a ntshe tšhelete ya go register after that botho expiring ke ona re ne o ne applya eng le eng ke ramaga ha oare o lo applya ise o thotse sekolo e la re ga ke se ke bua ke bolelela mme wa gaeno ya ka raa seta kgotsetsa tšhelete o mofile ke re no wa senya ga o thobo ga ke re ke batla tšhelete e ngwana o tshwanetse a gale ngwewe a gale ngwewe yo no ntse a dutseng tate tsa ke a letswalo ka mona o tswalo ka mona ga lesaa ka mona o tswalo ka mona
1: phepi ntate
6: nna ke se ke batla go itelela mokente a sa ke tlo dula gae mona eno spacese tlo dula go nna ngwana mpha la setshwara le gale
1: phepi ntate ke shebile mangobeni a re taba e hona mo thabolelego lentsu lena la ntho engwe le engwe mme molaetsa o ne o latelwa ke molaetsa o tswang go ke mamathe o re lebole thabo nna ke nagana gore bothata bo tlhaga gona mo hubeng teng ha ntho engwe le engwe ara ha o ka sheba le bana bana ba bo runa ba ntseng re ba thiba di trateng ba tsuba ntho tsena tsa ho thunki di nyaope mahabo bona ba ne bana ba etsetswa sohle se ba se hlokang are bothata bo hona mo mo hona mo ntho entse le bua e
0: ya ho fumana ntho engwe le engwe ha hona ntho a sa e hlokeng
1: ba tsharaka re founele mba fethu batswa di ha ba re utlwisise kae ke kae mo le reng batswa di ba lona ha ba le utlwisise mhlomong le batla ba utlwisise ntlha yeo ka lona founa le lona ba fethu
0: mo eng khotsa
7: ke go tle
0: tla eh ngwane so
7: amna de le bua le ntate potiko
0: eh ntate potiko
7: Ke bua se tlhose se tshibosi le lebo ke ntate a dilong gore ke na le bana ba bararo ba qetile dikolong ke phela ke letse le nako telele e fa le nkana ka re ba godisitswe ke mme e modimo a mphileng yena gore a ketulele ena ka lapeng batswadi ba buileng ba re bana re ba etsa ntho ngwe le nngwe re ba etse bana ba ka from now sale ke qala ke ba le bona ga ba soka ba sokola go fitlhelela ga kanakana ntho e ke la ka re go ka e sheba thibosi ka re dulang le mme ke dulang le yena ka re wa tseba ke ga nna le wena ga re ka ba ra kopana re le babedi re se ka ra wela ka saeteng ya gore ga ngwana a batla ntho be o mongwe a ba potlaka a kgona go mo fa ntho eno ga re shebe pele o rena bana banana re tlo ba godisa ka tsela efe and re bule le bona fatshe re ba botse gore na le thabela ga re ka letsa eng le thabelang ke eng e le seno o e thabela ga re letsa yona bana ba ntsha maikutlo a bona ra kgona ba ananela maikutlo a bona ka re ga le qetao maikutlo a lena lantshitse se le se batlang re tla letsetsa sona le rona re tlo le kopa gore ga le re etsetse ntho e itseng le etse e fe le sa kgone le tsebe gore tsele tse le di kopile re tlo ditlhoelela ga re tlo di etsa maphelong a borona ka le batswadi ba lona ntlha bobedi nna kila ka ba kopa yona thibosi re batho ba goletseng ka gara kereke ka re ke batla bophelong ba lona le re sale morago le mme ke dulang le ena tsamayang kereke ke ntlha pele rona re le kopang yona ya bobedi dikolong shebang bana ba le tsamayang le bona ga le dutse mane le observe le batla go sheba rena metswele le batlile ke tsa yona ke etse ya boraro e fe le kgonagala gore le ka kgona go tsamaya le bana ba lokileng ba tlise ka lapa re tlo ba bonang ka gara lapa laka ke kgone go ba tse gore bana bana ke bana ba mofuta ofe le nna ke kgone go ba utlwisitsane ke tsebe le batswadi ba bone thibosi go fitlhelela ga kana ke ba tlobela maaka le lebo bana ba ka ba ile ba mmamela ba etsa ntho ba ile ba kgetlha metswalle e lokileng ba tsamaya le bona bana ba ka gona le bale thibosi ga ke ba tlobelela maaka ke bana ba e leng gore ka metlha le matsatsi ba dula ba tsamaya le bana ba kereke ka metlha le matsatsi ba dula ba le ka gara kereke bosule motlhiaga metswalle ya bona ke metswalle ya kereke dikolo mo ba tswang teng bana ba tsamaya le bana ba kgonang go utlwisisa gore bana ke bana ba re tlamehileng go tsamaya le bona le rona ne re kgona go kenya matitšhere ka gare re ba founela la ntse ke le siko ke ba botsa gore na bana ba itshwerejwang sekolo na nna ke baka kgona go tlhokomela bana because ntho bana ba re ba etsitse yone ne re kgona go ba etsa rena re re ke ena re ba fa ntshono le nngwe le rona ra ba kopa gore e fele le ka etsa bana ke bana ba kgone go phela ba kgone go etsa last week last of last week o mongwe wa moshimane second boa ga a kgona go graduata e le gore ba fumane melaetsa ka e le bana ba tsamaya ba ipatlela ditaba tsa gore na ba le kgona go kena sekolo Belcomo ba etse dintho tsa dimaene ke bana ba graduatile lase
1: ntate poke
7: ntate thibosi
1: re a leboga golong ntate wa ka se ke shebile nako re a leboga
7: thank you thibosi
1: batswadi ba e fositse mona Thabo le Lebo re tshaba gore no ga bana ba rona ba entse phoso re bua le bona ga re bua le bona ba ngala mme re ba atametsa go rona ka dintho tse e tshwaregang le mehala bona di WhatsApp tse kenang dingata jwang mehala e lela ka bongata
0: ei momedi re tla tswela pele go enka ke a tshepa Tibla ka morago gore re kgutle go bongane ka dipapadi momedi sentse re fetela jalo go bong zito a o fe tsa dipapadi
8: tsa dipapadi go riatella le bongane Tshabalala
9: Kaleboha Leboli Tibos, Mamedi Walasedi Sena Kesabobedi, Hadid Kalekata, Paparia Bolo, Mukatolo Lam Paparina Man in Henya Nigeria, Olele Kile Mukotisi Washopa Sanha Eo Sabasadi Sebiswanga the Super Falcons, Egastala Batlatsi Bahai, Kalabakala Sebeso Esa Hasli Singho Hang, Silbon Senasa 2026, Sadi Papari, Sopasana Nigeria, Sesulele Punele Zakakotuluho, Baken Satusaria FIFA, Yam Hopalfa, Sieto Papalo, Silbon Setang Man in Brazil, Kamara Hore. Since Lusaron Yawafcon, Elias and Sajolokisa Cameroon, Mahatulwa got a final, Yabakamara Modin, Todim Pifala of Fita, Hassanese like Sabanyana Banyana, the Papadin at Sadi play off. Mukotisi Justin Madugu, who had this toko sin Mohol Matazua High, Eling Edwin O'Cord. Sena Sietala Nakunena, Ebuim, how Sheba Papadina Bolona, Nigeria, Nigeria, Tolokailore, Rehopola, Nakunye Fitling, or Shapa Sabanasa Super Eagles, Nesona Sakasahono Punyeleta, backing. Sa tlhulisa no ene ba palolomane no sa America ya selibong sena ya FIFA World Cup kamara hore se hlolwe ho di playoff ke se hlopa sa DRC ha jwale he federation e ntse tsumana le mokotlisi ya tla kena di eteng tsa Madugu bakeng sa ho tataisa the Super Falcons le lika hore se phunyeletse ka mogomong bakeng sa tlhulisano ya 2027 FIFA Women's World Cup e tla bengile mane ya Brazil. Ho bola hore tlhulisano ya selemo sena ya Wafcon ile ha tswa jwalo ke sehlopha sa Cameroon mafelong a fetileng a beke se bitswang the Indomitable Lionesses kamara hore sehlopha seno se hlule jwalo sa naha ya Malawi ka dintlha tse tharo noto papading ya magaolakgang e bapetsweng mafelongana a fetileng a beke mane Rabat naheng ya Morocco. Ho tsa papadi ya rugby sehlopha sa Springboks se ntse se itukisa bakeng sa papadi e matla ya se tlo e bapala mafelongana a o reyang hona beke ka mona ka Ellis Park ka bele moqebelo hantlantle ha se thulana le sa naha ya New Zealand le papadi ya pele letotong la tse nne tsa tiko mme mokotlisi Rasi Rasmus ha so phatlalatse sehlopha sa hae se a tlo leba le sona papading eo e leng ntho e sa tlwaeleyang goba ka mehla ha a tlo bapala dipapadi le ditlhopha tse fapaneng o ya phatlalatse sehlopha sa hae matsatsi pele papadi e bapalwa mme go lebeleletse gore phatlalatso ya sehlopha seo a tlo ya le sona papading eno a tla etse ka labone lena leo reyang go lona mme go bonala e ka re o entse sena e le go tlhompha le go sheba gore ebe sehlopha sena sa New Zealand sona se panne ntho tsa bona jwang le gore be ke dibapadi difeng tsa bona tse e leng gore di tlabe di le teng ga e le difeng tse kekeng tsa kgona go bapala ka lebaka la ditemalo mme maabane ke ile ka o tsipela ganyane gore ebe ke difeng dibapadi tsa sehlopha sa New Zealand tse e leng gore di batla ditlhe di tlasetswe ke ditemalo tse kekeng tsa kgona go bapala papadi ena ya pele e tlo bapalelwa ka mona ka Johannesburg mafelongana a beke mme dipapading tse nne tse latelang e nngwe ya tsona e tla bapalelwa nkatlhakare tse pedi di tla bapalelwa ka mona ka Johannesburg go na le tlo bapalelwa ka Ellis Park ha e nngwe e tlo bapalelwa ka mona ka FNB ebe papadi nngwe e bapalelwa ka mona ka Cape Town ha e nngwe e tla ya mane nageng tse e kopaneng tsa America Baltimore mokotlisi Rasmus o diaisitse he phatlhalatso ene ga ya setlhopha e le jalo ka tlhalositse tabeng ya go sheba rona ebe setlhopha sane sa New Zealand sona se tlopana din tsotsa bona ka tsela e feng be ke di papadi difeng tse tla hlehile be papading ena e bulang letoto la tsenne mme la lotlo a lo hlopeng sa rona sana ha hona le di papadinyana tse mmalwa tse leng gore di lemetse tse ding tsa tsona ho ka etsala hore di be di le maemong a matle pele ho moqebelo ona hore yang hona ha tseding ho ka etsala hore dikeke tsa gona ho bapala mme tse ding tsa di papadi tseno tse re kanang ra di bona ha o ka nna wa etsala gore keke ga di bona ke mo kapteni Siya Kolisi le Propo Oxinche ati he bakeng sa Jersey ya fly half hona le mabitso a mararo a hlahella mona mme re tsebe rona be ke a finga mo kotlisi a tla getha a mabedi mme mabitso ano ke a Manny Leboko Henry Pollard ka tsana jalo le Sasha Feinberg mkomozulu jalo mo kotlisi le beletse re a tla gethela jalo di fly half tse pedi fela tse wa tlo dikenyelletsa hlopeng sa bana ba mashomo a mabedi ana le metso meraro se wa tlo se phatlalatsa la bone lena le hore holona ho tsedi ndi gautsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bolushume le motsoro bong di tsema ka mokota ba horeng crowned by greatness o ketika dipapadi le katleo ya naha shebella di gautsena ka kotloloho ho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sena sala mashuma mabedi ana le metso e meraro phato metso tsinyo mashuma mararo ka mora hora ya busupa thapama hashtag izinja the game ha re sheba ho tsa mashao ya dibesikile he re ntse gele ho tsona tseno tse mabapi le di gau fumana hore he administrator ya kwa Afrika Borwa eleng Sonia Schultz o re ka nne to thabile ya holo re be o thontse bakeng sa di gautsena mo a thontseng jwa lo mogahlelong wa Administrator of the Year, Mwatonzo Mohojalo, le CEO ya Gauteng Lions, Jonathan Leetwright, Gastana Jalo, le General Manager ya Tennis South Africa, eleng Anthony Matane, Roshabili Aholore, atle hape gau yena elore ka nnete atle a bontse sebetso ntle e tswang papading ya tennis naheng ya Afrika Borwa. Sa sebeditse ka nnete papading ya tennis jwalo ka elore ke nako e ka etsang jalo dilemo tse leshome. Re fetise mabenkele he mamedi ya re khutla mona re tla bela ge diphethela tsena tsa dipapadi.
10: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Muhammedi, bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng RTIA jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng AARTO. Molao wa AARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bomasepaleng Kapa bomasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephethephethe ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa AARTO. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi ya 32 ka morao fumana faini. Kenya boipiletso ho hangetsa tlolo ya molao wa sephethephethe. Etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaene tsa hao tsa sephethephethe. O seke wa kekelwa bakeng sa dipotso tsohle tse amananga le AARTO letsetsa 0861 227 861.
9: A se mohema medine ka lokela hore re rekise empa he re ke diphethele fela Schultz o thabetse tabene ya hore o thontswe he mogahlelong ono o ke seng go buleletse ona wa Administrator of the Year bakeng sa di gautsena tse tlamedile ka mona ka Sun City Sundowns na se o riang sona mme o thabile ya holo ha o sheba sebetso ya hae ya dilemo tse ka bantse le shume ka ofela e le administrator papading tsena tsa mejao ya di bicycle mme o re ha hona phepetso tse ka lokala tse wa seng a tiane le tsona o fihlela kana jwalo ka ile hore o sebetsa le sehlopha sa basebetsi mmoho se dulang se motsheditse ka dinako tsohle se re tla bona he hore ke manya tla itsamela ka gauena dipakeng tsa hae e ka tsena jalo le CEO ya Gauteng Lions e leng Jonathan Leetwright mmoho le General Manager wa Tennis SA ke bua ka Anthony Murutani Sundowns sena dibile ka lo tseo ke neng ko tsare se tsona o se fitu ke sa o qetela tsa dipapari kwa no re ya thella mane metsotso nye mashume a mararo ka mara hora ya bohlano bana beso
0: Hakule bo holo tibla moholo na bongitsi mo merekena ka mara ka N1 northbound pilifla jalo Winnie Mandela Drive hono na lokolo ene ngeme ka romela pe horenge fitileng itlusa jalo se phala mona tsana se pitipiti mera feta ka N1 northbound pilifla jalo Gartsfontein Road bola o ka le phelo le tsari kwetso gana ke lo hloko le beleti hiso e matla hona le kotsi ka momo wa medi ama makulu ya mabedi ra feta ka mane ka N1 northbound ka Linwood Road molo bo harengo kwetso mme bile he momedi hona le lori e meng ka mono ka hare ho mmila ietsa hore se petipeti se fitle mane Bosa Avenue jo le be a pilo house kotlolong e bang o sebedisa mmila o ha jolo jolo ka ha tshubuhlela na petipeti le matla and one south bank ka Gordon Road bolo ba hareng o kwetso gana ga kelo hloko hona le lori e meng ka hare ho mmila and four is bound ka mane ka Simon Vermouten mmila medi e bo hareng e kwetso mo medical penalty hari gana ga kelo hloko hle hona kotsi ka mo ebile o lebelele tiehiso e maatla bangwe sebedisa mmilao ke ne ko tshwaga tsa kana o rengena e bona letse di bona sa di bona ka tshwaga ke tibos underscore mokone at limawela 1x hashtag retela traffic
11: lesedi fm ke molleitoyaasemoe mo ditaba di gaswang ka nnete le go tlhaka mmino o gapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng

0: le bolitibos ho riatella.
1: Dumelang abuti Thabo la o Silebo. A nna ke montjha le nna ke lemo di 20. Ha ke mme wa ka ha ka banyalwa ona go beilele ngwana ka nna. Mme wa ka ke gotse e le mme ya strict. Ke ke sa kgone gore nka bua le ena. Mme wa ka ke gotse e le mme a e ke sa boneng lerato go ena. Go bileng neng ke nagana gore mme wa ka ke gobane nna ke sena ntate. Mme wa ka ke na le ngwaneso. Ngwaneso o na le ntate wa hae. Mme wa ka o dula le stepfather sa ka. Le tsela eo ba ntreat-ang ka yona. Go dula ke le ngwana ntse ke le sekolong. Ke ne ke leka ka gotlhe. Ke etsa dintho tsa sekolo ke le ngwana e tshwereng hantle. Ke ketile matric wa ka batswadi ba ka ba sobetse sekolong gobane ke le ngwana a sa etse dintho tse dingwe. Ke leka ka fumana performance award ka 2024. Empa batswadi ba ka, mme wa ka ke ne ke bona a sa appreciate seo se nna ke se bonang. Kore ke le ngwana na le kgatelelo le sekolong ntse ke ithuta. Ebile ke betswa mantswe a botlhoko bo gore ga o ka feila fela ga o ka etse. Kore ke ne ke ithuta ke etsa ka tsela tsotlhe gore ntate Modimo ke kopa o nthuse gobane ga ke feila matric-e fela bophelo ba ka bo felela ona mona. Le tšhelete ya bo di-snake ya bo eng ke ne ke sa etsotelele gobane mme wa ka ena ka bo yena o na sa ntle. Bana ba bangwe ga ba ja di-snake bo disekolo ne ke iphapanya ka dibuka. Gobane ke tseba gore na nna sebopego se ke se phediswang ka feso ke se fei. A o se lebola botithabo ke pasitse go tloa lemo seno kao fela but matric wa ka ga wa tlhaga o le motle. Kore ke ile ka utlwa botlhoko gobane sentle ke tseba mantswe e ne ke a betsa ka morago. Kore ke raba ka nagana gore ka ga ne ke kgesa gobane nna ga e sale ntse ke le ngwana ipabolang sekolong ke etsa ntho engwe lengwe le nngwe. Hai kore taba tsa lona setlhogo sa lona setlhogo sa lona ke ne ke sa kgone go discussa le bana ba bangwe ngwaneso o ne kena dikonyaneng. Go dula go thwe ke etse bonnete ba gore ke lata ngwaneso dikonyaneng ka nako. Ga nka gwa etsagala re be ne ke le bo di-discussion le bana ba bangwe ke dia go fitlha sekolong sa ngwaneso ke tlabe ke komotelwa ke omangwa ke omangwa. Jalo go sena ga ona motho e ke kgone gore nkalelela go ena. Nna wa ka ke motšhini wa sebopego sejalo. Ke ba lethititse pelo ya ka ga botlhoko ke a lebo.

Mamrikin tsamela tsa hulo tsang hoena jwalo ka Black Coffee David Guetta le Delilah Muntag ba go fela jwalo drive handle di mahloho hora ke ya bohlandi taba sa go bohlano o di balojelo ke sibuhudi musiwa tsweu.

0: Katline Taylor ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletse
1: kgodisitseng. Ke ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.

0: shaba me zozo ya lupa le mashuma mabedi ni mitsi supile ndifra le tsi hora ya botlano ene ke drive time to kamala kabe Sharon Phillips ha rata ntho tse smart o rata ntho tse fine o rata ntho tse itseng zaza o e beile hantle he ntho ena kwa no le sedi fm o ba ndro fa ntho tse smart ntho tse tse nice ntho tse bonate se tsana le bo Sharon Phillips touch me Marathi ba mino ba tla o jetsa re jwa ha so betsa tsena bundle of joy le top number 7 jwa le re kopanya hlofo. Abili le ma tupa tsana jwa le a dikela. I can drive time to come back up the highways, lady byways. Marathi ba o ya la pendro la ka letsa ro khanna mona tu khanna o fitlo boloke ile hle. I top number 7.
1: O jwa le fela mo medi ma shwa me le metso ro be ya metso tsuka mara ho rena ya botlano me he. Hey hona le ntse tsentse le ngo ri dia etsa hala ka ro continent ena ya Africa borwa. Ha ho lo jwa nge sebile di ka ka pa di. Hoku batho ba ilenga ba etsa bonete ba hore Africa continent in Africa ba be ya hudimu mane ba sebeletsa ka thata.
0: Ha so jalo ngo hopetsa di ka ka pa ba sadi ba tsona le bo Angela Kijo. Angela Kijo na le pine ngwe bitswang Agolo.
2: Agolo, agolo, agolo, agolo, agolo.
0: Una lengwe bitswang
2: Poriorio parari parari parari parari
1: Poriori
2: agolo
1: o go fumana ke a itse ba fela tse lo ibina ka
0: nna a re ke jona le pina tsengata
1: mo mere Angela Kisho le le pina tsengata
2: e mo tsom parepa tere bom pum tarabo
1: u
2: tere bom tsom parepa
1: tere
2: bom pum bara
1: Jo ho ne lung. Jana bo medi ka go pa e ra khoku e ra le mo re se beditse ka thata le mo tse ba shuma tsheletseng a metso tsheletseng. O a keteka ka mane ka United States of America Hollywood.
0: Angela Kijo
1: mo medi o fumantsha jwalo star sa high sa pele ho Hollywood Walk of Fame. Me he ka nete letswala lena la kana hengyane ya Benin. Ho boletso ha ile hore ke mosadi wa pele wa motho a motho hore a fumane star ka mono. E bile hape ke motho e motho wa pele wa fumana star ka mono ka Hollywood Walk of Fame.
0: Monna o bua ka bo Angela Kijo. Mosadi ona na le di Grammy tse hlano. Le Eddie Polar Music tse ga here ke bona le Polar Music tse o ile nngwe fela di Grammy tse hlano so ntse o utlwa lona re bua ka kakapa se bitse le bo Alicia Keys bo Peter Gabriel bo John Legend se bitse le bo Philip Glass se bitse le bo Bono a ke tsama mtsiba Bono ayo re kutlwa le mwana ka sala mnya Bono
1: ke tsiba bo boro ke boro bolo bolo
0: ke Bono
1: ke tsiba wa di movie
0: Oh, I see na bonso. Ke
1: bo ke tsoa di movie.
3: Ana ke le jo ga ke da di ena. Ke na hana hore le bona ha ntho ke na. Ka nnete ke bua ka motho eo. Bo mo tsiba yana. A ga ya ndifala.
0: A ga ndifala.
3: A le ka ndibotlo.
0: A sho tsa ndibotlo di.
1: Fela mo medi Angela Kijo ka le tuf manse stars and fela ke gata mantso eleng hore wa buile boletse hore le ha ile go ke mo sadi wa pele wa hore a fumantsho stars na mono ho Hollywood Walk of Fame ara ke na le tshepo ebile ke na le tumelo ya hore ka mora ho mona e sena ke ho bulela basadi ba bambeleng hore ba atla le bona mme ka nete ho o tsumana le 66
0: yo
1: o ka tla utlwisisa go ke di ka kapatse ka etsa tlang ka mora ha etsa tlang go di bulela mama ditse sebeditseng jolo ka
0: e mme o ke ne se di go di ntsha mino se mo sa skete mo kholoro bo mo shoma robedi le metso medi 1982 e fela mabitso a ya malelele Angelique Passaseko Hintu Hansino Kanjo Manta Zigbon Kijo jo
1: o bona sina o sebetsa mino hana bitse ka ofela le jwa
0: na mabitso a paseng ka ofela
1: eh
0: na ile na le ma page ya makai
1: ah ke le page le leng Mabitsa ba etsa go ba kopanye ka ofela le jwalo.
0: Ha.
3: Hona le mantwa mo.
0: Ha hona mantwa.
3: Ke tlo go mantwa.
0: Angelique Passaseko Hintu Hansino Kanjo Manta.
1: Ba bona sina o sebetsa. Mino ona sina o sebetsa. Ona sa tlo ba famous ka pele. Ke ntshwana ho itsweng Angelique Kijo.
0: Angelique Kijo.
1: Ya ba ya tsamaya. Ene ke nna hana hore hona le producer ene ditse mo shebile tjena ile a ke ha qeta o bitse mabitso hore lebitso la la pele itse o manga Angelique ba
0: re. Ha ke
1: fa ne sa o manga Kijo ka a go right.
0: O na le pina le Ira Star wa mo pula Ira Star.
1: Mm.
0: He Angelique Kijo na le pina tsenga tebonga. Hona le ke di hopola tsa. Hombolombolombo hombolo o na le ngombolombo. Ah, o tla ntonela mahlo. Una le ene batonga, batonga, tonga, batonga. A o tsebelo.
1: Ke di monate tsone.
3: Ah, ke tsadi sa se se.
1: A fa ke di monate. Wa le ke tsiba tseo tsebo a golo eo. Mzo ke ka tshele ke tsa hae.
0: O tsa mo kana le di ba pala ho. Tsa tsa mretsi. Oh yes.
1: Ke tsiba e o fela.
0: E fela re motlotlo le ma Afrika ba.
1: Ha holo ga itse di a ke re tshwanetse. O tlo jolo ka ke re Mero 66. Me nahana hewe wena o ntsollela gore Stasi o be le star hona jwale a the o tla se fumana kwana o so ituletse society letho ka bakala na lane ya hao webo
0: ya no ke
1: ntsha datel
0: ke nnete re late mong ana le star ke no
4: le nna le o ke la re atella afternoon drive show
1: ja shoot
4: Na ke khoso motho ha dula complimenta se mo ka baba.

0: tsena tsa hae di
1: di papadi hore ya tella le bongane tshabalala.
2: Le ho le bana beso ba be di wa tsebeletswa le sedi ke tsa ho qetela tsena kwano le nanong la re ya thella ho le sedi FM ha re di qale ka tsering Afrika Borwa e tlo ba hele mosebetsi mo holo wa di khau tsa di papadi ke di khau tsa bo le shomela motsoro bong tsetsa manga mokotaba o reng crowned by greatness o kitika di papadi le katlo ya naha shebela di khau tsena he ka kotloho ho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sena se re yang sona sala mashuma mabedi na metsumararo go dingena ya phato metsotsunye mashuma mararo ka mararo bo super thapama hashtag izinjaze game ke utlwa bana ba sebonse ba bua ka itaba tsa monate tse thabisang ho tswa ma Afrika the rona dipapadi mona Afrika borwa tse re thabisang ke o bona dipapadi tsa kwa Afrika borwa di ntse di tswela pele ho yetsetsa mabitso lo sebetsa ka bagabane bona ba isa le ho gahla dihlopa tsa dinaha tse dinga bo mmba ma chama mane nga tlhakare bo mmba le fatsi jolo ka ile hore dipapadi tsa rona tsa bolo di ntse di tikinwa ka nnete ke dihlopa tse batlang di le golo tse bapalang di leke ntse batlang di le golwanyane lefatsheng mona mme a re sheba sebapadi se seng se sa tswa tekenwa semmuso he ke Thapelo Maseko o tlile he hlopheng sa Mamelodi Sundowns mme o fuwe kontraka ya dilemo tse nne ke sehlopha sa Copenhagen se bapalang mane naheng ya Denmark se e leng gore setlheng se fetileng se ile sa hapa leke hona naheng eno mme ka nnete o tekenne jalo ka kontraka ya dilemo tse nne monneno he ya dilemo tse 20 a na le metsomedi o ka opola ke yena yane e leng a hlabantlha ya tlholo e leng ya re tsosa ka thabo ena ha isale go seng ha dibese ka nnete bafana bafana ene hlola hlopa sa South Korea o phuneletsa bakeng sa mogahlolo wa mantshano tlhuriselo ya mohopo wa lefatshe le kgetlo la pele re bile re tantsha mo loholo monnate ka ntlhentle e wa ileng a e hlaba gathe hlopa sena sa Copenhagen se meile lihlo mme ba thabetse boteng ba hae ba hlalositse ha ile hore ke sebapadi se leng hore ba se hloka ha jwale se hlopeng sa bona jolo ka ile hore se bapala ka bogabane mona ba isale e bile se lebelo ba tshepa ha se tlotlisa diphetuho Maseko o tlo pepa nomoro ya bolushumele na le metsumedi hlopheng seno mme re amo leboela ka nnete taba tse ding hape tse monate ke hore David Titus o sa tlile hlopheng sa Stellenbosch mme o ile hlopheng se ile mbompudi ba Bathola Pro League mane na henya Morocco sa Maghreb de Fes se leng hore se mo tikinne mme na he o tlo bapala mmoho le se bapadi se seng se wa ile ngana bapala le sona hlopheng sa Stellis e leng se gofatso mabasa athi he se bapadi se seng sa kwano lapeng se go kahanywa le sehlopha seno ke Thembing Nkosi Lodge fela taba teng re tla e salamagao re shebe rona be e fella go kae re ntse ke le go tsona tsa papadi ya bolo re gotlela lapeng kwano fumana hore he sehlopheng sa Mamelodi Sundowns mane teng re fumana hore mapalahare go molemo ke kana ho utlwala ba sa dumellane le utlwana le sehlopha sa Mamelodi Sundowns jolo ka ile hore bana ba motsamaisang ba hanane le kontraka ya nako e telele e o sehlopha sa Masandawana se neng se ikemiseditse ho efa mohlankanena ya dilemo tse 20 ka le reng e tle go na le ntlhanyana tse pedi tse tharo tseo ba sa dumelane le tsona ka kontraka eo mme le go ja sekekana a batla go dula shopping sa Mamelodi Sundowns se lokela gore se lokilokisetse dintsa ntho tse pedi le go tse pedi tse tharo le go ntlafatsa kontraka ena gore a dumele go dula sehlopheng sa Masandawana mme go fitlhela kana he o sa bapetse magatlo a mararo ka go fela shopping sa ba baholo ga e sa lo ba Masandawana ba gatlho ke mmapalo wa hae mane go Under 20 World Cup le mane go Under 20 Africa Cup of Nations mme Masandawana he mona ba e metrateng jwa ba tse borona ba ba etse jwang mme ba lokela ba nke qeto ya gore e be ba ntlafatsa kontraka ya monenwa le go moneletsa kontraka e betirinyana kapa ba etsa mhlomo ba maemong a ile hore ba ka nna ba lahlelwa ke yena nakong eo nako ya ha e fitlhang pheletsong semmuso hlopheng sa seo sa Mamelodi Sundowns e le gore e bang seo se ka etsala o tla tloa hlopheng seno e le free agent jwale ka tla bona he gore na e be qetwe Masandawana ba tla etsa ke efeng gobane ke sebapadi se senyane mme ke a dumela hlopha se se le se seng sa papadi ya bolo se na le tshepo ya gore dibapadi tse nyane ba thabela di ka golela hlopheng le o thusa hlopha bakeng sa bokamoso bo tšhabileng ga re dikwala sa papadi ya rugby mokotlisi wa Bulls Johan Ackermann o re sehlopha sa hae se lokela go ntlafatsa dintlhanyana tse pedi tse tharo pele setlha se setšha se thagowa sa United Rugby Championship go latela mmapalo o tlhokometseng bekeng e fetileng ka moqebelo ga ba ne ba tlholwa ke sehlopha sa All Blacks ka dintlha tse 15 tse 19 papading e bapaletsweng ka monaka Loftus Versfeld mme o re ba tlo lokela gore ba sebetse ka thata o tla leka o lokodukisa dintho mo na le mane le o sheba gore e be sehlopha se ba maemong a matle go le o kae ga ba bapala papadi ya ho itukisa se hla se secha e batlo ba palagahlano le Stormers ka la le shomela motsumong kgodinge e tlang ya lwetse ka mona ka Paarl e be ho tlwa mono ba itukisetsa papadi ya bona ya pele se hleng se secha sa URC e batlo ba pala le hlopa sa Zebre mane phama na heng ya Italy re fite ga gutla
0: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS Lesedi ho 39771 ke Lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Asimoe mamedi re se ribile re ntse re di phethetse he se re tla kopana le tseding hape go sane kwano go re ya thella tsa dipapadi empa nalo la dipapadi le tembo se bona se bile melefe o tla batsa majwalo le thabiso motlong jalo ka mohlaisi nalo leno le tla kena pa ke ntsa hora ya bosupa le hora ya bo rubedi go sane o seng nalo la thagwa la kichepat o tla hlahella mono a o feding tlhagolo tsa dipapadi nalo wena ga tla tiana kwano go re ya thella ka dintlhagolo tsa dipapadi go sane e tla be le la bo rarubekeng bana beso kitse
3: le bina ho le fela bongzito
2: ke botala
3: u utlwa jwang kolo entsha mshana u utlwa jwang kolo entsha
2: a ke a utlwa ngwana me
3: e tsamaya
2: ha mona atwa
3: tse e monna ya
2: le bona
3: le mabe mona u
2: a ha ha u utlwi ha u utlwi
3: e tsamaya mona ati
2: ba tsamaya mona ati tsaba mona ati jwale e ka re ka nnete ntse ke jotsa KG ke la u bana ka re re ka ha ke tsebe re
3: e
2: e mohlomo le botla dumela le nna gempe re ske ra hlola re ka bono
3: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
4: Kulebile bongs molo la tibla mo medi re kena ka maneka N3 northbound pele fetse jolo fan Buren road mo local phele le tsedu kwetse gana ga ke lo hloko hona le kotse ka mo re N1 northbound pele fetse jolo a Gasfontein road le phelo le tona la mmila le kwetse lona ka moghana ga ke lo hlokohle momedi hona le kotse ke kotse hape ka bona mme ka N1 northbound ka mara Horajo Avenue mo lobo hareng kwetse le bella tie so e matla jolo ka ha hona le bese e emeng ka hare ho mmila ke re go tshogetsona tsena ka jeno momedi ya ga di bona hape ho sane ha metsotso e le mashome a mabedi a metsotso mhlano pele ga fihla ho nyane ya bone hashtag ratela traffic
2: le bile holo fela top number 7
4: le bile tibla
2: imvelo jwa
4: eh wa ga tsama
2: ga imvelo
4: jwa ga tsama ga tsa jena
2: ke re tla bo hlotha simbu bana
4: o lana ga tlo thopa goko
2: ke re tla bo hlotha simbu bana
4: o tsa hole moeti le khalo qetelletse hotla o ntholinga hata haholo o ntholinga hata dingata
2: tsane ga re di molale tsa re lena ga
4: ke sentse ke tla lona ga le ke bontsha go sa sa tla bo thata haholo

0: la bazaba ke taba ye shabanna e le my grand ma le le bzagara ja le nga ngwa shabanna so fira ka mthenti ke ga diwela diwela skim sa drive ke taba ye man
1: le bolitibos le bolitibos ke le ka mona nanga betle me ke se ke mo fukeng ka mona ka ska lo go di apuleni ke re ke le mametse ka 8.8 ke la rata le bolitibos kanku
2: Hey, Bulichi boss. The 70s, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. You want to let us live on a day. Can't knock on one like an olive vein.

0: Ebule Tibo, Srakena Rakena Jole Rejam Seveti, Rimameti Tibo Slilebu. Au hleng hudisetse nhle batho ke bana ke mamorena tamasane ka manika hop house le mpho dimpho twal pala ka manika tlotlolwane hle ha ba hole ke me mamulo ika mona ka medalkop bye bye lune
1: atibusi tibusi tsa banga le bana beswa tsa molo phumula le sebedi tse good night ifisi ma umu na fishi ya melodi le mametse ka 89.4
2: Hey chabolile bo aya re kwa lemba na beso re kwa lemba na beso ka yona noto ye u di moyeo tate murake khailisha blue fountain
3: khailisha blue fountain ramasedi mohokis tsego mg dj lavasi
4: Mobile bitsotso ke mine ka nete ga tsama jwa le mine pele go fitlha go rengana ya botshelela go bile monate a holo ba le wena ka kwano go tla go rengana boraro go fitlha go rengana ya botshelela ha re bona hapa o sana ga tshela afternoon drive ga ha sa ka kotlotlo ka
3: imvelo safari loja
4: tebele le ka mo he mo mini me ha ba tlo fetsa ke diketsa halo tso tla ba ndile ka mo di buhurisa le sedi di mona beke ka ngofu
3: yes
4: beke ngo mfu re mona me jalo ka re tshole ha re tso kwano re tla bega ka bana ka imvelo me
3: nna ka tshola go ngefitileng ha re ne re le imvelo ka re e ka re ho ka ba le mo ha u re gutlele sebakense mo pula ntso mbusa e bile o boneng ke re bana le bone sebaka si le bone sebaka si bana
4: e ke sebaka fela
3: ha la la
4: fela
3: eh
4: o rata sebaka se o fela ka bona le ho ho
3: ka ntse ngwe ngwe ka mvelo ka rata dijo ka rata tshwaro ka rata di kamoretsa a ka rata ntse ngwe ngwe a ke batho
4: ba to bona ba ba sebetsi
3: ba sebetsi o bona ba se bateng ba le ba go thuthumela ja
4: ngwana mme o no sna go ka ba siya
3: ke mhla ke kutlang se ke sa gutlile lona ke ya mvelo
4: Six are still alone.
3: I'm going to go to the Bloemfontein.

mamerikiso wa Matrix sa madama shudu happy jazz man ule seri FM drive bari mina nawe satalelana yo pina nabe akutlo khalong ya generator afternoon drive show re bela re khutla posana re nga bara re tshela re nga botshelela re suthela le leng la mananeo a matla le nane o la ditaba la matshohlo ke di bona matshela le moifa ba hlophisi ba sentse ba emimemo bana ba itsogelela ka letsa sebeletso entle ke tseo

mamedi ahare di petele di tabatsana tsa hora ya botselela ka tsiya mananga le bo emo bo le hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng le Northwest mo deno di mo le tlahlaka me ho futhuma le mpumala ka ludimo le tla kwaela ka mo hodi ho senga ka bo tshabela ntle le mona ludimo le tla phola le kwaele me ho futhuma le fela ho hlatye ka bo phirima re le betjola province ya Free State mo teno di mo le tla hlaka me o phole fihlela ho futhumala Northern Cape le di mo le tla hlaka me o phole ho fihlela ho futhumala a fela ho chase province ya Western Cape le di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka borwa ntle le mo le tla hlaka ho fihlela ho phola fela ho futhumala ka Central Karoo Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le di mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho senga ka borwa ntle le mo le tla hlaka me o phole fela futhumale me ho fuke moya re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o senga dibakeng a tsebo ha reng ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka me o phole ho fitlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ke di bone ha mo le moifo.

0: ke metsotso le shume ka morao ho hora ya botshelela re re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
1: di tropotsa fapaneng dina go di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stockfel e tlame o tswela pele meka fnb app di tshoka ofela di khona ho bona chalete bulang fnb stockfel account ka mokgwa wa digital motho le kae kapa kae fela le khona hore mo le bona ha chalete e kena le ha itswa kana go ile nngwe
2: ho bona chalete e tlame o bona ke motho a le mong ka fnb digital stockfel account di tshoka ofela di ka bona mo chalete ya stockfel e yang teng ho fnb app tshintshela

0: something amazing.
1: Re sitisa khaso ena ka ditaba tsa morao gao. Nyeweng e hapileng maikutlo a sechaba ka bophara. Nyeweng e bitswang ka hore ke Gazla. Ha go tloeng seo mo ahludi a seboletseng.
2: O eme ka pela le khotlanena. O khosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka. Bommenemene. Le o thusa motshwaruwa ya seng a hatlo.
1: Go bona hala e ka bohle ba molato mona. Go latela nyewe ena, shebela umthetho ho Netflix fela.
3: Ke metsotso e mashome a mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno, mme re fumana hore ka morao etsa moralo wa mokitlane wa Zambia mokgahlelong wa hae wa pele. Moporesidente Hakainde Hichilema o re ho na le mosebetsi o mongata o lokelang ho etswa mokgahlelong wa hae wa bobedi wa tshebetso ka sepheo sa ho matlafatsa moruo, theo ya mesebetsi le ntlafatso ya bophelo ba setjhaba ka kakaretso. Moetapele ena ya dilemo di 64 o hapa dikgetho la bobedi ka divoutu tse 60. Le ha ho le jwalo, bahlanka ba matjhaba ba bodisa ba dikgetho ba re dikgetho tsena di ne di aparetswe ke ditshoso le ho kwetelwa ha batho. Re buisana ka ntlha ena le setsibi sa ditaba tsa dipolotiki Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele, khotso haru amhele ho matsohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: Khotso ke dimone ke dimedise le ba mamedi ba Lesedi.
3: Moporesidente Hakainde Hichilema ke enwa o atle ho hapa dikgetho e leng se mo fang monyetla wa bobedi e le hore a boela etella naha ya Zambia pele. O ka hlalosa ka kakaretso hore sena se bolela eng ka demokrasi mmoho le bohlokwa ba yona Zambia.
4: Ke a fela ntlha ya pele ka bo go feletse. Go latela ha ntse re di shebile ditaba tseno le pele ba dikgetho ha ntse ba ya matsholong a ho ngwa ka bakgethi, o na bona la ntse le ka pelepele. Mme taba e nngwe e mo fileng matla ke gore mokga o tulong e le mmuso hangata o se ntse o le ka pele go ena e meng ya boganyetsi mojagong, ka lebaka la gore ba monyetleng wa go sebedisa thepa ya mmuso e le bakeng sa dikgetho. Hobane e sentse le moporesidente mohlala, koloi ya mmuso e ka tswa go thwe o lo bula mohago wa sepetlele kapa wa dintho tse jwalo tsa ntshetso pele ka nako ya dikgetho. Mme taba tseno sentse di mo beya ka pele go ba bang gape ona o sebedisweng dithepa ya mmuso e ka ba makoloi a ba le monyetla o fihla le dibakeng tse ding tseo ba boganyetsi ba kekeng ba fihla go tsona. Jwale hangata dikgethong di ka kakaretso ba ditulong sentse ba le ka pele go bana ba bang go latela mabaka e se ke a hlalositse. Le gore ke motho wa gale dipolotiking tsa Zambia, ba ke gopola hantle ke lekgetlho la bosupa lena, mme o kgonne fela o gapa makgetlho a na mabedi e le gore o na le tsebo ya dipolotiki tsa Zambia ka go ha go a makatsa gore ebe ka nnete o sebeditse ka mogono wa sebeditseng ka ona. Le ha e le gore taba e nngwe e ke itsebang ka mogo batho ba Zambia ba kgethang ka ona kore ba ntse ba kgetha ka go e latela taba ya semorabe, mme taba eno ke yone e qetelelang etse gore ka nako ya dikgetho go be le o hloka botsitso gone gore go bone le dikgethong tsena. Empa tlholo ya gae ka nnete ha re ya makala. Le ha e le gore balebeledi ba dikgetho ba bontshitse mo go ne o na le mathata teng, ke ntho tse e ka etsagalang le dinageng tse na le boiphitlhelo gore kae-kae e be dintho ga di tsamaya. Bosokwa ke gore be bang ga ba kgotsofalela sephetho ba mega dipolotiki ba ema gotleng, mme re tshapa gore ditaba tseo tsa bona di ka solwa ka mo go nang le bona letso.
3: Bahlanka ba bodisa ba dikgetho ba matjhaba ba tlaleya ga dikgetho tsena di ne di aparetswe ke merusu e ka setena le go kwetelwa ga batho. Lentse la bahlanka ba na le botlhokwa go le kae gobane ke mona le ga o le jwalo komišene e boetse e phatlhalatsa motlhodi tlasa boemo bona.
4: Ke a gola taba e nngwe ya botlhokwa ntse le gore na ga re bapise gore na ga se o bolela gore ga e motho a le mongwe a tlhekefeditsweng go nepaetse, empa go na le dinaga tse dintse motlhala gaufinyane mo nanaga ya Tanzania e ne e na le dikgetho tse o leng gwa ba le dikgobišano tse mpe gagolo le naga Mozambique re le ga bona. Go fapanyetsana ka maikutlo ga batho go ntse go ha lebisa gore go be le merusunyana ha bo hlokwa ke gore merusu yo e tlisetse tlasa taolo ka nako ne taba yeno le ha ba e hlalositse le jalo ga ke nahane e le se ka thuntetsang mosebetsi wa commission ya Zambia ho bane taba tsa bo gore ho le hwa tshwara batho ho le hwa hwa ba bang ba hlekisetso jalo se se taolong ya komishini ya dikgetho empa ditsi tsa tshireletso ka botsona go tswa ka gore na ba ile ba etsa jwang ke mone re ile ga bona gore batho ba leshome le motsomong ba ile ba tshwarwa mme ka morago go mo maema ile a gotlela tlasa taolo jwale taba ke gore balebelele ba dikgetho ba bohlokwa mme go bohlokwa gore ba ne ba hlaise ditaba tse jalo le ga e le gore kutlwisiso yaka ke gore tšhee le ba hula ba le merusu ga se e ka ya senyang seriti sa komišene kapa go thuntetsa ka gotlhegotlhe gore dikgetho tse nne di le mpe e se le boithuto ba dikgetho tse e tlang gore motlhala ditsi tsa tshireletso mekga ya dipolotiki e leke gore e laole batshietsi ba yona ba seke ba baka merusu ba ntho nngwe e baka merusu ke ya gore pele komišene e fe kapa e feng e ka phatlhalatsa sephetho ka molao go na le batho ba sentse ba bua mafosisa sephetho mme ka ga meya ebe e phagame batho ba qetelela se ba serekane ba utlwa ere kare mafosisa a no ntse ba utlwa ke nnete taba e ileng ya tshwenya ke ya ga komišene e emisa go balwa ga sephetho eno yona e ne ka nna ya etsa gore batho ba utlwe ba tlhoka tshepo go gore na komišene e ntse e tsa mosebetsi ka tsela e nepagetse goba dikgetho di tlame di etsiwe di fele go sena mo go ntseng go ema fela ka letlhakore le leng go ne ntse o le o botlhoko gore ga e ba moya o ne o phagame ga kalo ba ke ba emeeme ganyane ga moya ka wa thuthua ba tle ba se bo phatlhalatsa sephetho ke nana gore ntse le maano a mangwe ba ka ba sebedisang go laola le gona ba sebetsa dikgetho jwang ga fela ba ntse ba le ka gara nako eo e leng gore molaotheo wa bona o re ka mora matsatsi a itsentšhe ga ke itsebe eno taba mona mo keteng fela ga e ba molaotheo wa bona o re ba be ba phatlhaleditse sekgetho beke ka morago dikgetho ntse ba le nakong phosophoso e ne ka ba ga matsatsi ano a beiweng go latela molaotheo wa bona a feta ba seo phatlhalatse sekgetho mme ka nte ke utlwisisa gore le bona ntse ba ithuta le komišene naga ya Zambia ile ba le dikgetho tse nang le dintwa gona jele re batla ge bona go soso go be gagolo ga re bapisa le dikgetho tse fetileng
3: ga re phethela Brian Modumbule o bonagetse e le mophepetsi wa setlhogo wa Hakainde Hichilema le ga o le jwale re bona o fumane divoutu tse 38 papisong le Hichilema e a fumaneng divoutu tse ka bang go feta 60 re ka re bophepetsi ba gae go moporesidente ya ditulong ke bomatlagolo kae re sa shebe sephetho sena se bonagalang se fana ka segeo se batlang se le segolo dipakeng tsa bobedi bona empa re sheba boemo fela ka kakaretso
4: dikgethong go sebedisa tšhelete ga golo gore o gogele bagedi mme jalo ka se ke bontshitse gore ba ditulong e ka ba Aforika Borwa mona kapa nageng e feng kapa e feng ga ngata ba sebedisa yona thepa ya mmuso mme ba gogela bagedi ke ntlha ya pele ya bobedi moetapele eno wa boganyetsi o motšha ga golo dipolotiking tseno tsa maemo wa boetapele wa naga mme nna go tloga ke ba shebile ne ke sa bone le moetapele a maatla aka hlola moetapele enwa eno gore e ne sentse a le ditulong a ile a tseba gore na puso e tsamaya jwang ga e tsamaye jwang ka nako nngwe re bona le batho bongata ga ba ya mona dibukeng tsa mega fela gono ga se o bolele gore bongata bono bo tla logetha ka nako nngwe taba eno ke mafosisa bakgethi ba thetsa bapolotiki ba utlwisise e kare ba na le botshetsi bo bongata gante ka nako ya go kgetha ga gololo batho ba batšha ba ka nna ba seke ba logetha kapa ba kgetha yena yane mo naneng ba fela ba tlile moketeng empa ka netase nna ne ke sa bone ka ke motho a maatla gagolo gore a ka tlhola moporesidente eno ka
3: Dr. Rabele Rey le boetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nako e tlang
4: le ka mosongwane se ke a leboga
3: Mamedi eno re buisana le ena ke setsibisa ditaba tsa dipolotiki Dr. Ditlhare Rabele mme re buisana le ena ka holokollo ha sephetho sa nahenyane ya Zambia ke metsotso e 30 ka morago ga hora ya botshelela nako ya rona ga eme mona re fetela mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba
0: sa machaba le naneo na matshoso.

0: Dr. Shal Khotso haru amohele o matshohlo tshebeletsong ya le CDFM.
1: Ba le wa me wa tsela ho dumetsa ho mamedi ha taka je.
0: O ka hlalosetsa mo mamedi hore ha re bua ka seboka sa dihlohol tsa dinaha tsa SADC re bua ka eng?
1: Seboka sa dihlohol tsa dinaha tsa SADC mme ke se se hlolosa dipuisano tse lebaneng le ho aha bongwe. Ntshetsopele le ho lwantsha mathata a tobaneng le tikoloho ya South Aggression ke sehlohlolo hobane ke moo dihlooho tsa dinaha le mebuso di fihlang di kopana teng ho amohela diripoto kapa ditlaleho tse entsweng ke dikomiti tse fapaneng tsa makgotla a matona le diofisiri. Mme jwale e behe dihlooho tsa dinaha di fihla di etsa diqeto ditabeng tse jwalo hore e be yona moralo wa tshebetso ho fihlela sebokeng se hlahlamang. Mme he kgetlong lena jwalo ka o so boletse mmoko taba e ne e le taba eno ya ntshetsopele le ho aha mokgwa wa ntlafatso o akaretsang le ho tsitsisa metheo le thepa e sebediswang sebakeng sa ntlafatso le temo esitana le dihlodilweng. Jwale matsatsi pele ho seboka seno ho ile ho kopana diofisiri tsa mebuso ya SADC mme di etse tlaleho lekgotleng la matona. Jwale matona a etse tlaleho e yang sebokeng seno mme ke ka moo he ho sebetswang ka teng ka mehla pele hobane taba ena reng ke summit ya dihlooho tsa dinaha le mebuso.
0: Mopresidente Cyril Ramaphosa o nka boemo bona ba modulasetulo wa SADC. Re ka re boemo bona bo bohlokwa ha kae ho Afrika Borwa?
1: Bo bohlokwa haholo hobane nako yohle ha naha e fumana monyetla wa hore e be yona e etellang pele tikoloho ena ya SADC, ke ho bolela hore e fuwa monyetla wa hore e susumetse tsela ya tshebetso, e susumetse bophethahatsi ba diqeto tsa seboka sena sa SADC sa nako tse fetileng. Mme e thusa hape hore e susumetse hore na ebe bokamoso bo bonahala bo le jwang. Se kgetheileng hape ke a kgola ho naha ya Afrika Borwa kgetlong lena ke hore mamedi o tla hopola hore bodulasetulo ba SADC e ne e le ba naha ya Madagascar. Ka mantswe a mang sebokeng sa 45 ke moo SADC se neng se tshwaretswe mane Antananarivo Madagascar. Ke moo Madagascar e neng e ile ya nka boikarabelo bona bo kajeno bo fetelang President Ramaphosa. Empa hang ka morao ho seboka seno ntho e ka etsang bekenyana tse pedi fela ka morao ho mono ho ile ha ba le ho hlokahala botsitso metheo ya puso ya sesenyana ya Madagascar, ho mmuso wa teng o ileng wa etsa qeto ho emelle ka thoko o shebane le ditaba tsa selehae. Mme ka lebaka leo ya ba Afrika Borwa e tlameha hore e kene dieteng tsa mmuso wa Madagascar hore e ntshetse pele tsamaiso ya ditaba tsa SADC, e leng hore ha o ka wa sheba he Afrika Borwa ebile modulasetulo wa nakwana nakong ena ya ho tloha sebokeng sa 45, mme jwale lekgetlong lena ke hona jwale e nkang marapo hape, e leng hore taba eno e fana ka monyetla wa Afrika Borwa e na le nako e ngata ho feta e tlwaelehileng hore ditaba tseo e di qadileng nakong yane e ntse e le botshwaredi ba naha ya Madagascar e tswele pele ka tsona, empa e boele jwale e toboketse haholo tlasa moelelo ona mmoko taba ona o neng ho bua ka ona weekend-eng ena.
0: Mopresidente Ramaphosa o buile haholo ka ho potlakisa ntshetsopele ya di-industry. Ke hobaneng ha taba ena e tshwanetse ho ba sehlohlolong sa SADC?
1: Ha e sehlohlolong sa SADC fela, e sehlohlolong sa African Union, ebile ke e nngwe hape ya diqeto tse ileng tsa hlaha nakong yane ho neng ho tshwerwe summit ya G20 selemo se fetileng. Ke hobane dipolotiki tsa lefatshe, dikamano le tshebedisano ditabeng tsa ntlafatso le moruong tsa lefatshe di fetohile haholo hoo dinaha jwale di nang le phepetso e kgolo gore di bona gore ditaba tsena tsa di-industry le mesebetsi e megolo go thewa ga mesebetsi e megolo ka gare go tsona go tlaisa e seng fela ka mokgwa wa go gafa ka di-mine empa le go tlaisa thepa tse seng di le boemo ba gore di ya dimmarakeng e le thepa tse entsweng ka di-rafta tsa dinaga tseno di etsagale e leng gore taba ena ya dikgwebo tse kgolo le di-industry jwale e tlile ke phepetso e kgolo go Aforika le go SADC ka lebaka la gore lefatshe le fetoile naga e jele boya tsela ya dikamano tsa SADC le dinaga tsa Aforika le dinaga tsa bophirima e fetoile gona jale jenana ehlile dinaga tsena kapa ditikologo tsena di boemong bona bomona ba gore mphemphe ya lapisa motho o kgona ke sa ga e leng gore ge ke ke ra tlhola ge o dula ge lebeleletse tshietso ya dinaga tsa bophirima le bo America re loketse go ijare rona re le maAforika.
0: Dr. Shala ke kopa re tshwarelanyane fela re lebe mabenkeleng re tlabela re tswela pele.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotse nyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
0: Ke misotso ele shume re ya re lebile hore nyane ya bosupa lena no ke la ditaba la matshohlo le CDFM. Dr. Shala, ha re tsola pele tlhokeho ya mesebetsi ntse le qaka ikgolo dina hentse ngata tsa SADC. Modula stule mo cha ka etsa eng ho rarolla bothata bona?
1: Yena me ke nngwe ya ditlhatsa tsa bohlokwa tse hleng ditshohlueng hobane Afrika Borwa ka mohelong kapa kananelong ya boikarabelo bona e tobokeditse gore e hlile taba ena ke taba e loketseng gore e kopa ke seboka kaofela ka mantswe a mang ke boikarabelo ba dinaga tse dingwe kaofela go bona gore taba ya tlhokagalo ya mesebetsi e ba sega se lwantshwang ke dinaga kaofela mme ke ka lebaka lona leno ebileng ya teka tafoleng taba ya gore le dipuisano tsena tsa taba ya migration di loketse difagoge ka botengo go kenyeletswa go sheba le go utlwisisa mabaka a etsang gore batho ba tsamaye dipakeng tsa dinaga e ka ba ba tsamaya gobane ba batla go ya magolong a matala jalo ka go tlwaeleng ke go buega kapa ba tsamaya gobane motlhomong go na le dintho tse re kareng ke ditlhoba boroko go bona jwale ba leka go fumana bothabedi dibakeng tse di ditaba tseno ka ofela ke tseo go neng go bua go thwe di loketse gore di tlhatlhojwe e le gona gore go ntlafatswe maemo gore le ha e ba e ka ba batho ba iphumana ba tlameya gore ba tsamaye ba be ba tsamaya tlasa maemo a ba dumelelang go ba tsebe gore ba phele mme ba phedise le moruo wa dinaga o ntlafala.
0: Ditaba tsa kgotso le tshireletso di tla ba le seabo sefe lenaneng lena la SADC nakong ena?
1: Ke karolo ya moelelo wa dipuisano tseno gobane e tlile go thwe taba ya go fetolwa tsela eo go ntseng go tsamaisa ditaba ka yona le ho go bona ha le ho re le fatse le ba le toka ba ntoka e ke ya ba teng ha ho hlokala boikagabelo tikolo ya sata ke ke ya ba le toka ha ho hlokahala e botsitso ditaba tseno ka ofela di molemong wa hore ke tsona ditshia se etsang hore ditabatabelo tsena tsa sadake tse tekilweng ephuthong ena di tla diphethala
0: dinaga tseo e leng ditho tsa sadake di tshwanetse ho etsa eng e le o netefatsa gore maikemisetso a seboka sena sa Durban a ya phethatswa
1: e nngwe ya dintho tseo go bueng ka tsona ke taba ya gore dinaga tseo di ntseng di soka ditekenela tse dintsi tsa ditumelelano tsa nako e fetileng e le ditumelelano tse bebofatsang mokgwa go tsamaisa thepa tse bebofatsang mokgwa wa go etsa matsete dinageng tse ding di etse gore di fetise boemo bono gobane ga fela ditaba tseno di sa lokiswe go ba le bothata e leng gore kgoeletso ke gore ditabeng tseo tsa kgwebo le kgwebisano go ntlafatswa gwa ditsebo le botsebi go kenya tshebetso maano a matšha bokapi le taba eno ya gore go ntlafatswa boetapele ka ditshobotsi tsa bona ka go fela ke tsona dintho tseo e tlileng go dumelelwanang gore di tla phagamisa boleng ba moruo le maemo a bophelo ka gare go tikolo ya sadake bo boele boetse gore go fitlhelele ditabatabelo tsena tse re buileng ka tsona go kenyeletsa le tseo re tsebang gore lefatshe le ntse le labalabela gore di etse tsenana tsa sustainable development ditaba tseno ka go fela e tle di amana mme o bona ga go ne go bua phutheong ena go ne o sa bue ka ditaba tse o qalwang ka tsona dintšha di ne di bua di nyalangwa le ditaba tse sentse di la tsa buisana le ditumelelano moo ehlile kgoeletso e kgetheileng ebile gore ba heso lona ba sokang ba tekena ditaba tsa ntse re neng re buile ka tsona tse kenyeletsang taba ya kgwebisano ditabeng tsa temo tse kenyeletsang taba ya go tlosa dipehelo tse setisang mokgwa wa kgwebisano dipakeng tsa dinaga tse kenyeletsang go ntlafatsa ditshebeletso le bosebeletsi madibogong le dikgogong tse o thepa e kenang dinageng ka go fapana ditaba tseno ka go fela di otlollwe di lokiswe e le gore go nyololwe mokgwa wa phapanyetsano ya thepa le mokgwa wa go tsamaya ga setšhaba
0: dinaga tsena tsa sadake di ka sebetsa jwang mmogo e le go eketsa menyetla ya matsete e ka setana le go aga mebaraka e maatla ya lebatowa
1: jalo ka ke se ke tsholo taba ya bohlokwa ke yona eno ya go ke go kenywe bo phethagatse go bana megalo e teng ditumelelano di teng gangkgolo e santsaneng e le ka mono ka tabeng ya bo phethagatse mme ke hona mona mo Afrika Borwa e dumelang gore ka tshusumetso e nang le yona e tla tseba gore e sututse taba eno ya gore go thewe mesebetsi e meholo go ntlafatswe ditaba tseno tsa kgwebisano mme taba tseno di ka fitlhelwa fela ga e ba dinaga tse dingwe le tsona di sa itheke morwalo di kena gabong e tlile taba e kgologolo eo kanete ebile ga se le taba ya sadake fela aforika ka kakagetso ke yona eno ya go fokola ga o tliwa tabeng ya bophethatsi ba diqeto tse ntsweng
0: ga re phethela ga re sheba bokamoso na o bona sadake e ba mogatlo o maatla wa moruo o ka qothisenang letlhokwa le megatlo e meng ya lebatowa lefatsheng
1: sadake e theuwe ka ona morero ono wa gore e be sesebediswa sa go ntlafatsa moruo sa go ntlafatsa maemo a bophelo ka go tikolo ena jale jalo ka re se re tsholo boetapele bo lokelang gore kapa bo lokelang gore bo nke karolo mono e be boetapele bo utlwisisang ditlhoko le boetapele bo nang le boiphitlhelo ba go tla ka ditshisinyo tse thusang gore go ntlafatswe taba e qala boetapeleng ya bobedi jalo ka se ke boletse ke bo phethagatse mme ditaba tseno di tla etsa go sadake e be le mogono gore e ka tseba go hlodisana le ditikolo tse dingwe ka mokgwa o hlakileng
0: mme ga re sheba se re akaretsa re bona maemo a le jwang go tloa jwa le go ya pele
1: go fihlela hona ga le jena maemo a sada ke ge ka ga tsitse o bang dina tsenga ta tsene di batla dina le diphephetso tsa di gohlano di batla di theowe fela phephetso tseng tsha ke tsekenyelletsang taba ena e dulang e hlele e tota ya go fetofeto ga maemo a legodimo taba ena e bonagalang e dula e kgoma ka mehla ya mafu kapa sewa se kang sena sa ebola se bonagalang se ntse se tota dinageng tsena tsa Great Lakes bo DRC le tse gaufi le tsona e leng ntho e tlileng e leng kotsi gobane go ka etsagala gore mafu a jalo a tota go feta dinageng tseno go tla fitlha dinageng tsotlhe mme taba eo e entse gore dinaga tse kang Aforika Borwa le bo Zimbabwe ka ditsi tsa tsona tsa botsibi le di-research ba senne ba kenye letsogo gore ba thuse tharollong ka di-research le science empa gape le go beya kapa go thusetsa ka go phalela ka ditšhelete gore go lwantshwa taba tseno e le gore bokamoso bo ka ba bo betere go feta mo boleng teng ga fela e ba diphephetso tse kang tsena tse dintšha boetapele bo teng bo tseba gore bo dirarolole.
0: Dr. Shale, re lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhela nako e tlang. Mamedi ene re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa dipolotiki tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shale mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Gopola gore o ka etela websaete ya SABC News ka o leba go www.sabcnews.com go fumana dipuisano tsotlhe tsa mananeo a ditaba kwano go lesedi FM. Go tswa moifobotlhe motlhophisi ebile segametse moilwa motlhaisi a e ba mokete monyobo ra laolelwa gaso go etsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathi Kwantla mme ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosiu wa tshweu la ka lebitso ke dibone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

ya hae o netefaditse gore ho ntse isa nao di mo letlase le sehlopa sa Mamelodi Sundowns tla kogeng la sebapadi sena lo rena e be mohlomong gatelo pele ka hlaba efe nakong ene ba hleng ba mo batlela magulo a matala mo mamedi. Mehe Mohamedi eo re utlwileng ke yone ena gore sebapadi sena sempeng ya lebala Mamelodi Sundowns se hanne kontraka e ntšha eo Mamelodi Sundowns e neng e hlile rae e a iteka. Jwale he ke tsona tseo tse mabapi le sebapadi sena seo e sa le bonneteng re ntse re se bona se hlaela ditabeng mona le mane. Athe setlhopheng sa Black Leopards se teng Mamedi, setlhopha se netefaditse gore se lokolotse Bethuel Mozee e le hona hore a lebe setlhopheng sane sa Sekhukhune United. Mme ha e le setlhopha sa Black Leopards sona se ntse se tswela pele Mohamedi ho lwantshana le taba ena ya hore e be ba rengwe ke selepe. O ka gopola gore ntate Thidiela Mabamona o ile a ema ka maoto a re ho hang ena taba yona e keke ya etsahala. Mme ba hlile ba netefaditse Mohamedi hore ba ntse ba tswela pele ho ipeletsa hlakoreng leo.

0: Mamadi motle ke na le meka ubega jole mesense re kena se hlong sa rona sumbona fela he bana be sopile re kena ntleng ena ya dikotsi hakalo se se tla joang sena se o di mosadi papa di selemo 2026 2027 na mohlo mong moyanyana ka ba e bo na kwa so ke tena ke le motsa tsena hona le ba ba ba me di belong la ba kena kwa no ba o jwetsa gore mo sena ke sa bona sena le bona joang ena ya 2026 2027 liki.
1: Chocolate lady, I ona jale motho ka se buitse ngata ka gore ke nako ya ne ya onka dinepe ene. Batho ba tlhopa gone go khopotsa ba e go jile rona rena ba ndu. Ai sa lo se. A ona le lengata le re ka ngolang ka lona ha e ka gore le ba kotlisi ba santane ba sheba dibapadi le dibapadi santane di tloela ba kotlisi dibapadi tsentsha di tlhopheng di santane di tloela di tlhopa le ba kotlisi ba santane ba tloela dibapadi jwalo ka se buya holo ya o bua holo na jwalo ai. O tla bua batho ba dinepe ona jwale sa le e le ya golo o bua netfeshe
0: fa ya bolelo ne ke sa e lebelele o taba gaitsene ya motho ba e ke a utlwa a ke go utlwa gore fizmolo yena o e bana jwang fiz wena o re ngwana mmelo wena o re ke nako ya dinepe
2: tsheya ka dira motho ka ya ka lokala dinepe empa nna ke itshetlela tabeng ya go fela go sa ganya gaitsela motho sa le go senga holo bana o ka sheba tlhopa ha ona le tlhopa se ba pitseng dipapadi tse hlano go bana re sopa tsa dipapadi papadi tse hlano papadi tse hlano ha o di tlhotse ka ofela tsona o na le dintlha tse leshome le metso mehlano jale kgaitsedi a o sa ganya go le salo seng ka nnete mafoko ke ona ntse a tlhaa mo lekgaitsedi ga ke ra bua letho ka setlha sena gona jale kgaitsedi aka
0: kgaitsedi ya motho e tlakile kgaitsedi ya motho ge re latlhele o lava se go utlwa gena yena ore mpongo wena ngwane e se goreng nakong ene o sa tswa thago wa selemo
3: Chocolate lady, hona jwale ke nako ya ditšhini tse sekore tse se never di wine leake ke tsona tse di modimo tse e dileng ka tlase ke tsona tse winang leake hona jwale ke nako fa ya ntse a bua ke nako ya dinepe ke gore nka senepe santsane lona jwale gore team ya o sentle ba number one gobaneng ga e di changer team ya gago e tlabe e le tlase tsa bone tse dingwe di le godimo ga ya gago
0: a le dutse tabeng ena ore ke nako ya dinepe bana beso fela ya ke no le tsekisa ga o kgang ga o nyewe ke batla ge kenege setlhong sa rona ka botlalo bana beso re a bona ka nnete selemo sena se odimo sa dipapadi tlile se tla ka sefutho empa motho o batla o makala mona le mane re tlile re shebile tlhakoreng la dikotsi tse seng di bile teng mme ga se dikotsinyana tse bobebe tse o kareng ache tsena ke dikotsinyana tse bobebe go tla feta re ne re buisana le wena kgaitsedi ya motho fizmoloi ntse re ama taba ena o fitlhela kana re sebe fela Teboho Mokoena papadi nyane ya bona le Polokwane City o ile a tlameha hore a tswe dipapadi ntse pedi ka ofela di mo fete tsa Mamelodi Sundowns se tle ntluli papadi nya bona le AmaZulu jwale yena e bile e bohloko la o qetela ho itswe re tla mona le mosetla o tswa tjena ka mantso a mangolo o dula dikgwedi kgwedi lapeng ka lebaka la kotsi kwinika ho Matthew Zimane ba ngopola le Bennett Mokoena ho Chislet Chiefs Sundowns ha re shebeng fela bana beso re na ebe maikutlo a lona ke afe sentse re sheba lore le tona Gaten McKenzie minister ma ba mona o ile ba tlameha hore a ngole ke a tseba go batho ba banne ba batla ho nka lehlakore la hore hao hobaneng jwale a emela ebe sebapadi se itseng fela mohlomong seo ka nnang wa re ke sa mala o itseng fela ke batla ge ba leise mo re shebane le taba gore dikotsi tsena tse tswang ga jwale tjena di reng na ho na le molaetsa o re tlameileng hore re nke ka dikotsi tse na ebe dihlopha ha di buisane le dibapadi ka matla na ebe mohlomong dibapadi di kena ka lebaleng sentse ditseba hore di na le di-target hore jwale tjena mang le mang le mang ho tlameile ho hlofele ka bona ke moya ofe o renang ga jwale ka go lebala la rona papading ya bolo Afrika Borwa na selemo se se tla tshwana le lemo tse dimo re kareng tshe ha se ka mabomo kapa mohlomong motho e mong sa inkile ka ha ya grade fela le jwa le se ka mabomo dikotsi tsentseng di hlatse ha re nge ka wena fizmolo e gaitse diaka
2: okay tshe mme no ke a le bua ha to fumana se ba ka fetela motho yona ka dira motho ha se ntho e ntla haholo ho bona se hla se qala ga dire so ntse o bona ka nnete se gahla se sekalo sa ditimalo tadiba paditse ho tsena motho nna ke tla bua fela ka gola ga tsene ka ntho tse tlo eletsa fela ga tsene hore mo kokong ona wa rona wa tsatsi ya ga tsene ha so hla fela mo somo dibapadi di tlapa ka pa bo moletsa parafe di la motho empa fela e le go tshireletsa di babadi lo maintain ke gola ka kutsi ya go maintain the integrity of the game o ba re tsho ba re bua ka tshireletso ya di babadi the player safety o ka
0: gaitse dia motho a ere ge lahlele ho Peter Gwabane ge tla re tsebo le ba wena la ba simohlala gaitse dia motho ena taba ile hore le bone bana be soka pa che ho ya ka tsebo ya lona boiphihlelo ba lona nalane ya lona tsedintsa dikotsi tsena ke dikotsi tse leng re di ka nna tsa etsa la manka pa manka pa mohlomong ke ntwe be ntse re bua ka yona le nako nge fitileng ya go hona le go kene ka lebaleng o tseba lwana hore mona teng ke beile nye o lihlo ke ya qeta ka yena ha no se bona selemo sana tsa dimo sa dipapadi fela khaitse ya motho pele o kena tabeng e re ke feta ka mabenkeleng ha ke khutla he o tlotla o ntsha maikutlo a o botsentse re fetela o lava tswagang jwalo. Mamelita ba kien. Ke nako ya jackpot ya loto, moqebelo ona ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 100 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho. Moqebelo ona ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC 2. O ka ba e mong wa bo madi million le bo ga di million ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi dingata menyetla ke mengata ha ile di milioni di bapala bana dipapadi di tshwanetse bapalwa ke ba dilemo tse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka motlotlo le molao ke sizekhaya
4: tsa dipapadi holisedi FM.
0: Peter Khaizela motho ri le mabenkeleng ke go kene he ya go hlola hlele mo khaitse di aka.
1: Kinana chocolate lady one di tsena di go tse di tla ha jwa di tse di tla di lengata and papa se tla se tsetsa lo qala tshitsu sa bune ra so papa le di papa di tse ka bantla kinana hore di ntho di pedi tse ka etang hore re bona di papa tsa rona di le mala tsena ke khatelo e di papa di tholang di le ka tlasa yona mhlomong di kenyang ka tlasa yona ke balatedi ka pa setlhopa ka bosona re bua ka bakwetlise. Ke nahana ntho ya ke ntho ka buang ke bakwetlisi ha o le o di bapadi hore papadi ya bolo ke papadi wa bapalwa ha o bapalwe o le matha batho dikotsi di a hlaha di teng empa kotsi e hlang e sa lebellwa o a kgona o e bona le e tsahalang ka mabomo o kgona o e bona empa tsena tse e tsahalang matsatsing a ha se dikotsi tse re ka reng mohlomong dikotsi tse sa lebellwa ke dikotsi tse e leng gore wa bona gore motho o ne a tlile a batla ore a lematse sebapadi se se le a sa batle mohlomong o se lematsa gore o fele papadi ya sona ya bolo empa ke nagana gore o ne a batla gore a se lematse se se ke sa bapala papadi empa o raya batho ka nako nngwe chocolate lady o senya di-careers tsa batho and ke ntho e botlhoko o thola gore motho ha sa bapala bolo ka baka la gago.
0: Jwale labas ha e le moo Peter e beya ka tselena kgaitsedi ya motho wena kemo ya gago ke efe e bang motlhomong o dumelana le ena re utlwile le fismoloi maikutlo a gae na e be melao e batla e le bobebe e be go tlonno qale le yona jwale je go dule fatshe go sekasekwe taba ya tse dintsa dikotsi se sentse re bona di etsa le yona jwale.
3: Chocolate lady, none talk ananga you want go for we have poor reference. If we had proper reference, integration never did a hack. And some of the things that you want to go I think PSL, far from my review, each and every game, how do they punish those players? So, say, about picking the game whereby they have bad tackles, and about to capture at that moment, or about to issue the red card during the course. So, Babeli or Nabu will be pissed on the rock. We're going to have a review on some of the tendencies and give out to them. They can be red carded while the game is done. Because we cannot have issues whereby, the worst one, yeah, Pirates against Amazulu. When the player Amazulu take life, it was so. I don't want to see the position at this theater, but I don't want to football. So, I mean, we cannot have such football. We need to be examples, more to our hardly professional to say, hardly football players, we can make sure they are not in the field to destroy people's careers.
0: Hmm. ga e sena motho o e beile e re ke kene wena fees moloi na wena nakong e o neng o bapala go na le motlhang o kile o fela wa nka qeto ya gore sebapadi se itseng ke a qeta ka sona le gore na e be motlhomong e ka bakwa ke eng theo re le wena o le sebapadi o ntse o batla o bapala o tswele pele ka bokamoso ba gago papading ya bolo fela o tlelwe ke mogopolo wa gore go molemo o senyeletse sebapadi se seng se felelwe ke mosebetsi Butle pele ke tsama ka lenane ke tla o fisi ke sa tla o mo fina kofi ha go tla fisi yena o reng ka re tla o la mase re tla o fi o ka itse ya ka Peter
2: ke utlwa hantle potso ya go gatela motho nakong ya ka gatedi ga e so ka e etsala ntho ya go mohlomong ke ifetse gore yona ke tata ka ene empa ntho ena e ka hlaelela fela mohlomong ga e le gore nna le labase mohlomong ga bapala ka letlhakoro le leng ke batla go tshosa labase ke bone lemotse ke re ga wena ke tlo qeta ka wena kena tsene empa physical so ne re sa etse gatedi ya motho ke ka gona o fumanang gore ka gola ke bapetse dilemo tse fetang leshome le metso metlhano ga ke sewa ke thola red card sale ke bapala gaetsi la motho latela gore ka nako eo motho o tshwanetse o utlwisisa ebile o tseba di loss of the games gaetsi la motho go nngwe le pedi le tharo ga wa tshwanela o etse
0: ai o beile gaetsi ya motho ga ke tla o faya molelo he makapa wena kapa bakape gaetsi ya motho gona motho a sa etseleng taba gore ei o tswa gole le ntho ena empa go na le mo nkileng ka buisana le wena re le ka thoko ke a gopola o ne o tsho ga ke gopola gore moyeng re kile ga e bua na fela o ne o tlhalose ga itse dintsa dintho motho o ne o di etsa bongwaneng empa re ile ra ithuta ke a dumela o bua motlhomong o se o bua le dibapadi tsa gona jwale o reng wena motho ya e phetse ntho ena a e tsebang gantle tjena gore ile a baka eng go ba bangwe ba batho kapa tse dintsa dibapadi
1: o bone it fela chocolate lady ntho ena ya gore motlhomong o tla le matsadi bapadi tse ding ga e tlowe wena o se o qetile o bapala papadi ya bolo e tshwana le ga o bolaile motho ka gore o dula o nagana ka motho gore ga wena e so le gore papadi yago ya bolo e fedile o bona mathata a bophelo e be yena oa bone jang ka gore wena o qetile career ya gae pele ke trauma e nngwe e sa feeling and nna nka ba eletsa fela dibapadi gore o ka mo tshwana ka skipa motho o ka mo etsang gore a se ka lemala empa etsa fela bonnete ba gore ga o sa batla fete sebedisa mokgwa o mongwe ka ntle le gore o mo raye ka gore ka nako ngwe o tse gore wa mo raanyane fela wena kante matla o tlileng ka ona wena o wa bone ka gore le ena wa matha babading ya bone gore matha re le babedi jale taba yao le matsa batho a se ntho entle gaola e botlhoko ka mora papadi ga o ntse o bapala o le papading o tla utlwa ka re o etsa mosebetsi empa o bua net fena e tlisa e ama le kelelelo le maikutlo a gao a se o le hae kapa a se o qetile o bapala papadi ya bone o nagana gore motho ane o tsa majina wa qhwala kapa a sa tsamantle ke nna mo entse jalo a se tlile a se ntho entle gaolo
0: go ya mo ya dipuisano tsa gao mona o ne o bue ka taba ya gore o ne o batla o bapalela cosmos obaneng ba tsebala ka o kapa jale ga ke tsebe gaitsedi ya motho bo ntho tse kang tseo wa tseba o swetsala tse dingwe tsa dintho tsena batho ba ipotsa dipotso tse ngata nna e bang na ebe wena motlhomong ka nako eo go na le mokwetlisi kapa e ka ba assistant kapa e ka ba e mongwe wa ditho tse technicaleng a neng a o jwetse ore ntate ya ko late mamang e teng ntho obane re re nne re utlwe le mona le mane o thwe go na le tse dingwe tsa ditlhopha tse e etsang thweo
1: chocolate lady bone fela nna e sale ke bapala gona mokwetlisi a kile a re go nna ke sebetse ka sebapadi kapa ke sentshe papading kapa ke morae motlhomong dintho tsene ke di thola di-instructions tsene ke di thola kore fena o etse bonnete ba gore motho o ga bapale o bapalela ka gafunyae o etsa kore o mo etsetsa gore a se ka feta a ye dipalong tsa lona ya gore otho motlhomong ke montshe papading ke molematse ga ke soka ke ithona o bua net fela le batho bone motlhomong e thona gore ke a ba raya kapa ke ba raile ke batho bone gore nna ke nagana gore ga nka ka etsa je motlhomong ba tla tshoa ba ka se tlhole ba tla go nna and ka nako nngwe o etsa diphoso ona moo he
0: bana beso ha re kwa le nako yona e sale o empa ke dumela gore re buleile mahlo batho ba bangata ba ithutile nakonyaneng ena fela go ifumaneng go buisana le lona ebile le leme ka ubere wena Peter ebile o monato baneng wa e tseba ntho eno gore e o latela le ga o beile meja fatshe ko gore e a o lata ne o hlola ba le phumolo moyeng ha o nana go ile wa lematsa sebapadi se seng me bo ka moso ba fela fis gaitse da motho ka 30 seconds fela go ekwa le o bua le dibapadi tsa ona jwale
2: ke yone e le gaitse da motho ya gore re shebate tse mohlomong pita sa buile ka tsona gaitse da motho go batla mohlomong o ye go kae ka bo ka bolo gaitse di fihlelle o kae career e belwa go bana ha o lematsa e mo gaitse da motho kanwe to so sinye dite motho ena o ka sheba motho mo sinye le tanye o motho mo le ena ke yana ya gona o phidisa bo mang ha i phidisi yana le mo khatela o bala se tshaba ka nda o le madite motho o khatela wa tedi ntsa tsona o tsa bo di bona ska ha pita sa tsholo khatela ke tedi fela de itse wa ntlo tsoka kan tena di itse ka mabo mo tsena khatela bo holo bana ko khatela ha di itse o bona moletsa phala ale ha u finyana le action so ntwana ya accountability ya moletsa phala ha u ibone la le standards of officiating go ke ntse tse pedi tso di bona go di haile ga itse demo
0: ga itse demo tsho we be ile ngwane so la ba simohlala e kwa le ngwane so ba ne Peter o santse maikutlo a pelo ya ka ofela e kwa le mo ka ubege
3: tsho tsho ke tlile the offer ya tepe taking ke mo sona ke na motho na jo tsa batho re tsa mo mora e ke ya fiwa sa ba fika ka ofela ke mo sona ke nna tsena e tsiba and then thing happy every two go gore I thought to the generation ya Jomo it was the last maxa tsebo go nala na generation to surface gona jwale mara se le nteng re as for materia sare not to destroy people's careers and ke tsapa le sedi ya bua ntwe re not to destroy people's careers hari ba palembolo go be le fair play
0: Khaitse ra motho e re go lebohe la ba simohlala le wena ke maikutlo ha o ngwaneso mo medi maikutlwana a tsuleng mona tsebeletsong ya lesedi le nana na tsa dipapadi le bosumbona ke maikutlo ba itiba gona Fizz Moloi la ba simohlala le Peter Khobane mme ka lebaka leo ke le lebohile khaitse ditsaka ha re boleng re buisana hape na kongetlang re nne re tswela pele o ruta elo fahlolanang mahlo ke le lebohile
2: a ra le bua chocolate lady
0: haibe khotso hleng mamedi a ho fedi

0: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Hore sa le mogot. A ke bona. E wa tswana ke batla ne ke batla ho lene ka fatshe. Ka utla fela mmakaditse mmakaditse. Empa he ke a leba mogotsi wa ka. Tsatsi la pele ke tsamaile ka 98%. Tla utlwa sane 100% o fedile ke le tsone. Aiso. Neso, re o sia le fatshe la monyaka mmae wa tla fela. Ho ya tswa kwana mo re yang teng he. Re tla bentse go jile ka tsebe. Ao ha ile koriane mmane a ke sa bua.
2: Ha boela fatshe ke nna le no.
1: Neso ha we. Ha ka la bile ka tola ka utla.
2: Thank you bidis.
1: Thank you dali.
2: Mama di shiri ke be sentse ke kopana le moifo wa rona wa monyaka ke tshwantshiso ya rona ge bone na ba re fupareletse di things bona. E o tsebe ha re ile ga sheba na ka ga mahlotse. Hehe. Ke kgaolo ya dikete tse tharo magolo a supile le metso e le shomele metso go bedi ya monyaka.

0: motho wa ka ke rona bao ga re tšhaisa re se re fapoela sepetlele ela motho a se photsei jalo
1: ke o etsaetse
0: ke fumane tsholwane a sa lokisetswa go ntshwa discharge mane sepetlele wa tseba ke tsebo gona ke qale tabeke
1: kale gotlhe
0: re ne re batla go le o mmona jalo ka batho ba sebetsang mmogo ka ofela sheba re fumane motho a kwetse monyako ka mmele a sateletse fela jalo ka tsipe monyako moo
1: utlebutle batho o bua ka manga
0: otsa bifolo e re e bona ke bua ka senfie ga ke re jalo ke a ikentse tau e pulumang a kwetse monyako mono le jalo letlhoyo le tswang mo senfie ga ke
1: selebotlebutleakesesema batho ebile ba qabanane le senfiate
0: motho eo ke etsa tlhoo ya ka go yena kgwedi le kgwedi ke yena motho a tlhokometse moruona wako ga re se o qabane le ga kananyana ko bolele fela maobane ilanthefula ka lehetla ga ne ke sa ikemelang ka be ke tswile
1: fatshe
0: ga ke suthetse leng ebile ke tsamaye ke tlatsitse sebaka sepetle le mone
1: ela mana
0: ela ka mabifi a jwang
1: jale a kompolele mosadi yako wena ba etsa bangwa o le
0: o ke ko a golo ga nka o bolelela gona ke bueletswe ke
1: mangke mang o bueletswe ke mang tsaka tsona batho ko utlwe mane ke mametse o etsala
0: namela kgobetse motho wake o utlwe kere metlholo ke batho mesenene ke dino bueletswe ke
1: mavisbutlebutlebutlebutle mavis
0: ela
1: ua ka mavis o fengate ua mavis yane ke motsebanyo
0: antla gago ena ka sebeso ga go maketse wena nagana gona nna ke ikutlwa jwa
1: ba tsa batho ba bua nnete ba go motho ka modisana ko wa mokata
0: lele
1: e motho tsatsi lena ke sera sa gago go sasa e se le mothusi wa gago ale ga o sa tseba gona e lante motho bothata ba ekeng e ga e kgona ma
0: e bebi re imetswe ka ntle ka mo nako o jetse
1: yo
0: fela he tsheetso eo ya gae ke yona e ntse gore re lelekwe sepetlele sefia o ile a bitsa security a re re tlo setisa kgotso ya motswala wa gae mono ande o a bonagala gore ebile ga re batlagale mono fela sentsi yona re tseitse o sa ga o ka bona re ntshitse jwa a re ntshe ga nkapanyo ya leitlho sepetlele
1: ee wena mmabato jale gore o le tibetse ka go fele le matšhere moo
0: ga o ne o ka bona mphene le moo
1: ao nna ke a utlwisisa gona gobaneng ga o le tišhere tsatsi dile dipale o itswaletswe e kore utlwa mogokoka dipalena ka teng kapa stori sena e ka re ga di ntho tse o amang kapa tse e tsatseng go wena e ka go kokretaba tsa motho e mongwe
0: mamela hekore ka o fela botlhe be neng re ile more re etela principal re lelekue fela he motho o tla renla lefologolo ke ditsheng
1: a modisaga
0: ke tswile mono re re gosola
1: ga e kgonma
0: ga teta sentsi a re ke nna ya tetebeditseng ngwana bo ka go motelela o inkela marako ke se letho sekolong sa mogala ditho o tsa kila ka thola ka mosheba fela pakeng tsa matlhomo
1: anna we
0: ene ebile o re pakeng tsa ka le mmebisi re batla go bolaela tsholwane
1: positionspa
0: ke ka go re qetelelang ka go o mo bakela kgatelelo ya maikutlo ko nagana fela nagana fela
1: ntho ya dibua ya ba le re wena le mabisi ba
0: re sa tlage eba motho ga o na le lentsi le o ka reng o ka le re he motho ya teng ga a qetile o tlo supa wena ka monwana o ka bua wa itlhantsha empa ga o na le tholo o tla leetsa e tswe sentsi ke a tlatsitse marata mono a re tlo qetelela seo re se tadileng na le mabisi re ikgodise gore ke nnete thata ya rona e phetagetse motlho mongwe ya ka ena re batla go bolaya tsholane jalo
1: kaa ka bodisa re o tla go di bone tsatsing le teng
0: sheba
1: yo
0: wena wa bapa baby re lelekue mono jalo ka dintšanyana tse setse moketeng tse batho ang ka
1: dikotlona
0: o sebile gothwe re tlo utswa dinepe tsa tsholwane ka nako eo a neng a o ile ka yo re ikentse e ka re ra kgathalela a thi re batla fela mokosi le content re tsebe go lotshisa ka ena marangrang e te ntho jalo re ka etsa ntho jalo jang ka tsholwane
1: wa tsa ga o bua je nkile ka ba le motswa le mong kgale kwana ba tsa mme gae a ileng a nketsa ntho ene eo sentsi a lentseng yona chephapang fela ko gore bale mma o ne a rekelwa ngwaneno wa gae ke a o bolelela ke ga re go ya ka sepetlele e ne le ga mo qetelela moo ga ke a o etsa batsanpheo e ne ntshware ga botlhoko gore ke sa tsebo gona ke iketseng ile a ntema tsa maikutlo ka nako e telele ko etse
0: fela ge re ko jetse motho wake go ya sekolong ga se monyetla ke molemo o mogolo o motho wa ka iketsetsa ngwana bophelong thuto e fana ka kutlwisiso e seng jalo o tla dula o tetebetse o ikutlwisitse botlhoko ke mantswe ya batho o sa tsebe gore na batho ba lemetseng ba lematsa batho jang
1: batsa ba bua nnete thuto tle e thusa gagolo gore o be le tlhakisetso ya matlhakoro otlhe wa tsaya motho a katla go wena monatlo o buanto o tshwanetse o utlwa fela gona motho eno o tswa kae o lebile kae ka tag go o tla iphona se o qeteletse o mo tshwaretse le pele a kopa tshwarega e fela go batla ntho ena e fete wena o bantse o mmona gore motho eno imetswe ka baka fela la thuto samgatsaka mosebetsi ke nthong e ka gomakatsang
0: gagolo
1: ebile ke sebaka se seng seo ke keng wa senepa gantle gorena ga e le gantle ke ga o tlamang gong ka engwe kopanya le eng ga o le mongwe ka modisane hai dilo tsena ka nako ngwe di ka gomakatswa tse
0: o wa ditsebe
1: di gana go ntse o thelemela metheo ya sebetsa maake o etsa ya gana
0: hela nna tse e kao fela tsentseng re di bua e santsane le ka mabaka a mosebetsi kapaeetse
1: tla ba enna
0: tabeng e nngwe
1: bona wena o ne o se fofetse go kae ga ko tlwele taba tseno gobane bale diwa ka tsone taba tse ntse tsagalang ka ntlo stafong watsa o ipuela nnete e ka letlhakogone neng ke a tshwenyega mane ke ntho ene ya moeketse mane e tsalang ka tlomane mane le gore ka nnete na ngwane eo wa le gapebe o safe banna go stepfada se se gae banna kapa ba mane
0: taba e ntse seo ka e tswa temaebe
1: gantle
0: mane gantle sele se moeketse o itse
1: butla ke re ne ko o etse gona o itseng

0: Mosadi, o ina ha ne se tsa taba ya ane e o ne re bua ka yona.
1: Empo e feng jwa lemponyana wa ka da nono wa tseba taba sa rona dingata bele ga re le moo matsatsing ana e ke bua le o tshwere kae
0: dedi bonatlhe ke kopa o nkutlwa
1: bona ke o mametse o file tsebe tsa ka tse pedi a nte ka otlolong
0: ndedi ke gopola gore ke nna eo kitse re seke ra tlhotse re bua ka modi e ka tlo ka
1: monna
0: mannaka empa ke kopa o mphe motsotsonyana fela ko behelenyeo ya ka gane
1: nyewe ka nnete a ke opole go le teng kgampakeng tsa ka le wena mane e le nna he mamela ke edumetse kopo ena gago e tidi ga ke le ame lebitso la letshotshotha leno la gago lengwa ke le ame
0: iketle go emelela motswalle wa ka o mo bitsa matshotshotha a ke
1: tlwelanto tsena takaratanen phomana
0: ke gore o ikemiseditse gore ga go tloa go modiei o tlo segang baka le ga go fitlhela kae bona gona jalo o reng ga yena mogotsi eno wa gago ntate ya bofano a nnathile modiei ga kalekane o reng ka dipapotla tsa difile modiei eng
1: ga bofano o tetekile modiei
0: ga o tsebe
1: ngwanatoe leshano le lebe danon le kgale bona ke a tapanya bona ke supa legodimo ka monwane ke re le kgale fane ya keke a bea letsogo bona motho ka mosadi motho eno ke le gata mmogo ke a utlwetsa ke mo tseba
0: wa gaketse wa bona go fitlha mo wa ineba gore ke le gata mmogo.

0: fosa. O bona ha o tla mo ka ihlolo le o shebileng ka lona.
1: Ke le
0: fosa.
1: Ke le.
0: Ho pola ho wena o le nke ke be phadima. O ikemetse ntle ntata bofana.
1: Eh.
0: O na le lebitso la hao. Let's amaisana le GBV. E bi le ska le bala internet ha ile bala. Ake?
1: Ha ke to ba ka o ri ho nna mari. Mponyana. Mponyana phadime. Mohatsaka o ba ka ho eng.
0: Ke phadime. Ha o kutlisise. Ha ke batle hore ha ke batle e hlile ke. Motswalle wa leshop ke leshop. Mme wena ha se iphapanye ntate ka bofana.
1: Ke mami.
0: Wa sutha pela hae.
1: Eh.
0: Melato yohle e entseng a yetsa. E tla o tshwanela le wena.
1: O e tshwere ka ngwana twelwe.
0: Ke butle pele re go hopotse. Re go hopotse. Wena nka re taba tsena ha o di shebisise hantle. Ke mang a nyetse ngwana wa tlase dilemo ka mora nako e kae ba rata? Ke mang a ileng a shapa mosadi a mo hlekefetsa lefatshe ka ofela le mo shebile? Jwale ke mang a hatang mehlaleng ya mang ao letje?
1: Hatwa ntho eo phonyana.
0: Mamele, a ke so qete dite. Wa bona ka mora se se ntate bofano a se entseng. Ha ke sa re wena dedi takalatsa latlhela mahe ka mona le ka mane. Ke re wena baleha. Bale hapele o re tlisetsa bofuma le seriti se sebe ka tlong ka mona. Seke dedi tsamaella gole le mohlekefetsi enwa a bitswang ntate ha bofano. O seke wa lebala, o seke wa lebala gore setšhaba se rata jwang di-story tsena tsa redemption redemption. Wena imatahanye le abuti mahale. A kere wena le yena leleletsa diphoso phatlalatsa setšhaba se le shebile kao fela. Mme gona jwale la itukisa le a di lokisa le batla go sebetsa setšhaba gantle ntho di loke.
1: Kampapisa le bo mohale ka nneteng
0: a dedi dedi se ka sheba lebitso mohale sheba a winning team e mmatahanye le winning team ke
1: omametse
0: wena a utlwisise nthwena wa bona wena le abuti mohale le tlo ba bahlodi ba feleletseng ebile ba tshehetswang ke setšhaba ka gotlhe gotlhe
1: wana twetlhe a ke goa ba le go tloele o nkagela tseno ao se

0: Leratwe, o se ka ba re ke a o stokela, ne? Ke a o kopa. A ko jwetse ngwaneno wa gago he, a apare ga le ka tlong ka mo, ka kopo tle.
1: Mokese, ke na le bana ba bane ka tlong ka mo. Four, o bua ka ofe?
2: Moradi eno wa gago, Lerato. O seng go go tsamaya tsotse ka tlong ka mo, o nana gore ke ikutlwe jwang ka seo.
1: A tsotse
2: se ka tsheya
1: Mokese
2: hiranna
1: ha o ngwana o tsotse hantle ntle o re go bana ke so mmone a tsamaya le mo champagne ka e fa tsi mo ya ene ka tlhoka
2: o reng ka mesi ya ha e bona letsang le marukgo ya a o motho o bona ntso o hle ka tsona he le gato ngwana ngwana na a mokalo e be o benke ditshinyetso ka ntle ke di hope ke matswele tso hle di bapaditswe gore ha o letho le tloheletseng kgopolo le gato
1: kgopolo
2: hai
1: imagination Mokese a ko ntswetse gona ke imagination ya eng ga ngwana a le gabo katlong ya mmae leng tatae ke imagination e fenye o buang ka yone
2: wa bona gore na
1: Mokese ga o bolele gore ngwana ga o sa motswala o tlameya e be o dula o mogoba ka ntho ngwe le nngwe kore gatselona a etse eng ngwane enwa ka tlong ka mo
2: he banna we o ikutlwe gantle gore na o bo bua jwang le nna kere go sane mona ga ngwane enwa a imme kapa a ipitseditse
1: Mokese ke eng gantlentle yene o sa e beng tafoleng e be pepeneneng he
2: go sane mona o tla ipiseditse mathata ngwane banna le bona ke batho o fumane maikutlo a gapeile mona ntle le kgatlhego ya nnetho
1: maikutlo o buang ka ona a gapeyang ke amang ke gao
2: Mokese
1: o galela ngwana ka
2: tlong ka motho le nna ka tlong ka mona e banna
1: Mokese
2: o reng
1: Mokese ka ntlha o sheba ngwana wa ka ka leitlho lefeng
2: jwetsa ngwane eno wa gago eno a apare eno ga a tsamaya ka tlong ka mona
1: o apara ka tlong ka mona Mokese se ka ba iketsa moleko wa ka he wa seba ga e ba o ka tlha wa sheba ngwane o ka leitlho la ntate jalo ka o le ntate ka tlong ka moo jalo ka bana ba bangwe
2: Lerato, jolo ka ntate
1: he.
2: Jolo ka ntate ke kgalemela ngwane wa gago he gore a se ka nna tsamaya a tsotse ka tlong ka mona.
1: Wa seba wa ntshosa, wa ntshosa Mokese. Ga gona ntate a nkang gantle ka ra ntlo a buang mantswana wa bua o galela ngwana wena.
2: Hai!
1: Kwa, ke a botsa.
2: Ga ke tsore ke galela ngwana ke re ngwane wa gago a apare eno ka mona.
1: Ke jwalo. O na le maikutlo.
2: Kwa. Hele.
1: Jwalo. Taba tsa hata kisi.

0: se fetwe ke kgaolo e latelang ka moso.
1: Nete di tsamaile balo tabatsa monyaka kgaolo ke ya dikete tse thago magolo a supileng le shume le metso robedi la monyaka ho sane ke letsatsi tsa bonnete ba ro ha o fetu ho hang ke tabatsena e ngwana ke eno ka nete o lokolla mmile fela bale stepfather sa ha se ikutlu hitshwaga e ba o tla sala ho etsala he Sige wa fitwa ke taba tsa monyaka ho tla ba hobe surprise vin mabedi metso tse le shumele metso robedi ka mora ho raina ya borobedi e ge ke fitise kgwebo ke khutle
2: Buma mputi ba bela nang tsetsengata ho setlela bui ke misetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang e leng tjhelete ya hao Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
4: Auditing to build public confidence.
3: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Mamedi ha ke fitise ditaba tsena segele di super healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothatha ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing segele di se hlatswa madi sebe se fane ka phallo e hudimo ya madi ha mmoholo be ha tswikile high blood taulo ibile segele di sena se thusa bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones sentsa se sole nyoko le uthusa ka segame sa masapo le manonyeletswa wa pang hape ka bosona segeledi se matlafatsa sesole sa mmelo wa gao ga o kula o se ka bo so fella fatshe o koyeme bana le segeletsana e le moriana wa bana wa bo mososo bo busunki o sebetsana le ho ntsha tshilana ha ngwana a qeta ho hlaha le ho ntsha lebese ha khuswa tlosa letsweleng e thusa le ngwana na le leleta le lengata le ngwana ya sa ho leng hantle ko kgathatswa ke manyuwa le ngwana e ba ngudula kula na kwe kgolo le nyane go kgathatswa ke letswejane e hlatswa pelo ya ngwana o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le nomoro ntsena tsa mohala +266 6212062 +266 6212062 kapa 072 0202371 segele di super healthcare le segeletsana sa bana go tswa go bane ba dikgabane herbalist
5: Tebeletso e ratwa le sedi FM
1: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM lesedi ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa setšhaba ke bone fela ntho tsa ka di a tsepama ka bona alright ke eo he e dumela
6: re mmoho le ntwa ke Roikat Motlotlo ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
7: dijo ya ka tsimono
6: lesedi FM

Metsotso e mashume a mabedi metsi medi ka morao ho hora ya borobedi ke la bobedi bekeng la bobedi le kgwedi ena ya phato wa makwatle e pepile matsatsi a le shumele na le metsi e robedi ke selemo sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nan le metsi e tsheletseng kgwedi ke ya borobedi ya selemo sena. Mamedi re boetse re tiane hape nna le wena simbona o fitlhela o reng ya leshome le metse medi ding dinoto tse nne lenaneo le bitswa re mmogo Ntswaki ke nna monga lebitso ke moradi ya ntate Mpesi e moholo tle gaitsedi ya banana le bashanyana go bathase le ba go thumetsi ba ka batsietsi ba re ke go ikate go igoi roilishiaza go ilele ke metsotso e dulang hantlo ye mashoma mabedi metso e mine ka morao ra ya borobedi e ge ke le bohehle sibidi molefe le thabiso motlong le sebeditse bana beso ne ke na le bona ka kwano ka diphabusing tsa gafo re mmoho re kopa o re rata jwa e mosebetsi o mongato o mogolo ka nnete o ke tlabe re kopaneng ka ofela o sasa le nebile ba di nyolla ba le ka kwano ka Bloemfontein kelna le magrafu mona e o tswe go bona o hla heke mane mo o ke dutsi mona la ke ka taka na ka re mo jetseng ha ke yo ke kwa le first ketse mo me di hle madume ha fele ho tngwana khotso ha le ba letsa khotso ka mehla le matsatsi o na chi mogena mosheshwe ge gaitsedi ya ha ike khotso taba dingata tseo go di fupereng bakeng sa si u bona dula le nna le nna ke dule le wena go bane ke ba iba le ka dikgwebo ke le tjena horenyane ya brobong ha fitse ka metsotso e mehlano ke lena ka la motheo ga pedi ba moetlo ba bo Afrika mo go tlo sheba tumelo ena ya rona ya bo Afrika mo re bona ntate ha hlokaletswe ke mek nakong ye wa ntseng a le tshiamong ka yona go bo go etsagala gore le yena modimo a mogopole a o goge go sebetsa ba boemong bong ke tsona tse re tlatlhe re di tshokele go fitlhela mane metsotsong e mashome a mararo ka morago ra borobedi yes wa tseba le Thandi Tshabalala o tlhophisitse bakeng sa educator development re tla go sheba dikgautsane tsa matitšhere boemong ba naga goreng ya leshome le mosolomong ga ke gate ga o ka feta obane re tlo o ja le ko mo moe tsena le seding mamedi ke tseo ka di lebelelang seumbona go lena la re mmogo ke a hela ebile ke a tlama ke a shapa ke isana heng futela goreng ya leshome le metseng bedi leratompopo ke lebogetse tlhophiso ya mmino kgaitsedi ya ka mosi wa tshweu o tla gaballela ditaba tsa gora bogo bonne tsa gora ya leshome dumela tle.

ere ke sebelle ka thoko metsotso e dula ho ya mashoma mabedi metsi supile tjena ka morago rena ya bo robedi ke litsibule ka pine monnate ha holo pokeletso nyena ya siumbona lo mile ke motho ke mogatang ha holo lipina yena e binang ke rata ha holo ha re le rato le fedile jwa lena ko tseding ha ho so etsetse mathata jwa lo ke hona batho go tlang ka penetse go bedu he tsa mmalo mo fubedu ke be ga sehla a sa le re mo bona e sa le tjena e ya wa cha dima ka e manga dima manga besa jwa le o re thola mpile le nka hlola ke le qokele ditaba tsa bo shanyana ena ye no a ile nga le bala fono fono e ha ka kankagagetsi

0: mamedi di fella mona di dabatsina tsa hora ya borobong a re tya no tsa qetela tsa letsatsi le ngatsa hora ya le shome khaitse dia motho
1: mosiwa tsho o kile buile ha ho lo khaitse dia ka
0: eh ho le buile na khaitse dia motho
1: ha se mo he mamedi ha ke be ha ntle metsotso nye mehlano tjena mosiwa ka mora hore ena ya borobong le mogahlelo wa bobedi wa lana no le na la re mmoho ha ba ke hona builelang sia le moya sa ha o ku wa mohetsi o dutsile ntswa ki motlong fela he ka ha ga lena la re mmoho kena konyane ya lena ka la motheo mo go buang bogapedi ba gona ba moetlo bo bogapedi ba gona ba bo Afrika e re ke kopane le moetu wa ka ka nqena ke bone na nthotsa ka di antsebeletsa e re loketse re buisane le ntate Tshwane mola o right ke you know o wa gabetse ntate Tshwane molala di gomo dare
2: di gomo mme da
1: o phetse jwang ntata ka
2: Ah, ke ipheletsa mna te bosimo ba ka jeno.
1: Ee.
2: Eya.
1: Ntate molala gatle re kene gabong re shebe mokgwa o e bang go ka wa sebetswa ka wona ha e ba go etsagala gore ntate kapa monna tlhoka monna e bang o na ntse a le thapong ya mosadi wa a le tshiamong bakeng sa lefu la mosadi ae e be o tlhokagala yona nakong eno a ntse a le tshiamong ka yona. Momamedi a ka thabela go tseba gore tshebetso ena ya mofuta o tsena go ye go sebetse jwang boemong bo
2: ke baka dikgomo mme ntsa ke bosimo ba kajeno ke go wa madume go momamedi wa lesedi FM ke ngwana wa kgome tshwana e betseleletso o sa ntse a re gotlhe mo ba leng teng ba dumela bosimong ba kajeno ga re gola dieta re kena gabong bosimong ba kajeno re re na go ho tsebetsa le jwang ha ntate a ka ya mofumadi wa hae ha ngata ha motho a le sefifing kapo a ntsa ila a ilela mofumadi wa hae kapo a le sefifing sefing kapo sefing e ba jwale motho eno lefule ya mogaoletsa ka ha lefule kolonya kobo basotho ba tsholwa ba re lefule kolonya kobo le katlana ko engwe le engwe le sagegwa nako eno ha e fihla ha mofua jalo a sa le teng re a tseba go mofutla itsa mane polokelong e leng mosharing ka puo e tlwaeleileng ha fitlha mosharing ebe ka letsatsi le a latwang ka lona ga ngata bafuba jale ba bolokwa ka moqobelo ebe o tla latwa ka labotlano jale ee re ga mofua jalo a se a le teng ga e ba re tlameya go mo tlhokisa ge mo tlapise sesila seno pele a ka bolokwa e ba mane mo e leng gore ga mofua jalo a le teng ebe go tla batlwa phofolo e khutshwane ba bangwe ba sebedisa podi ba bangwe ba sebedisa nku empa bogolo ba nako sefifi re setlosa ka phofolo e bitsa nku go ya ka gore na re wela molokong o feng re wela
1: ntate Tshwane ntate molala ee a a ko eme gantle
2: jale ga ngata moetlong wa rona re sebedisa nku eno go tlosa sefifi seno jale ile go tla batlwa nku yane ga mofu a tloa elo
1: ee a ko eme gantle fela ganyane ntate molala o se o batla o re latlhegela ganyane ke a uka o ntse o tsamaya o nyamenyamela o tlhaga o nyamela a ko eme sebakeng se batlang se ka re sebeletsa re ke tlo fetisa mabenkele ke tla gotlela go yena gape ee ke tla boela ke gotlela go yena ke bone na re sebedisa lewa le a mofuta o feng mamedi ke metsotso e robong ka morago ra ya borobong ke maleka e bang a nkisa mane metsotsong e leshome ka morago re ena borobong ke fetise kgwebo ke boele ke moleke gape ke bone na re sebesebetsa babane a ke a utlwa itlhile a molatola magangang a molatone se re sebedisa mokgwa ona wa mokgwa ona go sebedisang e le gona mofumane jwale le ona e ka go tlagela tlafatshe jena fela ge re tla bona re gutla mo na mabenkeleng ke efeng e bang e a re sebeletsa mamedi ge ke boele ke ditipatipetlhe ke tlae ka mane ka mabenkeleng ga ke gutla moo ke tlabe ke boela ke le ka ntate Tshwane molala gape ge bone na ge a lokana ke bone na ge a lokana ke tlo gotlela go yena e segale kankena e re ke le tipatipe o bane la motsa gapane ke ya bona le nketsetsa ntho tse ntle tse ke di ratang le wotla mothekeng yana le o fitla le dula metsosong e le shume ka mora hore ena ya brobo mabenkele
3: na go ntsa tahlelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng mme o boloka tjhelete haholo reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a o ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip ho melao le dipehelo potlaka tekiso e fela ka di 31 August reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za
5: Dumela naledi, ke nalala kwete lele ke sa o bone. Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen naledi jwale. Ah, ebo, ho tloha neng o le queen? Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi. Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance. Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za. Na going e tla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumelletsweng.
1: Mamedi hiremezo singena le shumele metsimedi ka mora hore na ya brobo ke buyele ke leke moedi wa ka ke bone na e getlong lena ntho tsa gona di re sebeletsa jwa re ke bone fela na ke atle ha ho mofumana hape na ge buele re tswele pele ntate molala
2: eh amme
1: eh ke

Jwale kgetlong lena re tlo bua ka motho e leng hore o ntsa le bofifing ba hore ebe o ntsa ilela mofumahadi wa hae e leng molekane wa hae e leng ntate. Re la ka ra bua ka taba eno ya hore na ntate ha a ilela mofumahadi wa hae o a nke nako e kae, re a tseba re buile ka yona hore o a nke bonyane dikgwedi tse 12 ka morao mono e le hona a ka tlosang bofifi bono, mme ka bo tlosa ka ho ya mane Nokeng o qala pele a kukela hae. Jwale kgetlong lena ha a se a hlokahetse, ke tla re ha setopo seno se tliswa hae ka labohlano letsatsing leno le se tlabe se tliswa hae ka lona, e ba jwale ha setopo se fihla ka hare ho jarete se fihla mane lepaleng mono lapeng ha hae, hobane o tla a sebeletswa mono ha hae. Ha se fihla mono lebaleng ha hae, e ba nku se lokisitswe lekese a fitlha mono le tla fitlha le beiwa gara lebala le le kaka teng kapo le kaka tlong, e go tlatla ntate a tlotla a mosebeletsa ka mokgwa wa go mo oma. Lekese leno le ya bula e ka mono o tla le legae, mme a bua le legae motho a sa ba nkune le ena wa tamela mona pela lekese mona o a bolelwa gore wena nyeonyeo re tlo tla re o tlosa sesila a mofumahadi wa gago ka ga o tlhokaetse o nontse o re sefifing sa mofumahadi wa gago, re tlotla go tlosa sesila sa mofumahadi wa gago ka nkue e le ka morago mo yena eno a tlotla a mo beola a mo oma ka mokgwa wa o mo beola, e ba yena a be a ntse tlhong ya phoofolo nako e ntse e buisa mono. Ga e ketla buisa e ba phoofolo na isa mane mo yo tlhabelwa teng, mme ga isa mane mo e tlhabelwang teng e ba mane e leng gore motho eno a tlabang phoofolo di eno a beo mofufi ka mokgwa wa oma, e be ena a ta mona lekaseng a fitlha ema lekaseng mono, mme nako e phoofolo e tlalang go tlhalwa kwana eno na le ena o tlala a tsamaya le gare tlhogong ka mokgwa wa oma jalo ka e ka oa mobola a etse jalo a etse jalo nako e nku yane e tlalwang, mme a nku eno e tlalwa o tla gaketswa madi a phoofolo eno ga e se bue mane se ba e ralele ba qetile, ebe go ntshwa motswang wa ntlwana a lehlanya go ntshwa le ko ka mono di tlotla di kopanywa le mohlaba wano sampiri jala tlotla o nkwa le lekgala la bafugo nkwa le setosane sa maro se e sebedisang ga go tlosa taba tseno ka mofuta ono wa lefu. Jale ebe ga diketa oa kwa motswakono mofu ya ntse a le ga lebala mono ebe o tla tlotsa ka motswako ono sefatlhego monana, ebe jwa o tla isa lekese leno ka tlong ka morago mono ka mora a tlotse dintho tseno, ga lekase leno e se le le ka tlong ka mane nku itla tlhaela e kepe, mme motho yena eno a nantse a mo beola ke yena a tlatla a mo jelela sebete seno, go tla gadikelwa sebete ebe o ja sebete seno a seja sebakeng sa mofu, mme ga a seya sejele sebakeng sa mofu jao e ba jwale dintho di tla sebetsagala ka mogona baetseng, mme go tla kwalwa lekaselane go seng ka la go sasa go seng e ba mofuyano o tla photlwa dintho tseno tsa natlotsie ka tsona sefatlhegong mono. Jwale e ba ga e entse jwalo e ba e sebetsaetse ka mokgwa o nepagetseng phofolo eno e tla jwa. Jwale ke mane mo e leng gore go tla tlhajwa nkuyane e e feletsang mofu, ga e ba go tlhajwa kgomo go tlhajwe le kgomo yane e apesang mofu kobo, e ba taba tsenono ga mofu a ntse a le teng pele a ka isa mabikeng go sebetsala jwalo. Jwale e be karolo ya bobedi, karolong yane ya bobedi ke mane mo e leng gore ga e ba go sena e ba lelapa leno ke lelapa lane le kollang tsihanong ga lena letho ga lena gore na mofu le ka mosebeletsa jwang pele a tlo tla bolokwa, e ba mane mo e leng gore he ga e ba mofu a sa bolokiwa a sa ka etsetsa letho go hang ka nako eno, ke mane mo e leng ga phofolo e jalo se e batlu e bana ba gae kapo lelapa le leng labo kapo baena ba mofu kapo bagolole ba mofu ba bana le mogobo jalo wa gore ba mo batlele phofolo ba tlotla ba mo tlapisa sesila sa molekano wa gae gore a tla tsebe go tshelela moseungwane go bonkgono le bontate mogolo ka mane, gobane motseng wa badimo ga go kene motho a ntse a na le tshila efe kapo efeng, ba mo hanela o kena motseng wa bona wa badimo o tlameha a ba kena a tlhokisitse motho wa mofuta o jalo. Ke mane mo e leng gore ga e ba go se o na le dikgwedi kapo ele selemo kapo sa bobedi a tlameha go tlhokisa, mme ga o tlotla go petwa mosebetsi ono go tla ua mane le ditleng la gae a bolelelwe a tsebisa gore nyeo nyeo go tlotla go
créer ou tapisa sisi da samo samo fumari wa hao wa leka beke la telanka la bokana

0: re tla be re ka re etsa meritelo eno ho etsang ho etsang, mme ha o qala ho etsa meritelo eno ke mane mo ho tlang kwa sethotho sane sa maroko ebe se ya fehlwa ha o qala ho ritelwa, mme ha o qala ho ritelwa ono ho etsa sethotho seno sa maroko ebe ho ha o se jwala se botlhokuwe se boqetuwe ha letsatsi eno la hore a tlo tla etsetsa mosebetsi ono o fihle. E ba hong kwa thupa ya ho rengwa thupa ya sfate sa perekisi fela sa bolelele ba rulara kapo senoko sa letsoho ka puo ya rona ya Sesotho re tlwaetse hore ke senoko sa letsoho, ebe ho e thatelwa ka lesela le letle fela ho uwa mabitleng mane. Haeba mosebetsi o tlo etswa ka labone, ka labohlano ho uwa lebitleng la mofu, mme o wa latwa mofu eno ha o fihla lebitleng la haeba tla fihla ba pota lekgetho la pele ho tloha hlong, ba potela ka mokgwa wa hore na lenaka la watshe le pota jwang, ba ye ka lehlakoreng ka ba qala ka lehlakoreng lena la haele letsheyadi ho tloha hlong, ba pote ba ye ka lehlakoreng le letona, ba kgutle hape ba pote ba tlotla ba ema bohareng ba lebitla ba bue le yena ba re re tlotla re lo lata, re lata monya wa hao re o isa lapeng mane, re tsebe ho wa o tlosa setshila sa mofumahadi wa hao. Jwale ebe ha ba qeta ho etsa jwalo, ba nka thupeno le lesela leno ba tsamaya ba ya lapeng. Letsatsi ke tla be e le labohlano haeba mosebetsi o etswa ka Moqebelo, mme lapeng mane ho tla bolokisitswe kamore e leng hore mofu o o fihlela ka ho yona, mme a fitlhela ka kamoreng eno ho tla kgantshwa dikeletse o bewe hantle ka mono. Mantsibua ha ba ngwatha o etsa pele tsatsi le dikela, mantsibua ha ba ngwatha dijo tsa mantsibua ka nako ya selalelo, e ba jwale le yena o tla tsholelwa, mme dijo tseno di jewa ke botho ba baholo hobane re a tseba hore dijo tse amanang le bafu le bagonyana ke di bitswa dikge, ke dijo tse jewang ke batho ba baholo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi, e re ke tlo fetisa ditaba kwano ho tswa ho bana ba moetlo wa Basotho. Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a tiisa le malapa ba na le meriana e mengataholo e bang e ka o thusa bakeng sa moriana ona wa hlatswa o hlatswa madi le o matafatsa sesole sa mmele wa gago le bakeng sa batho ba nang le stroke lo beya tswekere le high blood taolong le seso se itaolang le leta le lengata. Ba na le o bitswang sejeso o motle bakeng sa thabe le sokolla go tlalana bohloko bo kampeng. Khombo iteng e bulang ditsela ebile le le ka meleko haeba dintho tsa go di sa tsamaye hantle o sa robalele hantle bosibu e thusa bakeng sa batho ba kgathatswang ke meya e ditshila. O ka fumana taba tseno ka ofela khombo ena sejeso hlatswa ka bo yona mane Bloemfontein, o ye batho batsho Thabantsho, o ye mono ho Dr. Metsi Hlokolene Matshepo teng Butha Ditšhaba mono, Bethlehem 5 Star Supermarket le Bucks Cosmetics kwa mono yana le dimolo ho Dr. Richard Potchefstroom, Uma Sevenkel, Kroonstad African Herbal, Glasdorp African Herbal Store, Randfontein Station Mall Room 11, Roodepoort ya Thandabantu Station Street, Kamali ka Jimiston o ka boela wa ya teng, Springs Hobbies Family Pharmacy, Ferrie na geng Tuxedo Pharmacy, Johannesburg, Park Central, Soweto, ke na ka mono ka Touch Life Remedies, Nigele Duduza, ya Bantu Medicine, Mahikeng, ya mono Define Herbal Discount, Binoni Lakeside Square, Pretoria, Maraba Start Akula, ka mono ka Rustenburg, ya Black Mode, ka Katlehong, King Bibi, Herbal Stop, Pietermaritzburg, Makoti, Muti Shop, uwe le dibiseng tsa Lesotho sa strono ntate Tshepampila re nkeng mo temono ka mono ka Velkomo re ya fola mo T-shop Matatiele Maluti Mall shop 11 Senegal Alex shop kama ne ka ritse uye Ritz Herbal Store Frankfurt Ritz Herbal Store Helbron My My Muti Shop Harris Smith Bucks Cosmetics Botshabelo Motheo Paraisi le Sedi Muti Shop Both Avenue Francina Muti Shop ranking ya di taxi letsetsa Dr. Tantsi ka ba mo WhatsApp le ho 0783132082 0783132082 ka pa +266 5643 7616 +266 5643 7616 0783132082 Dr. Tantsi ngaka ya moetlo mamedi ere ke kopane hape le ntate Tshwane re la ba se re lokela ho khutlela ka mabenkele di khomu ntate molala ke boetse ko amohetse hape
0: di khomu nanta ki le mo mamedi ho le tsedi FM gali ha di go tsena ho tsedi mantsi bua mane kana ko ya salelo kana ko ya phiriman e ba di tla fuwa batho ba baholo ka ho sasa hape ho seng ha ba ja di tsa ho seng pele ba tlotla ba kala mosebetsi wa bona e ba jwale ba tla metsetsa tie eno e tla nne fuwa batho ba ba baholo ba tla be ba le teng mono lapeng jwale ka ho sasa ho seng e ba ho tla alwa le kokomane ha ga le bala mane ho nkwa thupe eno e isa mane jwalo ka e ka ke yena motho yane o tla shebisa botshabela e le nku yane ya tlisa motho a tlotla a mosebeletsa ke yena a tla ya letsogo sebakeng sa mofu a beye letsogo odima nku eno wa bolelelwa nku ena ke yona re tlotla go tlhapisa ka yona le ka re tlotla go tlhapisa setshila sane sa molekano wa gago eo o tsamaileng pele re o ka se tlosa jale ebe ga o qeta o etsa jalo nku eno e tla tlhajwa ka mokgolonetse ke boletse ka golong yane ya pele mme ga o qeta go etsa dintho tseno kao fela motho yena eno a ntse a ikarabelela go tla tsamauwa go eno keng le yena eno a na ntse a mo oma a oma thupeno jalo kaeka go etsa e ka o kuta motho e ba yena e huang nokeng le yena ga o fitlha nokeng mane go tla fitlha go tshesadi pal o tlhapisa thupa eno jalo kae ka go tlhapisa motho jadi ga o tota go etsa dintho tseno ka go fela diphatlho tse bang di nkueng mono sebakeng sa mofu ue le tsona kwanano ke ngoseng ono gobane a kere motho ga le jalo ga a sebetsa ka tsela eno e le motho wa ntate o tlameya a eno keng a yo tlhapisetswano keng mane ga a tlhapisa setshila seo sa molekano wa gae e ba jalo go tla etswa jalo mme ga o sa etse jalo go ka sebediswa mokgwa wa go fela a tlhapisetswe ka tlong fela go ntse o lekanywa motho yane fela o sebedisa yona thupa eno e tlabe nku sebakeng sa moya wa mofu jalo e ba jalo ditshila tsane di tla kgalelwano keng go tshese le diphatlho tsa mofu jalo ka ga e ka go tshetswa moroko wa gae bano tlameya o itswe le metsi ntho tseno ka gore mme ga o qetwa go etswa jalo e ba motho yeno a nantsa mosebeletsa e ba yena a tla fuwa diphatlho tse ntšha kapa a apese diphatlho tse ntšha tse lekanyang taba yane ya mofu mme phofolo eno e tlhabueng mono ka yona go tla ba le karolo a e fuwang e le go mo tlhapisa mogoga ge a tseba gore ga e le kgomo o fuwa tlho ya kgomo empa ga e le karolong ena ya nku ge tla tlameya re sebeditse letlhakogolane le letona le metseng tate e le lona le re ka tlhapisang motho a ntse a sebeletsa mofu enana ge mo tlhapisa mogoga ka ona gore ga o qetwa go etswa ditshebeletso tseno kao fela ebe e sentse re mo tlhapiseleditse ka yona phofolo ena e sentse e tlhapisa mofu ena ka yona jale ka morago go mono ga ntho tseno tse di phethaetse tuba eno e tla gopisetswa ka tlong ka mane go fitlhelela ka laosane ka sontaoseng ka sontaoseng e ba mane mo peeletsatsi le tshaba e tla tsoseletswa mabitleng mane go gotlisetswe moya wa mofu mabitleng mane e ba ditaba di tsamaile gantle mofu o tlhapisitswe sesila sa gae jale le ena ka moseumane o bonkgono le bontatemogolo ka kwana ka motseng wa badimo ba tla mo amoela e le motho a tlhokileng a senang sesila a senang letho dikgomo mantsa ke le mo mamading wa lesedi FM
2: dikgomo ntatemolala motho e mong wa ipotsa gaeba motho o ile a bolokwa ebe o tlhokaetse ke o setse go na le boemong bo batho ba senang tsebo ebe motho ene o tlhokaetse o tsamaisitsa tsa le boemong bone bo jalo a sase ge se re sa kgone go ka mo oma ge mo shebile a sa le mobung o batang jalo a e le mane dikalong dingalong kwanana boemong bo go sebetswa bang teng tate molala
0: ke ka go lena e kitseng ho tlotla ho sebedisa thupa yane e latang moya wa haimane dikarong, mme o tlotla ho sebedisa ka thupa eno e le yona e emetseng mofu. Mme ha o sa sebedise thupa eno, ha e ba o na le motho wa dilemo tsa motho eo, le ha e ba ka mo siya ka lemo tse hlano fela a ntse a dilemong tseno, re ka sebetsa ka motho eno ga mo kuta ga mo etsa ntho e nngwe le e nngwe sebakeng sa mofu. Fela re tlameha ka morao gore re etse dintho tseno ka ofela, ebe re tlotla re mo tlhapisa mohoha e le gore a seka ba le bothata bane ba lefu la maroko. Dikgomo mme ntsa ke le momamedi wa Lesedi FM.
2: Ha re hlakelwe ntate Molala, thupa eo e ileng ya latuwa kwa e le utlwiswa moo, qetellong ya dintho o etsa labang ka yona?
0: Ha e le ka Sontaha hoseng mane pele tsatsi le tshaba mane mesong ya banna mane, ha ke bua ka pele tsatsi le tshaba e ka ba ka bo four, ho tla tswa hore na ke hlabula kapo ke Maria. Hobane ha e le Maria bo five ke pele tsatsi le tshaba, hlabula ke four pele tsatsi le tshaba. Fela ho so ntse ho kganya e kgutlisetsa motle mane e o fitlha e tshekelwa mono lehlakoron le letona la letsoho la lebitla leno, e kgutlisa mono e le kgutlisetsa moya wa hae mono mo Europe mo lateng dingalong mono. Dikgomo mentsa ke le momamedi wa Lesedi FM.
2: Dikgomo ntate Molala, ke lebohile haholo ka boemo bona ba mofuta ona le tlhaloso yona e batsi o re fileng yona e le gore ka nnete le motlhang motho a welwang ke bothata bo tjena be re tsebana re qala kae, re tshwara kae, re be re fitlhelele go kae. Ke lebotse nako ye go fileng yona ntate Molala. Molemong wa motho e bang a ka o tlhoka ka setlho sena seo re neng re se tshwere, o kopana bang le wena.
0: Ke a fumaneya nomorong ya 073 446 6566 ina le call ina le WhatsApp 073 446 6566. Dikgomo mantaki le mamedi wa Lesedi FM, ha e be Lesedi ha e be kamako.
2: Dikgomo ntate Molala, ke lebohile haholo.
0: Ke a leboha
2: ga se mohe mamedi e re be se ke etsa tjena che ila elikile gore re sebeletse tabena ya mogwa wa WhatsApp. Mabedi metsotso e dula hantle ya mashome a mararo ka morao rena ya leshome ya bogobontswa ke se ke tatile hakaka goreng ya bo metsotso e mashome a mararo ka morao ra borobong ha iso fitle goreng ya leshome ntswa kana. Mabedi ge tlo fetolela le pai mo go tlo kena mane go lenane la sisiu ebe re sheba taba ena e botlhokwa gakana. Kgwedi ntse le yona basadi re se re tla ikodumetsa e segale ya mafumadi le mafumagatsana kgwedi ena. Re shebe maatla a teng tumelong yona ya rona boAforika, tumelong ena ya borona. Re shebe dikgosatsana basadi mafumagadi mo e bang a bomme a basadi ka taba ya botho bo banang le bona. Re shebile ntlheng ena ya go ka tshwarella ebile le bona be bang tsohle tse amang moetlo di tlamelletse go bona mona. Re shebena re ka ithuta eng go tswa go bona ka taba ena ya dintwa tsena tsa ka malapeng GBV, mathata teng ka go malapa. Ha go sheba bona batho ba bang ba sheba ka leitlho le leng le bona be bang ke latela mehlala go bona e ne ba bona batho ba reng mosadi wa tiisetsa le haebe ka nnete wa shatswa lapeng mono ntate o ikentse poho ya gotho mono wa busa wa laela o etsa ntho tsotlhe tse bang yena wa dithabela empa wena o sa dithabele ebile o bone otho he mosadi o ngwalela motsheyo o thole bonkgona gona bomma gona e sale ba mamelela mathata ano a mofuto bano. Mme ga o go wa sheba e le mathata e bang taba tseo ka o fela tsa mamelela di ntse di tswa molomong wa batho ba basadi. Mosadi e mong ga ke batle ke re sega sa mosadi ke mosadi emo ga ke batle o isa mo ke batle ebe ntho e bang ya fela gobane ka tsela e balo ke ena a sa seleletsang maemo ano a dintwa tsena tsa ka malapeng ditlhekefetso o thwe mamelela mma wena o tla bo go tlontlolisa ka matšhaba ga o so tsamaya ka dithutogadi batho ba re sheba fa bitsong la motho fela motho fela wena o mamelele makoto fa ano mamelele go otlwa ka melamo ditlho tsena bo nkgona gona ba ne ba le metopa gampe ba tshabe gampe ditlho mona se beka beola o ko ipotsa mma wena tlekelele kana ke mana o bata le mo le sa tsheleng ga kana ke monna he che ga ke re ne mpa ke mo halefisitse ga ga ke re shebe basadi ba emeng ka ba emeng ka boima ba emeng ka thata ba re ka nnete re lukisa lefatshe re lukisa basadi ho re sa kgetholle re tshireletsa boemong bona ba ditlhekefetso tsena tsa ka malape e seng re di kgothaletse ka mantswe a tswang ho rona ha ke re bueng taba eno re na ka nnete boemong bona ba tumelo ya rona mona hore ka nne re hudise taba tsena ka ofela tsa tumelo re hudise tso solo sena idule ile teng ge itshwanela ge itshware ka bohaleng ka go bana ho thuwe tshware ka bohaleng ka mona ka meosea kore ke puo me biso la taba tseno fela e uthule ge itshware ka bohaleng e ya u beka ha ona taba ho rena o dutla ho lokaka ho bi maholo ka ka ntse go fela ke tla mpe ke nne ke mamelle ke semalle boemong bona ha ke re lukisaneng ge le basadi yena ya hore ha mosadi e mong a lokela ho ya hodimo ebe bana ba mona ba na le mogowa ba motheola ba morega ka tsela efe ha ke re fedise nthwena ya hore sega sa mosadi ke mosadi e mong e felle tsatsing lena ka la le shumele metso go bedi kgweding ena ya phato wa makwatle kgweding ena ya rona mafumadi ya mafumahatsana kgwedi ya basadi 086-000-3084. Ha o le mosadi e mong ebe o lebella mosadi e mong ka lapeng la hae a tutumpa. O hopole ka morego jwalo ka ho le mosadi o bona mathata mohlule a hlule manolo hodimo ka haga lapa la ha mofuke. Mamofuke ngwa mona o phela ba. Mamofuke ngwa mona o di buluwa imono. Mamofuke molato ke ha ke thutsi raka. O ntse o bona nthweno e bile tse dintsa diketsalo re di bona ka mahlo. O so ga a we itse o batla o nyala o ga di hona le mantsoe a bohloko a hlaba ntjena. Ha mamelle mosadi ko mamela. Ebe re ka lokela ho etsa bang ha re tshwarisana ntabeng tsena tsa tsa moetlo wa rona botho ba rona tsosoloso ya botho re tshwarisana jwang re le basadi e le ho lwantsha di ntwa tsena tsa ka malapeng gender based violence ke mathata ke tlo ba boroko malapeng a mangata batho ba bantse ba dutsi fela e mmona o dutsi ka lekeke fela o sa re fela ke swabisa dira mona ko go sa swabisa dira fela ha o monate o go bala ka dikgapha mosa motletse dikolo o dula se gitla botsibo le motshiang fela ha kopana ya rona tshwantse a se ka tshwana le mathata ya ke re bale re bone motho a ntse a bo sosela fela thu dutse mashala o dutse le motsu lefe ha re ikokeng le mane WhatsApp 079-758-5066 ke mogwa wa WhatsApp ono he mpheta batsa ha o se tetelele tsenka tlo mona ka baka thaba ntshontso bua 086-000-3084 ke nomoro ya mohala eo kang e bang o tla e sebedisa o ka buisana le nna ha re tshwarisaneng taba ena ka nnete re bone na e re beya ho kae bakeng sa tshebetso e re ke bone fela na malava se o mpatla kae ka nqine dikgeleke tsa mashaeng ba tempokeletsong ya mmino Mala Walengo.

0: Mala wa lengobo ke digeleketsa ka mona ka mashaeng for Gisbeck ha isu banna thabeng yeng o tsung ka choko mo senang roboto ke tlo fitela mabenkele metsotsong yena mashoma a mabedi pele ho hora ya leshome ha ke khutla mo be sentse ke kena ditabentsena tseo re di tshohlang kgweding yena ya rona ya basadi kgwedi ya mafuma ha di mafuma tsana ke re qoqe bothata bona be leng kobo wa anela
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao ke ka pamatsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Khaleng heba le petrola mjeli e botloka ba tensa le lapa ka ofela e tswakilwe ka legala ho phekola le uthibela mafua mangata le tlalo le hlweke le sole e tsireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriu ho le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile ba kensa bana le masea tshepa magaleng e tla o ifetsa meka le mihlolo magaleng heba le petrola mjeli e bolembo ho dimo ka theko e tlase hopola ha ise magaleng ha se yona.

0: Sedi FM ke molelo
1: le shume le metso robedi la metso tsopile ho hora ya le shume ho renya le shume mosi wa tlabela ga ballatsa o qetela tsa letsatsi fela ha jwale ke lena no le bitswang sisiu mo re buang ditlwaelo le metlo a rona ke le basotho a ke re re utlwe tabena ya yena ya di ntwa tsa ka malapeng mo re bona boholo ba batho ba otlwang batho ba bolawang batho ba lematswang ke basadi kgweding ena ya basadi re ka e tsang le basadi ba bana check up ke ntho e re tla e thabela ga re e bona a ke go ke utlwe maikutlo ge lokela re etse jwang go fedisa taba tsena kapa insele a ke go itse o batla lenyalo ke ile o he ko go ntse o bona ngwana motho a gagatha o sane ga sa thotse tu sentse re o na ntse a sa tswe ka ga lenyalo leo le botlhoko keng o na ntse a sa tswe ka ga lenyalo le bodutu leo keng a the motho ye mong ga a tsho o dutse le jwele motsu le nana o sa itse ke re setsweng ke ga molapo e re ke kutlwe ka nqeng
2: e ka le ka nnentswaki
1: re teng ka tolaka
2: ke nna me re file ka mona ka diplacing tsa NSV me nna ke imetse ko ke sa tsuwa bosele motsea le ka jeng ke ne ke sa tsuwe wa itle o utlwa ke gano tsena o tsamaile ntate ona ga gotla o tlo nlwantsha gape ga ona motho a nthiba monana a nthusetsa mmele ke a leboga
1: ya ngongoreisa taba utle ke etsee kore ka uwa ke sa ukwisise wa tseba ke sebeletsana ko kore ke rata ntho e tlhe re laole mme re filwe o na le ntho e ke batlang e ntlhakele moratuwa wa ka ne ke re kontletle konke ka thabantsho gona jena e lla fela a ke so utlwisise e ne ka o kanketsa ke utlwisise mme re filwe ne ke re ke a monka ne ke re ke a monka ke batla utlwise ore o dula a shajwa nako tsotlhe ebile ntate gona jale ga yo ka tlong ga a gutla wa motutuma ke eng ga kana ha o kgona o agabela ga tlwa ke a bona online jwale ga o kgona o ngagabela go na le potso e ke nang le yone bakeng sa gago ke a gola seno se ka fedisa a ke tsebe se ka etsang ke kutlwa ke tawa ke ntho e ke sa enwang gona jwale o ke a bona ke eo o botse data rato la ka we mme ale o ya gabetse re ke etse tsena pedin tswaki re ke etse tsena a kwa bua le nna gona le ntho e ke tlhokang fela go utlwisisa ga re tlo a tlhola motho fela gona le ntho e ke tlhokang go utlwisisa ke tshaba tsela eo o itoboketsang ka yona gore go dula go le tsena ka nako tsotlhe o shapa jwang ka matsogo ka dibetsa gantle ntho e ba a tla ba itse ka ke ga ebe ga o entse jwang o utlwe ba bangwe ba re a ke re monna ga botswe monna o se ka mo botsa o tswa kae ke godiso e basadi ba bangwe ba batlang godisa basadi ba bangwe ka yona o thole e le mekgwa ane ya gale ga e tlabe moetlo o bopeletse go rona mo tshwantse o se ka ba wa mo botsa le ga a sa gobala ga ke mpa ke botsa fela e re ke etse jena
3: e botlhoko
1: wena mmasko fela ke o batla gantle o iqale gantle nthwena tloo
3: Mentswaki
1: mme
3: ntwena ke bothata ba go ba khomo dintwa tsa ka malapeng di buima nna ke gile ka hona mo ha mama ofukeng ka tsamaya ka ena mo ha mama ofukeng ka ba ka bisketsa mo fukeng ma police ka mentswaki ku gwetse a ka fitla ka kwa ka malizuku ka kwa mama ofukeng a ka le khale e singa mo fukeng a tla me o kwa lwa ke singa mo fukeng ke tla sebeletsa ke mang nna a ya ka nete bana ba ka batla jang mmentswa ke taba batho ba babedi e botlhoko e boima ke masekobela potsane wa lejantšha
1: o kwa mamedi basadi ga ba re ba ema ka maoto ke a gola bile ba o jetse ae ga e se bo batla monnaka o tshwane motho a tebela fuba sena a sebeile ukwe sege e re ke utlwe mona ga e le melaetse e mengata je e latelelanang ka nako e ebe ke qala ka ebale moo
4: a ntse ke le shea dumela ke sebele ba le ka be pena ke re nna mme wa ka ona shapua a fitle ntate wa ka le masiu ha mme wa ka sa mo botsa mo wa tla mo tla gona ha mo botsiki ke ka ho ke re nna ha ke batle letho la monna nshapa yena a tsa mae ka nete ngampa ka dula ke le senge ke happy ba yi a ntse ke le shea wa ka mme ona shapua yo a tle bo sunta tena ha me ka sa mo botsa mo titike mo titike jowe yo le le na ha ke tike ga ke patle ho tla ho han ka mpaka dula ke litse ke single and happy bye
1: bye bye o umpa go metse melaitse me ngata ka kana ko ile mo o tshwana e re kutlwe ka mona ka mogaleng le sedi halao dumela
5: hello ntoki
1: ke thaba bang ha ku kwa bomme o phetse hantle ga tola ka
5: ke
1: tsamana ke tla ke tsela lona tshe ha ke na lona tshe na ke go thola da se sosa ke ebe le eng mantho ke a ke
5: jwale ebe o dutse boemong bona bojesi le ga o se o ntse o morwetsa gore nna ke le mmantho o tsebe gore ke la ka qala bophelo fatshe and-e bo ile ba qaleha ga se taba goreo tlo dula mona gobane o tshwebile gore na o tlo phela jang ga o sebetse kapa o tshaba gore na batho ba tlo goreng go sane o tlo o tswa o le setopo ka ga ntlwena bana ba ba gao ba tlo sala ba shetsiwe ke mangwena mma bona o le seko plus nna ke yena e tshwarang ka bogareng jale ga o se ile mona ore o lo tlalela ntate go sasa ba tlhaba gape o ya molaong o lo bulela ntate enana gore ntate ena o tlhekefetsa mmene go sasa ba tlhaba o latola e seka jwale ebile ko wena mokabanye go ba boima go thusa motho a tsalo mmen tswake go ba boima o tlhelela sentse ke morwetsa ka nna gore o tsela nna ke dile ka ga lenyalo la tlhekefetso empa bophelo ke la ka bokala fatshe and-e lenyalo leo e ne se lenyalo la gore e ne le lenyalo le e nang le tšhelete le e nang le tsotlhe empa ke la ka qala fatshe ka gotlela mane mogokong go fitlhela ke fitlha mona mo ke leng teng gona jale
1: mantho mangope ena ke nka e le peo e gasanye ge bonena e thola mobu o motle le e ka wela majweng ga ena taba fela go na le e tlo wela mobung o motle o seka wa latelela tse tshwarang ka matsoo fela o dutse lejwele modumono e kareng goja lenyalo ke lefa jale
5: lenyalo a se lefa mmentswake and-e ka go fela go na le mo re kadileng teng
1: ga
5: ebele ga ile go fitlhela moo se ka dula mo ntse o bona go mona bophelo ba ka bokotsing
1: mantho mangwe ope ke lebile rivonia mo
5: o lebile nna moratiwa
1: tanki ratolaka
2: ntswa ke re se re le bo mme re bo nkgono gona jale re botse re di bona ba otlwa bo mma rona ba otlwa bo nkgono wa rona empa ebile a bolela go tsa nna wa nrata monnaka monnaka wa nrata ga ke tla tshwarisa monnaka bo mme ba bangwe ba sa botlwe le tuma le le sa tshelweng ke nta o bona fela go monna ga ya mo rate
1: Le sedi FM dumela.
6: Hello mama.
1: O ile se ga di yo ho baneng?
6: Yes mama.
1: Hey.
7: Le ga o ntse tswa ke yo be ke dina le mo nna mo an sharpa o tsa every day. Ke mothola ana le motho go. Ke mo kra ana le motho. Ke ba le ba o tsentsha di goods ho fitla ka o kra ana le motho. O mmotsisa o tla o shapa kare yo ka jikela morago ampetha
1: ampetha
7: ke sa dua le mpopo shapshap
1: wa ba tswa o betha
8: ntsaki ke go sheka mana ka fix bag ba tsa ntere e tsa bo me gore ke ne re tetele tsi bontate tate ba go tlile ke go rona ga ba dumela ga ba dumela ke se dule o le motho a mme o sena plan ya gore o ka etsang bophelong motho ena e wa otlang yo ke ena plan ya gago ga o molatlha o mo tshwarise o sa ntse o ipotsa gore ebe ke tlo tswelela jang bophelong go tlo etsagalang tse dingwe gape bo ntate ra ntho le bona o ka thola motho o gotse ka yone ntho ena a e bona ka tlong so o naana gore ke phate nngwe ya lerato
1: ke a leboa bomme basadi mafumadi mafumatsana bakwetsana ke a le tlhoka yena e tlhoka lona e seng mang kapa mang hello lesedi dumela
9: dumela mme
1: ke a leboga ke utlwa bomme ba kena o phetse gantle ka tlolaka ke a leboga nkwalele radio go tsebe go utlwana gantle nna le wena o tlo e
9: kwaletsego
1: ne e tsala bamphetaba
9: ke sa bua
1: o natse kang mystery Jwale motlhang di mogagileng kwana o tlo ntshetsa maloko be ana go
10: wena
1: fela ga o ga o tlapentla o se ntho a o e tlapentla ga o shebele o ne a o e tlapentla kae o e watlha fela ka mogo batlang ga tsheya jwale ya ba ka moga mo o bakile eya Thank you, Ratolaga. Thank you, me. Lisedi, hello.
11: Oh, mama.
1: Kibata bomme. Kuk mutana kene, mama. Au maga. Say. Hello.
11: Hello, me guy.
1: Kindade. What's the make of Aqua Fem Mega Kungamon Kuku and Abadu lets him, Badu lets him with my major Amutuaga?
12: Thank you. Gorilla ya o di ba botate haholo ba itshagele ka matso wa bona nna next door ya ka tata ke mo chapa mme wa ke o la mo roba lutu ha ba ka taulwana ha ba go ba utlwana o tshwenye nna ke nna ba lo ya ha ba lwana o sa di butlalla ka re ke ena mo bile lutu o tse a re ke nna molo yang jale a e bomme ga ba na nnete taba mana setswake ga ba na nnete bomme bomme itshwagele ka matsoo ipatlele go ikitsa tšhelete ya lona le tlwelele o dependaaeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: ntse o go le tshwarele le tloele o gaketswa
10: o sentse ke khotso
1: halo o gatola ka ha monate
10: wa tsiba go jutse nna ke ntwe ena ila ya ya singwa ke baba holo ro ro bo ngono wa gona bong bo me ba rona le ntse ke le na la ene ba hore ba re mamelo e tswala katlego ke yona ntho ile nya qeta ba bangata re mamelo e tswala katlego ha o sheba hona ha jore tjena mamelo e tswala lefu ha dula ra mamella thupa ka malapeng o dula o tla tsatsi le letsatsi o ba le matitetso tsedin tsadin tsho di utlwisa bohloko bane ba bang ba rona re le bomme re itsitleile ka bontate haholo ke ka ho e reng le ha re otlwa ha o tshwanetse le motshwarisa ebe o nagana gore na o tla jang ke mang a tla o fepang ke mang maare botlhoko phepo eo yo o e duletseng mo o e fumana ka matitetso
1: ga o natifele ke leto
10: o dutse jalo o duletse phepo eo o duletse gore ke mang a tlang o etsetsang empa botlhoko dintho tseo tseo kao fela o di thola ha bohloko o di thola ka thupa ho qetolong ya maqetello o bonang hore ba re bolayang jola ka dikokonyana tjena ka labaka la hore le rona bomme kae kae ha gana boikemelo ha o kala o ba lentate ya o phamisetsang letso a sa sa gone hore ho dule fatse dintho di lokiswa ka molomo di senywa ka molomo tswa nako e sa le teng
3: halo mmentswaki
1: mme
3: ke nna mohlaka le bitsa ka moka Gauteng
1: ei
3: mmentswaki ne ke shapua ine re ha fitla fela mantsiwa ka weekend ke sa tsebe gona ke tsantse ke dule ke ya pere di apaka ya tsebe ke tle shatjwa mmentswaki ka nna ka dula ke sa tsebe gona ke dule tseng hola mmentswaki tsa ha ke fitla kere ka ra ke be ka gona ke tlo monate motshona mmentswaki ka mo bela di bitsa ka re ka se kgwe ke batla monata itse fihla re hona le monna ka tlung ka mona mmentswaki
1: hela
3: a qala a fihla ona thabana pele o tsebe o batla nna mmentswaki ha ba tla nna jwalo le nna ke be ke dimela na thabana ba robetsa ba nna a thabana ba le bona mmentswaki ka moka ka a ka taksa khona robala mmentswaki se ke mo tshaba ke go tlonna tha
1: a tu ipeletse
3: tshutlo ene re tshwere ni le mo bye
1: na le tswa fa o ba singi le banana ba ka go go la tswa fa
13: e moratu
1: mme
13: e ntswakana
1: ratu
13: e nna ke kile ka tswa e le gore ke tshile kutlwile a bona ntwa motho a tla o shapa a sa tlo a sa batla go o mo botse na o tswa kae a fihla tswa nthontsa hai
1: o botse jang wa tsa mojo
13: se ka le ka ba lia
8: ntswaki ke phosha ka mana ka Fixback ba tsa ntere etsa bo me gore ke ne re tletile tsebo ntate ba go tlile ke go rona ga ba tumela ga ba tumela
1: ke se di le
14: hot mentsaki jo mentsaki a tsa bua ka bana Jesus ba tla go pala ke sa le makoti ke le ke re re tla tla tla le mana ga bo dula kwaqwa ke sebetsa di femeng ene ga ke khuta mosebetsi mme ga khuta tsebeng mola ba ka njitse go monna ka o nale mongwana na dilang le ena motshea mantsa ke mo lwanwe go bana mo khaka ke le gabele ke be ka dumela monna a mpala no di to
1: hamba le gabele
14: go no lwanwe go monna na lampa ka le nne wa hae
1: ha
14: mme ka hana ka nna a nna ntwe ne ke hlana ka sale nna nensi iseng ana jole le mosedile ana jole se ke go bula fela go ba bangata go le sekolong ba ne ba tla o jwetsa ba ga
1: Nancy wa shapa ke le wile Nancy wa le gabele ha a tla nqela fela he mamedi ke le tsoki le bona ho motho a e hloka ha ke le shebe ka mogomong bo mogotsi tabena ha e be tshele ha le tswa fa ho ba sengile e be le ikotlisa ka banna le ketsa di punching bag je ha e posebetsa ke le boetse maikutlo a hao ho ra ke a le shume tsebele so ke a le sedi o le gotala ga Afrika bo go tsana tsa o qetela re boetse re diballwa ke mosi wa tshweu ntata mma batho

ke bone felana e ke lata injwang ha holutsena jwale ke nako ya o shebana mahlong re bue re qoqe ditaba mamedi ke le buile ke bona maikutlo ha bile ntse le hona ke nang ka bongata ka tabena ya ya o mamella e nthontso bona go yena inkisa dimelong ha re re a sheba ka nnete motse wa tena mabitle motse wa tena mabitle ka nnete yeno ha re tlo iphapanyetsa yona e me seno se tiswa le ho eketse ha ka bongata ke bona basadi ba ibang ba mamedetse boima botjena jwale nyaka llo ke lebile hlengwana mofukeng ka mono ka botlhokwa go bomme e ba tshaba batho fita maphelo a bona go o tshaba go batho ba tlo ring fela bophelo ba ho ikaga ha ona daba le bona ha ke re shebeng ka mogomo.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke molelo

0: Njwetse he ako re fe setshwantsho se feletseng le bohammogele ke mang ya hlahetseng ho kae?
1: Le bohammogele ke ausi ya hlahetseng Mpheleng Fixback Zone 8. Ke ngwana wa mme ya Mathediso Mogele le ntate Pakaditsa Mogele. So ke mathematics teacher hape sekolong sa Grassland Secondary School ngwana mona Bloemfontein.
0: Lapeng ngwana wa bokae heno?
1: Ke nna ngwana wa pele lapeng, ke ausi wa banana ba babedi.
0: Ao batho ngwanana Fixback ke a o nagana. Ha re shebe tshusumetso ya gore o iphumane o kgetha teaching o ka nna ebe o ne o ka nnang ka dikgagie tse ding gobane o ne o rata teaching ke eng ntho ela o fa tšantšelelo le tšhese o e kana-kana gore ebe ore le na lekala ke tlo le latela ke tlo le etsa.
1: Tšantšelelo e ke leka ba le yona ke gobane ne ke tlhola ke bona matitšhere le oye a support-ang bana ka teng le oye ba tšhentšhang bophelo ba bana ka teng dikolong. So le nna o ne ntse o na le matitšhere a ne a dula a nsupport-a, a dula a deliver go nna. So that's when ke le ka realize gore le nna ke ntho e nka e kgonang ena, especially ya go ruta mathematics. Ke le ka bona gore mathematics ke one of the subjects e sale ke enjoy ya go tloa sekolong, mme ke e pasa haholo feta di-subject tse ne ke dintsi.
0: Ha re tle monana o hopola mosebetsi wa ho qala o qadile o ruta sekolong sefe o sontso ebe ono sontso ruta ona mathematics ka pono o qala o ruta eng mme ono qala o sebetsa ho kae pele?
1: Ke qadile ho sebetsa sekolong sa Grassland selemong sa 2021 at a very young age of 22.
0: Wow.
1: So ha ne ke fihla sekolong sa Grassland ke ya ka ruta technology, ka ruta natural science, ka ruta le mathematics.
0: O sontso ka dilemo tse 22 ke o sontso e me ka pela bana o tsebe o lokela o be le boitshepo ba bang ba bone ka o thaka bona ke sa tsebeng body wise o motho wa mokae ke go fela lentswe lena le la nto utisa ho hola ba jwang kgetho la o qala kapa hona le thupello ye le fumantshwang jwalo ka o tla ema kapa ke batho ba bang o ka nna wa tseba o teacher fela o thole bo wena bo wena ba hao o motho a ditho ntho e ne le ntho e bo bebe ho wena
1: ha ne ke qala ho sebetsa ene se le bo bebe because ha ntse re le ba student ho na le nako eo yang sekolong o ntse o ya
0: di-practicaleng.
1: So ha ntse o ya di-practicaleng selemo le selemo. As time goes ha o se o le classeng confidence le yona e se nyolohile o se bona hore jwale no se ke le qualified teacher. Santse ke bontshe hore jwale se ke le teacher.
0: Okay. Fela ke a dumela ntho ngwe le ngwe ke re na le kgetlo la o qala gona qalong ya pele ha o ne o thulwele ke a di-practical ke longa di-practical sekolong se itseng o ema ka pele a bana motsotso o ntse o gopola
1: mme ya se ke o gopola ebile ke nagana ke gopola letsatsi la pele ya ke ipeelela gore ena career ka re ke tla nkimela ke ka re tla nkimela
0: o le boima
1: o le boima but ke le ka bona gore ka gore mohlomong ke gobane ke ruta mathematics bana bao ba ne ke ba ruta ga ntse ke le di-practicale sekolong sa Tlotlisong Secondary Fixback e ne le bana ba mamelelang ba na le thahasello eo. So ka le le la matsatsi ke le ka ipotsa gore na a na e be ke gobane ke ruta yona thuto e ya dipalo kapa am I really made for this? But ha nako e ntse e tswelela ke la ka qetelela ke se ke le strong se ke le confident.
0: Sure. O no kgona go ba sheba like ke re o na le go thwa ha o eme ka pela batho se ka ba sheba ka ma ba shebe ka o dimo di tlhoka. Ke o ntse tshwana le me ba ngolo fana ka puo thole o tletse le tshwele go le tshena. O ipotsa go ebe ke qala kae ba bang ba o shebile le ka hanong ka mona ho bua. Tsele ba ga o se ka ba sheba ka mahlong tle o tla iphumana o phaza misile ke nthonyana itse o ba shebe ka o dumela ditlhoka mona o ka kateta batsa o fete. Ke ana hana na bo emo bona o tsebe ba bona teacher a motjha o tlile ka di-practical ba o shebe thwa ba o kentse mahlo ba o qala o tloa maotong ba o shebe kore ho na le batho ba bale ba ka shebang ntho nngwe le nngwe e ho wena mono o so jwale ka o na le boitshepo

0: le sia foma
1: ba ga re mo batle dipotong kwana re mo batla dipitse jwale ha o sheba nna ke hore jo nna ka seka ka imonga ka o nyalwa ke ka pele ke sale monyane ho ja ka emela ibe ke bo bodile mo se itseng pele ke hona he jwale o le ka dile morao kwana jwale ko hona e ka nke nke a be ile hona o so kile batlela ke motsotso le maikutlo a mofuta ovalo o tlo buisana le nna nomorong tsa 079 ke WhatsApp 758-5066 molaetsa wa ga o etsa tle ga o seke wa re fitlhisa motsotso o thole e le motsotso e mmedi motsotso e merago ko utlwa-utlwa ka enngwe taba fela o sore etsetsa tshomo ya tabeng fela ntswa ke dumela tatatata send mme ha o etsa molaetsa wa gatiso ke kopa o hatise molaetsa o sena modumo o ka morago ha e bo buletse ka dio itime ke utlwe wena e seng ke nne ke ikutlwe ka morago ka mono kapa ke utlwe o letsitse pina ke pina ko wena bale ke utlwa le ditlhodisanong e ke sa e utlwisisi ke a kgola e tlakile morago mono bafokeng e re ke epineng ke epineng ebe ke ha ke gutla mono nna le wena re a buisana ka tabena ka ofela o so kile wa ikotlha kapa tšhea wena ye ba ukwe ka ngwe no so kile wa ikwahla ke batla wena wena o ntsong o natifezela la ho lukile a go dule ba lo ga o le bohela utlwa ke batla yenwana ke utlwe ke nye seng ya misie kana kana go hona o ikutlwa ngwe ikwahla ha o la nyalwa ka pele ka mabaka a fi Anita Baker baby

0: Metsotso e robedi Ntswaki pelo ho hora ya le shumele nang le motso o le mong lenane o lena le bitswa remoho nete nna le wena remoho fitlela hore nya le shumele nang le metso e mmedi mama Winnie Thipe ke le buile haholo are hello my lala ke o mametse hle ho fitlela hore ya ho qetela e leng hora ya le shumele nang le metso e mmedi ke le buile hle mama Winnie Thipe o ntetseditse mohala ka kwana re hello hi mama di hopola hore nyeno ya le shumele motso le mong re tlo qoqa ditaba tsa rona mo re tlo di hahlahla mono re shebe mabaka sentse ke bona maikutlo ka mana ke a bona a theoha maikutlo a mang a sa ntsang kutlwisa bohloko a mang kore ho na le wa tseba ntho e nngwe o ka ba wa e tsheya wa bona bile bana ba neng ba shapuwa bona a re e monang shapela le seterateng ke le pregnant ka firstborn ya ka nshapela seterateng a thutlwana le best friend ya jale ke a kgola o shapa o nagana o wena wa tseba ke re e le kgwekgwe ya inwa ya e sentse e itlweba itlhotlhoga e le kgwekgwe a ke re jale thotse di dietsang a re nou jena ntse ke o nlakatsa balo ka papa e tšhileng ebe o na o butlwang tse o na o utlwang ai taba tse ka mo sentse ke di shebile kore ebile kere mamedi ha ba ke hona ho bulelang taba e re e beileng tafoleng re tlo ja lekomo ka yona ke taba ena ya batho ba lenyalong bo dikamanong tsa lerato mona o ntse o na le menyetla e mengata mpe ausi ga o so kokotelelwe mono ga o tshwane le motho a itlammeng ne re o eme ka pela rona mona re o shebile o go ke re boima le monateng a motho enwa re ya mmogo ke tla go angwa ke lefa go na le wa tseba boitlamo bo ke ya bo tseba ga ke batle bo o ka nna wa mogipoleisa le ga o fitlha he ke mmana ke batle batho ba ntseng ba ratana ke batle batho ba lenyalong o nyetswe kapa o nyetse taba ena e ya o ama ka go ikgetha goba mo re dutseng teng ke mona bophelong bona bo lenyalong lona le bo ba lenyalo lena le o leng ka gare go lona o sokile wa ba le mogopolo kapa nako eo e bang o ikwatlhaga ka yona gore e be gobaneng ke ile ka potlakela go nyala kapa ka potlakela go nyalwa nyalwa nyala o nno fitlhe kapa o sokile wa o fitlhela mogopolo o jalo mme ntho nngwe le nngwe e tsala ka lebaka le motho ya mothong ka lebaka go no bo go e tsalang o so bona e karebile go ne o se o e tsalang ka bophelo ba ga o bile o tlhokomela le gore o ile wa tatela o kena lenyalong kapa o la wa potlakisetswa teng ke mabaka feng ka gore he banana ba nyala le wena o so ya gi o sa tsebe o so be le ntho e tshware yang go ba neng o lokela o nyala kapa o nyalwe kapa huno ine se le dipuo go na le puo tse dingwe ga o nyalwe ke eng wena ga o na puotso e tlhokolosi ka tsela e tshwanang le eno ya gore o nyalwa neng o etsa ngwana neng ka mokgwa le botsang puotso tse makatsang ga o etse ke ngwena o gaoneleng a ke re bie uko e ka ke ntho e loketseng go baneng o sa etse wa tse bathaka tsa o dia o sia yona yona e na lenyalo o tse go na le banyetsweng gobane e ne le tlasa tshusumetso e le puo tseno tsa gatelelo jale di tlisa gatelelo wena o bo qeteletse o nyetse o ne o sa ikemisetse kapa o ile wa qetelela o nyala o sa le tlase dilemong kapa o sa le monyenyana e le fela ka tlasa ya gatelelo itseng kapa go na le se itseng se se se o gannela boemong bono e tsa o nyale wena pule gana ga tsamaya lefatsheng ga o se o tlhokala o tlhokagalla mang. o tloka halla nna ka pa wena ha ibe ka nnete o tlo tampa gatello e kana ya ya hore mo ke nyalwe ka pa ke nyala nyala ge bone ngwetse ngona ge batla o la ngwetse maikutlo ano a mang ba bang ba lona ba tseteletse ba titima bua lo ba titima motho a etsa seno se batlwang ke bo ga ngwane kapa bo mme batswadi kapa dikgaitsedi e se maikutlo a hae ho rwanjwale ntso ukwa e ka ihle ho ntso nepahetse moo ke ya kopa wena o ntsong ho nepahetse ako saeno ka fela o eme ka nqeni ke tla gutlela ho wena ke batla ka mona ka lejwe ke batla ka lejwe wena ka thupeng a ko ema ke ke ntho tsa o sentsaneng di le popop ntho tsa hao ntse e le tsetsepa ke hloka ka mona ka mose ke bona e ka wa gwehlage ka garang ka tang ga titisa mono ga kokotela ga nka dipane ha ke tsebe hona le lebaka hona le taba ha hona ntho e tsa alang fela ha hona thunya musira ko lang kwantlang kwantlalatsi a le siko ke eng ka no so etsa ba mogotsi butle ke bone ke metsotso medi fela pele go ka tshumelena de motso o le mo di be ga manane ke thudise mona yes ke batla ho tlohle ho hlake ho hlake ho tlwale ntweng le ngwe hlake mo e rekire
1: ha tsa ho tsotsa ke
0: mme
1: ke hloka le bitse fusion screen ke bona mme ke itshola itshola le ka jeno ka mora le motse ma shume a mane o tla se re hudle rena le dingwe tsa rena le tlo rena le bakgonyane empa ngwana mme ke itshola e ka re nka gotla morago ga nka qhaqholela o ka thola fela wa makala ke leboga
0: mamedi ukwa motho a nang le 40 years ore ke na di dingwetsi ke na le bakgwenyana fela ke ntse ke itshola dilemo ntse 40 ka o fela ke itshola gona gobane nne ke nyalwe ke sale dilemo ka nyalwa ka pele o fitlhela boemong bo ke motlhoka le bitso e re ke utlwe ka mana re ketle mona maelolo ebe ha di le pedi je ke kalakang o tse ga nka bona ngotse wa ba ngola gape ke shebile dinako ga ke tsebi ka gona ebe e taba tsa o ditelele o fitlhela moo kapa ke nke e feng jela o le je
2: tumelantsokane kunjani sabuzet danke man roma mits man ka rre o ketela man eish man etera e man o tsere o montse ka qhubule matla ala
0: jehova ki mamedi ha ngolla na kunyina ina yena ya 11 o'clock o bue taba ena e ke bua ke a kopa hle ba gatuwa morene ke a kopa nje ke a kopa ke ikupela ngwana ntate tshwenyane ke a kopa e ukatse wa tsa ntse ding di a kopa

0: Ha ke bone ei bo ke mametse ke tlatla ho lona ke batla tabatsena tsena wa bona tsetse ke di ke buang ka tsona ke sa di tloka hantle bo ko mametse ke atla la kwa ere ke ka monana ke bone ona ke ke tlo kgetha ba ne ke tloka ho bua ka ntwe ke tlokang re bua ka yona hona jwale bo ke ya 12 ng okay la la Ke bone. Okay, tabe ngwe ke ne ke thotse. Dumela au sentswa ke ya batse. Ke rata ha o re winela. Nna ke a itshola ke ile ka potlakela ho nyalwa ka pele hobane jwale ha ke kgone ho tswellisa thuto tsa ka pele. Ke na le 17 years lenyalong. Ke na le bana ka mona ha ke bone le molekane a na le kgahleho ya hore ke tswellise dithuto pele. Ke sokola le mosebetsi ka mona ke tlamehile ke kgethe pakeng tsa lenyalo le ho sebetsa. Oh! Ke matlakala lengkwane extension 19 ka mona ka Sasselburg. 19 years, I mean 17 years. O re wa itshola hobane o stucked o bona a eme nka e le nngwe bophelong bona jwale ha a lokela le ho kena sekolo a ntshetse dithuto tsa hae pele ke a kgola ebile ho tho o kgetha lenyalo kapa sekolo. Kgetsi kapa tjhelete. Kgetsi kapa tjhelete DIM kapa ba re o DIM kapa o ya ka ho o kapa ka ho di haleo
1: e lantswa kana
0: e leo
1: le ka nneso
0: ke teng ka tu
1: wa tseba yo buang ka yona yo e tsahala ha o le molomani o bona tsena tsebono jana tsena he tsena ba di bunolo ke timo bona ngore ha le bana ka rena ke le ka potla ka mane
0: e nang
1: ke le ka potla ka ra mo ritshana e na le fitla ke le lomo o ne ka reng o la ka o la tata motho la tata wa ra mo ritshana sa le ka pelenyana ke baxe ka mona ka so solveke ka mane
0: he lang u kwa mba u kwa baxe ga u le bo mo le mona ntswa kana ha o bona tse bono jana tsena tse so futhi ntho tse so futhi ko hona o bona o ile wa tatela yena o re taba ke o bona tse so futhi tsena tse bono jana mabolotsana ntho tse mabotjo Di buisana le nna tle buisana le nna le nomorong ja mahala ya 086 000 3084 ola wa senya dichipa wa bua meketa thi kona o tla nna matse mafura bona ntho o tlaetseng
2: era dumela mmentswa ke dumela bo banna we
0: hello
2: tshwere fani fani mane le thole mo phukeng welcome nna ka nnete ya khona anga baka tetela o nyala huha ya 35 years le ngwana ke nena ga nnete ya yena ye wana ntse ke iphelela hantle e khore ke tla nyala le modze brizetla ha e le tin lentse le tin le nyala nna ke bona hlile le sikwa ka nnete ya nnete ya modimo thank you mentswa ji
0: ke le buile papi mme ke hloka ba ikwahlahang a ke ke papi o ga ha so ka ba ha o so ka ba ko u mamele he thate ba o mamele e ke batla ba sembanyetse ka pa banyetse ba bileng ebile se ba le boemong ba ho ikwahlahela seno a wena o ke gola o ntswetse hantle ke hloka a ke neng ka ga ntwena a phela ntwena e seng a ntsa bo bare ya ba bare he ba re lenyalong ho bima he ba re lenyalong ho monate a ke batle bare ke batla monga ditaba seso se monate ha sengwa uwa ke monga sona re fe taba de wena ya dutseng o sa itsholeng le ha e bo nyetswe o ntswe le monyane o sa le tlase dilemong ho lokile ke ga o sa itshole ke tlhoka bana ba itsholang bana ke tlo utlwa mathata keng lokisa naha jwale je Ere ke bone ka mona ke ya bona ina iqeta ho kena.
3: Mela sintjaki, haa sintjaki. Na ke la ka nyala ka dula le yena, ka ba le bana ba babedi le yena. Haa motho na sina khotso, ho ha ho ha. Ona sina khotso bila ke bone ke tla nyala hape. O tsere traffic masangane ka moka tswa tswa thaba bosi.
0: Traffic masangane a o nanyetse go go ikwatla ho la nyala motho a sina khotso a ba tswa tshogo ka ga lenyalo le na traffic masangane. What's my fella kiki ipotse kiki ke mabutsi fa ke ipotsa mo ke dutsing ke le mong ha ku kwa ntho tse tsena u thole hanwe e tsenale tsena tsenale tsena nna ke pele o kopana le na o nantsa di etsa ntho ka pono itse o tlo mo fetu o ka fetola motho sa mo bu ho hona le maikutlo ano a valo ah wa nna fela ke gona tla botlwela hantse ge ya le motho jwale o tla tsa tang ko go bjale wa ontsetsa e bunga wa tsa ona ntsa tsuba tsuba sinifi ke ntse ke mo khalemela ikutswa a jwale jena o be ya ntwe kana mota e ke la ho di medisa re mo good morning my love o hlailwe la good body budak a o nna ke bele se utleti ya ya o fetola motho na go tsedingwe ha ebo o ke tlo motlwedisa jwala ke tlo motlwedisa sikarete e ebo wa usiwa ka abutuwa ka a ke ukwe ka wa baba o sa ba pala ka ka mathe metsi a le di e ge ke kutlwe ka mona e be mo tlo thinka e le kana ka
4: dumela dumela dumela mentswa ke le kae mo
0: hello pa
4: eh o tlo ra pele ei bua la ndiriswa amlo ke mona po ka mo spraite ke ke mo se be zingwe ma metsi taba se se monate e mentswa ke ha o se etse ne so o so ka compare
0: eh
4: bo bona makantle le mo ditati o bo compare o iwane o itshola ya le iwane o bona ga ya ya ya se se go tsama bolo tsana tsene di ta di pile
0: yo
4: lu tsa ke no no mala he o tla tsama ai ya ba re le pota pota le ja puts
0: le je le boya he pudi ena lo ah buti a ga ba bona ntswa kana ha o so ba pisi o bo shebe o re e khona o tswaka le fono ka mona ka tlung o zume nthwena we bona mmona le ga ke mmane o mo shebe fono a o hetle e ka nngwa bona le go shebileng fono jwale o tsebe e nngwe e bona fono e nngwe e bona life o tsamaya ile lena le ka gatropo o thole ebile o hetile o ntse tjena o tsebe ba bang ga ba potite ga utla ukwa ka mpama molaleng mona wa batla o shebile ga ke re matlho ke diala ha jesa motho o so hetlile o tsamaya o hetlile o bothule o kala o bona ntho e tjena ntho e ntle mmui mmopo wa modimo o motle ga kalokalo o lebetse o so kgethile o kgethile menu yone o batla o etsa bang heka o fetoa tseleng di mogotsi wa bona e ya o babise ka ke petse ya bosimo kaofe
5: ee rantswakana kgotso bosi kgotso ae o bua le motlhoka lebidiso ae ke aka e ka lenyala lehaga ntswakana ko bitsengke ke a ikwatlhaga e ka lenyala lehaga kore ga ona ntho le sa e seng wa tseba ga otho motho ke bogale ba lehage ga gona ntho le sa e seng ko maphutha fela o ntate mogolo o eng koo maphutha ilaba ka ikwatlhaga ebile ga go anana e ke na kore lehage ka lenyala lehage ga ena ntho e sa e phuthing ga e be wa tseba otho lehage leseya kankela le kankela
0: nebile lesea le wena monga lona kgotso ntswa ke ke ipotsa gore ke ne ke ikene ka eng lenyalong ke ikene ka eng ka lenyalo mantswe a sesotho a re nka nako go mo tseba tšhehe ke morago mme wa ka ke Paul ka mona ka Phirutuna Heilbron ke morago ke sema ngwele ya go 086-003-084 ke tlo nka pina re nne re re ka mmino wa bona go monate bang ga tsheya fela o na le motho yo mongwe le ga ke bua jena e ka gagamolaola Lesedi, hello.
6: Men Jackie.
0: Daddy.
6: Ke tswile motlokotsi.
0: Ke tswile ngwana nkhono hle.

0: Banduba mentswa ke Banduba Banduba e le hore yona e le matsa ka ha bone hore yona o siae
1: ba tlo mo ja direte
0: o mona wa hore yona mola o mo haetse ntlo e kgolo o dula hantle o phela ka kgotso wa hae monna o hlokaetse ka ngwana hae wa pele a na le kgwedi tse tharo Banduba Banduba Banduba Banduba go tloga ka 94 ba etsa ye nngwe ntho e kekebeng ka baka e lebala bophelong ba ka le ane o ka thuwang ka kgutlela kekebe
1: sure
0: wa tsoa ga ula ga etsagala gore e re ga o tswa mosebetsing o fitlha gae ga o kena betheng o tshwane le gantsi di ya mme
1: a man se ka tsho tsena
0: hai mme
1: ko go maemo ano a laba a gannetse mo maemo ana a rena ebile a gannela mo e kang o bona o bile ke kgaitsedi ya mothe
0: wa e bona gore na e jwang ga e tla ga o fitlha wena o thapile o tswa mosebetsing o rutlile gae o tla bo o kgutlong te o le jalo
1: gaeke
0: mme ka labohlano ga o fitlha a be a re ba mo fitse gabo a ba tla kgutla sonta ka thuso o tla kgutlela mosebetsing
1: hela nako ena o tlo wa lebala motho yo o ntse o le siko motlhang o fitlhang la botlhano a tshwantse be wa o thabela go ba monate ka tlong yena o a tsamaya
0: yena o ya tsamaya o tla kgutla ka sonta banketile bao batho a bona gore bophelo ke gore ke tswe ke be ka thoko empa ke ntse ke lelekiswa hele wana jale
1: felaka
0: motho kwa modimo
1: ya
0: kwa modimo ba entse ka gotlhe and-e ba ntse ba etsa le gona jale and-e ka bomadimabe ba le babedi jalo yona wa ka o na le ntho ya ba entseng ya re pele ba etsa modimo a gopola ngwana gae ka mora lemo tse pedi a gopola ngwana o siae wa e bona gona e jwa kore eno lane o ka thwang ka tshwarela motho yo
1: bagga
0: o bolawa ntse o phela o seka ba ntate o ntse o le ntate o phela gantle a se yone kore ke ikutlwela botlhoko ga e be ke teng ka baka tshwarwa ka harassment-e ka gula tlhoa ke betile ngwana 6 years ga ntse ke ya kgotho gae empa ntho e mmakatsang ebile nngwe mentswake ka tsatsi la go qetela case ga e tla fela o tlile o seng gampe a tlapa a kena koloing le nna a re tsamaya o seng ga ke a mmotsa nana o ya kae ga go fitlha go thoka ha ile gore case ha e fela a gente e re go yena wena mme o ma a ke ma ta mtau ha e sa le mtau a ho e hla ka case se le mo bile se le se fedile
1: no le sipo
0: go so go le ka tsa tsilelele o ma hatsa e jwa ngana le bothateng bo bokalo la jwa ke o le teng ha ho fela case a re fela mara ha ke mono mme ntswa ke nka bakaya le mona mo o thwantshwantse o ye teng o lo tlhabololwa moya nka bakaya ke ntse ke tsetse ke le jalo mara ke tla ka bua le maikutlo a ka ka ipolelela
1: pepi yo ka seke wa tseba tsankama ka ngwala dieta tsena ntse ke rata le go lla ke gore ka utlwa e le ntho e botlhoko e bina o utlwa sebata mo o fetile kae o ikwatlhagela le gore wa gae molekane wa gae mogatsa ya ba o ba o kopanela morero le ngwana bo ba rera eno wa bona teng mona ma a qetelang ntswaki o be o motho wa ntate fela o ikutlwe go ba bontate kore ga o ikutlwe ka o ntate fela o le ntate o sokanana ka moga mono ya ba le tsona diketseletso di akenelela yo thotse lefatsheng mo lona le gale kore ke gona ba bangwe ba bona ba ntseng ba ikwatlhagwe o ebe modimo ebe ga o ka ba mpontsha keng gore mona ke atšha ke tlo tatšha mona ga o sentswa ke nna ke a ikwatlhaga ke ile ka nyalwa ke le monyane gagolo ka 17 years gona jale monna ga goba le ka tlong ga e le moqebelo akabe a e ka be ile ka kena sekolo ha se go bale ka tlung ha le moqebelo nkabe ke ile ka kena sekolo ka ntsetsa thuto tsa ka pele ebile wentse

0: e ngwana ka ntle ka nako eo ke na le bana ba bagago le yena ke nna motlhoka le biso ke na le bana ba bagago ka ka tlung na le yena o bile o entse ngwana ka ntle ka moqebelo teng ha botlhuthu ha imona ho hang e o ile a nyala le monyenyana haholo a na le 17 years e le age of 17 ke ha a nyala ngwanena kore wa bona o ikwatlha go nyetswe a le monyane o ile a nyalwa ka pele ka dilemo tse nnyane ke gona motho eno ba le a thalang jane a bone a thalela ka ntle ka moo ya thala bale wa nama mokopu hee e re ke fetise mabenkele fela mamedi ke tsebe o gutla ke gutlele ditabeng tsa rona ke a tla semoso
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, go seng go le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo. Fihla o bolokehile. Sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
0: Mamedi e re ke pele ke apineng ke ba le molaetsa ko onana dumela mentswa ke nna ke a itshola bophelo ba ka boemetsi jwale monna enwa o manganga ebile ka go a loya o hana go itlhatswa o hana le go ikuta tlhogo ha sebetse ke mmentate o hana go bona tšhelete o ya mobetšhong ka yona ke na le 12 years ke le lenyalong le mong sena ke a hlala mme ke utlwile ke nna motlhoka le biso o manganga a pudi jwale ebile o nqeta mona mo are ka re wa loya jale wena mmawe o sone fitheletse akana go dwalo ya na ke a sa itlhatswe mentsa ke nna wa ka ne ke monke ka ya le yena magoweng a thi ke ikentse tshotswe dina le motho ha tlwaela magulo a ba sa jwela le mogotsi wa ka baba ba etsa ngwana yo ke nna phole ka mona ka molapo ka qwaqwa ke a itshola hele ke re ke nke two yena be se ke yang pine
3: ka kana ka mo le so phetse ka mahao
0: e ya ratolaka
3: o tse ding tsa ding thona go o na mo di mono le kae na ke la ka nya ka kana le 15 ngwana mme ya ba monna ka o etsa bana le motswala wa ntate wa ka re dula plasing ka ofela ke hopola ka le mo se seng a re file dimpa re le babedi bana ba gone ba lekana lala fihla letsatsi a ba ntse ke phetse ka bohloko bo ntate wa ka fihla go buletseng bohlokong bo boka a go buletseng ka re ke qenetse bana a re kere o buletseng mono tala ba le ntswa kana mosaki pakang ke tsamaya ke ntse ke gore le ka sheko bohloko bona ga bokere ya goane bana ba godile ai tsabana ba ba bedi ka mo le motswana go ntotwa ka ke no le balantswa ka ba mo di motengwa le so thank you baba e mo gatwa ke mo foka le bitso
0: se ba la se sa ka ntle go motho eno wiketile ha ka ka Ke bone mana. Ntwa ke nna ha isa le ke isa le ke tshwara lefika ka 2024 ha isa le motho a ya jemestene a lo batla mosebetsi jwale e bile o mblokile. He. Ba ga yo dweje da ha yo dweje da budda ga yo dweje da na dweje da gwada ba huada.
4: I was like, Mara go tlhola batho ka e gelakatsa go kena ka tshwetse. Hai, batho ba le metsi.
5: Ei, me mantswaki. Ei, nna ka re ke nyala motho ka nyala motho o le re bile go tswa le nyalo. Yo. Se ke compare ifa le monna a hae o re na tatwa wa bana ba hae wa pele na phela life e jwa. Hey, what's up, my man? So, I get so lucky to work at you. I'm sick of comparing for him. No, I'm going to be sick now. I don't know. So, my man, so I get so my lucky one or not. Get so you are.
0: Hila, my man, so I get an Uber beach. I can't have you to the bar. Well, one over, come on, over, no, come on, in a money.
6: Achi mentswaki batsa le nna ke a ikwahlaya mentswa ke tsa ke a ikwahlaya
0: e bo batsa
6: ke ke nyetse ke na le motse 18 batsa ke a ikwahlaya go ka ba ne ke nyalwang ke ntateo batsa ba ntateo ke ha hloka lantsi ya le bana go ke a ikwahla go nentse ke ya kae go a se ka nkutlisa bohloko ntate wa bana ba ka go ke a ikwahla ya mentswa ke wa tsa go lwetse motho ke o a re gurugutlu an sia le bana a o wa mentswa ke a e ka ne
0: batsa o sia o so o le hona o tlona te fela ke le nyalo maskubela ke a ikwa o ikwa bile wena ke thato ya modimo mpotse tsena dzedintse mpotse

0: Lesedi ke mollelwa metsotso e mashuma ma bedi metsu robong pele o ratshumele mntsimedi iri kingez melaitse medi fela e ya go qetela le sentse ke kwala tabe ena na kutle ka mona
1: mentswaki mozimele mpepho mono ngena ma ntwe ke tlo fa yona fela mentswaki ke ya hore e kare re ka ithuta ga le batho re se ke ga potlaka re hate butle jwalo ka sekolo pata gobane le potlapotla le ja pudi re ntse re gopola le pina e reng nka nako motseba gobane lenyalo ga se papadi jwale taba tseo mentswaki gona ba bang a se re ditsheya fela ba se re beile tsotlhe matsong a modimo gobane ga re qala dintho a re meme ntate modimo jwa le nna se ke di beile matsong a ntate modimo e se le ena a tla etsa tsotlhe ngwane se boikwatlhayo bona bo bongata haholo fela empa ga o na letho le tlo thusa mara tsotlhe se ke di beile matsong a ntate modimo ba o itse ge mo meme meragogong yotlhe mmentswaki
0: ke lebile kgaitsedi ya ka e ge ke bone fela okay ke bone e kareng ke qetile ka nqena jo ntswaki ka ke na lenyalong le motho a botswa a sa batleng go sebetsa empa a rata mankepe bosibu le motsheare jo ka tsamaya ka heso ke nna dineo seqebo ke go ya ko bitsa gantle neo dineo ka moo ka masiri lesotho skampisa mankepetle skampisa mankepetle ompise nunu ompise switi a ke ke gopotse morago ke o shape ka di-turn around ke o bontshe dihipi le nna ke itsoke ka boe ka ipina yo lovers mankepe mankepe skampisa mankepe mamo ipone tlamene ka mo edira yare le nna ke a tshe wa tsaya nako ga o tlo ke re ntshile e o ko tsheyere ke ntho tse dingwe di batla o seka bosoding ka ka mosito jale wena motho eno a reng sale a ntshwagisa lefi ka 2024 ya jemisti o nna le mosadi mono wena ga o bona o bolokile o batlana fite dipotso o sa shebile ma shebile o mopole o re ei o tsongene o tsongene o thole motho molalo e kangwa kokolofite o ne o hetlile o itse o boga yo modimo hai le gale mabedi metsotso bašwabe di metso itsheletse pele go gora ya lesomele mtsomedi goreng ya lesomele mtsomedi ke tlo a goana le wena ke o sia matsong a gaitsedi ya ka pitsotsemane ponto wa seleba e re ke bone ke ya kae ga o le jena fela ke leboetse maikutlo a go bile ke a tlhompha gagolo o kilate pine monate a James Ingram Where did we go? Or where did my heart go? Where? I said this starting. I mo healing ka fosa teng. I ka ipilo ena ha ka reng ha isa le mona mo healing. E ba ne ka re se ile le mehopolo yo hleile mona u ka go setse mmile. O na le batho ba seng ba le ka go manyalo e bile ho ikwahla heng ho ba ho bile o ntshitse sephetho sa ho ba lenyalo mono ka mmile fela moya pelo le tsohle di se di ka ntle ka kwana o sa bona ngwana a bo le ka tlong ka bokua ntate a re o obetse bethe mono o ukwe ka obetse le kgaitsedi ya ngwana mmao o tsebe bale mokoloko wa tswa bale o ya mabitleng ko re bale ga ke kitela nyalo le ge be re mobu mobung le kwele o ithoballe nnake your body sing with me

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi metsotso e robong pele ho hora ya le shume le nang le metsembedi hona le ntwe ke batlang u utlwe fela ke keng ke tlo e gambe mona ba ne qalo mmane ke utlwa ile mantsu ya hlokolosi haholo bakeng sa seyal moya ke a utlwe ke nna ke le mong ha ona taba a go re re gambe mona ge iqale mona
1: o bo bona e ka re batho bana ba o bonela e ka re ba o bonela ba bang ba ntse ba tshu ba re setlatla se jo menzwaki motho wa ka o le shano menzwaki motho wa ka wanwa menzwaki motho wa ka wa rwakana menzwaki motho wa ka o tsekisetsa batho jwala ba bone dispotong dipotong mona wa ba tsekisa be ke phone elo ke le mosebetsing a tsekisa batho jwala ba bona ke tloele mosebetsing menzwaki ke ke matha hai ke mofumana le siyo ke molate mo ba re tla metsa ke mogalemele menzwaki ke me gore no ke na ke enough menzwaki ke gathetse be ke monane le boga ke bona ke be ke kutlwe le nna ke mara motho ona ke gathetse ke ene ke monane le boga mara ka lebaka la gore ke tshaba modimo ke re ntate modimo ke kopa o mphe maatla fela ke tswe ka gare bophelo ba motho ona gore na jwale ka ke sebetsa je gore na o tla nka tšhelete ya ka kaofela o tla etsa eng ka fela ha fela ke na le kgotso ntho e ke e batlang fela ke kgotso ya pelo ya ka fela ga ona nix e ke e batlang nnete ga nka tswa wa bona ke kopa fela ntate modimo ga a kamfa fela monyetla wa go tswa ka gara lenyalo lena ntata o la nthusa o etsa license ga ke mogalemela fela o tla mpela re ya o ntse o batlao ntlwela obane fela ntate wa ka la o thusa ntate wa ka o entse motho fonda nna ga ke motho ke re ka botawa bo bokanakana ka lešano le le kanakana ka ditlhapa tse kanakana tse o ngwakang ka tsone tse o rwakang le batho jo mentswa ke o itabotse pelo ya ka mme wa ka ka setlho sa gago le mona mo ke teng e ka re ke tsotse le a bontate ba bangwe ba kopa ka basadi ba bone ga ke tsebe o kaya ga ke tsebe o ka bua ke ithulela ke le mmong ga ke tsebe ke naane thank you mentswa ke
0: jo ai khona are e nantswa ke ikwahla go baneng ke bile le bana le yena qalong mo mo ke gameng hare ha ba sa bile a tlaloswa o mo bitsudile semang a re ke ikwahla go baneng ke nkela ka nyala yena go bane bile ke bile le ngwana le bana le yena re o mbitsulla batho ba eme mona gore o ntlhubudisa ka ditlhapa fela batho ba gona go mpona sentse ba mpona bofokodi baka o ditlhapa mosadi a ditlhapa ke ntse ntate a reng ke a ikwahla e be mo go etsala ba go bona melaetsa e meng e na le gore e fitlhe ka nako ena fela ke a utlwa recordingse ya boti mona e bua le thibose fela e kena ka 23:11 dumela o sentswa ke joo ke kopa go ba motlhoka le bitse he nna nkabe ke sa nyala ke na le 23 years lenyalong empa ke bona bophelo ba ka bo le thata ka tsela e nngwe tjena go ke bonang gore bomadimabe ba ka bo wetse ngwanenwa wa batho ke lekile tsotlhe empa jale go ntse go ba thata go feta ha ho lunteng ya tšhelete joo ga e dule nix ka tlong jwale bothata ke gore re a ratana ga golo fela re na le bana ba ithu ke mathata tle mme o ka ba etsa meogo jwale ke yona nthwane o kopane le ena e le sfitikonyana wa monyala o se o mokentse ka tlong jwale ga o rwake o siama o lebetseng a go ngwa ka batho ba eme mona o thola batho ba eme matlotlo siane a kana kono ke motho ya ke mohlanka wa modimo ke motho wa kereke mpotse go ke ona hana ka kerekeng ka mono batho ba sheba ke yana na kwa kwa a ke batho ba tseba go kgwathana wa motse ba butiwa yentsa re re mo ke yana mosadi ya mo kwa kang hore a ba tshelentswe go mosadi ya ditlhapa a go akele bana go re na go tsedi go kwe ka go ka bana nthuntswa go ka wena u kwa bitsa nthweka bete se se ka le singa ka e banana baka ke go ke batla utlwa mo di fitlile ba boemong bo a ke go gutleng re di late mo ga bana re lo sheba nna ne re fotse di thapa jwale di thole motho a lentswe le phaming ye ka go di balang ye o kae kae mo o si ya ile betse a re hang gwa ke o nwa jwala a tsekele majwala ba thumono ke bitse ke tlo namola go ya khala ha fitla mona ha go lo mona mola mpatla ngwana ke go tsa motho a bana ska ntla a ithuhlula mono a ba gwa ke ka ofela mono a ba gwa ke he nna botho a di tlhapa ke mo hlomphela ke mo hlompha selemo ka ofela he ba teng basadi ba di thapa le ka tlung ka mona o iketse ka ontsa go haka bana ngwana ka nthunyane kana nge o sa nyulwa le ena a mo lebule o tloa monwane o fitla hlonga nthunza be se enwa ntatae o siwe a le ba tlo dumela go me kgwa e di tshila tjena e be re ba mehlala e jwang bana ba gona re di ditlhapa a se fela o kwe ngwana monyane a nang le bo 4 years 4 5 years o ka o iphithela o feta fela mono o ko mo mamela ha go wa ka bana ba bang tlhapa tse o ngwane ne o dinkile ka tlung gabo o kwa mmae ha go wa ka ntatae a mo sia ma mo lebetse a re ke go mpitsolola ka bonna baka kore ye re ke tlwele mame di fela ke lebile o tlo bona gore na go thata ga ka ka malapeng mona batho ba bangwe ba ikwatlha ga ba dutse ka manyalong mono ba dutse majwa motho motho o ikwatlha le gobaneng a nanyala gobaneng a ile a nyalwa kapa a nyala ke go thutho nyalang letlaukwa a ke go thwe le entšhe wa tseba nakong ke a kgola e mongwe thola ga a tlo ba boemong bone fela o santse le tshabisa le batho ba soka ba ba fitlha mamedi fonaneng la ukwa nna se ke tlanyolwa go sane ke le ka mane ka invelo ke ao gase ke a bese ke se diphaposing tsa gaso o sasa mabaka ke a mosebesitlhe ganyolwa ge le kwana hidimo kwana ke a invelo kwanana ge le ba sebetsing mmogo le gona ke re lo bona mogalo wa go godisa gaso ena Fallen Lauren Hood ke lebile gagolo le ratompopo ke lebetse tlhophiswa mmino mamedi ke ile ka lehela ka ba ka tlama ka hela ka tlama ke felela mona nnate fela ke manane wa tshebeletso ya lesedi.

0: Kgaisano le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: E mashume a mabedi metsotso ka mora hora ya leshome le mesimedi. Mamedi hleke ya tshepa. O ntse o le hantle hohle mo e leng roma metsena tshebeletso o le hona teng. Haeba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno, happy birthday to you. Ponto teng he. O khutlile ka nqana metsotso e mashume a mararo. O qhuba bosuile mo country fa wa hawa ke ya ke a tsebe mo motho mo sebetseng ona jwale tjena ona hannena fela e mo motho mo sebetseng ona hannena fela e mo ona le yena mponza na hannena velo ka bogara ga thiba o tla kwa letsa a tsa ga go bona go bona kotse e ke bogata photo jwale he ke a tsebe hore ke dikarolo tsela tsa ha sa le mpa mabaka ke a bophelwa ke ne nne ke ka taba school of mana hore e mo mo sekolo tsile sekolo kwana he jalo se le motho a ikwana ba bang a thihlile ba ka gare go dikamano tsa marato tse a rwaneng ha gore ke bana ba di long distance relationship ya gore ba ba dide ke bua ka taba ya legato le letsha leo o tlang ho letsetsa motho wa gago hangata le sa tswa qala go utlwana nako eo le seng le tlwaelane diphephetso tse hlahang e be wena le yena le di lwantsha jwang a ke re le hona le ntwela re batho ba satswa qala ho tlwana sentso ba kwatela ho why is eng ke tsa good morning text why is ho sa wa ngata ka jeno ho ba neng ho sa good night ho thola batho ba tsaka ntse jwalo nako nyo le tobana le bothata bo jwalo le bolukisa jwang ho bane e ke ke betsa la ho fihlela ha ba batho ba tse ba tsebana ba tloela la letsatsi le letsatsi nako nyo ka reng ihlile e ka re ntodi ya thewa le tsa jwang ba mara se bere se di shebe e bang yena pa etsena go ya hao e tla re e mashume a mabedi le mesebe le metso so ka mora go ra le shume le bentsi mmiri mametse r a q b le ponto wa serbo holy city fm ka e ka pa ka e hohle mo leng ro hona teng o ka gona mfumana hapela ka sabc plus www.lecityfm.co.za dstv channel 806 ke tlo ba palla pina e nngwe hape e monate kwa re ke itse ke tshwere pina tse monate fela pokelo nyaka ka jene ke o latela pina ya Voice Nova na

0: O a rato, 086-000-3084 086-000-3084 Happy birthday to you. Mamedi pina ena e sa tswa fitla saving forever for you. Ya. Pesana mane vose no vana kwentse tsa mayona le pina mona o tla yutlwa. E monate haholo ya Westlife Evergreen. Ta utlwe he. Kapa pele ke lenka ke le latela Evergreen pele ba re ponto latela dipampiri di reng wena 086-000-3084 mama se le sedi FM le sedi FM ke molelo o rata o walela kae kapa kae hohle mo ile ngoro mama sina tsebeletso o le hona di motho teng kwa le dumela le sedi
1: ponto
0: retele ga
1: ba ba tsatsing
0: o khawi 086-000-3084 ke nako ya
1: gore o tlhobe
0: bosu lo a
1: ga o mokantuf ya ka mokwa tse
0: di tse di bua ka tuko ka bo ela ba ga
1: go tshedi bua ena le seri mrena
0: Okay.
1: My wife is a member of the shop.
0: I'll pick up my queen.
2: I'm going to go to the hotel. Ele mamosa Ntwana ale mane head of vel malabo location mma bona baka ponto le rato la ka le tloduka le tuka malakabe ho yena le ha ke robetse ke mona ditorong tsa ka ponto e ka re ke bona qala o kopana maobane
0: e le mo file mo mona taka ka nka o sima mosa
2: ke mamosa la ha bone ke banki
0: la fika la ke mamosa a fika mona ngwana ke mosa
2: re ke mamosa ena ama nete o mosa he ka ntsa Ismail la fela
0: le bizo le bege so go
2: danki ponto
0: ke o taba o mabese le seri fe tumela
3: ke lo le ka ti ponto
0: rete le kai
3: ke ngone sa si sa le ke go nna pele pe mpatiseng ntse motho go ntse re itholle ka nnete
0: ke a work shop wa fela na biki ke tla bua ka yena tewela la patlise e hle sa le le batla dira patlise botho
3: a ile hantle ngwane se ka ba le buisa ba ntse bana le bona ka nnete go na tirela ka thata ka nnete ka itshwitse
0: wa ba le buisa ngwane se ga le bo watse ba kana ko nngwe ha re sina ntho batho ba bang bana le yona ha re kgone opa matso mme ke opela matso ba keng sa le buisa batho ba bang ke keng ga ba le dintho ka ofela
3: modimo bile a re se ka o tshwana ngwane tse le masatlha a se ka o tshwana
0: e ka nna banna le wena ga a tshwana le gona janeosebetsi wa gona ke opa matso ke le botsatsi le bonata
3: utlwanke ke mampopo mokwena ka mona ka botlhokong betlelem
0: a re nnane ke re ke ope matso ponto ee dumela le sedi
4: a o pontolo
0: ke bua le mang go kae
4: o bua le mme malethusang ka mona ka tempisa ka mosebetsi ga e ke matlhaneng kwana le re bua le sotho
0: na mme ma le thusang ona le ya lokisang terata highway le
4: motho wa modimo ke mpe ke mo batla bana jaaka ke tlo ke ka mothola kry
0: never nini. Lo ena ba patise botho.
4: Eh ya bo hlangwane sa o kampan thola ho tsakatsaka mfera hlangwana ntate.
0: Ke le bua.
4: Thank you Pondo.
0: Tsela tsela le seri le seri ya fa bo mole. Ho bona te busiu ha ga beke. Ho bona te busiu la bogamo. A pontuality. Ya le he o tsebeke tsa tsila ka la o qetela. Ke a bona ke khutla mafero a beke. Ho di Europa ke bona ke khukele ke tla manta ke nke. Ho fikela la boraro mana. 086-0003-084. Wa ha mo kan tufa. Ho ba busiu lena. Dume.
2: Pondo.
0: A ke bua le maka?
2: Ah, ba o bua le ke strata go tlo le tshidisa. Ei, mfowethu. Ei, ma le ntse se to obetse a ngwana wa batho ya mokata.
0: O dula kae wena, o dula kae?
2: Na ke mo so wethu le yena dula mo so wethu se.
0: Oh.
2: A ya mokata se to bona. La gate ke nan lona fo yena mfowethu.
0: O mogatela mpoeza, mogatela.
2: A bona mfethu the way a tlhokomelang ngwana ka teng ponto the way a ntlhokomelang ka teng yo
0: o mfa peace le letswa so wethu mo le babedi
2: ya
0: bona morate ga o rate ke qala utlwa ba batho ba ratana ga kana ba so wethu mo di bua letse hantle o utlwa.
2: Thank you ponto.
0: Sebele so nyele se di arai yona ke ene na ponto arai a go ntlhokomeletse wa ka ngwana hank o hudisa ngwana no hank ana ntse tsa di drama mona tsa maya maponeseng dumela le seri.
2: Hey kunjani mphetho?
0: Ngiyaphila wena?
2: Hayi ufukile ufukile kahle buti yami.
0: Hey uya jola na
2: ponto
0: uphi umfazi wakho?
2: Ponto bo nna ke batla go galmela straight go rot. O ska ba ruwa tsama ke la maselene. Ha o ka tsama la maselene lo tsane. O ska bua ntjwa.
0: Ah ke re ke tla khutla mafela. E dira ke sa tla tshwara ra utlwa.
2: O ska ba nna tshuntjwa go tsama la maselene go rot mane o tebe modimo Kristo tla go khutisa lo rodimo go ska ba bua ntjwa taya.
0: A o ntshagela ngwane se ne ke bua ka microphone mpa he ke galmele ya go tswela pele he.
2: Eh mare har o go nyadisa batho bana ponto. A tsa ha o ka nyadisa batswadi ba le bo ntate ba modimo tla o fa matla a san o sibile o filo se mo tlao.
0: Eh
2: wa tsaba bo tlhoko jwang ha motho a ntate a lla a nyo ka tsene tie a lo hodimo le motho a nne ba lla ba ka nnete modimo tla o fa matla go rotse mari ba nya e tsa ke mnereko e tsa ya lotho modimo a batle monna bilanga le mong
0: a ke re jwale tshwantse ke fumane timotumello ho ba ba holo go tseo tsohle diketsala
2: ke molao ba kope ka lerato ba botse gore hei batswadi ba lla mathata metsi a kene ka lateng banna le bomme go thata ka lateng ba batla go itumela modimo o batla motho a thabile korotmane
0: modimo o batla motho a thabile
2: ane modimo o batla setšhaba se atafale kopa baetapele ba gaore batho ba be le malapa ka moka le nna ke sa sale morago.
0: O tsebe ba etapele ba ka ba dula ba mametse ka mehla le matsatsi ke tla etsa jwalo le nna ke e pete ba ntse ba utlwa
2: ka nnete gore mane tempele o tla o ke tlhonolo faro ko hola ba mogolo feta mo ka nnete motswadi
0: letsatsi le monate utlwa.
2: Thank you Godman
0: mabetse ponto wa selebo a tsa magena ko nnete fela shano le lebe e le shomele metso e re be di pele re kena ho re nya pele ke mogatlelo wa pele wa le monate le naneo RQB ole seria family seria family ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae ka pakae ho hlemela go roma mesena tshebeletso o le hona ting batho ba ka e ge ke baetse tsena ke nka di voice note tse thago fela ka maga di voice note tsena hona le thoki toletse tsana ke tlo ba palla pine e monnate nate nate nate nate nate e monnate nate nate nate nate skala tswa eng ka pai dume
5: e ponto ya ha ke nna ke tshwanela le ho siwa ka tong ba kana le bona ke na le nafa fa ha tswara ha shila ntsa phi go ja go na le simo ma tla me mo no ntsa ga e le no tshwane ba le hei me ja go ka se la usiamo holo se la se la usiamo holo wa ha tshi matla ne ndi ha isu ntse sa ha holo wa na ha se ka mo ka le ribe ka mo ka nyoka re khaki re khaki ba ka o proje ka mo ka ma fikeng ka nka iphuthela nna le ena gore ai nna se ka ga se go siama golo le nna ka ga ke na next
0: kyota ena mphuthe ke uphuthe tshwantse e be mphuthe ke uphuthe ebilane e seng ke o fa motho mphuthe ke uphuthe retse tsena ponto mphuthe ke uphuthe dumela
6: dumela taponto taponto dumela ke a ukwa pokeletsong ya mono tshwagetse monate matlapa a monate ke kopa ke le ntlhebeleng nyane magic carpet ride buffalo featuring peter v magic carpet ride buffalo featuring peter v ke mme meipone betlehem tanki taponto
7: Swala, e ka sasolbega mo mfoit gore batho ba bina monate net akware be grande wa mfrustan netso momitse ntho ngwe le nngwe olute o momitse 88.4 somtera sasolbeg eitaraso e bond tsere momitse once
0: Yeah, kita wata busi, kita wata wechechella kwa la tira he, kwa tuwa kama papa kwa wata, mbara kila katela, dibe.
8: Khotso, khotso, ponto wa selepo. Kutir kumula 89.0, tlokolen dounis London. Wana mekina loe na reka ufela na shift. Kutir iskola nyane, tlokolen, tanko.
0: Mabedi rre tse tsena ke nka ba ba di ba o qetela fela ke batla ba pala pili na mane dumela le seri arretse o a le mongwa o qetela dume
9: mo ga ene le ga
0: re teng le ga
9: ke go se nda de fonte
0: ha monate
9: ha bo ha o ke di se nda ga ba ka tsela le se di nga ga ga
0: eh
9: eh ha o ya ga ke di se nda ga o tsela le se di mo
0: re le bontate
9: Thank
0: you, Mother Pondo. Yeah. Hona ba le tshe. E re yetse tshe la Pondo.
10: Eish. Like the sun.
0: Evergreen. Westlife.

0: Mamedi wa sebeletso ena e ratwang e shebe nakwa bana poetse e tla re e mehlano metsotso pele ho hora ya pele. Mametse RQ B. Ha re ke re shebe he hore na ditaba di eme jwang tse ya mansetšhaba.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQ B ho Lesedi FM fela.
0: Matswalwa a mabedi a naha ya Congo. Matswalwa a mabedi a naha ya Congo a qoswang ka ho leka ho kena ka tsela e sa nepahalang sebokeng sa SADC se tshwaretsweng Durban. Ba ile ba hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe maobane. Ka hopola taba ena ke ile ka o jwetsa ka yona ka Manta. Ha re qala letsatsi la Manta hore ho na le batho ba tshwerweng ba lekileng ho kena ka tsela e seng molaong sebokeng sane sa SADC se tshwaretsweng Durban profenseng ya KwaZulu-Natal Afrika Borwa. Jwale he ba ile ba hlahella ka pele ho lekgotla. Ke tse dinyetse ke reng ke tle ke o fe tsona di ile tsa hlaha haholo mona ho marangrang. A dipuisano tse di ntse e leng gore di ile tsa tlhaga gagolo mona go marangrang a dipuisano. E mena metsotso pele go hora ya pele. Komišene ya Madlanga e tla tswela pele mo mamedi le go SASSA ba tlamehang go fana ka bopaki ba tla tswela pele ba hlahelele ka pele go komišene ena ya Madlanga ka gopola gore tsatsing la Manta go ile wa tla jwalo Vusimosi Cat Matlala eo ka nnete lebitso la gae le leng melomong ya batho ba bangata golo ka tla bona tsela eo batho ba ileng ba bua ka ena go marangrang a dipuisano re shebile golo ka mane ka X. Ke gobane ke ena eo e leng gore o ile a qala tshwarwa selemong sane sa 2025 ka ditloso tse tshosang tse ngata tse kenyeletsang ka gare dipolao e ka sitana le bobodu ba tšhelete. Jwale batho ba bangata ba sentse ba emetse o bona sephetho re na tsena tsotlhe pheletso ya tsone e tla ba e feng. Ntle le mongwe mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ba ne ba bua ka baithuti mona ho thwe baithuti ba fetang 40,000 ho phatlalla le ditsi tsa thuto e phahameng tse 76 ba ne ba sa amohele ka nepo tjhelete yane ya dithuso tsa mmuso e leng ya NSFAS. Ho thwe ke tjhelete e balwang ho dibilione tse 5.1 tsa diranta ho ya ka Public Protector. Ho thwe baithuti ba fetang 40,000 ba ne ba fumana NSFAS ka tsela e seng molaong. Ho thwe tjhelete e ba e fumaneng e balwa ho 5.1 billion. Rofe tsona tlo utlwe mona ke ho ya jwalo ka diphuputso tse ileng tsa etswa kapa tsa ntshwa ke mosireletsi wa setšhaba e leng Advocate Koleka Ngaleka. Gero o fele tsona he o tlo di utlwe di seke tsa o feta. Ke tsona he mamedi ke tsona tse yamang setšhaba tseno.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQ B ho Lesedi FM fela.
0: Ke tse yamang setšhaba ho Lesedi FM fela lenanong la RQ B o mo motsotso pele ho hora ya pele. Ne ke batla ho sheba dintho mona jwale ke tsebe hore di batla ho nketsa jwale nna le ba manganga ehlile ya e seng nako tsena. Empa ke a tseba gona ke dulantsha jwang gobane ehlile le nna ke re le manganga re kopana re tshwana wa re Ponto le ena o manganga a holo e se ka jale manganga a holo e seng hanyana. Mamedi ke tlo fa gore na dipapadi mona go tla etsahala jwang he. Tlo fa gore na dipapadi mona go tla etsahala jwang.
1: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
2: Go ba bosiu le pito tsumane. Ponto wa selepo. Hashtag ha mame. Re ke wele.
0: Anja dumahlo ra ke apele re tla jola mogahlelo wa o qatela.

0: Lenanong la RQB. Dipina tsa lerato le ponto wa selepo. Lenanong la RQB.
1: A ke tsona tsa lerato se ntse di mametsi o fihlela gona jwale. Mamelo tshebeletso ya letsedi re tle re hatela pele. Ke lokise metšhini ya ka ka kwano ntho tle di ntumelle ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane modimo a phethatse ditabatabelo tsa lona ka o fela ba labalabelang go fitlhelela dintho tse fapaneng. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka jeno go na le papadi e le nngwe e lebeletsweng go tswela pele e tla ba dipakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants. Setlhopha tsena tse pedi ke tsona fela tse bapetseng dipapadi tse pedi. Jwale ba tla bapala ka jeno ba fitlha papading ya boraro bane bogolo ba ditlhopha kwano go Betway Premiership lokong ye golo Aforika Borwa di se di bapetse jwalo papadi tse tharo. Ke tshotsena boemong ba pele ke tlhopha sane sa Orlando Pirates ka dintlha tse supileng ka mora dipapadi tse tharo. Jwale ka mora papadi tse tharo ape le setlhopha sa Kaizer Chiefs se boemong ba bobedi ka dintlha tse supileng. Jale Mamelodi Sundowns e boemong ba bosupang pa ba morago ka papadi le nngwe. Ha ba ka hapa papadi ya bona ka dintlha tse ngata ba tla boemong ba pele ba hlaga number 7. Go na le kgona le gore ba ka ya boemong ba pele ha fela ba ka kwara dintlha tse lekaneng. Jwale Marumo Gallants ke yane e bapetse papadi tse pedi ka go lekana. Mo mamedi tleketse tsena ke shebe ntho tsa ka mona. Ke shebe. Ya ba bapetse Maleka. Ba ile ba bapala Maleka papading e nngwe. Jwale ba bapetse dipapadi tse ka ba ntse pedi ya ba ba latlhelwa papading e nngwe. Ba na le ntlha e le nngwe fela. Ha ba ka hapa papadi ya bona ba tla ba le dintlha tse nne. Jwale ba boemong ba bo leshome le metso e mene. Mamelodi Sundowns boemong ba bo supa phakamisa 7. Ke tla bona e ka re lekise le monse ena ehlile tlotla ya ba thata haholo. Kaizer Chiefs kapa ehlile ke tatile. Papadi tse di salenyane ya golo ke di shebe ka mora nako e kae. Jwale mamedi he di tla tswela pele gape nako e tlang. Tla tswela pele gape nako e tlang. Papadi e tla bapala ka jeno fela ke pakeng tsa ditlhopha tse pedi. Mamelodi Sundowns le setlhopha sane sa Marumo Gallants. Go tloga mo he se di tla tswelela pele bekeng e tlang. Mo e leng gore setlhopha sa Marumo Gallants ka labobedi ba tla bapala le TS Galaxy ka gore a bosupa e fetile ka metsotso 30. Le Orlando Pirates la bobedi beke e tlang e tla bapala le Sekhukhune goreng ya bosupa e fetile ka metsotso 30. Kruger United e tla bapala le Durban City. Le yona papadi e tla bapala ka di-25 tsa August 2026 e tla bele la bobedi metsotsong ya 30 ka moraro a bosupa. Suwelele le sone se a bapala le Chipa Toyota Stadium metsotsong ya 30 ka morago ra ya bosupa. Polokwane City tla bapala le Milford kamane ka ka bapala ka la 20 le metso tsheletseng yo e se lela boraro e tla bapala metsotsong ya 30 ka moraro a bosupela. Mamelodi Sundowns e tla bapala ape bekeng e tlang ka la boraro. Di tla bapala mabedi bekeng e tlang la bobedi le la boraro. E mena metsotso ka morago ra pele ke tsona tse ke ne ke re ke tlo go fetsa tsona. Wena ratang papadi ya latelang papadi ya bolo ya maoto lokong e kgolo Aforika Borwa.
0: E ba le ponto wa selepo go tloga ka gika.
2: In the middle of the night.
0: Hashtag Hamamelwe.
1: Ke tlotla ke uneletsa ditlabolane tsane tse hlano tsa hora ya pele metsotsong ye leshome pele ho hora kapa ka mora hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa ho qetela mo mamedi ke 5 play at 1. Ka mora ditlabolane tseo tse hlano tsa hora ya pele re tla be re kena sehlohong sa letsatsi. Ke sehlohong sa lerato ke itseye le la boraro tjena re ke la boraro la baratani. Jwale o tlo fumana pina tse monate haholo e seng hanyane. Empa pele re fitlha go tsona a kontumelele tle ko latela pina mona ya Letambule e bitswang ka gore ke There's Music in the Air.

0: basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e gahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa
1: Kina go etelele basadi ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le tshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaibana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
2: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.

0: leshemele meso emehlano meso so mona ke siara promise ke leshemele meso emehlano pele hora ya bobedi ya e re go tlhilene te fela ke saletswe ke metso se leshemele meso emehlano re be re itahlile ka kwana ke tsona di thewa di kalane mabedihle ke le boetse botemba hao go fihlela hona jwalo o molemo bophelong baka ke itebohela ka nnete e re re tletse tsena he na le tabe ke batlang re bua ka yona bo batho ba bontate mo ka jeno ke batla re bua le batho ba bontate go na le batho bane ba bontate ba bo abuti bao e leng gore ha batho ba bomme kapa batho ba bausi ba ba jwetsa gore a nna ka nnete motho wa modimo ponto ke a shwa ke a ikepela ebe ga ba ikutlwa ntle ba batla gore ebe bona ba buang kapa ebe batho bana ba re ha hehe o latlhile hehe ke enyengenyeng jale ke batla go utlwa mona gore na wena e o tshwara jwang mamedi ga re ke re bue bontate bo abuti le ikutlwa jwang ha e le motho wa ausi kapa wa mosadi a o jwetsang wa o rata o teng na a kileng a o jwetsa mme o ile wa etsa jwang kapa o ile wa ikutlwa jwang. Nomoro tsa WhatsApp ke tsena 079-758-5066. Nomoro tseletse swang 086-000-3084. Ke pheta potso ena hape le tle le nkutlwe hantle. Batho ba bo abuti kapa ba bo ntate le ikutlwa jwang ha e le motho wa mosadi kapa wa ausi a o jwetsang wa o rata. O teng na a kileng a o jwetsa mme o ile wa ikutlwa jwang kapa o ile wa etsa jwang. 086-000-3084. Mabedi o teng kwa re mohaleng. Dumela.
1: Ee, mohaleng o tsamaya.
0: Ha monate le kae?
1: O teng ntate le kae?
0: Ndare.
1: Ntate o bua le Matshenene mona na Dallas Street mona ntate. Ntate nna ha ke so mofumane motho a fihla a fihla go nna ntse tsa ntho tseno mara ha ta fihla. Ach, nka se mo dumele hobane hobane se ke na le mofumadi ntate.
0: All right, re le bua. Wena wa utlwa mofumadi o salte.
1: Ntate wa.
0: Ke o tab, mamedi. Hey, batho ba ba le tsena ba bua. Batho ba o si batho ba bo be. Ba bua ga e fela ya dai. Dumela le seri.
1: Eh, dumela, dumela subudi.
0: Eh, ho jwa.
1: Seri. Ai. Na ka bo nna o ka ka hore ke a motseba.
0: Eh.
1: Ai be lo re ke a motseba. Dumela, ke se bona go tsai. Mara motho a musa ke a sare au. O kopa le rato, acha. Ka ba ka o ka le dintse nka nana ro ka o teng thata ai le bile ma ha ile re ke motho ke mo tsiba
0: ke da ba o
1: fela ha tshon tlo ya lo ga e o a nka nana ka nka o ka tsebe ma ra ke sa mo tsebe nga ke
0: mame ba gida ba o fere
1: a ha so ba ba ke mara ha ka ba ke
0: ke le bo
1: ke le bo nda
0: re ke bo le seri
1: nda bi
0: o jwa
1: ha na u ri ga to aka
0: ke manga
1: na u ya ga na ji mo a ji mo a ti ji ya ji dola ka u ya ka na nda thaba ha mpe ha tsho ya lo ha ile mo ti mo tlo ke mona o ri ina ji mo tlo e ji mo tse ba no tlo mo tlo ko pa la strade ya ba sa go ya ndra
0: ga nna tsa bona bo di facebook mo o marangang a ba go gata o ka motswafa
1: nka motswafa mme wa tshe mo ne mafongi motho wa jwang
0: empa lona le ba jwetsa go la bagata le ba bona magangang le kopana le bona le legetlo la pele
1: e ke ne ke o mbala ke ba tswara tswane nna nka se itse ntho eno le marang rang a teng ha ke a sebedisa
0: ke le wa dadi
1: ka ke nda twa
0: o tshe go tlo bo buti go botete ke ora wa tlo ho ke ora ba dzibalata se balata re ke rekisa ke a tla re tlotsela pele bo ra batho.
2: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086-000-3084.
1: Dumela. Pontolo
0: le kae? Ha mana tele kae?
1: Rona nda dima.
0: Ei.
1: Ei, well silence mogane mo takseho. Ei, ah, nna idi wa ndiragalela pontolo.
0: E ke la
1: wetsa o ile ampere ya ngwana go sho bo mo 45 ya bona ba ile ba dira ntse o mongwe la lata ya dijuta machita are mona ja rata e kare sa ja sela na ba tsaya machita ba ya bo ba re tsa ba ngwana no tsa ba ngwana ga tsa be le sha di le le le go mo ngwana na o shela ba
0: e ene ho tlo ba ba ditlong ha tla o wena o tla re wa hopola no ngata jwang tsa fa o betsa street re ke o batla ho
1: No, we don't put it straight. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Ba tla ba hlotsi ke le ba utlwa
1: eh go le bana ponto
0: re nke botshelo
1: ke le
0: dime
5: yo na esimisa ka se moye e ba thata wa wena taba eno o tlo jetswe ke motho wa mfumadi ya e ba thata nyana ke challenge le nna ke leng ka kopana le yona na ga heka ka ka dula fatshe majwana ka ina na ntle le nna tsengana le bona ke ba tloetsa ona hana ba ga yona he e ba thata nyana ape e kgena na ni khongnyana ga re ha o tshepe handlo bona ke yena na ha o jetsa ngena ke mdile ka moka petsana ga itse ka mona
0: ngiala bo ngwana o go ga ba ga fe khoditse thago ke go ina hana le gona
6: a ponda o la u sap sap la mona tsa ke chapire roma met ma radio ntela mna tsama yes ke roma met ma anka ka federa tinta tinta tinta federa yes ke roma met ma tsapsa pura
7: pondo ke se yabanga moela ntsane ka mona ka botshabelo ka shitu na so fitle mme ka re ngwala ha ka fitle ha le nka thaba go pondo o ne re se ya ngamiwa o ne ai khona nda de pondo ke ba to ite ka le tsa tsela ka latswa lo ka shikule le mong aka
0: wa ne se bona aga ha ka fitle ah ke se ira go dumela
8: na ba teng pondo ba teng Nena ena ifrela usana frea aipuela usaipuela aipuela avela mbela mabaka mbela mabaka ile nna ke o kwa ene ne tseke mo bona velo ro ya mbatla au shona pele ile nna ka re ke a die aipuela au tintu di mo chenda tje sitotswe la pele
9: Ela abuti ponto ndate pitso tsumane ha e khona ndate re kitle go jwetse nna ke le ga boka motjeko motho a santeng ha ke rata ntlung ho ha ke skeme wana nne ke skeme go bua nnete fela batho ba bomme ha e khona legato ha le ya diponto legato ha le ya batho bana ba mpa fela ba ipatela ntho ba e batlang ha wa o rata tsebe go tloa ho ba le ntho e shebile mmone shano le lebe ngwana eso shano le lebe ke aga maikutlo
10: hashtag ha mamelo ponto wa selepo ngwana mme nna nkare ise batla le tlwaelo tabena o tshwere sekolanyane tlhoko le nna o ne a standard ngwana mme nna ke ya moile tabeno ka nnete ka nnete ntate ponto eko wa tsiba motho a mme o tlameha ana bontsi ka action hore o tsamaisana le wena ka power o bontsha lerato not raba sa go straight hore o rata ya tshosa nti sekolanyane tlokolen known as London danko
8: hashtag amamelo ponto wa selebo ponto ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le msebetsi mona Fixburg ke ndi ya o moraba nna ke ikutlwa ke le motlotlo haholo wa nke tswallwa ke ntho e jwalo ponto wa selebo e kile a nna nyetsa halla ntse ke tla ke gola empa ga o sieno ka monka a bapala empa ga jwale ga motho a njetsa taba tse jwalo ke ke mme gantle gore se ke nkuwe ke na le molekane a re goreng ya bobedi sepodisa ka semoyeng tanko
11: sebusa ka semoyeng a kgona ga ona di-flopo mona ga ona di-flopo next ntho na etsagala le batho ba ba na le maikutlo ka ona ga na maikutlo a nna gale ba romelela batho mo gonne fone mo romelela motho mongwe wa ifisa maga ke dumela nna ifon gore le ba ke maikutlo a bone ke maikutlo a bone a ona di-flopo mono kwaka ke o thimo ka mako mafikeng ma ga se mane e sotho dikgakeng ga mmako
12: re ya leboa abuti e taba tsalla dithata re leboa e betse monyetlo o ke a tseba
13: dibe kwanto ai shapongwaneso batho ba na batle straight hoa o tlhommane fela ka diketso fela ra ke wa ikatumetsa ga batle straight ya ntlha jana rai a renkane tlatla ka diketso a o kope eng a etse eng a na o phaphathe ga le ntse le naboborostolo jalo ga batle straight batho bano so le wena o sa tla bona ore aa mona ke gatlhuwe mona ke tras ka maemane mmakgwathe
12: ke a leboa ngwaneso momamedi wa sebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane ka jeno moo ke o fositseng teng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng gantle e re pele ya pele tshebeletso ya lesedi ga se o baleyo chacharamo empa e le go ga maatla sa kopaneng ke ditheo empa le tsona tho ka meredi di a kopana ga ke tswa bona ditheo wa dikalaneng Aforika Borwa a good morning and a good night e napine ko siang ka yona ke ya xk pebitsang ka gore ke my little secret